0: bigyan po kami ng sapat na kalakasan, karunungan, gabay pa, Panginoon. Higit sa lahat, O Diyos, ng totoong halimbawa, Panginoon, para sa aming mga anak, para sa susunod na henerasyon. Hindi po madali ang isang buhay, ang katukang ito, Panginoon, ang tinuro mo sa amin. Ngunit salamat sa kapangyarihan at kalakasan ng Banal na Espiritu na patuloy mong pinagkalob sa amin. Help us, Lord, to submit ourselves, Panginoon, sa iyong mga salita at sa Banal na Espiritu, Panginoon. At ang sagayon mapangyari, Panginoon, ang iyong kalooban sa aming mga buhay bilang mga magulang. Pagpalain po, Diyos, ang bawat magulang, Panginoon, ang bawat ama at ina na nakikinig sa programang ito. O at mga nanonood din, Panginoon, sa iba't ibang platforms, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong panguna at pagpala mo sa bawat pamilya. Ikaw po ang mapurihan at mataas sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen. Kailangan na po namin magpaalam, pero bago tayo magpaalam, nako, meron tayong, ayan, may nanalo na tayo.
0: Nako. Mapalad ka, kapatid.
1: Mapalad ka. Ayan, sabi ni Kuya Novel Polanco, thank you, Kuya Hill. Thanks also, Pastor Abel and Sister Mel.
0: Salamat po.
1: Ayan, and God bless Pastor daw sa Abel. Atin. Uy! Kayo ay sumali at tama po ang inyong kasagutan, train up a child. At Kuya Novel, kayo na po ang winner natin for this morning. Congratulations. Thank you din, Teacher Ophel, sa pag-join. Ayan, next time po. Ayan, si Melody Quintana sumali din, pero may nauna na lang po sa inyo. Ano, sa susunod na lamang po ulit na Saturday. Well, ang Walk Through the Bible Philippines po ay patuloy na nag-aanyaya kung nais niyo po. Nang libreng pagtuturo sa inyo po mga kabataan sa inyong mga iglesia, ay pwede po kayo makipaugnayan sa amin, maging sa mga school na po pwede po tayong pumasok, lalong-lalo na
0: communities.
1: Sa mga time na ito at sa mga communities na gusto po nating abutin ang salita ng Diyos through our Old Testament Live Seminar. Libre po ito with workbook na ipinapamigay po natin, ay makipaugnayan po kayo sa amin dahil ito po talaga ay kailangan-kailangan sa atin po mga kabataan sa mga panahon na ito. Well, salamat kay Kuya Mon, Don Ramon sa technical side. Kami po ang inyong mga nakasama sa araw na ito sa ngalan po ni Pastor Hill Balignasay. Ako po si Melissa Serio Manzanilla.
0: At ako naman po si Abel Manzanilla na patuloy nagsabing ang salita ay ibinigay upang ipamuhay. So let's take a walk.
1: Let's take a walk and change the world. Ingat po. Bye-bye.
0: Have a great weekend.
2: Walking on water. Na-inspire ka ba sa mga natutunan mo sa Walk Through the Bible ngayon? Makipag-ugnayan sa amin sa mga telepono numero bilang 0998-843-0573 o sa aming Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Enjoy walking with the Lord today!

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!

si po lamang. At sa punto naman pong ito ay nais naman nating pasalamatan kayong lahat na aming mga kaagapay na amin pong mga nakaka-partner sa ministeryo po natin dito po sa FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay ngayon naman ay bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona sa isa pang napapanahon. Mm-hmm. At I'm sure na ikapupulutan natin ang bagong impormasyon at aral ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 16 verse 16. Ang sabi po, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa.

0: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron mo kayong komento at lalo na ligal na katanungan, maaari niyo ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon kayo, please like and share. Tayo ay magpo-pause for a break, pero sa ating pagbabalik dito pa rin sa Tabas ng Batas, ay tutungo na tayo sa ating isang na namang napapanahong topic na pag-uusapan, attorney. Kaya hindi nyo dapat ma-miss ito, kaya huwag kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang.
1: Tabas ng Batas!
2: Pag-asa, saan ko ba matatagpuan?
3: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
4: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
5: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
6: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
7: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man ang gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
8: Ito ang Care 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Tabas ng Batas!
9: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. At ngayon ay Attorney Chona,
0: yes.
9: Pag-usapan natin ng isang napapanahon.
0: Napapanahon talaga.
9: Issue na naman. At ngayon eh, medyo mag-dive deeper tayo ng kaunti. Sa usapin ng impeachment.
0: Ayan.
9: Kasi last year, ano? Medyo na pag-usapan na rin at na-discuss natin ano ba yung proseso na yan, ano bang impeachment. Pero ang dami na kasi nangyari after that.
0: Ang bilis
9: at,
0: ano?
9: ang dami, oo. Tsaka ngayon ay meron na naman na impeachment proceeding. Pero i-discuss natin dyan yung mga desisyon, ano bang sinabi ng Korte Suprema. At syempre, maintindihan natin sa salita ng Diyos ang prinsipyo na sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita.
0: At alam mo, attorney, mapapansin natin parang ngayon lamang nagkaroon from my previous experience in Congress, wala pa yung ganito na both the president and the vice president ay nasampahan ng gantong kaso for impeachment. Remember, few months ago, 'di ba, ay meron din na nagsampa sa ating presidente, ngayon naman kay vice president. So magandang malaman natin itong proseso, itong mga pangyayaring ito, ano ba ang basihan nito. Kasi po, marami tayong naririnig sa news, pero syempre hindi na ilalatag, attorney, yung mga basics about impeachment. Kaya maganda pagkakataon ito na talaga mapag-usapan natin. Kasi siguro sabi nila, ano ba talaga yung rules of impeachment, hanggang saan ba ang power and authority ng Congress. Pwede ba daw makialam ang Supreme Court

0: Kasi medyo judicial legislation daw. Ano ibig sabihin ng one-year bar? Ano naman epekto pag daw na-impeach, di ba, attorney? Ano ba ang difference ito sa conviction naman ng in a criminal case? At pwede rin ba natanggalin ng isang impeachable official na hindi impeachment ang proseso?
1: Yan. Oh, parang
0: Oh.
1: na-familiar tayo,
0: Oo,
1: may
0: oh,
1: nangyari
0: family.
1: na ganyan, ano, sa
0: Oo,
1: kawalan to.
0: oh,
1: Pero
0: yes.
1: ngayong episode na to, hindi natin pag-uusapan ang politika. Ibig sabihin,
0: Yes.
1: of course, it's a political process, pero we're not be discussing on partisan politics, ano. Tayo ay mag-uusapan natin ang konstitusyon at yung mga desisyon ng Korte Suprema. At subukan namin ni Attorney Chon ng maibahagi sa inyo ang in the clearest possible way, no? Ano ba ito? At
0: Pinakasimple.
1: syempre,
0: Oo.
1: oh, pinakasimple, at syempre ang biblical na pananaw patungkol sa
0: Yun.
1: accountability ng mga pinuno, di ba, Attorney?
0: Yun ang pinakamahalaga dahil sa alam naman natin, lagi natin narinig, public office is a public trust. So ano ba talaga ibig sabihin nitong mga pananalita na ito, hindi ba? Kaya bigyan daan natin ang sinasabi muna no ng ating konstitusyon, attorney, tungkol dito sa impeachment. Kasi ito ay naka-define ano, dito sa ating saligang batas mismo. So hindi po ito by virtue of another law, pero mismo sa ating basic law of the land ay meron pong binabanggit about impeachment, ano, section 11 or rather article 11 section 2 ano, ay nagsasabi po na ang presidente, ang vice president, Supreme Court members, constitutional commission members, so yan yung civil service and yung COMELEC, hindi ba, ang isa pa ay ang COA no ng mga officials ay dahil constitutional commission yung mga yan, nilikha ng constitution yung mga ahensya na yan, yung mga members niya and the ombudsman ano can be removed from office solely through impeachment kasi po sila ay mayroong fixed term no, may mga nakasaad sa konstitusyon na maninilbihan ang mga opisyal na ito sa loob ng, di ba, may taon na nakalagay dyan. Ano? At paano mo lang sila matatanggal kung hindi pa tapos ang termino nila? No? Eh, through impeachment. Ano? At ano-ano daw ang mga maaring makita natin ano, sa mga sinasabi ng konstitusyon. Ito ay constitutional process. Ito ay isang political mechanism. At pinakamahalaga, attorney, public accountability tool. Ito po ay instrumento para mapanagot natin itong mga opisyal na ito na naihalal at na italaga sa mga tanggapan na ito. Hindi ito ordinaryong attorney.
1: Para mapagbigay sulit,
0: yun.
1: No? Yung para ma-check sila.
0: Yun.
1: Tama ba?
0: Yes. At yan po ay kalakip noong accountability requirement no ng ating ding saligang batas. Kaya hindi po ito ordinaryong criminal case. Oo, hindi po ito katulad ng ating madalas na napag-uusapan dito sa programa at babalitaan din natin ano sa ibang mga sitwasyon. Layunin po nito na kung papanagutin natin ang matataas na opisyal eh kasi po abusado sila, corrupt o merong unconstitutional silang ginawa ano na unconstitutional o nawalan ng public trust. Remember, ang nagtalagay po sa ating mga halal na opisyal ay ang taong bayan. At maging yung mga itinatalaga noong mga taong inihalal natin, aba may pananagutan din sila sa taong bayan, hindi ba? Kaya pag nawalan ng public trust, eh yun ay pagkakataon na pwedeng matanggal ang mataas na opisyal through impeachment. So sino nga ba pwedeng ma-impeach? Banggitan natin kanina, again, the President, the Vice President, Supreme Court Justices, Constitutional Commissioners, Ombudsman. At ang ground ay culpable violation of the Constitution. O talagang matindi to ha, culpable violation. No? Matinding paglabag talaga sa saligang bata. Tahasan, direkta. Oo, na paglabag ano sa ating saligang batas, treason.
1: Para paglapastangan.
0: Oo,
1: parang ngayon pa nga siguro tamang ano doon.
0: Oo, na naakmang translation ano, treason. Aba, ito eh talagang pagtataksil ano sa bayan ito, no? Bribery. Nako, ayan na. So, kung,
1: Maraming ano, isyu na yun.
0: Oo, graft and corruption. Nako, yan ay talaga pong against sa public policy, no? Other high crimes, betrayal of public trust. So, hindi po lahat ng grounds ay pwede, no, for impeachment. Meron lamang nakatalaga doon, nakasulat, na dapat pong maging basihan for impeachment. At ito po ay usapin ng moral fitness, no, at public trust. So, ang nanunungkulan ba ay merong kakayahan, ano, na moral, oo, na para pangunahan ang kanyang ahensya. Kaya, attorney, eto, bigyan na nating daan ang mga nakaraang impeachment na nangyari, proceeding sa ating bansa. Nariyan ang impeachment ng ating dating pangulong Erap Estrada, no? Kaya ano nga ba, pagbabalik tanaw natin, ano nga ba nangyari noon?
1: Tsaka bago ko rin nakwento yung mga iba't ibang mga siguro yung recent past, no, ng mga impeachment proceedings, mapapansin nila ang mga impeachable officers ay mga opisyal ng head ng iba't ibang mga constitutional bodies o branches in government, ano, kaya hindi sila basta-basta maaaring iligay lang sa ilalim ng ordinaryong branch of the judiciary, no? At in fact, ang sila ay tinidinig parang directly ng taong bayan sa pamagitan ng kanilang mga representante de gobyerno, no, ang mga representative at ang mga senate, dahil nga dun sa taas ng kanilang panunungkulan. Ano po? Ngayon, ano ba ang mga ating maaalala na mga naging recent impeachment issues, no, o matters na nakita natin? At to, yung iba siguro sa ating mga tagapakinig, kung ikaw ay below 25 years old, baka hindi na nila naaabutan ito. No? Ito yung impeachment ng biruin mo. No? Ito yung impeachment ng dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Ang impeachment ni Presidente Estrada trial, at least impeachment trial, ay nagkaroon ng noong 2000, year 2000 impeachment proceedings, at naalala natin na ang naging malaking issues dito is yung allegation ng corruption at yung mga sa mga illegal gambling. Dito rin natin naalala na kung saan hindi na dumaan, parang hindi na rin na nakalagay sa calendar ng House na didinigin pala yung impeachment, at binasa na lamang ng dating Speaker of the House na
0: From prayer.
1: Na.
0: From prayer.
1: From prayer. Actually, hindi pa tapos ang prayer. Hindi pa tapos ang prayer. Binasa na niya agad yung
0: impeachment complaint.
1: Impeachment complaint na meron ng boto. No, may boto na. And ito ay tinransmit na agad sa Senado, at nagkagulo pa nga noon sa House of Representatives during that time. Ano? And ang dating speaker noon ay ang naging senador din na si Speaker, then Speaker Manny Villar. Anyway, so yan ay history. Part ng history po yan. Ito ay ang critical moment na nangyari is yung hindi pagbukas ng second envelope nung nagdudugo na sa Senado. Ano? So may evidence ang gustong buksan laban kay dating presidente, pero bumoto ang Senado na huwag buksan yung second envelope. Eh, hindi naman alam ng lahat kung ano laman yung second envelope. Para pagbukas yata na eventually, lumabas, wala rin naman pala masyadong laman. Pero by that time, nagkaroon na ng massive outreach. No?
0: Oo, kasi matayaw. Nagkaroon ng parang doubt, ano, attorney, no? Kasi bakit ayaw yung pabuksan?
1: So nagkaroon ng walkout ang mga prosecutors. At nagkaroon ng malaking protesta, at yun ay nagkaroon ng EDSA DOS. At yun
0: na
1: ay isang pangyayari na nagkaroon ng impeachment, nag-start impeachment, pero walang final conviction, ha?
0: Yes.
1: Kasi nangyari, hindi natapos technically yung impeachment, so hindi siya talaga na-impeach. Si President Estrada that time ay umalis ng kusa sa Malacanang at nag-take over as acting President ang then Vice President Gloria Macapagal-Arroyo. At nagkaroon ng desisyon, ang landmark decision ng Estrada versus Disyerto case. Na kung saan sinasabi ni President Estrada, umalis na ako pero hindi ako nag-resign.
0: Yes.
1: Diba? Kaya yes, yun ang sinasabi. Kaya gusto niyang babalik. Pero nag-desisyon ng Korte Suprema sa landmark case ng Estrada versus Disyerto noong 2001, hindi, you have effectively resigned. No, at controversial din yang.
0: Yes, the decision na yan. Oo.
1: Decision at ang dating vice president na naging acting president ay isang legally constitutional installed president. So kaya dito nating makikita, nakita na yung buong bayan na yung na ang impeachment ay hindi lamang isang legal process, no.
0: Oo.
1: Pero ito rin ay isang constitutional crisis management.
0: Nako, ang daming mga kaganapan niyan, ano, yung nang unang-unang impeachment case kasi, no, kaya nako, maganda pagbaliktanawan nga iyan, ano, at matuto tayo, no, doon sa mga nangyari sa kasaysayan. Ngayon, pag-usapan naman natin, attorney, yung tinatawag na one-year bar rule. Oo,
1: yan,
0: na parang oo, madalas eh, no, na kaya nga nagkaroon pa nga ng issue rin. Dahil noong nakaraang taon ay maraming mga impeachment complaints, ano, na naihain, ano, laban sa ating vice president, at parang may mga ibang lumabag na yata, ano, maging nitong nakaraan doon sa one-year bar rule, no. So tingnan natin ano nga ba yan, ano, Francisco versus House of Representatives 2003 pa to, no. Ito po ay meron pa palang na mas nauna nga, ano, na impeachment palang case, ano, kay then Supreme Court Justice Hilario Davide Jr. Kasi multiple impeachment complaints din, no, ang na-file against Chief Justice Davide. So ang issue, pwede bang paulit-ulit mag-file ng impeachment complaints within one year, no? So ang naging ruling ng Supreme Court ay hindi pwede. No. Oo. Article 11, Section 3, Paragraph 5, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once a year or more than once within one year. Oo. Kinlari pa kasi ng Supreme Court attorney na ang impeachment proceedings ay initiated upon the filing. So nag-file na sila ng complaint. Mm-hmm. May referral ng complaint to the Committee on Justice. At ito ang naging very important, one of the most important impeachment doctrines sa ating constitutional law. Ngayon, bakit importante ang one-year bar rule? Kasi po, hindi po pwedeng, di ba, alalahanin natin, may termino lang din ang ating mga opisyal na ito. At kung sila po ay palagi na lamang nahaharap sa mga impeachment proceedings, eh ano pa ang matatrabaho nila, ano, attorney? Paano pa nila gagawin yung trabaho din nila, di ba? At the same time, yes,
1: attorney, siguro, ang ganda rin dito sa decision na nalinaw kailan ba yung deemed initiated.
0: Oo.
1: Ano, no? Kasi yung iba nagpa-file lang sa Congress, pero initiated na ba yun? So nilinaw dito, di ba, kailan na deemed initiated siya.
0: At mahalaga nga, alam mo, medyo technical talaga yan, ano, attorney, no? Kasi procedure, hindi ba? Pero mahalaga po kasi dapat maayos yung proseso, malinaw, para po naman sa mga nais na talagang maghabla, no? Questionin yung integridad ng isang impeachable officer at talagang kailangan dumaan sa proseso ng impeachment, okay. Pero kung let's say gagamitin po ito para manggipit lamang, hindi po ba? O hindi kaya para maging harassment tool, eh wag pong gagawin naman yun at hindi mapapayagan yun ng saligang batas kasi pwede pong maparalyze ang gobyerno. Attorney, you can just imagine kung lahat ng mga opisyal natin ay sampahan ng impeachment case. Hindi ba? At walang ganitong limitasyon, walang ganitong paglilinaw ng proseso, walang ban, ano, walang, di ba, limitation as to when and, di ba, can it be initiated or even filed, ano, eh pwede maparalyze ang gobyerno at hindi pwedeng bahing tulutan po yan. Kaya ang impeachment ay accountability mechanism para mapanagot ang mga talagang nagkakasala ng mga opisyal ng pamahalaan. Hindi po political harassment or political character assassination tool. Ayan, malinaw yan, attorney. No? So, Moving on, so meron pang mga ibang
1: Meron pa.
0: impeachment cases, ha? Oo.
1: Ito, itong sunod na case na pag-uusapan eh medyo malapit sa iyong puso, hindi naman na dahil ikaw ay masama ang loob, pero ikaw ay parte pa ng House of Representatives noong
0: Oh,
1: during
0: during this
1: this time. No?
0: time.
1: Ito yung kaso ng Gutierrez case na kung saan ang dating ombudsman, Mercedes Gutierrez, ay finailan ng impeachment case. No? Dito yung sa kaso to ng Gutierrez versus House of Representatives noong 2011. No? Kung saan
0: Yes.
1: may several impeachment complaints were filed against Ombudsman Gutierrez. Pero ang tanong, ito, ang daming i-finile sa kanya, hindi ba violation niya ng one-year ban? Kasi sinabi nga dun sa Davide case na ito ay deemed initiated kapag ito ay renefer na ng Kongreso doon, ng plenaryo doon sa Committee on
0: Committee on
1: Justice.
0: Justice,
1: pero
0: yes.
1: Paano naman kapag may ilan, katulad ng nakita natin din no, sa situation ni Vice President Duterte na meron several cases na final. So ang tanong, na-violate ba yung one-year bar rule? Kasi syempre, dapat yung iba bago nag-file, dapat naghintay daw ng isang taon. So ang sabi ng Korte Suprema na yung later complainants were merely supplementing and part of the same initiated proceeding. Ibig sabihin,
0: Ayan.
1: Hindi, kapag ito pala ay final nang hindi pa pumasok lahat ng filing nang hindi pa nire-refer sa Committee on Justice, ito daw ay ititreat pa rin na magkakasama sa iisang complaint. So
0: yes.
1: Hindi raw lahat ng additional complaints ay ituturing na bagong impeachment proceeding, no? Mahalaga yung desisyon na ito kasi binigyan ng broad political powers in impeachment ang Kongreso, no? Re-recognize, hindi ho pala binigyan, ano? Re-recognize ng Kongreso na merong broad powers ang Congress to do it. At bagamat sila ay may broad powers, ito ay laging limitado ng Constitution. So ang balanse na itong prinsipyo ng may broad powers ang Kongreso pero meron din constitutional limitation, ang balanse is ang political question does not mean unlimited power. No? Hindi porket na ito ay political process ay pwede mo na rin gawin ang lahat ng gusto mo kasi dapat sumusunod pa rin yan sa Constitution, di ba?
0: Yes. Tama. At siyempre, pinakapundasyon ng lahat ng batas natin. Kaya nga, saligang batas, hindi ba? Nakasalig dyan ang lahat ng batas natin. Kaya dapat ay talagang nasusunod dyan. Ngayon, Attorney, mula riyan ay meron pang isang novel case.
1: Ano, anomalous daw na parang ibig sabihin hindi normal, di ba?
0: Hindi normal. Kasi nga, in-enumerate na ng ating saligang batas, sino ang mga opisyal na pwedeng dumaan sa impeachment proceedings, no? At isa nga dyan ay Supreme Court Justices, no? So eto na, nagkaroon ng usapin, ano, at ito nga, of course, nasa Supreme Court na, Republic versus Chief Justice ano, Maria Lourdes Sereno. Ito po ay nasyak nga ang bansa dito. No? Kasi impeachable officer should normally, di ba, dapat ma-remove siya through impeachment kasi hindi nakalagay sa Constitution eh.
1: Tsaka yun na turo sa atin sa law school.
0: Yan nga, di ba? At
1: pwede
0: talagang
1: i-remove.
0: Inumpisahan sa ang impeachment proceeding sa ano sa House of Representatives, nagkaroon na nga ng pagdinig doon at inaasahan na iyon nga ay dadalhin na nga sa Senado na siya namang magiging magko-convene into an impeachment court para doon din nga dinggin ang mga ebidensya no for and against ano sa isang impeachable officer. Pero hindi ganoon na nangyari dito sa kaso ng ating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kung hindi, nagkaroon ng isang kaso, quo warranto petition na final against her. Samantalang impeachable officer siya. Di dapat talaga impeachment proceedings na mula sa House of Representatives ay tumuloy no sa Senado, pero hindi po ganoon ang nangyari. Pinailan po ng isang co-warranto petition si Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa Supreme Court.
1: Yeah.
0: Hindi
1: At
0: ba?
1: Ano ba
0: Parang,
1: itong co-warranto?
0: Ito, so,
1: Co-warranto?
0: Okay, legal question, ano? So, ano nga ba ito? Legal action po ito questioning whether a person legally possess the qualifications, the requirements of the office from the beginning.
1: From the
0: Oo.
1: beginning. So parang sinasabi na hindi siya tinatanggal, pero sinasabi na
0: Hindi
1: walang
0: siya ko
1: visa from the very start.
0: Oo, natila hindi siya qualified, samantalang dumaan siya sa proseso, attorney sa JBC, merong nagfile ng ay nagano, naghain ng nomination niya. Dahil remember, associate justice na siya of the Supreme Court at that time at siya ngayon ay na-nominate bilang isang chief justice na no at dumaan pa rin ano sa proseso sa JBC sa Judicial Bar Council, nagsubmit ng mga requirements as required. Usually kasi ang nire-require sa Supreme Court 3 years na sal-end prior to that application. In-interview siya, na shortlist siya at napili siya no ng ating presidenteng Noynoy Aquino at siya nga ang nai-appoint na Chief Justice. Pero ang argumento sa kanya dito sa co-warranto proceedings ay hindi raw siya nakatupad ano, doon sa sal-end requirements, attorney. No? Kaya at ang Supreme Court ay nag-rule against a Supreme Court Chief Justice na i-remove ang ating Chief Justice sa Sereno through quaranto, co-warranto, hindi impeachment, no? Kaya bakit controversial? Eh kasi nga po, ang konstitusyon na nagsasabi, impeachable officials should only be removed by impeachment. Ngayon naman, syempre, yung mga nagsusupport doon sa co-warranto, ang sinasabi naman nila, eh kung yung appointment daw mismo ay void from the start dahil nga daw may tila kakulangan daw ano, doon sa requirements ay technically no valid tenure and therefore hindi siya nararapat dumaan sa isang impeachment proceedings. So anyway, talagang very controversial yan, ano? And we can go on ano, para mabalanse, pero for lack of material time, we will continue. Ang sabi dito, nagkaroon ng isang bago at hindi lang unfamiliar, ano, constitutional pathway, kundi wala sa constitution yung gano'n, ano? Ang powerful na matututunan natin dito, marami ang nagsabing binago nito ang constitutional landscape ng removal of impeachable officers, attorney. So, yan ang mga pangyayari sa nakaraan. Oo, yeah. Very controversial at marami pa rin legal luminaries ang nagko-question dyan, ano?
1: At
0: sa
1: major,
0: co-warranto
1: ito,
0: proceedings.
1: Attorney, kasi 2018 lang to. This was before... a little before the COVID hit
0: yes.
1: the world.
0: Ano? Yes. Ngayon, attorney, marami, ito talagang, ito na tayo sa present time, ano? So maraming mga impeachment complaints, ano? Maging kay Presidente Bongbong Marcos ang nakaraan, na na-dismiss. Pero ngayon, itong kay Vice President Sara Duterte ay ano ongoing, ha? Oh, so,
1: yeah.
0: Attorney, ano ba ang ating mga matututunan sa mga major Supreme Court decisions.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Ito, napakahalaga, very interesting kahit dun sa klaseng aking tinuturuan. Pagka ito na pinag-uusapan, kasi medyo current,
0: oo.
1: Na napapaliwanagan tayo. No? Ito yung sa mga bagong desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng ating Vice President Sara Duterte. No?
0: Mm-hmm.
1: At yung mga major Supreme Court development sa mga cases na na-desisyonan last year at this year, no, that ang Korte Suprema ay dinisisyonan na ang impeachment proceedings recently ruled that impeachment proceedings violated the one-year bar rule dun sa last year, no, na impeachment proceeding. Pangalawa, sinabi rin na yung due process applies during all stages of impeachment. Mahalaga yun kasi sinabi pala na kapag ka papadaanin mo sa impeachment, dapat mabibigyan din ng pagkakataong ma-notify ang tao na sinasabi sa impeachment at makasagot. Hindi lang siya basta pinag-usapan niyo na, nagdesisyon na kayo at hindi niyo man lang pinasagot yung tao. No?
0: Yes.
1: Kaya dapat meron pa rin subject to due process. At ang sinabi rin dun sa decision na bago ay ang Senado cannot acquire jurisdiction if the impeachment itself is unconstitutional.
0: Mm.
1: Kaya nga malaki ang impact na to dahil before ang paniwala ng lahat ng impeachment ay isang purely political process na hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema, no? It is outside judicial review.
0: Kasi separation ngayon, of powers, attorney, no?
1: Separation of powers, ano? Oh. Pero ngayon, ang Korte Suprema sinasabi, tama naman, yes, political process yan.
0: Mm-mm.
1: Pero ito ay subject sa constitutional limitation. Kung kaya sinasabi doon yung one-year bar, nabanggit mo kanina, attorney, pinag-usapan yun doon sa Francisco case,
0: yes,
1: na kung saan ang deem initiated lang yan kapag finorward raw doon sa House of sa House Committee on Justice. Pero sinabi ng Korte Suprema, wait, there's more.
0: Mm.
1: Pero kapag hindi mo finorward at inabutan, yes, ka na na nagsara na ang Kongreso at hindi mo sinunod yung periods,
0: mm,
1: yan ay considered deem initiated pa din. So, hindi naman kasi may mga practices na nakasanayan na, sige, hihintayin ko na lang muna habang may mag-file ng iba bago namin i-forward sa Committee on Justice. Yan ang ayon sa Francisco case. At para sabi ng Supreme Court, walang forever, hindi pwedeng ganyan. Ano? Pero so, ang due process daw ay nag-a-apply even sa impeachment proceedings, kailangan merong fairness, may notice, merong hearing, no? Ibig sabihin, opportunity na binibigay na makasagot ang sinasakdal at yung mga constitutional procedures. Kaya makikita natin ngayon, itong nakaraang impeachment proceeding naman sa House of Representatives, talagang very tedious naman, ano? Talagang pinadaan nila. At halos nga tawagin nga nila na mini trial nga ang nangyari, pero yun eh, they were really going through the issues very carefully. Kasi nga dito sa sinabi ng Korte Suprema last year. Ngayon, may issue din ng Fort Wood, ha?
0: Yes.
1: Na pinag-usapan.
0: Kasi yes,
1: ang tanong eh, ang Senado ba ay mandatory na immediately nilang kailangan dinigin? Kasi ang sabi lang ng Constitution, the Senate shall forthwith proceed to trial. Alam natin nangyari noong panahon ni Senate President Escudero ay inabutan ng midterm election. Kaya sabi lang, hindi, antayin muna natin. Matapusin ang election at nakalipas pa ang isang linggo after nung matapos ang election, tsaka nila kinonvene. So, kinasuhan sa Korte Suprema at sinabi na, sandali, sabi nga forthwith eh, dapat during campaign period, dapat kahit naka-recess kayo, i-convene nyo yan, forthwith. Pero sinabi ng Korte Suprema, ito ay mas recent lamang, parang last month, no? Yung forthwith,
0: yes,
1: daw does not necessarily mean instantly or immediately, but within reasonable constitutional timing. No, so case-to-case basis daw. So,
0: alam mo kasi, attorney, ang mahirap kasi sa ganyan, hindi ba tayo sa rules of procedure natin? Nakalagay kasi doon, no, yung mga 5 days, 15 days, 10 days. Ito kasi wala eh. Kaya
1: wala.
0: Parang lalabas discretionary talaga, hindi ba?
1: Lalo na pag sa level na ng Senate, yan ang sinabi ng Korte Suprema. Pero doon sa House level kasi may mga periods, no? 10 days, 3 days. Sa Senado, wala. No? Kaya yan din ang naging desisyon.
0: Okay. So ngayon naman, anong effects and penalty? No? Mayroon tayong important na clarification dito. No? Ang impeachment po kasi ay nagre-resulta lamang sa pagkakatanggal sa opisina na kanyang pinaglilingkuran. So removal from office, and possibly perpetual disqualification from holding public office. No, pwedeng ganun ang mangyari, no? At ang Article 11, Section 3, Paragraph 7, judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal and disqualification. Sa makatwid, hindi nga kasi ito criminal case, no? Na makukulong, katulad sa isang criminal case, no? Or magbabayad ng fine, etc., no? Kundi removal from office and possibly perpetual disqualification from holding public office. Hindi na pwede.
1: Perpetual, hindi na pwede.
0: Oo,
1: kahit
0: kailan.
1: Nagkaroon nga ng issue rin dyan na dahil ang dating presidenteng ERAP nakatakbong mayor at nanalo pa. At sinasabi
0: dahil hindi
1: naman
0: natapos,
1: nila,
0: attorney, yung proceedings.
1: Hindi naman natapos
0: diba?
1: Yung sinasabi. No? At bagamat yung iba kasi sinasabi naman na hindi, na-impeach siya ng lower
0: house.
1: Pero wala pang desisyon ang Korte
0: ang
1: Suprema
0: Senate.
1: Dyan.
0: tungkol doon. So, kaya maraming bagay pa. No? But, official may still face criminal prosecution. Kaya diba, napapakinggan natin sa balita na pwede pa rin sampahan ang kaso ng plunder. Diba? Nasa balita yan. Na kung impeachment ito, it doesn't mean na hindi na siya pwedeng managot sa criminally, no? Sa iba pang mga nagawa, ano? Na napatunayan, ano? Na ipaglabag sa batas, no? So, may still face a criminal prosecution. Pwede pa rin magkaroon ng civil liability, meaning magbabayad ng mga damages, di ba? Yung mga danyo sa tinatawag natin. Pwede magkaroon ng imprisonment na penalty. Pwede forfeiture noong kung meron talagang nakuha sa kaba ng bayan and other penalties under ordinary law. So, ang impeachment, hindi po katapusan ng liability ng opisyal. Oh. Simula pa lamang po ito ng ibang legal consequences. Inaalis siya sa pwesto, pero pwede pa siyang panagutin doon sa iba pang paglabag, lalo na mga criminal liabilities. Pero ibang kaso naman yon, attorney. Ngayon, doon na tayo sa pinaka-importanting talakayan patungkol dito. Ano ang ating biblical perspective dito?
1: Well, ang una natin matatandaan sa banal na kasulatan, yung Romans 13, ano?
0: Na
1: kung saan sinasabi that ang ating mga leaders, ang civil magistrates are ministers of God for the delivery of justice, no?
0: Yes.
1: Ang mga lingkod ng Diyos sa gobyerno, tandaan natin, sila ay ministro ng Diyos sa hustisya.
0: No?
1: Pero hindi ibig sabihin na sila ay ministro ng Diyos. Ibig sabihin lahat sila ay automatically sumusunod na sa Diyos. Ang ibig sabihin, yung kanilang opisina, kanilang inuupuan, ay ito ay divine. Ito ay mahalaga at sila may panawagan sa Panginoon. Kaya nga mahalaga na pinananalangin natin sila at also ginagabayan, no, ng mga leaders, ng mga pastor, na yung mga members natin na nasa government, tandaan nila, they are not less called to the service ng Lord than people who are in full-time ministry.
0: Yes.
1: Dahil sila din ay nasa ministry din ng civil government for the dispense of God's justice. So, ibig sabihin, ang opisina, pampubliko, at public office ay kakatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kung pagkakatiwala, doon tayo sa second principle, tayo ay accountable din.
0: Yeah.
1: Ano? Sabi ng Luke chapter 12 verse 48, to whom much is given, much is required. Kung mas mataas ang kapangyarihan, mataas din ang kinakailang pagsusulit at pananagutan. So, kaya meron tayong mga ganyang proceedings na impeachment. Kaya kung ikaw ay nasa isang government position, natural lang na kapag ikaw may detractors, tama man sila o hindi, talagang ikaw ay maaaring padaanin sa iba't ibang mga pagsusulit. At minsan lang, syempre, ang ibang pagsusulit, pagsubok, lalo na kung ikaw ay sa gobyerno, ay hindi naman minsan makatarungan. Pero kaya nga merong hearing.
0: Yes.
1: Oh, yan.
0: Para fair.
1: Para fair, nababigyan ka din ng pagkakataon magpaliwanag. So, tandaan din natin sa Bible, sa Book of Samuel, sa chapter Samuel 2 verse 12 na pati ang haring si David ay siya ay nirebuke at kinonfront mismo ng propeta ng Diyos na si Nathan.
0: Prophet Nathan,
1: no?
0: Yes.
1: Kaya kahit ang hari pala, sila ay maari pa rin sitahin at meron kina pwede pa rin silang paalalahanan. No, there is no leader that is above accountability. Okay? Mahalaga po 'yan at isa pong prinsipyo na ang corruption sumisira po ng mga bansa.
0: Oh,
1: when
0: oh.
1: The righteous are in authority, the people rejoice. Yan sinabi ng Proverbs verse 29. Na kaya gusto ng Diyos na panagutin at magbigay sulit at sumagot ang mga nasa kapangyarihan kapag sila ay inaakusahan o may mga allegations sa kanila dahil
0: yes.
1: Masama ang epekto ng corruption sa ating pong lipunan. So, corruption destroys justice, economy, families, trust, and even the future generations. Diba, attorney?
0: Yes, yes. Kaya po, may warning talaga against weaponizing justice. Isaiah yeah. 10 verses 1 to 2, woe unto them that decree unrighteous decrees. Mm-hmm. Ayan. Ang justice mechanism po ay hindi dapat iabuso for political revenge. Ano? Kasi, naku, attorney, medyo maano rin ha, magastos din itong prosesong to ha. Hindi ito basta-basta din. At the same time, ay divisive nga rin. Ano? Kaya sinasabi ng iba, kung hindi talaga kinakailangan, huwag natin abusuhin ano, for political revenge. But it is there for accountability. At importante po yun. Kapag ginamit sa katotohanan, ang impeachment ay nagpo-protekta po ng ating demokrasya. Pero pag ginamit natin for political revenge lang, it can destroy institutions.
1: Yan nga. Kaya nga sa ating mga kaagapay, mga kababayan natin, hindi ho simple ha. Ang proseso at ng impeachment, ito po ay isang constitutional process at what makes it even more sabihin natin technical and difficult is the political side din, ano?
0: Yes.
1: Pero ito ay may constitutional safeguard, no? At ito ay dapat ginagamit for moral accountability mechanism.
0: Yes.
1: Ng atin pong bayan para sa pinakamataas na taong nag-umuupo ho sa ating gobyerno. At ito po ay isang test ng maturity ng ating demokrasya. Di ba, attorney?
0: Tama. Kaya sa pinakahuli po, ang pinakamataas na hukuman, hindi po Kongreso, hindi rin Senado, hindi rin Supreme Court, attorney. Kundi, of course, ang ating lawgiver, ang ating king, ang ating Lord, ang sovereign God, kundi ang Diyos na nakita po ng katotohanan, ng katarungan at motibo ng bawat tao. So, yan. At nawa po, nabigyan natin ng linaw ano, ang usapin patungkol po sa impeachment. Kaya po, attorney, sa ating pong pagbabalik.
1: Kaya wag po kayong alis sa pagbabalik. Kami po ay magdi-discuss po ng ilang katanungan po ninyo sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
4: Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP. kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
1: Alright, so tayo po yung nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po tayo sa ating blockbuster segment ang Payo de Asunto kung saan amin pong susubukang sagutin ang iyong pong mga katanungang legal.
0: Kaya't bigandaan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
5: Good morning po, attorneys. Hingi po sana ako ng advice tungkol sa lote na inassume namin. Yung down payment po ay galing sa in-laws ko, pero ako po ang nag-full payment. May notarized deed of sale na po since 2022 pero namatay na po ang original seller at heirs na lang po ang natitira. Ask ko lang po kung may paraan po ba na diretso na sa akin o sa asawa ko matransfer ang title without going through my in-laws. Medyo magastos at matrabaho po kasi kung dadaan pa doon. Maraming salamat po.
0: Ayan, attorney, ito eh hindi lamang ngayon mga nangyayari, no? Meron ding mga ilang natatanggap din tayong ganitong klase ng katanungan. At attorney, sa ganitong sitwasyon, nais nila na nasa kanilang mag-asawa na ma-transfer yung title, no? At meron deed of sale na nakapangalan sa kanilang in-laws. So ano ba ang magandang gawin nila sa sitwasyon na ito? Kasi nga, nakamatayan na rin naman ang original seller, no? Oo.
1: Well, kung patay na original seller, eh, hindi nyo na po talaga pwedeng idiretso sa inyo. Dapat po talaga dumaan yan sa pangalan ho ng inyo pong in-laws at papunta po sa inyo. Pero wag ho kayo mag-alala kasi Attorney Chona, mabilis din naman ito. Kailangan lang i-declare. So, balit, syempre, babayaran mo ang dalawang transfer na mangyayari niya. Ano,
0: oo.
1: Syempre, dahil 2022 pa yan.
0: Oo, transfer sa in-laws.
1: So, in-laws, saka yung DST, yung documentary stamp tax, may penalty. Mm-hmm. At gayon din yung pagbayad ninyo ng capital gains, no? Ang tingin kong iniiwasan nila, yung pagbabayad na yan. Subalit, hindi mo naman pwedeng, unless magpapagawa ka ng extrajudicial settlement ulit dun sa mga
0: heirs.
1: Ang problema lang yan, notaryado na yung deed of sale. Baka naman kayo ay sabihin na nagta-tax evade kasi ayun yung bayaran kaya gumawa kayo ng panibagong dokumento ng paglipat sa inyo.
0: Mm-mm.
1: Kahit na meron ng nauna na notarized public document na binenta na sa inyong
0: in-laws. Oh.
1: So idaan nyo na lang po sa tamang proseso at tayo po yung maging honest na lang sa atin pong declaration.
0: Oo. At dito naman, dahil nga may notarized deed of sale na naman sa pangalan ng in-laws nila noong 2022 pa, edi from there, no, attorney, ang lumalabas ngayon na nakabili na nga yung kanyang in-laws, edi maaari ano, na kung meron na lang silang transaction na between the in-laws at sila, yun nga lang, another transfer tax talaga yan. Oo.
1: Dodoble yung capital gains and ganyan. Ano?
0: Yan. So, pero that's the legal process ano ho para mas maging secured ang pagkakatransfer po sa inyo naman.
1: Ngayon pakinggan na natin. Lang, okay. Pwede naman wag na lang niyang ipalipat muna sa pangalan ng in-laws pag gusto niyo ibenta. Then doon na lang ho ibenta ninyo from your in-laws.
0: Ayan. So may mga options eh. Oh, may mga options eh. Oh. So ayan po. Okay. Kung may follow-up question, pwede pa rin padala sa atin. Ito naman ano, attorney, may isa pang question ano mula sa ating listener.
6: Good morning po, attorneys. May concern po ako regarding sa bahay at lupa namin. Pinatira po ng papa ko ang kapatid niya sa property namin habang nasa probinsya kami. Pero habang nakatira sila doon, nagpatayo po sila ng second floor without our permission. Ngayon po, gusto na naming bawiin yung property kahit yung original structure lang sana at sa kanila na yung second floor na pinagawa nila. Pero ayaw po nilang pumayag at sinabi nila na kung wala sila, wala na rin daw yung bahay. May hawak po kaming original documents, affidavit, at proof na sa papa ko ang lupa. May habol po ba kami legally kung ipapaabogado namin ito? Salamat po.
0: Ayan. So, attorney, maganda naman at nabanggit niya sa atin dito na yung proof of ownership, no? Sa papa niya. Oo, daw mga documents, original, affidavit. Hindi niya nabanggit kung isa doon yung title kasi mahalaga yung title, no? yung baong papa ninyo ang nakalagay na may-ari ano doon sa title. But we presume na ganoon dahil sabi nyo, may proof na ang papa nyo ang may-ari ng lupa. Dahil po roon, eh, talagang masasabi natin na based sa inyong mga dokumento, lalo na sa titulo, eh, matibay na papa nyo nga ang may-ari po niyan. At dahil hindi niya pinahintulutan, according sa inyong pagkakalahad sa amin, hindi niya pinahintulutan yung kanyang kapatid na magtayo ng second floor, eh lalabas attorney no na hindi siya builder in good faith.
1: Builder in bad faith siya.
0: In bad faith, oo. Uh-oh. Kasi walang permiso mula sa may-ari na magtayo.
1: Magtayo.
0: Pagka ganoon ba, attorney, eh makukuhang reimbursement sa expenses for the structure. Eh, okay. Builder in bad faith siya.
1: Oho. Ngayon, kailangan maintindihan ho natin yung konsepto sa batas ng accession. Ano? Ang konsepto ng accession, kapag builder in bad faith po, na nagiging kung sino ho may-ari ng principal, eh yung siya rin ho ang may-ari ng accession. No? So,
0: uh-oh,
1: in this case po, kung builder in bad faith po siya at wala hong pahintulot, ay mapapatunayan po na hindi ho ninyo pinayagan o ng inyong tatay bilang owner, ay tatlo pong option sa ilalim ho ng batas. Una, i-appropriate po, kunin ninyo yung second floor nang walang binabayaran kahit ano, kung builder in bad faith. Pangalawa, removal, no? Ipa-demolish o ipatanggal yung second floor sa kanilang sariling gastos para maibalik po ninyo sa original na state. Pangatlo is yung compelled sale. Pilitin silang bilhin ang lupa at kung hindi ho, kung mahamak na mas malaki po ang value ng second floor. Kung wala ho sila, wala daw yung bahay, ay hindi ho maaaring gawing argumento.
0: Oo,
1: yun.
0: Yes.
1: Padala ho kayo ng demand letter, padaanin nyo ho sa barangay, at kung hindi ho maaari ho kayo magsampan ng kaso. Okay?
0: Yan po ang ating naging talakayan. Kung di napakinggan ng buo, ang ating kasagutan pwedeng balikan sa ating Facebook page, ang 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC.
1: Kung hindi ho namin nasagot inyong mga katanungan, ay abangan nyo lamang po sa susunod na mga Sabado at episodes po namin. At pwede rin ho kayo magdala sa at padala sa aming pong Facebook page ng inyong pong mga katanungan. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Father, we thank you that you are a gracious God. Ikaw,
0: yes,
1: Panginoon, ay matuwid. Lord, ikaw ay mabuti. Panginoon, sa mga amin hong mga tagapakinig, mga kaagapay, Lord, na dumaraan sa iba't ibang mga pagsubok, Lord, for those who are going through physical pain, Lord, we pray,
0: yes,
1: Lord, for your healing.
0: Lord,
1: sa mga taong dumadaan, Lord God, sa mga problemang legal. Ikaw ang Diyos ang maging tagapagtanggol kapag sila inaapi, o Diyos. Ikaw maging tagapagligtas ng mga taong, Panginoon, that need saving. At
0: amen.
1: Lord, as they call upon your name, Lord God, we also pray and call upon, Lord God, upon your name for our nation, Lord.
0: Yes,
1: ikaw, Panginoon, ang
0: Lord,
1: siyang mahabag sa amin. Ikaw, yes, ang kumilo, Lord, sa aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang magbigay kaliwanagan, Panginoon, sa aming bayan.
0: Jesus.
1: Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Itong aming dalangin. Amen and amen.
0: Amen.
1: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radio online via Facebook, via YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica.
0: Ako naman po si Attorney John of Cruz Gonzalez. Ang gaanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado. Parehong oras po yan at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702-DZAS-AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7-DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143-DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3-DWAY-FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3-DZRK-FM, Radio Kapitbise.
4: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Until all have heard, time check, it's 9:03 a.m.
1: Isyong pangkalusugan. Talakayan ng kagalingan, kasaganahan at kaginhawahan. Samahan mo kami. Ating talakayin ang iyong kalusugang pisikal, emosyonal at espiritual. Narito na ang Healthcare!

0: Happy, happy Saturday, mga kasama, mga ka-healthcare. Sa muli, isang magandang Sabado na naman po ang binigay sa atin ng nasa taas para po sa ating kalusugan. We always prioritize our health. Kasi sa lahat ng aspect po ng ating buhay, ng ating pamilya, ang kalusugan po ay isang kayamanan. Kaya tututukan po natin muli ang isang aspect po ng ating kalusugan sa Sabadong ito. At ngayon pa lang, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat sa patuloy na pagtangkilik po sa ating healthcare program dito sa CARE 104.3 DWAY-FM. Sa muli, ito po si Nurse Awi. Nagpapasalamat po sa inyo. At patuloy niyo po kaming makakasama hanggang pinapayagan po tayo ni Lord, no, to really be at service to you, to give you information and reminders para po patuloy tayong malusog. Kasi yun nga, health is wealth and prevention is better than cure. Kaya sa muli, we encourage you to prioritize your health. Kasi ako po ay galing sa hospital ngayon. may sakit po yung anak ko, and then in good hands naman siya. But yung critical period po talaga ng isang sakit, kailangan po talaga mabigyan po ng matutukan. Hindi na siya too late pa madala sa hospital kung kinakailangan. So patuloy po tayo naglilingkod sa inyo at nagpapasalamat po sa inyong lahat. At yan, samahan mo kami sa isa na naman na oras na talakayan. At meron po tayong guest today. Kaya yan, tutok po at lakasan po ang ating mga radyo, at you can always share this edition again sa lahat para talagang magkaroon po ng tayong kaalaman. We have one mind, one heart. Para saan? Para po sa kabutihan po ng nakararami. So, lalo-lalo in terms of ating health. Ayan, good morning, Ate Tess.
1: Yes, good morning mo sa inyong lahat. Ito na naman po muli si Nurse Tess na nagbibigay din ng paalala sa bawat isa. Mm-hmm. Sabi nga po namin, prevention is better than cure. Kaya antabayanan niyo po mamaya, dahil may guest. Sabi nga niya, may guest tayo ngayon. Mm-hmm. At marami pa rin po tayong pag-uusapan sa umagang ito. Yung mga nakikinig po sa amin dyan sa Tyson, si Mean, si King, mga regular listeners po namin sila. Mm-hmm. At sa malilipot aw, si Sally Binabente. Yes. Kaibigan ko din siya. Nakikinig din po siya ngayon. At nagla-live siya sa Facebook. At kung may mga katanungan po kayo, narito po ang aming contact number. Mm-hmm. 0998-843-0573. At sa social media po, live po kami ning Aw ngayon sa FB, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At patuloy po kayong mag-antabay sa amin mamaya. At sa technical side, kasama po namin si Don Ramon na napakagwapo ngayon.
0: Yes, siyempre. Mm-hmm.
1: At linagyan niya na ang bango-bango ng booth natin ngayon.
0: Ang bango-bango. Ang bango-bango ng bulaklak. Ayan.
1: Ang sipag ni Mon.
0: Mm-hmm.

Alam mo ba na may isang blood donor na nakapagligtas sa mahigit 2.4 million na sanggol? Ang Australia na si James Harrison ay mapambihirang antibody sa kanyang blood plasma na ginamit upang makalikha ng gamot na tinatawag na anti-D. Ang gamot na ito ay nagpapakalma o nagpipigil sa isang nakamamatay na immune reaction sa mga bagong silang na sanggol. Yun ang rhesus disease. Nag-donate siya ng plasma ng mahigit 1,100 beses sa buong buhay niya bago nagretiro noong 2018. Siya ay tunay na hero with a golden arm o bayaning may gintong bisig. Ang trivia pong ito hatid sa atin ng Australian Red Cross Lifeblood at ang National Institutes of Health.

pagmamalasakit sa iyong sakit na nararamdaman, pag-alalay sa iyong pinagdaraanan, pagtulong sa iyong isyung pangkalusugan. Ating talakayin sa Usapang Pangkalusugan.

0: Ayan, tara na sa usapang pangkalusugan. Sa muli po, ito si Nurse Awi at Nurse Tess na makakasama nyo sa araw na to. And we want the best health po sa bawat isang nakikinig. Nasaan man po kayo ngayon, ayan, mag-smile po tayo, kaway-kaway. And inhale, exhale to be on a relaxed mode ngayon, no, Ate Tess. Iba-iba yung balita, no, sa radyo, sa TV at iba't iba. Pero
1: chaos.
0: We have hope in the middle of chaos, kaya we learn to smile despite may mga difficulties, Ate Tess, no. Mm-hmm. Ayan, kasi smile is the only ano line that make everything ano straight.
1: Yeah. Sabi nga, it takes 65 muscles to ano yun, to prone.
0: Mm-hmm. But to smile, konti lang, no? So, hindi po kukulubot yung ating
1: hindi
0: mukha kung palagi tayong nakasmile.
1: Diba? 65 years old.
0: Kaya, oo nga. So, another edition po ngayong Sabado. Salamat sa pag-online. And yun nga, FEBC Vehicle Care, 104.3 FM po tayo. And you can listen through our FEBC online streaming through bit.ly, The Way FM.
1: Yes.
0: Kaya, yun. Maraming salamat sa naka-tune in sa mga radyo ngayon. At ganun din po sa Facebook Live. Kaya yon, ngayon po ay kayo ay listening sa Ate Tess.
1: Ikaw po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito ang FEBC Bicol Station 104.3 DWAY FM.
0: Ito po ay non-commercial at kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. We are so proud na dito po sa Bicol meron tayong ganitong station, non-commercial but still ano, through the provision of God. Yan, patuloy po na nagpapahimpapawid until all have heard. Yan, kasi this is a station that communicates Christ in our world. Mm-hmm. Kaya naaabot po ng iba't ibang lugar, lalo na po yung mga iba pa na kailangan abutin through radio po and through internet din, through Facebook Live. Mm-hmm. Pero yung radio po ay napaka powerful para po dun sa mga nasa bahay, no, walang internet, radio lang, nasa mini radio lang na pinamamigay ng stasyon na to sa buong mundo, I think. Yes, FEBC International and FEBC Philippines ay patuloy po talagang gumagawa po ng paraan, no, si Lord through this station to reach the unreached. Kaya,
1: yes, oo. Natuwa naman ako, kasi yung kumari ko na kaalis lang papuntang US. Mm-hmm. Yung last edition natin, sinend ko sa inya, ay aban, tumawag siya. Nag-chat siya.
0: Uh-huh.
1: Mads, lagi mo ngayong isi-send sa akin. Nasa USA po siya ngayon. Kaya, kwan po tayo, global.
0: Yes. Mm-mm. Ganun din, meron ding mga ano.
1: Hindi lang, yung friend mo, sa Amerika din yun.
0: Hindi lang nagpaparamdam, pero pag nag-meet kami, oy, palagi ako nakikinig.
1: Oo nga.
0: Minsan lang hindi daw siya nakaka-react, nakaka-heart, but nakikinig daw siya. So,
1: nanunod siya ngayon. Ngayon po ay naka-tune in na naman siya sa Care 104.3 DWAY-FM.
0: Yes, kaya nagpapasalamat po kami sa patuloy na pagtangkilip at sa buwan na po to na isineselebrate po natin yung National Blood Donors Month.
1: Yeah.
0: Ayan, kaya ang pag-uusapan natin tungkol po sa dugo. And syempre yung dugo na bumuhos para sa atin, that is Jesus, no?
1: Yes.
0: He died on the cross, na po, bumuhos po ang dugo niya to cleanse our sins. Kaya it's very symbolic po itong topic na ito para sa po sa kinocommunicate natin na pagmamahal
1: ni Kristo.
0: Kasi when we donate, it is voluntary, it is out of malasakit, out of love. Kaya patuloy po na tayo nag-i-encourage, no, na maging blood donor. Lalo na ngayon na buwan, na July, kasi every July po, it is a major health campaign po sa ating bansa para po mag-promote ng voluntary, non-remunerated blood donation. So, pag nagbigay ka ng dugo, wala ka pang iniisip na kapalit. Wala kang parang, ay, meron na akong magde-demand na ako next time, no? To ensure yan, kailangan po natin ng adequate blood supply across the country.
1: Mm-hmm.
0: So, yan, kaya nag-raise po tayo ng awareness through our guest today from Bicol Regional Hospital and Medical Center na makakasama natin ngayon para magbigay po talaga ng mas malawak na ano na nakaalaman, Ate Tess.
1: Yes, correct.
0: Tungkol po sa ating
1: para
0: topic,
1: may awareness.
0: Tungkol po sa ating topic na, Ate Tess, sabay-sabay.
1: Yes. Blood donor heroes, ang kwento ng bawat patak.
0: Ay, wow. Bawat patak ng dugo ay mahalaga at bawat donation nyo po voluntary, hindi nagre-require ng kapalit, no, Ate Tess?
1: Oo, ay, naalala ko, oh, yung tatay
0: maraming
1: ko.
0: Maraming mararating.
1: Oh, blood donor din yun.
0: Mm-hmm.
1: Lagi siyang nagdo-donate ng kanyang dugo every 6 months.
0: Yes.
1: Nung bata-bata pa siya.
0: At maraming benefits po yung pagdo-donate. Kaya tawagin na po natin ang ating guest from Bicol Regional Hospital and Medical Center Blood Bank. Siya po ay nurse too. Siya ay si Mr. Mark Errol D. Suspeña. Sir Mark, are you there? Magandang umaga po kay Sir Mark Errol D. Suspeña from Bicol Regional Hospital and Medical Center.
1: Yes, good morning, Sir Errol.
0: Dalawa kasi yung name niya, no? Mark Errol.
1: Oh, Mark Errol.
0: Ano kaya ang gusto niyang tawag natin sa kanya?
1: Dalawa na. Sir Mark. Ayan. Good morning, sir.
0: Nakikita na ka na po namin, Sir Mark. And thank you for guesting with us. At yan, medyo malawak-lawak yung pag-uusapan natin for at least mga 30 to 40 minutes, Sir Mark. So, yan. Hindi ka pa po namin naririnig, Sir Mark. Baka naka-mute.
1: Naka-mute ka daw, sir.
0: Hindi pa po.
1: I-unmute mo na po, sir, para marinig na namin.
0: Mm-hmm. Kaya, kumusta po sa mga taga-BRHMC na nakikinig sa araw na to? Yan, ako doon po ay nag-duty dyan before.
1: Mm-hmm.
0: So, Albay Provincial Hospital pa noon.
1: Ah, okay. So, at ayan na, may boses na siguro si sir.
2: Okay na po. Okay.
0: Loud
1: yes,
0: and clear.
1: Loud and clear, sir.
2: Apo, thank you po.
0: Okay, Sir Mark Errol, how do we you want us to call you po?
2: Errol na lang po, ma'am.
1: Ay, Errol.
0: Sige, Sir Errol, taga saan ka?
2: Taga Daraga po, ma'am.
1: Ayan. Ay, kababayan.
0: Kumusta sa gabos ng mga taga Daraga diyan?
1: Yes, saan ka po sa Daraga, Sir Errol?
2: Sa Bagumbayan.
1: Akala ko Bagtang, tabi ang ka.
0: Siya taga Bagtang, ako taga San Roque, ako ngayon.
1: Okay. Ang mga Bagtang, so, ang mga Daraga people po tayo ngayon.
0: Yes.
2: Yes po, mga Daraguenyo.
1: Daraguenyo, pwede tayong mag-Bicol.
0: Yeah. Mm-hmm. So, ngunya na Alda, we are so blessed to have Sir Mark Errol D. Suspeña para bigyan po tayo ng kaalaman na tungkol po sa pagdo-donate, no? Be a blood donor heroes, ang kwento ng bawat patak mo niya ngayong July na National Blood Donation Month. Take it away, Sir Mark, Sir Errol.
2: Hello po. Thank you po, ma'am. Magandang umaga po. Ako po si Mark Errol Suspeña. Blood bank nurse and donor recruitment officer po ng BRHMC. Narito ako upang magbigay ng impormasyon tungkol sa blood donation ngayon Hulyo. Mm-hmm. Ipinagdiriwang natin ang National Blood Donors Month upang magpatid ng kamalayan tungkol sa pangangailangan ng ligtas at dekalidad na dugo at upang pangaralan ang ating mga blood donors.
0: Mm-hmm.
2: Inikayat din po namin ang regular na donasyon upang matiyak ang sapat na supply ng dugo para sa mga nangangailangan. Uumpisan ko po sa ang aking presentasyon sa tanong ng why donate blood?
0: Bakit nga ba, Tetes?
2: Why donate
1: blood? Sasagutin niya ni Sir Errol.
0: Pero ako may sagot ako. Yung sinabi ko nga kanina, ang unang blood donor si Jesus, di ba dinonate niya yung dugo niya para isave po ang buong mundo sa para sa kapahamakan.
1: Mm-hmm. Sa mamaya, maririnig natin
0: kaya yun yung panawagan na why donate blood? Kasi meron pong mga ililigtas na mga tao. Tama ako, Sir Errol?
1: Correct.
0: Ayan, perfect.
1: Oh, perfect. Sige, go ahead, Sir Errol.
2: Sige po. Why donate blood? Blood donors are essential to meet healthcare needs for patient increases. Ang dugo na tinatawag na likido ng buhay ay nagmumula lamang sa mga voluntaryong donasyon. Mm-hmm. Yan po yung mga tinatawag natin na non-enumerated blood donors po. Mula sa individual at hindi ito manufactured, ang dugo po ay hindi nagagawa. Lahat po ng dugo ay galing po sa tao. Ang kanilang altruistic na layunin ay tumulong sa iba na walang hinihinging kapalit. Araw-araw, maraming buhay ang nakasalalay sa blood transfusion mula sa mga biktima ng aksidente hanggang sa mga pasyenteng may malalang sakit tulad ng cancer at leukemia. Sa BRHMC, mula January hanggang May, Mayo, may 9,843 na dugo na nasalin.
0: Mm-hmm. 9,000?
2: Dami. Opo. Pinagsama-sama na po dyan yung lahat ng na PAC-RBC, FFP, platelet concentration, and other pang ano po, produkto ng sa dugo.
0: Ang dami.
2: Mm-hmm. Opo. 5 months pa lang yun. Yun sir, na yun na base sa aming data.
0: Sir Errol, yun pong 9,000 na yun, yes, lahat po yun coming from donations?
2: Yun na 9,843 po. Ano po yun? Ano po yun? PAC-RBC na po yun, ma. PAC-RBC, FFP, platelet. So, pinagsama-sama na namin po yun, ma.
0: Kasi sa isang bag, pero siyang...
2: Sa isang bag, tatlo kasi bag yun.
1: Tatlo, yeah. Oh, sige.
0: Pero from blood donors po lahat yun.
2: Opo. Yeah. Lahat po yun from blood donors.
0: Galing. Sige.
2: All types of blood are necessary to ensure hospital can treat various conditions. Yun yung sinasabi namin na means may mga sakit sa cancer, leukemia. Ngayon, sa aming data din, ang pinakamataas na ginagamit ay gumagamit ng mga dugo ay yung mga may mga CKD patient.
0: Chronic kidney disease.
1: Yung mga nagda-dialysis na dialysis. Po yan, sir.
2: Opo, yung mga nagda-dialysis. Each donation can help save multiple lives, making it vital life-saving act. Yan niya yung sinasabi natin na one donation can save up to 3 lives.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yun, yung isang dugo na dinonate mo,
0: isang bag,
2: ay pwede, isang bag, pwede siya maging PAC-RBC, FFP, at platelet po.
0: Ano yung FFP?
1: FFP.
2: FFP is the fresh frozen plasma po.
0: Plasma. Okay.
2: Plasma po.
0: Yung isa po ay
2: platelet concentration. Yung PAC-RBC po, yun, yung PAC red blood cell po.
0: Okay. Para sa nakikinig ngayon, ano,
1: okay.
0: Sir Errol.
1: Sige, sir.
2: Opo. Next. Sa benefits for donors may include basic health screening.
0: Mm-hmm.
2: Yung mga nagdo-donate, at least maalalaman nila kung yun sa mga pulse rate nila, yung blood pressure, hemoglobin levels, tapos yung satisfaction na makakatulong ko sa ibang nangangailangan.
0: Mm-hmm.
2: Tapos yung monitoring mo rin ng mga health indicators mo kung mamaya niyan pala may sakit ka na pala sa puso, mga ganyan. At least doon pwede mo siyang malaman through physical examination ng pag-donate.
0: Mm-mm. Right away, no? Ibig sabihin po, may right away, maa-assess ka ng doktor.
1: Yan.
0: Diba?
1: Pag yan saan ang itatanong ko sa kanya. Diba? The qualification of donor.
0: Ibig sabihin, if you are qualified, diba, parang meron kang initial assessment that you are well. Pag dinisqualify ka, ibig sabihin, kailangan may imamanage ka. Tama, ano, Sir
2: okay.
0: Errol?
2: Opo.
1: Sige po.
2: Yeah, yeah, po. Thank you po. Life-saving donation, blood donation impact. Life-saving donation provides critical support.
0: Mm-hmm.
2: Life-saving impact. Donated blood save mother with childbirth complication.
0: Mm-hmm.
2: Yan po, yun mga science example ng mga pwedeng matulungan ng salina ng daw yung may children with severe anemia, cancer patient, traumatic victims. Sa community heroes naman po, yan po yung community solidarity.
0: Mm-hmm.
2: Kasi once na nagpa-MBD, yung mobile blood donation, parang, ang tawag yan, parang na pagkakaisa mo yung mga sa mga barangay na magtulong-tulong para sa makatulong sa ibang tao.
0: Ibig sabihin, for common good, parang nagkakaisa kayo.
1: May unity na
0: this
1: sila.
0: This is parang nagbibigay yan sa sense of comfort sa mga kababayan natin na pag may need ka, nandyan, may tutulong sa'yo sa community.
1: Mm-hmm.
2: Yes no? po.
0: Kaya ayan, may mga nagpapa-shout out.
1: Ay, Okay,
0: Adelaro.
1: Friend ito ni Sir.
0: Shout out kay Mark Vincent.
1: Vincent.
0: Mark Vincent, pa-shout out. Ayan.
1: Ito si Noke.
0: Yes.
1: Adila Raum.
0: Yeah.
1: mga friend dito ni Sir Mark.
0: Siyempre, mga taga...
1: Yan ang maganda, may supporters ka.
0: Yeah, kasi recruiter to si Sir Errol.
1: Yung mga friend ni Sir Errol.
0: Sila na ngayon yung unang magdo-donate. Okay, sige Sir Errol.
2: Mga blood donors din po yan.
1: Ay, wow.
0: Di ba nagkakreate tayo ng community of of practice na mga donors, di ba? Nagkakaroon tayo ng community na isa ang mind to help.
1: Yes.
0: And that is will be consistent na sila magdodonate.
1: Oo. Yeah, may tanong muna ako, Sir Errol.
2: Mm-hmm.
1: May age limit po ba ang pagdodonate?
2: Ah, meron po, ma'am. Nasa kabilang slide.
0: Dadaanan natin.
1: Kasi hindi na siguro ako pwede aw.
0: Oo, tsaka yun nga, siguro tatanungin natin sino ang mga pwedeng i-disqualify na. Pag alam ko muna may ganito
1: Sige, nasa na. Advance naman tayo aw. Excited na kami, sir.
0: Excited na ako.
2: Sige lang. Okay. Yung pangatlo sa impact ng blood donation, vital resource, ensures patient care, blood. Yung mga blood products po natin ay may kanya-kanyang expiry.
0: Mm-hmm.
2: Yung sinasabi natin na PAC, PRBC, yung PAC red blood cells, pwede siya, ang life shelf niya po is 35 to 42 days.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin, pag nag-donate ka po pala ng isang blood, ang PAC RBC niya, 35 to 40 days, i-discard na siya kung hindi nagamit. Tama
2: Kung hindi siya magamit.
0: So, kaya kailangan, may mag-donate na naman, no? Para kung sakaling may nangangailangan.
2: Opo. Every day, dapat sana may MBD para to ensure yun stocks ng blood sa blood center po. Tapos, yun, platelet naman po, platelets is 5 days lang po.
0: Ah, 5 days lang. Okay.
2: Opo. And yun frozen plasma po, yung frozen plasma, yan po iumabot ng 1 year.
0: Okay.
1: At least matagal-tagal.
0: Plasma may supply tayo.
2: Tapos depende din po sa blood bank ref kung may mataas na yung negative temperature, pwede siyang tumagal ng 7 years.
0: Okay, kaya tayo ay merong blood bank ngayon with different types of refrigerator. Tama, Sir Errol? Kasi
2: yes po,
0: iba-ibang temperature.
2: Iba-ibang pong temperature.
0: Yan ang trabaho nila sa blood bank.
2: Yes po.
0: Minimaintain. Very crucial po pala, Sir Errol, ang trabaho nyo. No? Kasi pag hindi na kayo nagtrabaho ng ayos, baka yun nga, merong mag-expire, hindi maayos yung temperature, di ba? So, yan.
2: Yes,
0: kaya we really appreciate talaga yung commitment nyo, Sir Errol. Sige, proceed po.
2: Thank you po.
1: Idol talaga si Sir Errol. Oh, Lodi ka talaga, sabi dito, ni Christian De La Cruz, Idol Errol.
0: Yes.
1: At pa-shout out po, Tito Errol namin. Artista ka na.
0: Si Anz Coralde, Christian De La Cruz. Yan.
1: Artista ka na, Sir Errol.
0: Siyempre, artista yan kasi siya lang ang mga frontliner natin. Sa pag-ensure na ang dugo po ay nandyan palagi.
1: Mm-hmm.
0: Hero pa rin, hero natin si Sir Errol.
1: Mm-hmm.
2: Sige yan po, yung next slide po. Who can donate? Yan na po yung tanong.
1: Ah, ito na ang tanong natin.
0: Na
1: ma'am
0: Tess.
1: Okay.
2: Yes, mga basic, 50 kilograms and above sa weight po.
0: 50?
2: Apo, 50 kilograms above.
0: Italaga
2: may mga kiniconsider din naman po yung mga 49 kung regular donor po sila. Ganon. Tapos, yung sa heart rate naman po, 6,100 beats per minute.
0: Mm-hmm.
2: Yun sa blood pressure po, yung may ibang doctors po na ayaw na nila ng 150 over 90. Opo. So parang ang pinakaano na lang is 140 po yun. Depende po din yan sa mag physical examination po. So, kung meron din kasi naman na 150 yun blood pressure, pero mga regular donor yun. Every year, mga 3 to 4 times po yan nagdo-donate. Kaya kinukonsider din po yan.
0: Sir Errol, how frequent can we donate? How frequent siya? Every ilang months?
2: Nasa isang slide pa.
1: Excited tayo!
0: sige, Sir Errol.
1: May nag-shout out na naman pati sa iyo.
0: Pinakagwapo sa blood bank from Pops Reda.
1: Si Anz Coralde, shout out po Tito Errol namin.
0: Yes, sige. Sige, Sir Errol. Sige, excited na ako sa susunod yun na
2: sila. Sa age limit naman po is yung 16 po. Yung 16 po, 16. Dapat may parental consent.
0: 16 years old.
2: Tapos, 18 years old po, yun na po yun. 18 to 65, yan po yung pwede pa mag-donate.
0: Okay, sige. Malinaw.
2: Next po, sa male po, yan po yun yung sa mga hemoglobin test, 13.5 to 17.5 po. Ganun for DL. Sa female po, 15. Yan po yung sa medtech po yan na ginagawa. Yung mag-hemoglobin test bago mag-donate po. Yung sa temperature naman po, dapat wala kang sakit. 36.5 to 37.5. Sa male po, yan na po yung tinatanong frequency of donation. Sa male po, every 3 months or 4 times a year. Sa female po, yun 4 months.
0: 4 months.
2: Opo. Every 4 months po. Kasi daw, yun sa
0: monthly period. Ano,
2: monthly period po.
0: Yes.
2: Pero nung sa last na ano po namin, seminar is, kahit sa babae, okay lang naman daw yun. 3 months. Every 3 months.
0: Basta okay ang hemoglobin. Tama ano?
2: Opo. Basta okay lang ang hemoglobin. Opo.
0: Apa, apa. Sige.
2: Sige po. The donation process. Yan na po. Sa donation process. Sa pag-NBD po, may process tayo na sinusunod. Donating blood is a simple and safe process. You will be welcome, assessed, and guided through steps to ensure your comfort and safety. May pasunod-sunod po tayo niyan.
0: That is standard, no? Standard
2: po, yan standard po. Sa pre-donation po, filling up forms, yan po yun, DHQ, yung form na donor questionnaire history po na nila pinifill up ng donor po, yung first page lang po. Para sa details niya, sa vital signs checking, hemoglobin, hematocrit testing, and physical examination po. Yan po, si screening pa lang po, ini-advise namin yung mga donor na hydrate well, dapat naka-hydrate. Tapos, before sleep, bago matulog, wala nang kinain na tatabang pagkain and bawal po yung nakainom ng alak.
0: Oh. Tsaka sigarilyo, no?
2: Mas maganda na rin yung sa sigarilyo na.
1: Isabay na rin.
2: Opo. Yan po sa donation po, may step 1 po. Si step 1 yung vital signs. Yung step 2 po, dun po, yun may DHQ po na questioning yung mga donor recruitment officer po. Tatanungin yung mga questionnaire na nakalagay doon po sa papel. And after that, pag nakapasa po doon, diretso po sa hemoglobin testing, tapos physical examination po, and doon na po yun sa blood collection na po. Dito na po yun mag-take ng 10 to 15 minutes sa blood collecting na po yan. 450 ml of blood will be collected. And post after that, ma'am, na maging completed na yun donation, ayun, pag-donate niya po, sa post-donation care po, after the donation, pagkaalis ng karayom po, di mo na po pwede tumayo yung donor po. Dapat naka-rest muna ng 10 to 15 to avoid para
1: mahilo.
2: Hindi mahilo. And hindi mag-blackout.
0: Sir Errol, may dadagdag ako.
2: Kasi
0: nag-blood donation kami sa workplace. Siguro the other week, ano lang, yung bago mag-donate, magwiwi na muna. Kasi merong isa dun. Hindi na talaga niya kaya, talaga. So, siguro dahil nag-inom ng maraming tubig.
1: Nag-irihi?
0: Oo. Nagtalagang, parang pinos muna. Pero yun, as much as possible, before mag-start talaga, is nakawiwi na. Yan.
2: Okay. Kinurab, ma'am. Nag-irihi na.
1: Grabe mo na experience.
2: Tapos yun din po, yun pag magdo-donate, yun wear comfortable clothes para yung mga ano lang, yun, comfort ang ano,
1: pag-donate. Hindi masyadong mga masisikip.
2: Yung mahigpit, opo. Mahigpit.
1: Mahigpit? Hindi mahigpit.
2: Hindi mahigpit.
1: Oh, kala ko mahigpit.
0: Comfortable clothing.
2: Opo. Yung next po, ito naman po sa, dun po sa DHQ po, may tinatawag dun po na mga deferral, may temporary and may permanent. Ito po yung mga, itong nasa slide yan po, yung mga basic na, madami kasi po yung mga reasons for deferral. Yan po yung parang pinaka-laging na defer yung mga sa temporary po, pregnant and lactating mothers, febrile, yun may mga sakit, cough and colds, alcohol intake within 24 hours, tattoo and piercing within 1 year, pero after 1 year po, pwede na po yan.
0: Ah, okay.
2: Pag-donate.
1: Temporary lang siya.
2: Temporary lang po yan. Yung sa mga vaccine, anti-rabies, anti-tetanus, within 1 year po yan. After niyan po.
1: Kaya dapat may interview.
0: 1 year pala. Kala po 14 days lang. 1 year pala ang sa vaccine na ano, anti-rabies, no? Tsaka anong, ano pang vaccine, Sir Errol?
2: Madami pa yan na vaccine na sa libro namin. Madami pa yung mga...
1: Sa interview din yung sa
0: mag-donate. Flu vaccination. Like ngayon, nag-flu vaccination tayo.
2: Sa flu vaccine, kung wala man po na sakit, okay lang po yun mag-donate.
0: Ah, okay.
2: Yung parang nagpa-vaccine lang po.
0: Oh, nagpa-vaccine lang.
2: Okay lang po yun. Sige. Pero kung yun na meron siya.
1: Mayroon na siyang flu, hindi pwede.
2: Yun po, yun. Opo, yun.
0: Okay. Malinaw,
2: temporal. Sa permanent naman po, yan po yung mga cancer. May may cancer, lung and heart disease. Like, sample lang sa heart disease, yung mga post-angiogram, post nag-angioplasty and undergo ng mga
0: procedure.
2: Sa heart. Procedure po. Yan po, mga permanent na po yan.
0: Yeah.
2: Hepatitis B. Yan yung mga positive sa hepatitis B and C. HIV, AIDS, infection. Yan. Hindi na po yan.
0: Yeah.
2: Kasi makakahawa pa. And yung may chronic alcoholism and other condition. Other guide medical assessment of blood donors. Yan po yung may mga bawal po na hindi na sila makakapag-donate talaga ng blood.
1: Grabe talaga si Sir Errol. Sa Lunes daw po, may magdo-donate na manang blood. Grabe, influencer ka talaga.
0: Yes. Kailangan talaga pag mag-recorder, ganun ka, ano, kapursigido. Talaga. Anyway, sige.
1: Ako nga kung pwede, magdo-donate na rin ako.
0: Ako sa timbang, hindi ako pasado.
1: Sa edad po, hindi na ako pasado. Pero gaya ni Sir Errol na influencer, parang magdo-donate ka na talaga.
0: We can be influencer talaga. Tulak. Sige.
1: Sige, go ahead, sir.
0: Where to donate po?
2: Yan, where to donate? Dito po sa Bicol South Luzon, Subnational Reference Laboratory Blood Center. Dito lang po yan sa BRSMC Compound. Sa may gilid lang po namin yan. And sa Philippine National Red Cross Albay Chapter po. Sa gilid ng Capitol po. Yan sa Albay.
1: Yan ang mga lugar na pwedeng mag-donate.
0: Sa Capitol, sa Albay. Pwede. So, palagi dyan po ano na merong ano, chan.
2: Yan po. Ito pong sa blood center po. Everyday po, nag-MBD po sila kahit saan na area.
0: So, after MBD nila, like isang tao nag-donate, meron namang mga refreshments na ina-offer.
2: Opo, may refreshment naman po yun. Mas magandang refreshment is yung pag sa drinks po, tubig.
0: Tubig lang na
1: malamig.
2: Wag na po yan, may mga...
1: Kulay.
0: Okay, sige, malinaw kung saan magdo-donate. Andyan, kahit saan na lugar ay meron. I think nakikita ko rin yung Department of Health. Nagpo-post sila kung saan ng mga iba-ibang barangay. Naka-schedule siya, nakikita ko sa...
2: Yun po yung pinupunta ng mga ng taga-blood center po. Yung mga area na or barangays kung saan pwede. Kalimitan, pag dito po sa blood center magdo-donate po, pag nagre-red code po yun, pag konti yun yung stocks ng blood, dito po pumupunta sa amin sa blood center. Pag-ilid po namin para mag-donate kasi nag-green donor na po. Donor mechanism na. Kunwari, may nangangailangan ng pasyente dito sa hospital namin na kailangan nila magdala ng donor po. Kung ano po yung type ng pasyente na nangailangan, if, for example, O positive, Rh, kailangan po is type specific, dapat yung dadalhin po nilang donor is O positive din po.
1: Kaya replacement talaga, the same pa rin.
0: So at least sa isang blood na ano, isang blood na halimbawa, kailangan at least 3 donors ang dalhin?
2: Kahit 1:1 lang po.
1: 1:1, okay.
2: Apo.
0: Sige.
1: Mr. BRTTH 2024 daw po ikaw. Ay. may pa shout out talaga.
0: Syempre, syempre. Galing kay Mark Vincent. And then sige, so proceed tayo for the fees collected. Meron ba?
2: Mark Vincent. Si Mark Vincent yun ano, 2026 Mr. Ginobatan.
0: Ay, nako, ang dami talagang recruiter ng mga ano talaga, ng mga gamit.
1: May mga title pala to.
2: Mr. Longganisa 2022.
0: Okay, sige.
2: Apa, next po sa fees collected in use of blood. Mm-hmm. The blood service fee, may fees po na yan po yung in-screen, yung 5 TTIs, yung HEPA-B, HEPA-A po.
1: May bayad pala. Mm-hmm. Akala ko, sir, libre na, ta magdo-donate siya.
2: The blood is free, but yan na ma-process po ang may... Mm. May ano, yun yung process po yung binabayaran natin.
0: Para ma-secure natin. Sa lahat ba yan or intention doon lang sa talagang parang emergency na pa blood donation?
2: Ano po yan, sa lahat po yan.
0: Ah, okay.
2: Mm. Para ma-secure, manon po natin na safe po yung isali na dugo sa pasyente po.
0: Ah, siguro, pero kami nag on-site blood donation kami, hindi naman kami siningil. Siguro sila na nag-cover.
2: Oh. Ay, yun sa singil po, hindi po yan. Doon na po yan sa nagpa-process po ng blood, like the blood center po. Doon po yan. Pero yun sa magdo-donate, ay ano po, wala po.
0: Okay. Wala. Akala ko magdo-donate ako, sisingilin ako ng
1: yun na nga, yun din ang paki...
2: Hindi.
0: Libre kami, wala naman kami binayaran.
1: Siyempre po, yung mga nakikinig, Sir Errol, na gustong mag-donate, malinaw po, wala po kayong babayaran.
0: Pero dapat maintindihan natin na hindi yan libre. Yan actually, may processing fee. Kasi syempre, mag-test ka ng... Anong mga test? HEPA-B, HIV-AIDS, STD na.
1: Doon yun po papasok. Okay.
2: Opo. Doon po yun papasok. And parang sample na lang yan, ma'am, na may nagtanong na bakit niya may bayad pa yung dugo? Kahit libre naman. Ang sample po niyan, libre. Parang tubig lang naman yan, ma'am. Ang tubig is libre din po.
0: Pero may processing.
2: Pero hindi mo pwedeng inumin lahat ng tubig na makita mo kasi hindi mo alam kung malinis. Safe ba siya. Doon na yung purpose of the filtration, doon na yung processing fee na ano. Mm-hmm. Kaya nagkakaroon ng fees para sa pag-process ng dugo.
0: Sige, Sir Errol. Sir Errol, 2 to 3 minutes tayo. Sige, proceed po.
2: Sa cross-matching fee po, depends po sa institution, kung depende sa hospital kung ano po. Handling fee din po sa private institution. Sa mga government, wala po ng handling fee.
0: Mm-hmm.
2: Next po, yan. Yan yung sinasabi na blood is free.
0: Mm-hmm.
2: Blood service fee cover testing for transfusion. Yan po yung TTI, yung HEPA-B, HEPA-C, HIV, syphilis, and malaria. Other screening tests, hemoglobin, blood typing, vital signs. Yan po yung bagong AO po na nilabas ng DOH. Nagdagdag po kasi ngayon, ma'am, ng fee. Yung sa DOH po, yun na at na tinatawag po, ma'am, yung nucleic acid amplification test.
0: Okay.
2: Parang
0: may blood
2: mas,
0: service fee.
2: Opo. Yung whole blood po is naging 2,100 from 1,800 po yan. Yung packed red blood cells po from 1,500 naging 2,300. Yung platelet po from 1,000 naging
0: 1,500.
2: Yung FFP po, yung fresh frozen plasma, from 1,000 to 1,500 po. Yung cryo, same lot po yan from 1,000 to 1,500.
0: Oo, pero sino nag-shoulder ng mga fees na ito, Sir Errol?
2: Yan po, yung sa government. Sa ano po yan. Once na pag ganito po, ma'am, kunwari naka sa amin may patient na nagsalin. Doon po namin yan chinacharge, ma'am, na ano. Kunwari, packed red blood cells yung kinuha, chicharge namin siya ng 2-3 po.
0: Kino-cover ba siya ng PhilHealth?
2: Opo. Yes,
0: okay,
2: po.
0: Okay, good. Okay. Sige, yan lang naman eh. Para alam mo naman. So, salamat naman sa PhilHealth na kinakover naman po itong mga expenses na to.
2: Yan po yung nucleic acid amplification test. Mas pina... Kumbaga ma'am, yun sa window period kasi ng mga sakit yan.
0: Tama.
1: Okay.
2: Antibody, pathogen, yan po. Thank you po.
1: Okay.
2: Debunking myths, yan po. In sa debunking common myths and fear in blood donation po, ma'am. Donating weakens a person.
0: Okay.
2: An average adolescent 5 to 6 liters body replenish blood. Kaya yun iba natatakot mag-donate kasi daw. Manghihina sila after nun.
1: At magkakasakit daw sila.
0: Hindi naman totoo.
1: Hindi naman totoo yun.
2: Yun, I'm anemic. During the donation process, they're subjected to hemoglobin test. Hindi naman yan. Pag sinabi niyang anemic, wala na testing. Opo.
0: Okay.
2: Ititest yung hemoglobin kung mababa ba yung hemoglobin niya or ano. And may physical examination pang mangyayari po. It's painful and I hate needles. Yan, totoo po yan. Masakit naman talaga yung needles kasi ang laki-laki.
0: Yes.
2: Kasi donor din po ako.
1: Yun
2: na lang is ma...
0: Kailangan ng lakas ng loob.
1: Oo.
2: Yes.
1: Pero hindi sila natatakot, Sir Errol. Kasi sabi nga ni Anne Scoralde, dahil po sa inyo, Sir Errol, nainganyo mo
0: ako
1: ng dugo.
0: Kasi oh, diba? He is an example. Siya mismo, di ba?
1: Okay.
0: So hindi siya nakatakot.
1: Kaya maganda talaga ang Mr. BRTTH.
0: Kailangan
1: BRTTH20.
0: Kasi walk the talk. Pag sinasabi mo, ginagawa mo, di ba?
1: Oo.
0: Okay, sige.
2: Mga ano din po yan, donor. Regular donor din po yan dito sa hospital.
0: Sige Sir Errol, meron pa ba na ano?
2: I gave blood and was paid for it. Hindi. Blood is free. Every unit of blood must be given voluntarily. You may receive small token for gratitude but being paid during blood donation is punishable by law.
1: Oh.
2: Yun na yung sinasabi mo ma'am na mas maganda yun. Wala kang hinihingi kapalit sa pagdo-donate ng blood.
1: Correct.
0: Yes.
1: Okay.
0: Next.
2: A single act of kindness, single donation can make immeasurable difference. Be a hero, donate blood. Let's save lives together. Thank you po.
0: Agree. Thank you so much, Sir.
1: Thank you, Sir Errol.
0: And you can stay pa po for a while for our devotion and prayer.
1: Sabi po sa 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another in the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. Mahalagang maunawaan na ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus ay hindi lamang para sa kahapon. Habang tayo ay patuloy na nagpapakatotoo at lumalakad kasama niya, ang kanyang dugo ay patuloy na naghuhugas at naglilinis sa ating mga araw-araw na dungis at pagkakamali. Let us pray. Heavenly Father, salamat po sa iyong liwanag at sa iyong walang hanggang kapangyarihan ng dugo ng iyong anak na si Jesus. Salamat sa banal na Espiritu, sa wisdom, knowledge and understanding na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin ni Awi, maging kay Sir Mark Errol Sospeña, sa patuloy niya pong pagbibigay inspirasyon sa bawat taong gustong magbigay ng kanilang dugo para donation po nila. Salamat po sa buhay niya na nagiging magandang ehemplo po siya, nagiging influencer po siya sa mga taong may magandang kalooban din para magbigay ng dugo. Salamat po sa kanyang trabaho dyan sa blood bank na patuloy niyo po siyang gabayan at maging pagpapala sa iba.
0: Yes.
1: Salamat din po sa blessings na patuloy niyang makakamtan dahil sa kanyang pagpapakumbaba at sa kanyang ginagawang sakripisyo.
0: Yes.
1: Ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus.
0: Yes.
1: Amen.
0: Amen. So, thank you sa blood bank dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Kung nandyan pa sige, Sir Errol, do you have any parting words? No, take away para sa ating mga guests? Sir Errol, are you there? Ayan, wala na yata,
2: yes,
0: sister.
2: Ayan,
0: sige po. Yes. Any encouraging words and message po sa ating mga nakikinig ngayon?
2: Sana suportahan niyo po ang pag-donate lagi sa nagdugo sa inyong mga barangay. Isipin niyo na lang na yun nga, isang donation makakatulong ka sa tatlong buhay ng tao. Hello po. And salamat po.
1: Salamat. Thank you, Sir Errol.
2: Ma'am Awi and Ma'am Tess. Thank you.
0: So, ayan nga po. Ngayong buwan ng Hulyo ay ipinagdiriwang po natin ang National Blood Donors Month. Mm-hmm. Ayan. So, ito po yung panahon para yan, kilalanin natin po ang mga bayaning hindi nagpapakilala. Ang ating mga voluntary blood donors. Yan, marami pong box nga nang nandyan sa ano, na patuloy pong may supply because of the yung puso nila, Ate Tess, na willing to donate without walang bayad.
1: Correct.
0: At silently po ay talagang sa bawat segundong lumilipas po, merong isang ama, merong isang ina o anak na nasa ospital na nangangailangan po ng dugo, no? At para magpatuloy ang kanilang buhay, kailangan po talaga natin ng mga donors. At ang isang bag ng dugo na galing sa iyo ay maaari pong maging bukas o buhay ng
1: na isang
0: iba.
1: Tao.
0: Ayan. Okay. So, napaka-special po talaga nitong itong buwan na to dahil isang patak, tatlong buhay. One pint of blood, three lives po ang pwedeng mabuhay. Diba parang buhay mo, tatlo yung kinabang. Ang ganda. So, kaya nga po, kailangan pong magkaroon po tayo ng intention, ng
1: intentional
0: Ate Tess, no? So bawat yan, sa bawat grupo nyo, community organization nyo, simbahan, yan yung mga sa military group natin, bawat opisina po, maganda may schedule na po kayo taon-taon.
1: Mm-hmm.
0: Maganda po twice a year.
1: So
0: ang bawat ito, DILG, DOH, DepEd, diba? Lahat, pati po yung private. Kaya po patuloy po, it's a symbol of the blood of Jesus talaga sa atin ay nagpapatuloy po, nagbibigay buhay sa lahat po ng mga nangangailangan.
1: Okay. Batiin ko ako si Joey Springle, nag-graduate siya ng doctoral degree.
0: Yes.
1: Wow. Hi, Joey. Doctoral degree ka na.
0: Ako, batiin ko din po ang ACE Medical Center. Nandyan po kami ngayon, naka-admit kasi yung
1: anak ko. At si Chloe. Get well soon, Chloe. Love you.
0: Sa lahat po, nandyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, marami pong nangangailan ng tulong. Isama po natin sila sa ating mga panalangin sa araw na to. So, nawa po, dugong alay, bagong buhay. Ito po ay maging lifestyle natin ng pagdodonate as Sir Errol is encouraging us through the blood bank sa Bicol Regional Hospital Medical Center.
1: Influencer siya. Marami siyang...
0: Oo, sa bawat bahay po, at least may isang mag-donate kasi ang dugong alay ay bagong buhay po para sa iba. So maraming salamat po sa pagsama sa amin. Samahan niyo po kami muli sa susunod na edition natin sa next Saturday. Happy lunch day. We love you po and we love you with the love of the Lord. Bye-bye.
1: Bye-bye, Joey. See you.

Aminhawa ba ang iyong karamdaman sa iyong pakikinig? Makipag-ugnayan sa amin sa mga bilang 0946-763-9858, 0915-931-7184, at 0929-359-4298. Maaari mong i-like ang aming Facebook page sa Care 104.3 The Way, o di kaya'y i-follow kami sa Twitter sa @care104.3.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Time check, it's 2:10 in the morning.
1: Ang serbisyong programang handog ng Philippine Navy at Philippine Air Force, from anchor and wings to transmitter, ihahatid sa inyo ng serbisyong makabayan, serbisyong maaasahan, dito lamang sa FEBC Bicol 104.3 The Way FM.

0: good Navy morning po sa ating lahat, mga ka-Carians. Nandito naman po tayo sa 104.3 The Way FM upang maghatid ng mga napapanahong balita mula sa inyong Naval Forces Southern Luzon, Philippine Navy at sa Armed Forces of the Philippines. At syempre, shoutout din po sa lahat ng patuloy na umaantabay at tumatangkilik sa ating programa sa Radyo Man o Facebook Live. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sama-sama po tayong muli para sa isa na namang makabuluhang programa. Yun. So, alam mo ba, partner?
1: Yes, partner.
0: Na nitong mga nakaarang araw ay pabago-bago ang lagay ng ating panahon. Minsan, sobrang init. Minsan naman, maulan.
1: Oo, partner. Tama ka dyan.
0: Diba? So, syempre, paalala din sa ating lahat.
1: Tama ka dyan, partner. Kaya naman, paalala sa ating lahat na laging maging handa. Saan man magtungo, huwag kalimutang magdala ng payong o kapote, uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ang dehydration kapag mainit ang panahon. At maging maingat sa paglalakad o pagmamaneho kapag umuulan at madulas ang mga kalsada.
0: Yes, at syempre hindi kumpleto ang umagang ito, mga ka-Carians, kung hindi ko babatiin ang aking partner. So good Navy morning sa aking partner for today. Kumusta ka naman dyan?
1: Good Navy morning din, partner. At yes, masaya at maayos naman, iyo, partner. Mga Carians, sa ngalan po ng aming Commander Naval Forces Southern Luzon, Commodore Estelito B. Lagadya Jr., Philippine Navy. Ako po si Petty Officer 3rd Class Glazy N. Cagalpin, Philippine Navy.
0: At ako naman po si Petty Officer 3rd Class Jessica Mison, Philippine Navy.
1: Welcome po sa ating programang
0: Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maasahan at Your Service, Philippine Navy.
1: Dito lamang po yan sa CARE 104.3 The Way FM. Yes.
0: So mga mahal naming ka-Carian, sabagan niyo po mamaya ang ating espesyal na panauhin mula sa Naval Installation Facility Southern Luzon. Kasama natin siya upang talakayin ang kahandaan ng kanilang Search, Rescue and Retrieval Team or SRRT, diba? Bilang bahagi ng paggunita sa National Disaster Resilience Month at ang kanilang mahalagang papel sa mabilis na pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Kaya mga ka-Carians, stay tuned lamang po kayo at siguradong marami tayong matututunan.
1: At syempre, huwag din nating kalimutang i-share ang ating FB Live sa official na page ng ating istasyon na CARE 104.3 The Way FM para mas marami pa ang makasama natin ngayong araw.
0: Yes, at bago naman tayo dumako sa ating mga balita, syempre unahin muna natin, partner, ang isa sa mga inaabangan ng ating mga tagapakinig kung saan babalikan natin ang mahahalagang pangyayari na nagbigay kulay at aral sa kasaysayan ng hukbong dagat, ang Today in Naval History.
2: Today in Naval History.
0: At alam nyo ba, ikaw po,
1: hindi pa, partner.
0: Ay, sabay-sabay natin alamin.
1: Yes, partner.
0: So ngayong araw na sa kasaysayan ng hukbong dagat, July 4, 1946, ito yung araw ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. So alam nyo ba, bago naging June 12 ang opisyal na araw ng kalayaan ng Pilipinas, July 4 muna ang kinikilalang Independence Day ng bansa. Noong July 4, 1946, formal na kinilala ng Estados Unidos ang kasarinlan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Treaty of General Relations o kilala rin bilang Treaty of Manila of 1946. Sa araw ding yon, tuluyang nagwakas ang halos limang dekadang kolonyal na pamamahala ng Amerika at isinilang ang ikatlong republika ng Pilipinas bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Isinagawa ang makasaysayang seremonya sa Maynila sa pangunguna ni Pangulong Manuel Rojas, ang unang pangulo ng ikatlong republika ng

0: matagal, nailipat ang pambansang pagdiriwang sa June 12 upang parangalan ang makasaysayang deklarasyon ng kalayaan mula sa Espanya na isinagawa noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Noong taong 1964 naman, sa bisa ng Republic Act No. 4166, opisyal na itinalaga ang July 4 bilang Philippine Republic Day. Nakalaunan ay tinawag ding Philippine-American Friendship Day. Bagamat June 12 na ang opisyal na araw ng kalayaan ng Pilipinas, nananatiling mahalagang bahagi ng ating kasaysayan ang July 4, sapagkat ito ang araw na kinilala ng daigdig sa pamamagitan ng Estados Unidos ang Pilipinas bilang isang malaya, nagsasarili at ganap na soberanong republika.
1: At yan mga kakaryans ang ating pagbabaliktanaw sa kasaysayan, isang makasaysayang yugto na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng matatag at mahusay na pamumuno sa hukbong dagat. So mula sa kasaysayan, dumako naman tayo sa kasalukuyan at alamin ang pinakabagong kaganapan sa Navy News Update.
2: Navy News and Updates.

0: sa ulo ng ating mga balita, Naval Forces South Luzon nakilahok sa medical mission ng Acubicol Party List sa Rapu-Rapu, Albay.
1: NFEM DRR teams patuloy ang relief operations para sa mga pamayanang apektado ng lindol.
0: Philippine Navy opisyal nang lumahok sa RIMPAC 2026 sa Hawaii.
1: ESWPS team nagsagawa ng 2 araw na West Philippine Sea Awareness Activity sa Naval Forces Central.
0: Armed Forces of the Philippines at US PACOM pinagtibay ang kooperasyong pandagat sa 5th Maritime Cooperative Activity para sa 2026. Para sa detalya ng ating mga balita, Balitang Nabforsol. Aktibong nakiisa at nagbigay ng suporta ang Naval Forces South Luzon sa isinagawang medical mission ng Acubicol Party List na may temang Katabang sa Salud, Kasurog sa Pag-asenso, kung saan sama-samang naghatid ng serbisyong pangkalusugan at pag-asang makatutulong para sa kapakanan ng mga mamamayan. Isinagawa ang nasabing programa sa Rapu-Rapu Gymnasium, Barangay Poblasyon, Rapu-Rapu, Albay, nito lamang 25 ng Hunyo, taong kasalukuyan. Ang naturang aktibidad ay sinagawa sa pakikipagtulungan sa Acubicol Party List, na ang layunin ay maghatid ng serbisyong pangkalusugan sa liblib na bahagi ng nasabing bayan, kung saan tinatayang nasa 272 residente ang nakinabang sa libreng serbisyong medikal sa nasabing bayan. Bilang bahagi ng pinagsamang pagsisikap, nagtalaga ang Naval Forces South Luzon ng sarili nitong medical team upang tumulong sa maayos, mabilis at epektibong pagbibigay ng serbisyo sa publiko, kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang libreng medical check-up, konsultasyon at pamamahagi ng mga gamot sa mga benepisyaryo. Ayon kay Honorable Alfredo A. Garbin Jr., kinatawa ng Acubicol Party List, ang nasabi aktibidad ay patunay na kanilang patuloy na paninindigan bilang lingkod bayan. Binigyan din niya na sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa hanay ng sandatahang lakas ng Pilipinas, mas natitiyak na walang komunidad na mapag-iiwanan pagdating sa serbisyong pangkalusugan at tulong mula sa pamahalaan. Sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidad, patuloy na pinagtitibay ng Naval Forces South Luzon ang tungkulin nito bilang katuwang ng pamahalaan at iba pang sektor sa pagsusulong ng kalusugan, kapakanan at pag-unlad ng mga mamamayan sa rehiyon.
1: Samantala, patuloy ang paghahatid ng tulong ng Philippine Navy sa mga komunidad na naapektuhan ng kamakailang lindol sa Mindanao, habang nagpapatuloy ang operasyon ng mga floating assets sa mga pamayanang isla. Aktibo rin ang Disaster Response and Rescue Teams ng Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM sa pamamahagi ng relief assistance sa iba't ibang lugar. Noong Hunyo 25, tumulong ang DRR Team 4 sa pagbaba at pamamahagi ng mga relief goods sa Barangay Olimpo Gymnasium sa General Santos City.

0: para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Barangay Ulimpog. Personal ding nag-inspeksyon sa lugar si NFEM Deputy Commander Captain Archibald Dino C. Delphin, Philippine Navy, MNSA, kung saan kanyang minonitor ang relief operations at nakipagpulong sa mga lokal na opisyal at mga personnel na katuwang sa operasyon upang matiyak ang maayos at agarang paghahatid ng tulong. Samantala, noong Hunyo 23, tumulong naman ang DRR Team 3 sa pagkakarga ng mga sako ng bigas sa isang Black Hawk helicopter sa Jose Abad Santos Central Elementary School sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Isinagawa ang airlift operation upang mapabilis ang paghahatid ng food assistance sa mga liblib at mahirap marating na komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Ayon sa Philippine Navy, patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa Armed Forces of the Philippines, mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak ang mabilis at tuloy-tuloy na paghahatid ng kinakailangan tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol.
1: Para sa iba pang balita, opisyal lang sinimula ng Philippine Navy ang paglahok nito sa 30th edisyon ng Rim of the Pacific or RIMPAC exercise matapos ang idinaos na opening ceremony at evening reception na pinangunahan ng United States 3rd Fleet sa Ford Island Convention Center at Pacific Fleet Submarine Museum noong 24 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang RIMPAC ay nakabatay sa 3 pangunahing prinsipyo: kahandaan sa pakikidigma at kaligtasan or war fighting and safety, pangangalaga sa kalikasan or environmental stewardship, at professionalism or professionalism. Sa pamamagitan ng mga prinsipyong ito, higit na napalalakas ang kahandaan sa operasyon na ipapakita ang responsabling pagpapahalaga sa kapaligiran, na pagtitibay ang ugnayan ng mga bansang kalahok, at napapalalim ang tiwala at kooperasyon sa pagitan ng mga partner nations. Kinakatawa ng Naval Task Group 84 ang Philippine Navy sa taong ito, lula ng Guided Missile Frigate BRP Miguel Balbar sa pangunguna ni Captain Ryan L. Bacabac, Philippine Navy General Staff Corps, Commander ng Naval Task Group 84, kasama ang commanding officer ng barko na si Captain Paul Michael P. Hechenova, Philippine Navy General Staff Corps. Makakasama ng Philippine Navy ang 30 bansa, higit sa 30 surface ships at 5 submarino sa pagsasagawa ng complex multi-domain training exercises sa karagatan sa paligid ng Hawaiian Islands. Ang paglahok sa RIMPAC ay nagbibigay sa Philippine Navy ng mahalagang pagkakataon na magsanay kasama ang mga kaalyado at partner maritime forces, mapaunlad ang interoperability, makibahagi sa mga professional exchanges, at di pa pang mapalalim ang ugnayan sa pagitan ng mga kalahok na bansa. Sa ilalim ng temang Partners Integrated and Prepared, patuloy na pinagtitibay ng Philippine Navy ang kanyang papel bilang isang credible at maasahang katuwang sa larangan ng maritime security na nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at seguridad sa rehiyon.
0: Samantala, nakiisa ang Naval Forces Central sa kampanyang Yes WPS sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 2 araw na serye ng mga aktibidad na naglalayong palawakin ang kamalayan ng publiko tungkol sa West Philippine Sea. Layunin ng programa na higit pang mapalakas ang kaalaman ng mamamayan, maisulong ang pagkakaisa ng bansa at mahikayat ang makabuluhang talakayan hingil sa mga karapatang pandagat at soberanya ng Pilipinas. Sinimulan ang unang araw ng programa sa pamamagitan ng Cascading of the Philippine Navy Communication Plan on the West Philippine Sea MULAT, na isinagawa ng Office of the Assistant Chief of Naval Staff for Civil Military Operations or N7 sa Lapu-Lapu Hall Naval Base Rafael Ramos. Dinaluhan ito ng mga opisyal, enlisted personnel, civilian human resources at mga tauhan mula sa iba't ibang operational at tactical control units ng Naval Forces Central. Layunin ng communication plan na palawakin ang kaalaman ng mga tauhan ng Philippine Navy hingil sa mga usapin sa West Philippine Sea. habang hinuhubog ang mga ito bilang mga mapagkakatiwalaang tagapaghatid ng tamang impormasyon, tagapaglaban-laban sa disinformation, at katuwang sa pagsusulong ng kampanyang Our Seas, Our Rights, Our Future. Samantala, noong 27 ng Hunyo 2026, isinagawa ang katlong yugto ng Youth Dialogue Series na may temang Youth Voices of Cebu City, Conversations on the West Philippine Sea. Ang aktibidad ay pinangunahan ng YesWPS team katuwang ang City Youth Development Office ng Cebu City at dinaluhan ng mga kabataan mula sa Jesus the Healer Fellowship Center sa Barangay Canulao, Lapu-Lapu City. Gayun din ng mga mag-aaral mula sa University of San Carlos, Cebu Normal University, University of San Jose Recoletos, at Cebu Technological University. Naging daan ang dialogue upang higit na maunawaan ng mga kabataan ang kahalagahan ng West Philippine Sea, maritime domain awareness, at ang kanilang mahalagang papel sa pagtatanggol sa soberanya at mga karapatang pandagat ng bansa. Sa buong 2 na programa, hinikayat ang mga kalahok na maging responsableng tagapagbahagi ng tama at makatotohanang impormasyon, maging mapanuri laban sa disinformation at information manipulation, at aktibong makiisa sa pagsusulong ng mga katotohanang may kaugnayan sa West Philippine Sea. Binigyan diin din sa mga talakayan ang kahalagahan ng makabayang kamalayan, responsableng pagkamamamayan at samang-samang pagkilos sa pangangalaga sa teritorial na integridad, soberanong karapatan at mga interes ng Pilipinas sa karagatan. Patuloy na isinusulong ng Naval Forces Central ang mga programang nagpapalawak ng kamalayan ng publiko, nagpapatibay ng ugnayan sa iba't ibang sektor, at nagbibigay kapangyarihan sa kabataan bilang mga katuwang sa pangangalaga sa maritime domain ng bansa. Sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan ng mga partner institutions at komunidad, nananatiling matatag ang Naval Forces Central sa pagsusulong ng maritime security, pambansang pagkakaisa at pagpapahalaga sa kahalagahan ng West Philippine Sea at sa mga lehitimong karapatan ng Pilipinas.
1: Para sa huling balita, balitang Armed Forces of the Philippines, matagumpay na isinagawa ng Armed Forces of the Philippines at United States Pacific Command ang 5th Philippine-United States Bilateral Maritime Cooperative Activity para sa taong 2026 sa West Philippine Sea mula 27 ng Hunyo hanggang 28 ng Hunyo. Layunin ng aktibidad na higit pang palakasin ang kooperasyong pandagat at itaguyod ang seguridad at katatagan sa rehiyon. Kabilang sa mga lumahok mula sa panig ng Pilipinas, ang Guided Missile Frigate na barko ng Republika ng Pilipinas Antonio Luna, isang naval helicopter at ang mga barko ng Philippine Coast Guard na barko Republika ng Pilipinas Melchora Aquino at barko Republika ng Pilipinas Capones. Samantala, ipinadala naman ng US PACOM ang USCGC Charles Moltrup at USCGC Emlyn Tunnel upang makibahagi sa naturang aktibidad. Sa loob ng 2, nagsagawa ang mga kalahok ng iba't ibang interoperability activities kabilang ang communication exercise, division tactics, at officer of the watch maneuvers, photo exercise, search and rescue exercise, at mga aktibidad na nakatuon sa maritime domain awareness. Ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong mapaigting ang koordinasyon, interoperability at kahandaan ng magkatuwang na puwersa sa pagsasagawa ng operasyong pandagat. Bilang 5th Bilateral Maritime Cooperative Activity na isinagawa ngayong taon, muling ipinakita ng aktibidad ang matatag na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Pinagtitibay rin ito ang patuloy na pangako ng 2 na palawakin ang maritime domain awareness, pagbutihin ang operational interoperability at suportahan ang isang rules-based international order sa Indo-Pacific region.
0: At yan po mga ka-carians ang mga balita na inyong Philippine Navy dito sa Southern Luzon, sa Philippine Navy at sa inyong Armed Forces of the Philippines.
1: Yun. So susunod na po ang ating panayam sa ating guest for today. Pero bago po yon ay inyo po munang pakinggan ang napakagandang musika ni Commander Charterly Sumbiling, Philippine Navy, na may pangagat na Kanluran.

Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.

0: At your service, Philippine Navy.
1: Welcome back po sa ating programang Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maasahan ng inyong Philippine Navy.
2: Oh, good Navy morning po muli sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig sa CARE 104.3 The Way FM gamit ang kanilang mga radyo at syempre sa mga Careians na kasama natin sa Facebook Live. Salamat po sa inyong walang sawang pagtutok dahil kasama ninyo kami saan man kayo naroroon. Stay tuned dahil marami pa tayong kwento at balitang ihahatid ngayong araw.
1: Ayan, dumako na po tayo sa ating segment na At Your Service, Philippine Navy.
0: At Your Service, Philippine Navy.
2: Welcome po sa ating guest from Naval Installation Facilities, Southern Luzon. Walang iba kundi si Petty Officer 3rd Class Glenn E. Fernandez, Philippine Navy. Siya ang Petty Officer in Charge sa NIFSL Search, Rescue and Retrieval Team or SRRT. Isang mainit na pagbati po sa inyo PO. Bago po tayo magsimula, maari po ba kayong magpakilala at magpaabot ng inyong pagbati sa ating mga tagapanood at tagapakinig?
3: Good morning sa ating lahat. Ako nga pala si PO 3rd Glenn A. Fernandez, Philippine Navy, assigned NIFSL. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: Yes, welcome po sa atin sa ating programa.
2: Yes, partner. At marami po ang nakakarinig sa SRRT, lalo na kapag may bagyo o sakuna, di ba partner? Pero mas maintindihan natin ang mahalagang papel ng grupong ito, pakinggan natin mismo mula kay P.O. Fernandez ang kanyang paliwanag kung ano nga ba ang Search, Rescue, and Retrieval Team.
3: Ang SRRT ay isang specialized team ng Naval Forces Southern Luzon na nakahandang tumugon sa search, rescue, and retrieval operations sa dagat at iba pang apektadong lugar.
2: Yes. Napakahalagang malaman na may special na unit partner na laging handang tumugon sa oras ng ating pangangailangan.
1: Yes, isa lang itong patunay na ang kahandaan at mabilis na aksyon o pagresponde ay malaking tulong syempre sa pagliligtas ng buhay,
2: yes,
1: di ba?
2: Yes, partner.
1: So hindi lang basta pagresponde ang ginagawa ng SRRT. Kasi alamin din natin kung ano ang pangunahing misyon ng SRRT.
3: Ang pangunahing layunin nito ay magligtas ng buhay, tumulong sa naapektuhan ng kalamidad at magsagawa ng retrieval operation kung kinakailangan.
1: Yun. So napakalinaw partner ang kanilang misyon, ang magligtas ng buhay at makatulong sa mga apektado kapag may sakuna.
2: Yes partner, isang serbisyong tunay na nakatuon sa kapakanan ng bawat Pilipino, lalo na dito sa Bicolandia.
1: Yes.
2: So madalas nating marinig din, naririnig mo ba to partner, on standby?
1: Oo naman syempre.
2: Ay yung ready for deployment.
1: Talagang naririnig natin yan lagi. Okay,
2: yes, pero kailan nga ba opisyal na kumikilos ang SRR team? Kailan po inactivate PO ang SRR team?
3: Inactivate ang SRRT sa panahon ng bagyo, mga pagbaha, at iba pang emergency situation tulad ng natural calamities. Bilang paghahanda ng SRRT, ready for deployment anumang oras para sa mga emergency or sakuna na di inaasahan.
2: Yes. Hindi naman lingid sa ating kaalaman partner na lagi talagang binabagyo ang ang rehiyon ng Bicol. So mahalagang laging handa ang rescue teams kahit di hindi pa dumarating ang sakuna.
1: Dahil sa syempre ang emergency ay sa emergency bawat minuto ay mahalaga. Yun. So syempre hindi magiging epektibo ang rescue operation kung walang tamang kagamitan, di ba? So ano-ano naman po PO ang mga ginagamit ng SRRT sa inyong misyon?
3: Unang-una yung mga basic provision ng bawat isa sa amin, tulad ng medical kit, yung mga first aid kit saka PPE ng ano namin miyembro.
1: Yun. So meron silang ginagamit na medical kit, first aid kit at mga flashlight, no. So bukod po dun sa training, malaking bagay din na kumpleto at maayos ang kagamitan ng ating SRRT, di ba?
2: Yes, partner. Dahil ito, nakakatulong ito upang mas maging ligtas ang rescuers at ang mga taong kanilang inililigtas. Mm-hmm. Hindi lang, partner, yung mga inililigtas, kundi dapat safe din yung ating mga rescuers.
1: Yes, syempre.
2: Yes. So, PO, sabi nga, mas mabuting handa kaysa magsisi sa
1: correct
2: muli.
1: Correct.
2: Kaya alamin natin kung paano naghahanda naman ang SRR team bago pa man dumating ang sakuna.
3: Nag-a-undergo kami ng mga training tulad ng rescue drill, simulation exercises, at chine-check namin ang mga aming gamit para matiyak ang kahandaan sa at di lang kagamitan ang aming bawat pati mga member po namin. Chine-check po namin kung okay po yung mga kalusugan nila.
2: Yes. Napakaganda niyan, partner, na mayroon silang mga like mga simulation exercises na isinasagawa, masusing training, at dahil ang regular na pagsasanay ay nagbibigay ng kumpiyansa at kahandaan sa bawat miyembro.
1: Yun. So, query ko lang, PO, regarding dito sa rescue drill. Mga kailan niyo po yan o ilang beses niyo po yan kinakandak sa isang taon?
3: Kinakandak po namin yan quarterly po.
1: Yun. So,
3: tapos minsan po nag-a-attend pa kami sa ibang government agencies tulad ng Bureau of Fire and Philippine Coast Guard.
1: Yun, kasi yes, syempre kailangan din natin ng mga trainees galing sa ibang LGUs. So syempre yung kapag may emergency, mabilis at organisado talaga tayong makakapagtugon dito, kasi nga kayo ay well-trained kung ika nga. So, bago pa man dumating ang sakuna, nasanay na kayo, di ba?
3: Nasanay na.
1: Yes.
2: Napaghandaan so, na.
1: Napaghandaan na. So, kapag naririnig natin ang Philippine Navy, madalas ay seguridad sa dagat ang naiisip, di ba, partner?
2: Yes, partner. Kasi yun, pag Philippine Navy, dagat talaga yung ano na.
1: Oo, dagat talaga. Pero, maraki rin pala ang kanilang ginagampanan sa panahon ng kalamidad. Diba? So, ano po, PO, ang papel ng Philippine Navy sa Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR?
3: Maliban sa territorial defense at maritime security, mahalagang bahagi rin ng mandato ng Philippine Navy ang pagtulong sa mga ating mamamayan sa panahon ng sakuna sa pamamagitan ng Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations.
2: Hindi lamang depensa sa bansa ang kanilang mandato, partner, pala.
1: Yes, kasi mahalaga rin yung kanilang serbisyo sa pagtulong sa komunidad, sa lalo na sa panahon ng sakuna.
2: Yes, partner. Mm-hmm. Napakahalaga rin ang tamang kilos ng bawat isa kapag may sakuna.
1: Yes.
2: Kaya ano nga ba ang dapat tandaan naman, PO, ng publiko kapag may emergency o mga sakuna?
3: Unang-una is maging kalmado and makipag-ugnayan agad sa pinakamalapit na otoridad or emergency responders. At ibigay ang tamang detalye ng tamang impormasyon sa kinauukulan.
2: Yes, ang pagiging kalmado, partner, nabanggit ni PO, dapat kalmado lang.
1: Oo.
2: Dapat at ang kailangan nating ibigay yung tamang impormasyon. Opo, kasi malaking tulong din to sa rescue operations na sinasagawa ng ating mga SRR
1: teams. Yes, syempre kasi kung kalmado tayo, kung kalmado yung ating komunidad during this sakuna, so makakatulong tayo para mas mapabilis talaga yung pag-responde ng ating team.
2: Yes, partner, tama ka dyan. Kaya may kasabihan nga na ang impormasyon ay kapangyarihan, lalo na sa panahon ng emergency.
1: Yes. So ano po, PO, yung kahalagahan naman po ng tamang impormasyon sa rescue operation?
3: Napakahalaga po ng tamang lokasyon.
1: Yun.
3: Bilang po ng biktima, halimbawa may mga bata, may matanda, at kondisyon po ng panahon. saka mga mahalagang detalye na makakatulong upang mas mapabilis ang rescue and retrieval operations.
1: Yun, ganun ka-importante talaga yung kooperasyon ng ating otoridad o ng mga LGUs sa mga komunidad. Kasi sa kanila pa lang, mga detalye pa lang sa kanila, mas mapapadali yung rescue operation ng ating team, di ba, partner?
2: Yes, partner.
1: So, isang maling detalye lang, maaaring maka-apekto syempre sa bilis ng operasyon ng SRRT.
2: Kaya partner, mahalagang tiyakin tama at kompleto ang impormasyong binibigay ng ating mga... Okay, so hindi lang ang mga rescuers ang may responsibilidad sa panahon ng sakuna. Malaki rin ang papel ng bawat mamamayan. Ano po ang papel ng komunidad sa search and rescue operations?
3: Ang kooperasyon ng komunidad ay napakahalaga para mas mapabilis ang pag-uulat ng insidente at pagbibigay ng tamang impormasyon at pagsunod ng abiso ng otoridad.
2: Yes, PO. Kapag nagtutulungan kasi ang komunidad at ang mga otoridad, mas nagiging epektibo ang ating pagtugon.
1: Yes.
2: Mas napapabilis nga, di ba, partner?
1: Hindi lang yun. Siyempre, yung disiplina at kooperasyon ang nakakatulong talaga para sa kaligtasan ng lahat.
2: Yes, no? Partner.
1: So, kailangan meron tayong presence of mind during this sakuna, di ba?
2: Oo. So, hindi biro ang trabaho ng ating rescue teams, partner?
1: Yes.
2: For sure, marami yan silang hamon na kinaharap or mga experiences during their SRR, search and rescue retrieval operations.
1: Yes. So, regarding naman po PO sa mga napapagdaanan ninyo, ano naman po yung mga hamon na kinakaharap ng SRRT or maaari po ba kayong magbahagi ng inyong mga hindi makakalimutang karanasan o may experiences during SRRT?
3: Ang unang-una is yung panahon.
1: Yun.
3: Yun, malakas ang alon, malakas ang hangin, saka limitado ang aming visibility, lalo especially pagka gabi. Signal.
1: Yan,
3: signal. Yung signal ng mga namin. Hindi kayo makapag-report agad. Sa amin din, yung kaligtasan ng bawat isa sa amin.
1: Yes. So, yun talaga yung pinaka-complicated during sakuna, di ba? Yung hindi lang, syempre, sakuna nga, masama ang panahon. Syempre, yung signal din. Kasi, syempre, nagkakatumbahan yung mga poste natin, mga signal natin nagkakasira-sira dahil sa sobrang sama ng panahon. Tapos yung ulan pa, di ba? Napakahirap talaga sa ating SRRT team na makapag-usad sa kanilang misyon. Pero tignan mo, nakagagawa pa rin nila.
2: Yes, partner. Kaya nga, partner, tunay na nangangailangan ng tapang at disiplina at dedikasyon ang ganitong serbisyo. Kaya kahanga-hanga, partner, ang ating mga kasamahang, lalong-lalo na ang SRR teams. Saludo po kami sa lahat ng rescuers na inuuna ang kaligtasan ng iba.
1: Yes. So, pwede po ba kayo, PO, magkapagbahagi ng experience nyo kung anong sakuna yung naranasan nyo dito sa Bicol Region?
3: Way back to 2025 ng Bagyong Christine, na-deploy kami nun sa Libon, Albay. Pero dito pa lang sa Pulanggi is hindi na kami makatagos kasi malakas talaga yung current doon sa sa daan. Ngayon, nag-ipon-ipon na kami lahat doon ng mga rat ng rescuers. Ang pinaka lesson lang sa amin noon is hindi namin magampanan yung pag-rescue namin noon kasi doon pa lang sa daan is na-stranded na po kami. Kaya siguro after 3 hours saka po kami nakadaan doon. Saka po kami nakapag-rescue doon sa tapat mismo ng Rossi Motor.
1: Yes.
3: Doon po kami bali meron po doon mga naghihingi ng tulong. Tumulong po kami. Joint force po kami doon ng PNP saka Philippine Coast Guard.
1: Siyempre, siyempre, ika nga, safety nyo muna yung iisipin nyo. Kasi, paano kayo makakapag-save ng maraming tao kung kayo mismo sa sarili ninyo ay hindi nyo maisalba, di ba? Yes. So, kailangan natin antayin talaga na mayroon sa ating time na makapagpunta tayo sa ating location para makapag-rescue ng ating community.
2: Yes, partner. Para mas marami din tayong maisalba.
1: Oo.
2: Okay. At sa likod ng bawat tagumpay nga ng mga rescue operation, although may mga hamon partner, nandun pinakita nila yung kanilang tapang at kanilang ano na makatulong sa ating mga kababayan.
1: Yes.
2: Okay. Alamin na naman natin po kung paano nila pinauunlad ang kanilang kakayahan. Anong mga pagsasanay ang sinagawa o dinaluhan ng SRR team at bakit ito mahalaga?
3: Lagi po kaming nag-attend ng mga training and seminars regarding sa HDM, HADR and sa ano tulad ng WASAR. Big salute sa mga instructor ng ganyan pong mga training.
1: Oo, kasi hindi sila nagsasawa talaga na magbigay ng mga skills and knowledge sa ating mga ano team.
3: Para mas maging epektibo ang aming trabaho, dapat talaga mayroon tayong training regarding po sa mga ganon.
2: Agree tayo dyan, partner kay Pio. Mm-hmm. Ang tuloy-tuloy na training ay naghahanda sa kanila sa iba't ibang sitwasyon at mas mapapalakas din ang koordinasyon sa iba't iba pang ahensya ng pamahalaan. Yes. So, bago tayo magtapos, partner, baka si Pio may gusto mo na siyang hingin or mensahe para sa ating mga tagapakinig.
3: Ang pagiging handa sa bawat pamilya at komunidad ay susi upang mabawasan ang pinsala at mapangalagaan ang buhay sa panahon ng kalamidad. Ang paghahanda ng mga emergency kit, go bag, survival kit, o first aid ay malaking papel at mahalaga sa panahon ng sakuna. Ang Naval Forces Southern Luzon sa pamamagitan ng Search, Rescue and Retrieval Team ay nananatiling handa paglingkod sa bayan anumang oras ng pangangailangan. Ang kaligtasan ay responsibilidad ng bawat isa. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, mas magiging mabilis at epektibo ang pagtugon sa anumang sakuna. Maraming salamat po.
2: Yes, PO. Maraming salamat po sa inyong napakahalagang paalala para sa ating mga tagapakinig.
1: At syempre, paalala din natin pala sa ating mga komunidad. Hindi lang para sa mga SRRT or kahit sinong mga team ang pwede lang magkaroon ng emergency kit. Pwede rin yung ating mga tahanan. Yes. Dapat mag-secure tayo ng sarili nating emergency kit para lagi tayong prepared kapag meron tayong hindi inaasahang sakuna, di ba?
2: Tama, partner. Sabi nga, tandaan natin na ang kahandaan ay nagsisimula sa ating tahanan. Mm-hmm. Maghanda, kanina nga nabanggit din, maghanda ng emergency o go bag, makinig sa mga abiso ng otoridad, at makiisa sa mga hakbang para sa kaligtasan. Muli, maraming salamat sa ating panauhin at sa walang sawang paglilingkod ng ating search, rescue, and retrieval team ng Naval Forces Southern Luzon.
1: At syempre ng Naval Installation Facilities Southern Luzon. Yes, meron pa partner. Po ba kayo PO na gustong batiin bago tayo mag-end?
3: Binabati ko lang lahat ng taga Naval Forces Southern Luzon.
1: Yun.
3: Sa aking mga kasama sa Naval Installation Facilities Southern Luzon.
1: Yun, shout out po sa inyong lahat dyan. So,
2: at yan po ang naging special nating bisita ngayong umaga mula sa Naval Installation Facility, Southern Luzon, si Petty Officer 3rd Class Glenn E. Fernandez, Philippine Navy, ang Petty Officer in Charge ng Search, Rescue, and Retrieval Team or SRR Team. Maraming salamat po, PO, sa inyo sa pagbabahagi ng inyong oras at mahalagang impormasyon para sa ating mga kakaryans.
1: At bago magtapos ang ating programa, atin po munang balikatin ang safety quote for the week.
0: Safety reminders from the Philippine Navy. Safe seas, safe lives.
1: didn't need to know the whole alphabet of safety. The ABC of it will save you if you follow it. Always be careful. By Colorado School of Mines. Ipinapahiwatag ng safety quote na ito na lagi nating tandaan ang pinakamahalagang ABC ng kaligtasan, ang always be careful, na kung saan ang pagiging maingat sa bawat kilos, pagsunod sa tamang pamamaraan, at pagiging alerto sa paligid ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang aksidente. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa simpleng pag-iingat at nagiging ugali sa pamamagitan ng disiplina at responsibilidad. Kahit gaano pa kahusay o bihasa ang ating sundalo o manggagawa, maaari pa rin siyang maaksidente kapag naging kampante. Sa kabilang banda, kung palagi niyang isa sa buhay ang prinsipyong ito, mababawasan ang panganib ng aksidente, mapoprotektahan ang kanyang sarili at makatutulong siyang mapanatili ang kaligtasan ng buong grupo.
2: Tumungo naman tayo sa ating leadership quote.
0: Leadership quote.
2: And I quote, "A true leader fosters synergy by bringing together diverse talents under one mission, empowering the personnel to act with shared vision and common purpose," end of quote. By Commodore Alex B. Gianan, Philippine Navy, the Assistant Deputy Chief of Staff for Financial Management, AJ-10 AFE. Ito ay nangangahulugan na ang tunay na leader ay hindi lamang nagbibigay ng utos, kundi pinag-iisa ang iba't ibang kakayahan, kaalaman at talento ng kanyang mga tauhan upang makamit ang iisang layunin. Nauunawaan ang isang mahusay na leader na bawat miyembro ng organisasyon ay may natatanging kontribusyon. At ang pagsasama-sama ng mga ito ang nagdudulot ng mas mataas na antas ng pagganap at tagumpay. Ang synergy ay nangyayari kapag ang bawat isa ay nagtutulungan, nagtitiwala sa isa't isa at kumikilos ng may iisang direksyon at layunin sa pamamagitan ng pagbibigay ng malinaw na bisyon, tamang gabay at pagkakataong makibahagi sa misyon, napapalakas ng isang leader ang kumpiyansa at dedikasyon ng kanyang mga tauhan.
1: At dito na po nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at viewers na walang sawang sumusuporta at tumututok sa KIR 104.3 The Way FM.
2: Isang taus-pusong pasasalamat din po sa pamunuan ng KIR 104.3 The Way FM kay Ma'am Yvette Pau at kay Ma'am Mel para sa kanilang patuloy na paggabay at suporta. At syempre, isang malaking pasasalamat din sa ating kasama sa technical, si Kuya Don Mon, sa kanyang walang sawang suporta sa ating programa.
1: Hanggang sa susunod na programa, maraming salamat, Kirians. God bless and keep safe.
2: Sa muli, ako po ang inyong lingkod, Petty Officer 3rd Class Glazy N. Cagalpin, Philippine Navy.
1: At ako naman po si Petty Officer 3rd Class Jessica Mison, Philippine Navy. Magkita-kita po tayong muli sa dito sa ating himpilan sa KIR 104.3 The Way FM sa inyong programang
2: Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maasahan at Your Service, Philippine Navy.
4: Kung nais mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa serbisyo at programa ng Philippine Navy at Philippine Air Force, maaari kang makipag-ugnayan sa aming contact information na 0998-043-0573. Maaari ring mag-email sa info@bway.febc.ph at magmensahe sa aming FB page, KIR 104.3 The Way FM.
5: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa KIR 104.3 The Way FM?
6: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
7: Bakit, Apo? Anong meron?
5: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ang The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month. Kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
6: Ah, ganun ba?
5: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
7: At ano pa yung isa-isko, Apo?
5: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
6: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
5: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin, eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
7: Aba, eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
5: Po, as in ngayon, ha? Sige, sige po.
8: Kakerian, may mahalaga kaming impormasyon na ihahatid sa inyo para sa darating na Lunes, July 6, 2026. Ang FEBC Philippines ay magkakaroon ng special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mula alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga. Makakasama natin sina Heidi Bernardo Sampang at Attorney Jeremiah Belgica. At sa oras na alauna hanggang alas 4 ng hapon, makakasama naman natin sina Pastor Eric Cortez at Attorney Jeje Lacanilaw. Ito ang Bantay Impeachment. Sabay-sabay tayo, Kakerian, na aantabay, magbabantay at mataintim na mananalangin. Ngayon pa lamang hanggang sa mga oras na ating sinusubaybayan ang magiging kaganapan sa Senado para sa special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bantay Impeachment!
9: Kuryente 1.5, tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
10: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
9: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
10: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
9: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: The G Stories with the double G teachers Jemar and Gretchen Nokos. Mga guro na iisa ang puso sa makabuluhang pagtuturo. The G Stories.
1: We are your double G on the radio.
2: It's your tandem, Jemar Nokos.
1: And Gretchen Nokos. Good morning!
2: Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon sa programang ito.
1: We are your CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. Mm-hmm. And this program ay tinatawag po natin G Stories. Welcome to G Stories, mga ka-Team G. Kamusta ang iyong weekend? Kamusta ang Sabado mo, ka-Team G? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. At maging ang iyong pagtuturo ay, it's a happy moment always, I believe, as we are all inspired to teach for our students. Ikaw, Sir Jemar, how are you today?
2: Masayang-masaya sapagkat nandito naman tayo sa programang ito na alam ko marami naman tayong matututunan sa mga i-share natin at sa mga, lalong-lalo na sa mga nakikinig at nanonood ngayon na dapat isaalang-alang sa ating mga pagtuturo.
1: At hello, good morning sa lahat din po ng parents na nakikinig ngayon.
2: Maganda
1: sa inyo pong lahat na umaantabay sa ating programa. Okay, so let's get started, Sir Jemar. At marami nga po tayong pag-uusapan ngayong umaga. And sana po ay huwag niyo po kaming bibitawan. Tumutok po kayo para sa isang oras ng pag-aaral. Nako, mag-check na tayo ng attendance. Maya-maya lamang ha. Kaya para po sa ating mga online viewers, mga ka-Team G, ay go live na po kayo sa ating programa ngayong umaga. And of course, we would like to greet our radio listeners. Good morning po sa inyong lahat dyan sa Ginubatan, Albay, sa Okbina family at syempre sa ating mga kasama dyan sa Taladong, Kamalig, Albay. Good morning po sa ating mga kakarians dyan. Si Nanay Nides yan, si Nanay Nides, si Nanay Rita. Sana nakikinig din ngayon si Nanay Marlene. No? Good morning po sa inyong lahat siya na mga silent listeners natin sa Taladong, Kamalig, Albay. And good morning din sa aking teacher friend dyan sa Busay, si Ma'am Mary Ann. Ayan, sana po ay nakikinig ka, Ma'am Mary Ann. And good morning po sa inyong lahat na nakikinig na ngayon sa ating programa. At para po umpisahan ang ating pong topic for this morning, let's have this song from Adrian Lipardo. Ito po ay Pinamagatang Salamat.

0: Isang malaking pasasalamat nga po ang nais naming ipahatid sa ating mga kapwa-guro na patuloy pong nagiging kasangga natin sa edukasyon. Right, Sir Jamar?
1: Napakalaga ang ating tungkulin bilang sa mga guro. Lalo-lalo sa mga kabataan na ngayon ay kailangan talagang matuto sila sa mga tamang dapat malaman nila sa lalo-lalo na ngayong panahon kayo.
0: Yes, and thank you so much our dear teachers for being always there anuman ang panahon. Umulan man, mainit o bumagyo, ay naririto ang ating mga kasamang guro at hindi po sumusuko sa ating bokasyon bilang mga tagapagturo. At para po ay umusad na nga tayo at magpatuloy na sa ating topic ngayong umaga. Sir Jemar, ano nga bang ating pag-uusapan? Open-minded ka ba?
1: Yun namin na. Oo naman, syempre, lagi.
0: Well, saan ba natin napapakinggan itong mga words na to?
1: Oo, kadalasan napapakinggan natin yan sa mga networking.
0: So, business, no? Business. Oh, well, napakahalaga ng salitang ito ngayong umaga because we are going to talk about setups for an open-minded class. Okay, yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Setups for an open-minded class as we deal deeper on the importance of intellectual open-mindedness. Yan po. At marami pang iba dito po sa G-Story. Samantala, dumako na po tayo sa ating segment na Guru Story for the Day.
2: Guru Stories, mga kwento ng edukasyon at inspirasyon mula sa mga tagapagbigay ng kaalaman. Narito ang kanilang story for the day.
0: Sa ating Guru Story for the Day ay pag-usapan natin ang salitang open-mindedness. Ang open-mindedness ay pagsasaalang-alang ng iba't ibang pananaw, ideya at opinyon nang walang panghuhusga. Kabilang dito ang pagiging receptive sa bagong impormasyon at kakayahang mag-isip ng kritikal at may empathy. Sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng bukas na pag-iisip, maaari nating linangin ang empathy at pag-unawa ng mga mag-aaral na mahalaga para sa pagbuo ng mga positibong relasyon at paglikha ng isang maayos na kapaligiran sa loob ng paaralan. Sa edukasyon ngayon sa Pilipinas, ang open-mindedness ay tumutukoy sa lumalaking diin ng paghikayat

0: sa mga estudyante na isaalang-alang ang iba't ibang pananaw, questionin ang mga luma o itinatag na paniniwala, maging ang mga bagong paniniwala at maging bukas sa mga bagong ideya. Magaman may mga hamon pa rin tayong hinaharap, kasama na dito ang patuloy na pagbabago ng curriculum sa Department of Education, dapat nating siyasatin ang pagpapalakas ng mga kasanayang kritikal at ang bukas na pag-iisip maging ang aktibong pakikilahok ng mga estudyante sa mga komplikadong issue sa ating komunidad. Ang kasalukuyang edukasyon ay nagtatangkang itaguyod ang pagiging bukas ng napag-iisip sa pamamagitan ng pagsasama-samang kasanayan sa kritikal na pag-iisip. Maging ang mga pagbabago sa ating kurikulum ay nakatuon sa critical thinking at open-mindedness. Sa umagang ito'y pag-usapan natin, ano nga ba ang kahalagahan ng isang bukas na pag-iisip sa pagtuturo bilang mga guro at kung paano tayo gagawa ng isang kapaligiran. How are we going to set up a classroom that is open-minded as we are looking forward to nourish our students' critical thinking na makakatulong sa pangkalahatang paglago ng kanilang pagkatuto. Sir Jemar, when you think of open-mindedness, ano ba ang mga nai-imagine mo? Ano ba ang mga naiisip mo?
1: Sa akin bilang guro ay ito'y kapamaraanan na pag may, alimbawa sa lesson, nagdi-discuss ka, may mga suggestion ng mga bata or sasagot nila base sa tanong mo ay may something na gusto silang express na kung saan dapat maging open-minded tayo kung ano yung mga situation or mga kung pinapahayag nilang sagot. So, dapat i-consider natin yun. So, nagsishare siya ng idea, consider natin yun. Hayaan natin yung mga bata na, or i-appreciate natin yung mga idea na binibigay sa atin.
0: Well, no, ang open-mindedness sa ating paumpisa pa lamang kanina ay binigyan natin ng definisyon bilang isang kasanayan sa pagtuturo na ikaw ay bukas para sa mga bagong ideya.
1: Tama.
0: Mga ideya na minsan ay hindi angkop, maaari sa iyong mga personal na paniniwala. Hindi ito yung mga kinasanayan mo, pero handa kang makinig at tumanggap.
1: Tama.
0: Yun ang isang simpleng definition ng open-mindedness, no? At sa ating patuloy na pagbabasa ng ilang mga artikulo tungkol sa open-mindedness, sinasabi na ang open-mindedness, Sir Jemar, ay daan or bahagi din po ng critical thinking ng isang mag-aaral.
1: Napaka-importante yun.
0: And open-mindedness is a gateway to open more opportunities inside the classroom. Naniniwala ka ba doon, Sir Jem?
1: Agree. Kasi dito nga, isa na pag-uusapan natin ang pagiging open-mindedness natin, lalo ng mga kaguruan sa mga bata, ay ito yung nagiging way, nagiging, kumbaga, nagiging close. So, parang nagiging... ano yan, natural
0: sa mga bata. Do you mean engagement?
1: Nagkaroon ng engagement ang mga bata, ang mga estudyante sa ating mga guro at sa kapwa nila.
0: Pero bakit ba minsan ang isang guro ay hindi nagiging open-minded? Ano ba ang mga dahilan? Bakit minsan ay ilang guro na parang hindi open-minded?
1: Siguro sa akin perception, siguro dahil sa tingin natin sa isang estudyante ay siya na yun. Ibig sabihin,
0: anong siya na yun?
1: Yung kung sino siya, kung anong pinanggalingan niya, kung anong personality ng bata. Parang nag-judge na natin sila. Pero,
0: parang gusto mong sabihin yung growth mindset din.
1: Parang ganun.
0: Anong pinagkaiba? May pagkakaiba ba yung open-mindedness at growth mindset?
1: I think parehas lang siya sa akin sa part. Kasi pag sinabi yung growth mindset ay isang itong kapamaraanan na mag-encourage sa bata na kayang gawin niya or maganda yung idea niya na isang kapamaraanan na magpatuloy siya sa gawain.
0: Ah, sa akin naman, may pagkakaiba sila.
1: Ano yun?
0: Okay, may pagkakaiba sila. Yung open-mindedness is a principle in teaching na, yun nga, sabi natin, isang pagtanggap sa mga pwedeng bago or ibang ideya, or actually hindi lang ideya ang pinag-uusapan natin dito, no? Later on, mas mag-uusapan natin how is the other culture of other students can be part of the challenge of open-mindedness. Ang pagtanggap ng ibang kultura maging ibang lahi or yung race ng isang estudyante, kung meron mang ganitong oportunidad sa inyong sitwasyon, sa inyong paaralan, ay bahagi po ng open-mindedness. Sa ibang bansa, Sir Gemar, no, pinopromote ang open-mindedness pagdating sa issue ng racism. No? So, yun yung open-mindedness. Samantalang ang growth mindset naman, tama ka naman sa sinabi mo na yung ating value system, sa yung valuing natin ng ating mag-aaral, ay naniniwala tayong lahat ay may kakayahang lumago.
1: Tama.
0: Okay? So, I think there's differences pa rin pagdating dun sa dalawang terms na yon. Pero, mayroon silang parehong positibong epekto sa pagtuturo ng isang guro. But the question right now is, what can be the danger of open-mindedness, no? Yan ay ilang mga tanong na pwede po nating sagutin ngayong umaga. What can be the danger? May danger ba pag ang isang teacher ay open-minded?
1: Siguro yung papasok na dyan, yung anything na bago or idea na dapat nakakatulong, hindi nakakasama.
0: Yung hindi naman lahat ng narinig mo, hindi lahat ng nasagap mo, eh tatanggapin mo na.
1: Kumbaga, i-filter pa, isasalain niyo pa.
0: Sasalain, bubusisiin. Yeah, kaya nga naandoon yung critical thinking. Right? Oh, tama ka dyan, Sir Gemar. I agree with you that open-mindedness can also lead doon sa tanggap na lang tayo ng tanggap. Mm-hmm. No? Kasi nga, we have to be open-minded. And the next thing makikita natin yung sarili natin na na-confuse na tayo, no? Lito na tayo. Or wala na tayong stand patungkol doon sa mga bagay na pinakamahalaga. Mm-hmm. At dapat talaga nating i-work out as a learner and as a teacher. Well, bakit natin ito pinag-uusapan ngayong umaga? Ikaw personally, Sir Gemar, as a teacher, are you practicing it? And bakit mahalaga sa'yo yung pagiging open-minded?
1: Ito yung kapamaraanan ko na ma-adapt sa akin yung diba,
0: personal experience.
1: Ma-adapt ko yung mga bagay na hindi ko nagagawa dati na pwedeng makatulong sa akin pagtuturo. Eh, siguro since na-inline po ako sa technology, ako po ay tumatanggap ng mga bagong way sa pagtuturo, lalo na integration ng technology sa klase ko. Isang appreciation ko yan na pag may bago na I think na ito ay makakatulong sa pagtuturo ko at maiinganyo yung mga bata na makinig at matuto sa mga lesson, gagamitin ko siya.
0: Okay. Well, for me, open-mindedness is a heart that cultivates being teachable, no? I do appreciate every moment na napapa-aha and wow ako sa loob ng classroom because my students were able to share things that I don't really know. It doesn't mean that we are teachers. We know everything. Just want to share one conversation with a teacher, no? And this teacher is teaching in a private school here. Then sabi niya, sobra na daw yung may pressure siya, no? Pressure na nararanasan ngayon sa pagtuturo dahil may subject siya na hindi siya ganun, hindi niya ganun kabisa.
1: Mm-hmm.
0: And because of that, he needs to study even late night and in the morning, because there was daw a chance na tinanong siya ng estudyante tapos hindi niya alam yung sagot. So, well, she became very honest to tell that student that I was not able to, hindi pa ako nakakarating sa part na yan ng lesson, no? But of course, critically thinking, no, inisip niya na nagkulang siya. No? Nagkulang siya sa kanyang preparation. Yun po, no? Nako, sa mga nakikinig ngayon, talagang pag-teacher ka, preparation is it's very important. Well, sabi ko, napakaganda naman nung naging thought mo na you need to prepare.
1: Mm-hmm.
0: But I just wanna add that it doesn't mean you're a teacher, you know everything inside the classroom. Yes. There are still chances na may hindi ka napaghandaan. Okay? As much as you want to give the 100% and one to your students, there is still a moment na nagkulang. Well, pag ganun yung sitwasyon, ako lagi kong iniisip na hindi naman ako nakakahiyang guro pag nangyari yun sa akin. I think I start my class with the thought that I am open for it. I am open for learning inside my classroom. Okay lang na mag-share ang isang estudyante sa loob ng classroom. First thing in this class, I set that environment, no? Hindi ako yung may hawak ng lahat ng learning sa loob ng klase. It's okay, no problem. Ikaw ba, naranasan mo na yun?
1: Naalala ko yung isang conversation natin sa isang mentor natin na, no? Hindi lang tayo yung source ng information. Also, the students ay may source ng information.
0: Can be a source of information.
1: So, ibig sabihin, hindi natin alam lahat.
0: Sabi nga, no, teaching is a two-edged sword.
1: Kaya napaka-importante.
0: You teach and you learn.
1: Yes.
0: Oo. Kaya napakahalaga ng a teachable heart of teachers. I think that is very important na tayo ay maging open-minded sa mga bagay na ito. And of course, laliman pa natin ang ating pag-uusap patungkol po sa ating topic ngayong umaga. Setups for an open-minded classroom. Yan po ang ating topic ngayong umaga dito sa G Stories. At nais po namin na kayo imbitahin na mag-involved sa ating lesson for the day. Nako! Mga ka-Team G, gaano nga ba kahalaga ang intellectual open-mindedness para sa iyo? Bakit po mahalaga ang bagay na ito? I-chat niyo po and send to us your opinions, messages, and let's inspire each other sa ating topic ngayong umaga. Setups for an open-minded class. At sa atin pong pagpapatuloy ay mga tips naman po and ideas on how are you going to do this. Setups for an open-minded class. Narito na po ang ating segment na Gets ni Sir,
1: Gets ni Ma'am.
2: Gets ni Sir, Gets ni Ma'am. Tips, trends, and meaningful topics to teachers, parents, and students alike.
0: Sa ating Gets ni Sir, Gets ni Ma'am, pag-usapan natin ang mga activities na pwede po nating ipagawa sa ating mga estudyante to encourage, nourish an open-minded class. I believe, Sir Jemar, ang ating mga ka-Team G, yung ilan dito ay nagawa na.
1: Oo, familiar na sila dito.
0: Familiar na sila dito.
1: Kumbaga, babalikan lang natin.
0: And this is a validation that what you are doing is correct. And a validation. Effective yan. And go on with that and improve more, no? Well, sa atin pong pag-uusap, sa ating Gets ni Sir, Gets ni Ma'am, these are classroom activities that you can do to promote an open-minded class. May tatlong bahagi po ang ating mga tips na ito. Ang una ay perspective-taking activities. Pangalawa, exposure to diverse culture perspectives and reflective journaling. So, basically, tatlo po yun. Perspective-taking activities, exposure to diverse culture perspective, and reflective journaling. Ano nga ba, Sir Jemar, yung perspective-taking activities?
1: So, itong perspective-taking activities allows students to step into someone else's shoes and understand different viewpoints.
0: Mm-hmm.
1: So, ito yung mga dalawang activities that that can incorporate dito. So, familiar kayo sa number one is yung role-playing scenario.
0: Role-playing scenario.
1: So, ang ginagawa dito ay ina-assign natin yung ibang mga estudyante sa, alimbawa, sa isang grupo na may kanyang-kanyang role na dapat nilang gawin sa isang scenario. Mm-hmm. Kailangan may consider yung magkakaibang perspective kung mm-hmm. paano nila gagawin yung mga role-playing na activities.
0: Okay. As we mentioned a while ago, this activity can help develop empathy and understanding of complexities of various roles in a certain situation in your classroom. That is very important, Sir Jeff.
1: Kasi with this scenario, na ano talaga ninda?
0: Kumbaga, na ano?
1: Na naintindihan nila kung ano yung mga posisyon nila or perspective nila based dun sa...
0: And it's good to know that our student can be open-minded when it comes to roles.
1: Hmm.
0: Roles of different person in a certain scenario. For example, if the role-playing is about, ako, ginawa ko to. Imagine, I did this in a research class. No? Well, iniisip natin dati, pag role-playing, sa mga English class lang yan, di ba? Iniisip natin yun dati. Kasi tayo, ganun yung na-experience natin sa ating mga teachers dati, no? Na pag role-playing, nasa sa literature class lang yan, sa history class lang yan, or language classes, no? But you cannot do that in math. Okay, something like that, no? And bihira sa science, may mga ganun. Well, ako, sinubo ko siya yung bagay na ito sa research, no? So what I did was I asked them, my topic is about research problem. So doing a research problem, recognizing a research problem, they have to recognize scenarios in their lives. And to deeply reflect on it, I asked them to do a role play of that certain problem. Well, the students, number one, are highly engaged about the topic. That's number one. Number two, I think even other groups na wala sa ganong sitwasyon, na open yung mind nila tungkol sa possibilities na ma-encounter din nila yung ganong sitwasyon. Reflective. Yung reflection, yung relationship, yung relasyon, no? Ng senaryong iyon sa kanilang buhay.
1: I think papasok din dyan yung engagement tapos yung critical thinking nila. Napaka-importante.
0: As we mentioned kanina, no, yung engagement, napaka-importante. And of course, I can see na yung evaluation nila naging madali. Okay? Evaluation ay naging madali dahil nga sa role-playing. Okay, number two are debates and discussions. Organized debates or class discussions on controversial topics, encouraging students to present arguments from different perspectives. This activity promotes critical thinking, respectful communication, and open-mindedness.
1: Experience mo na ito, debates and discussion. Saan ka nga linaban?
0: Oo. Marami. Oo.
1: Nanalo ba kayo sa debates na yun?
0: Oo naman. By the grace of God, no, nung college and high school, no, nagdi-debate tayo. So, siguro, magandang makashare din tayo. Ano ba yung magandang experience ng isang estudyante sa debate? Oh. Yung ano, yung ako, as I experienced debate because I was also a debater nung ako yung nag-aaral pa, no. Yung ano, accountability mo sa opinion na meron ka. No? Accountability mo na, na-form yung accountability ko, na-form yung accountability ko that time when it comes into my opinions, no. Accountable ako doon and ako yun. I mean, I can form my own opinion. I can give stand to what is happening around me. Okay? So, ayun po. So, under perspective-taking activities, we have two role-playing scenarios, debates, and discussions. Well, we have exposure to diverse cultures and perspectives. Okay? Exposing students to diverse cultures and perspectives broadens their understanding of the world and promotes open-mindedness. Well, here are two of the ways to develop po, no? Or these are two activities that can develop diverse culture and perspectives connected to open-mindedness in your classroom. What are these, Sir JMR?
1: Number one, guest speakers. Invite guest speakers from different backgrounds to share their experiences and perspective with the students. The first-hand interaction helps students develop empathy and challenges their preconceived notions.
0: Mm-hmm. Inviting guest speakers. Mm-hmm. And the second one is virtual field trips.
1: Hindi ko naranasan yung virtual.
0: Virtual field trips, parang hindi pa siya popular, no? Sa ating, ikaw ba?
1: Ang nakita ko, alam ko lang field trips.
0: Yung actual field trip. Kasi kailangan din natin ng mga resources. Online and, online resources. I did this before, Sir Jem, when I was elementary. Naalala mo ba, may bus na umiikot dati? May malaking bus na umiikot yun sa Sorsogon dati.
1: Ayun, parang tapos, science
0: fair. Science, yes. Tapos universe.
1: Yun. Narinig ko na yan.
0: Virtual tour of the universe. And then, nervyos na nervyos ako nung that time kasi hindi ako marunong kumagit ng computer kasi elementary pa lang ako, grade 4. Tapos pinipili yun, no? Yung mga, syempre, ang saya-saya mo, yung mga honor students yung pinipili. Tapos sasakay kayo dun sa sobrang lamig na bus, tapos may e-book, no? Yung may pen, tapos may book, tapos pipindot ka doon ng mga keys sa computer, tapos you're gonna see the universe.
1: Pero until na meron pa yung gano'n.
0: Sana meron pa, no? I don't know. Hindi ko matandaan if this is from the Department of Education or a private sector. Pero sana, no? Sana may mga gano'n. Mga ka-TG, may nararanasan pa ba kayong gano'n? Or narinig po ninyo mula sa mga kaguro na may gano'n pa pong bus? Na, well, ako, ang saya-saya ko noon. Parang every year, hinihintay ko yung chance na yung makabalik ako sa bus na yun.
1: Which is talaga memorable and may impact talaga sa'yo.
0: Oo naman. Because, as always, no, yung mga unforgettable experiences natin, tumitibo yun sa heart natin and form our interest. Kaya naman nung bata ako, mahilig talaga ako sa universe.
1: Sige,
0: Okay. Next is reflective journaling. Ginagawa to ng mga estudyante ko, Sir Jem.
1: Kaya
0: pag pumunta ka sa faculty ko, sa office namin ni Sir Jemar, ang dami-daming blue na note journals, no? I do journaling sa mga estudyante ko. Well, journaling provides students with opportunity for self-reflection and introspection. And here are two ways to do that.
1: Okay, number one, prompts for self-reflection. Provide students with thought-provoking prompts that encourage them to reflect on their own beliefs, biases, and experiences. This practice helps students develop self-awareness and challenges them to consider alternative viewpoints.
0: Ano yung mga prompts na yan?
1: Hindi na asahang ano.
0: Anong hindi inaasahan?
1: mga question na. Anong gagawin
0: yan,
1: mo?
0: Yan, mga tanong yan.
1: Anong mga gagawin mo sa sitwasyon na to?
0: Yes. Ako naman, nag-Valentine. So, you know, humingi ako sa, pinagawa ko sila sa journal ng isang activity like, if gagawa ka ng title, research title, tungkol sa love life mo, ano to?
1: Ano yung mga sinagot mo?
0: Wala pa, magpapasa pa sila. Dalawang days na suspense, hindi sila nagpasa. O, magpasa na kayo ha. Yeah, so, yung prompts na kasi yun, mahalagang ginagawa natin siya in a right timing and season din. For example, yun nga, Valentine's. Everyone is interested about Valentine's. So, I adjusted something na makaka-reflect sila sa Valentine's at the same time, nandun yung learning nila sa research. Kaya sabi ko sa kanila, write a research title. As our topic is about research title, kung gagawa ka ng research title tungkol sa love life mo, ano ba yun? Ikaw ba, Sir Gemma? Ano ba?
1: Ano lang?
0: Challenge lang today. Kung gagawa ka ng research title tungkol sa love life mo, ano yon?
1: Ikaw ang nagbigay
0: research title ha. Alam mo ba ang research title, Sir Gemar? Siguro ako qualitative research that explains how much I love Sir Gemar, no?
1: Kami measure ba yun?
0: Qualitative nga lang. Well, pag sinabi natin qualitative, it's a descriptive research. No? May two types of research, qualitative and quantitative. The qualitative is more of a descriptive research. When we say quantitative, ano?
1: More on.
0: Numerical data numerical, research. Yeah, numerical. Okay, nga quantity.
1: It's more on numbers.
0: Numbers. Okay. Ano yung pangalawa? Sharing and discussing journal entries. Ginagawa ko din to, Sir Jim. Create a safe space for students to share and discuss their journal entries with their classmates. This activity promotes open-mindedness by encouraging students to listen actively, respect different perspectives, and engage in meaningful dialogues. So pag gumawa po sila ng mga journals, have a moment, make time na sila po ay mag-share din to each other. Sometimes what I'm doing is, I ask them to let a classmate read their journal. And let the classmate comment doon sa journal na sinulat nila. Ikaw ba, Sir Gemar? Ano dito yung mga usually lagi mong ginagawa?
1: Dito sa part ng ano, sa mga role-playing scenarios.
0: Ano talaga? Computer?
1: Ginagawa ko. Parang ina-actual ko. Kung ikaw yung server, pag ikaw yung, alibaw, sa ako kasi sa ano sa computer, sa networking. Ikaw yung server, ang ginagawa mo. At ikaw si client, anong ginagawa mo rin? At sino yung nagiging, ikaw ma-assign ka sa router, itong gagawin mo, para madali nilang ma-retain sa isip nila, ay, ito pala dapat ang ginagawa.
0: And minsan mag-switch nila ng roles.
1: Siguro papasok doon yung simulation.
0: Simulation.
1: Ganon process pwede. Yun.
0: O, diba, pwede ang role-playing sa computer system services. Sa iba-ibang ano, no?
1: Depende sa, subject. Yeah, depende sa, discard na ng teacher na ma-incorporate yung mga example na to.
0: Oo, syempre, responsive pa din doon sa objective
1: ng
0: lesson, diba? At ng curriculum na sinusunod mo. Well, sa akin naman, maganda to. Lahat itong nabanggit natin, magandang activity sa loob ng klase. And again, our goal here is to set up an open-minded class, no? Isang environment sa loob ng klase that promotes open-mindedness. I think isa sa pwedeng medyo challenging i-implement, Sir Gemma, yung guest speakers. Well, ako, nagawa ko siya twice this year, no? Meron akong class sa Philippine Politics. So, what I did, I invited an SK chairman. Pwede po yun, no? Well, itong ating mga government officials, SK chairman, sa barangay, mga leaders po natin, willing naman silang pumunta, no, for free, papa. Syempre, bibigyan mo lang sila ng ano, tapos na, pwede, diba? As an appreciation. Pero gustong-gusto po nila na nagsasalita din sa mga classroom. So, you can coordinate with them. So, in my experience, on the topic governance, I invited an SK chairman. So, pinili ko yung SK chairman kasi she can encourage leadership, youth leadership,
1: because
0: no?
1: she is part of the politics.
0: Oo, and young siya. No? Makaka-relate, maraming marirelate na topics yung klase ko sa kanya. Okay, yung virtual field trips, medyo pwedeng cost ito, no, Sir Gemar? Mm. Pero let's see. Baka naman may mga free... may alam ko
1: Ang alam ko, mga immersive technology na sinasabi.
0: Immersive technology?
1: Virtual reality,
0: ganun. May gano'n na ba? May free ba nun, Sir Gemar?
1: Sa Philippines, I think parang mayroon na, pero hindi masyado kasi mahal kasi.
0: Parang 3 years ago, I'm with startup groups. Dinidevelop pa tong pot na to.
1: Mayroon pang augmented reality.
0: Ayan.
1: VR.
0: Oo.
1: Sa ibang bansa. Pero ang alam ko,
0: meron din siguro.
1: Hindi lang masyado
0: na. Next time, no, balitaan mo kami kung ano yung mga sites na pwede naming puntahan. Para, ang tawag doon, augmented?
1: Augmented reality and virtual reality. Magkaiba na doon.
0: Well, last week, we're talking about AI, Sir Gemar, no? How is this topic also affects the AI era today in education? Masiingit lang natin kasi absent ka last session.
1: With this, yung sa mga technology ngayon?
0: Opo, yung open-mindedness, then AI.
1: I think, so kung gagamitin natin AI sa pagiging open-mindedness, pwede. In a way na kumbaga magiging responsible ka lang. I mean, yung in a way na magagamit mo siya in a good way. Yun ang point dito.
0: Well, I think last time also with Sir Steven, we dealt on the open-mindedness of the teachers in how our students use AI in accomplishing their school tasks. I think open-minded na din tayo.
1: Meron na ngayong parang ina-allow na.
0: Yes, pero may rubrics to follow.
1: Yes.
0: How to grade and check the output of a student who adopted an AI tool. Okay? So mga ka-Team G, kamusta naman kayo dyan sa inyo pong pakikinig? Alright, so let me just review you of these setups for an open-minded class. For perspective-taking activities, highly recommended pa din ang role-playing scenarios, debates, and discussions. Well, for exposure to diverse culture perspectives, we can do the invitation or inviting a guest speakers or a virtual field trip. Kasi nga culture, immersing in the culture of other country. Okay, or maybe just another culture of a certain region in the Philippines, no, Sir Gemar. And what is reflective journaling, Sir Gem?
1: So, dito naman yung prompts for self-reflection.
0: Mm-hmm.
1: And then number 2, yung sharing and discussing journal entries.
0: Well, whatever do you think is fit to your classroom, you can try this, mga ka-Team G. And remember, the goal is to encourage, promote open-mindedness in your classroom. And if you are already doing this, well, good job, Ka-Team G. Keep going and think of more ways for a creative implementation of your activities. At patuloy po kayong sumagot, mga ka-Team G, sa ating tanong, ang ating G ka na ba question for the day. Bakit nga ba mahalaga ang intellectual open-mindedness? Mamaya po sa ating pag-summarize or wrap up ng ating discussion as a professional teacher, how this open-mindedness can add value to our teaching profession. Mamaya-maya po yan. Samantalay, dumako na tayo sa isang pinakamahalagang bahagi ng ating usapan. Because we recognize that all knowledge and wisdom came from our God. This is On Matters About God.
2: OMG! Because all wisdom and genuine knowledge starts and ends with Him. Here now is On Matters About God.
0: Sa ating On Matters About God, let's talk about Mark chapter 4, verse 25. For whoever has a teachable heart, to him more understanding will be given, and whoever does not have a yearning for truth, even what he has will be taken away from him. A teachable heart is very important. Hindi sa lahat ng pagkakataon alam mo ang mga bagay-bagay. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang may pinaka-bright idea. At lalong hindi sa lahat ng pagkakataon, ay prepared ka for a certain situation that you need to listen. You need to learn from other people. You need to be teachable. And how are we going to practice a teachable spirit? Not only an intellectual open-mindedness, or not only being open-minded, but having a teachable spirit. Well, we have three unforgettable thoughts for today. Number one is grow. A teachable spirit desires for growth. Growth is a person's top priority. We have to look for opportunities to grow in every situation. We are not an all-knowing person that knows everything. We have always a chance to grow. And in that every situation, seek to ask questions. Asking question is not the ways of the fool, but asking questions is the ways of a teachable person. Make every opportunity a chance to grow. Learn from every situation and keep track of your learning, as we always need to evaluate which area we lost control, which area we need to improve, and which area we became outstanding. As we want to always glow in every moment, learn from every moment. And lastly, share what you learned. A teachable person is not afraid to share what he learned. A teachable person believes that as he shares, or as he is sharing what he is learning, he keeps on growing. So mga ka-Team G, grow, glow, and go! Yan po ang ating three important thoughts for this morning. A teachable person has priority to grow. Always, it's his objective in life to grow. He has a humble heart. He knows he don't know everything. And You always choose to glow. Learn from every situation. Whatever it is that you are facing right now, learn from it. And last is go. A teachable person is not afraid to share what he learned. Grow, glow, and go. Yan po ang ating learning from Mark chapter 4 verse 25, encouraging for us to have always a teachable heart. And as we move on to our word for today, let's seek the presence of the Lord. Let's pray to our Lord God. Let's invite Sir Jemar.
1: Let's pray. Panginoon, salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng panibagong wisdom na galing sa iyong salita.
0: Yes.
1: Tulungan niyo po kay Panginoon na mas lalo po namin na makilala kayo at alam po namin sa mga nalalaman namin patungkol po sa inyo.
0: Mm-hmm.
1: Ay ito yung way na nagiging mas lalo kaming maging humble ang heart namin sa mga bagay na nababasa man namin na nakikinig sa inyo,
0: yes,
1: napapakinggan sa inyo. Tulungan niyo po kay Panginoon na maging open sa mga bagay na to. At ikaw lamang po, Panginoon, ang maitaas sa mga pagkakataon na may mga nalalaman kami higit sa lahat sa pagsunod sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa tatlong narinig po namin yung go, grow, and glow, Panginoon, na ito ay mag-remind po sa amin na gamitin kung ano po ang mga resources na mayroon po kami for your glory. In Jesus' name, amen.
0: Amen. Sir Jeff?
1: Yan po ang matters about God.
0: In Mark chapter 4, verse 25 po, a reminder for us to always keep teachable.
1: Keep teachable.
0: Ikaw ba, Sir Jeff? Are you teachable?
1: Isang patunay na itutukang Kristiyano.
0: Mm-hmm.
1: Example po si Lord, diba? Isang halimbawa na pinakita mm-hmm. sa atin na tayo din ay gayahin po natin yung maging teachable po tayo. Kasi ito yung mag-o-open sa atin na maging mas lalo pa natin magkaroon ng yung tinatawag na relasyon sa Diyos, intimate relationship.
0: Mm-hmm.
1: Sa pamamagitan ng mga bagay na napakikinggan natin, napabasa natin sa Bible, na in a way na sabi nga, para masabi natin na makapangyarihan ang salita ng Diyos ay isa buhay natin sa ating pamumuhay bilang Christian.
0: Mm-hmm. And the spirit of the Word of God is always humble.
1: Mm.
0: No, yun eh. Kaya nga, kahit matigas na tinapay, napapalambot nito. Dahil nga po, that's the spirit of the Word of God. Because that is Jesus. He is so humble and teachable. Well, ano nga ba ang takeaway natin, final takeaway natin sa ating episode ngayong umaga, Sir Jeffrey?
1: Sa atin, sa ating profession bilang guro, ay yun nga po, isa alang-alang po natin na maging open tayo sa mga bagay na makakatulong sa atin sa pagtuturo
0: mm-hmm.
1: at sa mga estudyanteng tuturuan natin.
0: Yes.
1: Lawakin natin ang ating isip. At higit sa lahat, ano man na mayroon tayo, ay yun nga, i-accomplish natin para sa kapurian ng Panginoon.
0: Yes, ang pagpapalaganap ng bukas na kaisipan sa pag-aaral ng ating mga estudyante ay mahalaga para papaunlad ang kanilang empathy, critical thinking, at effective communication sa pamamagitan ng pagsasama-sama at nakakainganyong mga activities na atin pong nabanggit kanina tulad ng journaling, debate, role-playing, at iba pa, ay naitataguyod nito ang bukas na pag-iisip at malikhaing pag-approach ng ating mga estudyante sa mga lesson sa loob ng silid aralan na magkaiba-iba man ang ating pinanggalingan, ang ating mga paniniwala, ay bukas ang ating isip na matuto at tumanggap. Habang sinisimula natin sa ating mga classroom ang mga activities na ito, patuloy po tayo na mag-aral kung paano natin mas epektibong maipapahayag ang ating mga lessons sa ating mga mag-aaral na sila po ang sentro. Ayun po, no? An open-minded class is at a thinking, open-thinking class at open to emotion, an empathetic class at a class that opens communication. So, yan po, no? Let's promote an open-minded class. At kayo po, mga ka-Team G, ay pinapasalamatan namin because you are always on the go when it comes to listening to this program. Maraming marami pong salamat sa inyo.
1: At salamat po. Samahan niyo po kami ulit sa sunod na episode ng program.
0: Yes,
1: nito.
0: Samahan niyo kami sa susunod na episode at manatili po tayong open-minded sa atin pong pag-aaral. Marami pong salamat sa ating technical at kayo po ay patuloy na makinig ng ating mga programa dito lamang sa Care 104.3 The Way FM Legazpi City. This is G Stories. Thank you.
1: Thank you.
0: And God bless us all.

Na-inspire ka ba at Team G? Ituloy ang inspirasyon dulot ng edukasyon. Kung may mga katanungan ka sa amin, maaari kang mag-contact sa 0929-359-4298 o 0915-931-7184 o di kaya ay mag-comment sa Care 104.3 The Way FM.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

And yes, yes, yes. Hello mga ka-Karians, mga ka-Amplifieds. What a blessed Saturday to each and everyone. And welcome po once again sa atin pong programang Amplified Beats only here at FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. And kamusta po mga ka-Karians? Alam ko po na ngayon tanghali na naman, at sa mga ka-Karians po natin na still preparing for your lunch, yan, habol-habol po tayo, but still enjoy pa din yung process ng pagluluto ng kanin, ng mga ulam, ano po. At syempre, ito din yung time para mag-bonding po tayo as a family, or di ba, sa ating mga tagapakinig na nasa trabaho, yan, time din po natin yan para magpahinga. So, hello po sa bawat isa na nakikinig saan man po dito sa Bicolandia. And of course, kung kayo po ay naaabot, yan, outside Bicol, yan, maaari po kayong makipagkwentuhan, makipag, di ba, chikahan sa atin pong Facebook Live. So, live na live po tayo sa ating Facebook page, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Kung meron po kayong mga nais batiin, huwag po kayong mag-alala, you can comment po sa ating comment section. At mamaya po, babasahin po natin yan. Of course, sa mga ka-Koreans po natin na, di ba, minsan hindi po nakakapag-open ng Facebook, still you can chat with us or communicate with us through our cell phone number. So, meron po tayong smart number, 0998-843-0573. At pahabol ko din po, kung kayo po ay silent listener, bukod po sa ating mga PM radios, you can still hear us sa pamamagitan po ng online streaming. So, dire-diretso lang po siya na mapapakinggan niyo po ang atin pong programa ngayong hapon. So, we have bit.ly/thewayfm. So, ayan. Tayo po ay magkakasama-sama na naman sa isang oras may kalahati ngayon pong Sabado. At mapapakinggan niyo po ang atin programang Amplified Beats tuwing Sabado sa oras na 12 hanggang 1:30 p.m. So inaanyayahan ko po kayo. Tune in po tayo. Calibrate your PM radio sa 104.3, or pwede po kayong gumamit ng mga ano po natin, application. Yung sa FEBC Philippines na app, pwede niyo po kaming mapakinggan po dyan. So, nasaan man po kayo ngayon? Nasa bahay, sa opisina, yung iba, yan, hello po sa mga nakikinig sa mga kanilang sasakyan, sa tindahan, hello po sa inyo, sa mga tendero-tendera po dyan. Hello, hello. O nagpapahinga. So, yung iba, nagpapahinga na, tapos na pong mag-lunch. Sana all. Sa mga kumakain, yan, eat well po sa bawat isa. Yan, maraming salamat po dahil pinili mo po akong samahan ngayon hanggang mamaya pong 1:30 p.m. dito po sa ating programang Amplified Beats. So ito po inyong tambayan, ano po, kung saan magkakasama-sama po ang lahat ng generation. So dito walang pinipili po tayong edad, at di ba po, lahat naman ay nakaka-relate sa magandang musika. Dahil bawat pong kanta ay may dalang alaala, damdamin at kwento. Kaya ngayon, ka-Koreans, mga ka-Amplifieds, ihanda na po ninyo ang tanghalian, mag-relax, at sabayan niyo po ako sa susunod pong mga oras po natin dito. At for this another jamming session, ang inyo pong makakasama, walang iba, your ate DJ and at the same time, your snack buddy, Kay Barciliano. At para po sa ating unang segment, ang inyong

0: Papaalala po sa atin na, di ba, tayo may unang pag-ibig, may mga himig na naging sandigan po natin. At mga bago din pong mga awitin na unti-unti pong nagiging bahagi ng ating sariling kwento. Kaya ngayong tanghali, balikan po natin ang ilan sa mga awiting patuloy na tumatak or tumatatak sa ating puso't isipan sa iba't ibang henerasyon. Stay tuned!
1: Systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites.
2: Go! Different eras, one sound, generation of hits.

And yes, tayo po'y nagbabalik. At bago po tayo dumako sa ating pong second segment, which is the shared memories with music, ay atin pong pasadahan yung mga una po nating napakinggan na awitin po sa atin pong first setup, no, or playlist or segment na Generation of Hits. So nagmula po tayo, yung una pong awitin ay Complicated Heart by Michael Learns to Rock, na talaga naman pong ito po yung naging paborito ng maraming Pilipino. So kaway-kaway sa atin pong mga young ones, mga, di ba, yung mga tatay natin, yan. Diyan yan sumikat. At kahit nga yung panahon ng bata-bata pa ako, walaan nyo, secret ang ating edad. So yan ay naabutan ko pa. At hanggang ngayon, hindi pa din po ito, kumbaga, kumukupas. Yan, paborito pa rin po ito ng maraming Pilipino. At second one, Here For You by Firehouse, na ito po ay nagpapaiwatig sa atin na kapag tunay ang pagmamahal, hindi lang ito po nasusukat sa mga sweet words, kundi sa pananatili po natin sa atin pong loved ones. Then third one, Kay Tagal Kitang Hinintay ng Sponge Cola, na ito po ay isang classic love ballad. Galing po tayo doon sa classic love ballad, tayo po ay nag-switch sa isang awiting naging soundtrack po ng maraming kabataan at maging yung mga young at hearts. Then the fourth song, we have Museo by Eliza Maturan. So kaway-kaway sa mga may favorite sa atin pong artist na si Eliza. And syempre, wag po nating kakalimutan ano po yung atin pong last song, which is Risk It All by Bruno Mars. Oh, ito po ay ngayon pong mga taon na sumikat. Talaga namang napapasabay tayo sa awiting ito. Ano po? So, sino dyan yung kasama natin yung nakipag-sing along? Ano po? Ito po ay nirelease ngayong taon or last year, no? And hanggang ngayon, marami pa pong nakaka-relate at ginagawa po itong theme song ba? Or pamparelax ng kanilang hapon. So, sino nakaka-relate po dyan? So, moving forward, tayo po ay dumako sa atin pong second segment, which is the shared memories with music. So, kung kayo po ay familiar sa atin pong ibabahaging awitin, makinig po tayo, share our Facebook link kanina po, yung ating live, o ikwento nyo po sa inyong mga kapitbahay, o lakas-lakasan nyo yung mga radio nyo, or kung ano yung ginagamit nyo po ngayon na pakikinig para mas marami po tayong ma-relax ngayong hapon ito. May mga kanta po tayong talagang hindi naluluma, mga ka-Koreans, na kahit ilang taon na ang lumipas, kapag muling natuklasan ng bagong generation, para bang ngayon lang ito inilabas. Ngayon po, sa atin pong shared memories with music, ang atin pong awitin na tampok ay Mine by Taylor Swift. Una po itong inilabas noong year 2010, matagal na po, no? Tampok po ito sa album niya na Speak Now, at ikinuwento nito ang isang pag-ibig na nagsimula po sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, ngunit pinili pong ipaglaban. Ngayong 2026, muli po itong sumikat sa mga platforms, especially sa TikTok. Marami po ang gumagamit nito sa kanilang relationship edits, wedding videos, travel memories, at nostalgic moments. Dahil dito, muli pong nakilala ng Gen Z at ng mga mas batang listener ang isa sa mga classic pong awitin ni Taylor Swift. At ngayon pong buwan ng Hulyo, ito po yung may special na kahulugan para sa maraming tagahanga po ng nasambit na artist. So sa kanila pong community, madalas po na ipinagdiriwang ang Taylor Swift July, dahil marami po sa kanilang nakarelate sa mga awitin na nagbibigay ng nostalgic at yung, di ba, I feel love feeling. Yan. So bawat Hulyo, muli pong nabubuhay ang mga lumang kanta sa social media, lalo na po sa TikTok, kung saan libo-libong fans ang gumagawa ng edits at videos gamit po ang kanyang musika. So itong
awitin na to bagamat matagal na pong panahon na, 'di ba, ni-release, ay patuloy pong sumisikat sa TikTok. So ang awiting Mine po, sabi ko nga kanina, yan, ito ay patungkol sa pagpipili ng ating minamahal sa kabila ng takot at mga sugat mula sa nakaraan. Kaya kung ikaw po ay isa sa matagal ng Swiftie o ngayon mo pa lang pong matutuklasan ang kantang ito, siguraduhin niyo pong may hatid itong kilig at pag-asa sa inyo. So narito po ang awiting Mine, and let's enjoy the music.

Tayo po'y nagbabalik at yan, tayo po'y kinilig sa Awiting Mind by Taylor Swift. And mas lalo po tayong kikiligin kapag ang usapan ay pagkain. Yes, you heard it right. At nandito po tayo sa ating next segment, which is Bits and Bites, kung saan every Saturday ang inyo pong snack buddy ay naghahatid ng iba't ibang masasarap and at the same time, masustansyang mga snacks na pwede po sa lahat ng ating pong mga tagapakinig. Well, nung mga nakaraang buwan, yan, ang mas focus po natin dito ay una sa mga mag-aaral po natin, but I think makaka-relate din yung mga, syempre, yung nasa nakatoka lagi sa kusina, di ba? At yung mga tinatamad lumabas o gumawa ng komplikadong mga merienda. So, we will make sure na every segment natin, yan, every Saturday, yung mga nipepresent po natin mga snacks ay madali lang pong gawin. Kaya makinig na po tayo. And if you have any suggestions or comments, you can put it up in our comment section or on our smart number 0998-843-0573. At sa mga kakayans natin na nakikinig, hello po sa inyo, sa mga nagsiselebrate ng kanila pong birthdays. Yan. Speaking of birthdays, nice kong batiin on air ang si Ma'am Jaira Joy Chavez. Yan, anak po ni Pastor Rodel Chavez from Tiwi Albay. So kahapon ay nag-birthday po si Ma'am. So hello po Ma'am and have a blessed day. So napakagaling tong hindi lang guro, kundi yan. Gabi. It's speechless lagi ako kay Ma'am. So, isa siya sa mga good friend ko na nag-i-inspire sa akin kung paano pa i-love ang music. So, music ay blessing po sa atin ni Lord. Kaya, yan. Praise God. So, sa mga kakayans natin na hindi lang po nagbe-birthday, kundi syempre, may mga celebration. Yan. Yan man ay in grande or mini. Basta yan po ay nagbibigay sa atin ng, di ba, kaligayahan or we called it achievement. Yan, kami po ay nakikiisa sa inyo. Balik po tayo sa ating usapan at ngayon pong hapon na to ang atin pong merienda snack idea ay kamote cheese sticks. So, familiar po ba kayo sa atin pong tampok na merienda? So, makinig po tayo. You can put it sa inyo pong notes, sa inyo pong mga cellphone or yung usual ko pong in-encourage, pwede po natin isulat sa ating mga journal. So, ang kamote cheese sticks po ay isang masarap at madaling ihandang merienda na pinagsasama-sama ang natural na sweetness ng kamote and at the same time, yung malinamnam na lasa po ng keso. Crispy po ang labas nito dahil sa mga nilagay po natin yung breadcrumbs, habang malambot at cheesy po yung kanyang loob. So, mainam po itong iserve bilang pang merienda, minsan yan, snacks, ang pang baon, o kahit po pang negosyo, pwedeng-pwede po ito dahil mura lang po ang mga sangkap at madali pong gawin. So, yung mga usual po niyang ingredients, kamote, syempre binalatan at pinakuluan na po. Meron din po tayong grated cheese o yung kahit po yung ano, cheese sticks na hiniwa. Then, meron po tayong arena, itlog, breadcrumbs, asin, paminta which is optional, then mantika para po sa pagprito. Yung kanya naman pong mga measurement, depende na lang po sa inyo at pwede din po kayong maghanap sa online kung ano po yung mga measurement na mas prefer po ninyo. So, napakadali po itong gawin. Siyempre, papakuluan po yung kamote hanggang lumambot. Then, dudurugin po natin yan hanggang maging makinis. Then, we will add asin, paminta at yung arena at hahaluin po natin yan na mabuti hanggang maging malambot po itong dough. So, nagugutom na naman ako. Ayan, pangatlo, ayan, after pong maging malambot na dough, kumuha po tayo ng konting halo at patagin po ito sa palad at maglalagay po tayo ng piraso ng keso sa gitna at babalutin po natin to. So, huhubugin po natin siya na parang stick, then isasawso po yung bawat stick sa atin pong binating itlog, then babalutan ulit, ayan, ng breadcrumbs. Then, bago po natin ilagay doon sa kawali,
make sure na mainit po yung mantika natin at katamtaman yung apoy. Baka po maging ano na to. Maging uling ano. So, katamtaman lang po yung apoy at ipiprito po natin siya hanggang maging golden brown at malutong. Yan. Then, afterwards, siyempre, since ito po ay, niprito natin, hindi maiiwasan na merong mga excess na oil. Kaya, i-rest muna natin yung mga niluto natin sa paper towel para maalis po yung mga sobrang mantika. And we will serve it habang mainit kasama po ang ketchup, mayonnaise, or garlic dip. So, speaking of this merienda, ano naman po yung health benefits? So, yan yung hindi natin kinakalimutan. Hindi lang po tayo pwedeng kain ng kain. So, dapat alam po natin yung health benefits ng mga ini-intake po natin. So, sa usapan po natin dito sa ating merienda, ito po yung mayaman sa vitamin A. Siyempre, may kamote po tayong ginamit na nakakatulong po sa kalusugan ng mata and our skin. Next one, ito po yung pinagmumula ng dietary fiber na nakakatulong po sa maayos na panunaw at nagbibigay po ito ng mas matagal na pakiramdam ng kabusugan. Itong mga binabahagi ko sa inyo, yan, tinatry ko pa unti-unti kasi ako madali akong mabusog at madali din magutom. So, kailangan ko to yung pangmatagalan, ano. Then, ano pa po ang benefits ng atin pong merienda? Nagbibigay po ito ng energy dahil po taglay niya yung carbohydrates na angkop po para sa atin pong pang-araw-araw na ginagawa. So, we are very active every day. Madami tayong ginagawa. So, kailangan po natin nito. Then, may calcium din po siya at protina mula po doon sa keso na kailangan po natin para patuloy na maging matibay yung ating buto and our teeth. Then last, yan, ang laging paalala ni Ate Kay, kahit masarap po yan at syempre may nakukuha po tayong sustansya, kailangan po in a moderate way ang laging pagkain natin ng anuman po o kahit anuman na inumin, di ba? In a moderation. Ito pong ating merienda idea na kamote cheese sticks. So, kapag niluto po ito sa tamang dami ng mantika, hindi po yung very over-over naman, ano, at kinain po ng katamtaman, maaari po itong maging masustansyang alternative sa karaniwang processed snacks. So, yun yung lagi po nating tatandaan na lahat ng sobra, yan, meron po yan na maling, kumbaga, negative consequences. So, yan po ang ating tampok na merienda ngayong hapon, ang atin pong kamote cheese sticks. At naniniwala po ako na ngayong hapon na ito, hindi lang sapat na busog po ang ating mga tiyan. Dapat po, busog din po ang ating, pandinig. Sapagkat ako po yung naniniwala na mas masarap ang ating merienda kapag may beats on the side. Kaya naman, let's listen to our songs na nakanda po para sa inyo. Huwag bibitaw, tayo po yung magbabalik.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Welcome back mga ka-Koreans, mga ka-amplifieds. Time check, it's 1 p.m. in the afternoon. Alam niyo mga ka-Koreans, isa po sa mga pinakamagandang bagay sa radio ay yung kakayahan po nitong pagduktungin po yung mga tao sa pamamagitan po ng music. Minsan, isa pong kanta lang ang kailangan para maipaalala ang isang tao, isang lugar o isang special na alaala. At ngayon po, oras na po para sa ating pinaka-last segment, which is the request line. Ito po yung bahagi ng program natin kung saan pinapatugtog po natin yung mga awiting inyo pong nirequest at iniaalay po ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, katrabaho, o kahit po para sa inyo. Kaya simulan na po natin ang ating segment. You are much free na mag-comment po. Once again, sa atin pong Facebook Live kanina, yan, malawak pa ang ating comment section at pwede po kayo dyan mag-greet din kung may mga kaarawan po or anniversary ang inyo pong mga kakilala o random, di ba? Random na shout out. So pwede po yan. And at the same time, once again, sa atin pong contact numbers, we have 0998-843-0573. Speaking of request, yan, shout out kay Sir Jonathan Herrera Alcon na nakikinig. At meron po siya ditong request na Balik Loob by Kent Charcos. So thank you so much, Sir Jonathan. At mapapakinggan po natin yan maya-maya lamang. Kaya kayo mga kakayans, huwag po kayong mahihiya. As long as meron pa po tayong oras, mapapakinggan niyo po ang inyong pong mga awitin na era-request po sa atin. Huwag po kayong aalis and let's enjoy the music under the request line.

Sa panahon ngayon na napakaraming ingay mula po sa mga social media, trabaho, pag-aaral at iba't ibang hamon sa buhay, madali po tayong mapagod at maligaw ng focus. Ngunit paalala po sa atin ng mga awiting ating napakinggan na may mga bagay na hindi naluluma. Ang tunay na pag-ibig, pag-asa at ang katapatan ng Diyos. Hindi man po natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa mundo, pero maaari nating piliing maging mabuting tao, magmahal ng tapat, magpatawad at patuloy na magtiwala sa Diyos. Sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay, huwag natin pong kalimutang maglaan ng oras para sa Kanya at sa mga taong tunay na mahalaga. Let's pray. Father God in heaven, maraming salamat po sa panibagong araw na ito at sa pagkakataon pong magpahinga. Magpahinga ng aming mga isip at puso sa pamamagitan po ng musika at ng iyong mga paalala, Panginoon. Tunay nga po na sa mundong puno ng pagbabago at hindi namin po, O Diyos, tiyak ang bukas. Tulungan mo po kaming manatiling matatag sa aming pong pananampalataya. Give us a wisdom in every decision na gagawin po namin, peace sa gitna po ng aming mga alalahanin, at lakas po upang harapin ang bawat hamon na may pag-asa. Father God, continue to bless each family na nakikinig ngayon, ang mga nagtatrabaho po, mga students, mga kabataan, at maging mga dumaraan po sa mga pagsubok. Remind us na hindi po kami nag-iisa kailanman sapagkat ikaw po ay lagi namin kasama. Nawa po ay ang station na to, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay maging daluyan ng pagpapala, daluyan ng iyong pag-ibig, kabutihan at liwanag saan man po kami naroroon. Ito po ang aming panalangin, pananampalataya at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.

And yes, dito po nagtatapos ang panibago po nating araw, panibagong jamming session here at Amplified Beats. Maraming salamat po sa lahat ng nakiisa po sa atin, whether you are in Facebook, in YouTube, in our PM Radio. Hello po sa Family Alcon, ayan, kay Mama Julie and syempre kay Papa Frank ng atin pong avid listener, yan Sir Jonathan Herrera Alcon. Maraming salamat po sa pagkikinig at sa lahat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Lord, hindi po natin kayo maisa-isa kahit yung mga silent listeners natin. God bless you all at hanggang sa muli sa atin pong jamming session sa atin pong programang ito. Sa atin pong nakasama sa tech side, Don Ramon Diaz, maraming salamat po sa kanya. And yan. Patuloy po tayong makiisa sa atin pong susunod na mga programa dito po sa ating himpilan, Care 104.3 The Way FM. Laging paalala ni Ate Kay, keep the beats loud, your energy high, and even your faith higher. Susunod na po dito ang hashtag Friendzone. See ya!

0: Muli tayong sama-samang ma-inspire dito sa Amplified Beats tuwing Sabado. Kung may comments at suggestions ka, text ka lang sa 0946-763-9858 o sa 0929-359-4298 o mag-comment sa aming FB page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: everyone. Ayan. Hello. We're back naman for another episode ng programang ito where the vibes are high and friendships are forever. Ako nga pala inyong ka-hashtag Frenzy Mike.
1: And ako naman ang yung ka-hashtag Frenzy Mika.
0: And this is hashtag Friendzone. Ayan. Bakit manunting drop yung hashtag?
1: Masyara kasi ako na-excite dun sa part na yun.
0: Ayan, gusto man i-skip sa friendzone agad. Ay. Yes. Namiss mo na ba yung mga ka-frenzy natin?
1: Oo, parang, hindi naman, ano, parang madalas yun ako nakakasama dito.
0: Ako na-miss ko kayong lahat, guys. Ayan. Yes. So, kamusta nga pala kayo, everyone, mga listeners and viewers natin sa hapon na ito. Ayan. Welcome, welcome. Kung nanonood man kayo or nakikinig, we're so glad na you can join us. Kung saan man kayo ngayon, kung nasa biyahe man ba or nasa bahay lang or at work or kung saan-saan ba.
1: Kung saan-saan man kayo. Napapatpat sa mundong ito.
0: Basta stay safe lang as you listen and watch us. Weekend pa naman, no?
1: Daming pwedeng gawin kasi walang mga pasok eh.
0: Mga iba dyan. Mga on the go sila for gala, di ba?
1: For gala.
0: Or mga ano, mga stay at home para mag-study lang.
1: Student. Tama 'yan.
0: Ayan. So, ikaw naman ka-frenzy Mika. Ano bang mga ginagawa mo recently, mga kaabalan mo?
1: So, ano, ako feeling ko very ano pa lang ngayon, 'di ba? Fourth week pa lang ngayon ng ano, yung mga Pasukan? Ano yun?
0: May accent yun.
1: Pasukan ng ano, mga public schools. So like parang feeling ko gagraduate na ako. yung pagod ko parang pag-graduating na.
0: Ano ba? Kamusta ba? Nacha-challenge talaga yung ano ba? Stamina mo.
1: Kasi
0: yung energy mo.
1: Feel mo agad yung difference ng junior high tapos ng senior high. Like super ibang-iba siya.
0: Oo, ganyan talaga. Oo. Ganyan talaga pag high school na eh. Kaya,
1: masaya.
0: Oo, pero sana patuloy lang ang laban. Uy, masaya talaga ang high school.
1: Oo, pero nakakaano lang talaga, di ba? Nakaka-challenge lang. Yung mga certain, ano, mga certain subjects. Lalo na pag hindi mo talaga, ano, lalo na pag hindi mo talaga gusto.
0: Oo, or mga naninibago ka lang talaga, di ba? Especially ngayon na bago na talaga yung curriculum
1: ibang
0: na
1: iba talaga yung
0: in-implement sa high school ngayon, di ba? Oo. Kaya naman mga ka-frenzy dyan, kamusta naman pala kayo? Ano na mga pinag-aabalan nyo for the past week? Or for the past days? Uh-oh. We hope to hear from you guys. O, ikaw naman ka-frenzy Mika, di mo ba ako ikakamusta?
1: Hindi. Joke lang. Ayan, ikaw naman ka-frenzy Mike. Ito na, nagtatanong na ako eh. Kamusta ka na ba?
0: Just the usual lang.
1: The usual. Yung mga college talaga. Wala pang nagaganap sa mga buhay
0: Bali, nila. Enrollment pa lang naman ang nagawa ko.
1: Enrollment.
0: So, bali, nagsimula yung enrollment sa BU nung June 29. And
1: June 29.
0: I believe it's still going on sa mga iba dyan na nag-i-enroll pa rin sila. Kaya, mga nag-asikasa dyan. Kaya, go lang guys. Wishing all the best and see you guys na lang sa video.
1: Naka-enroll ka na ba? As in, enrolled ka na?
0: Oo, enrolled na rin talaga.
1: Officially, college student ka na.
0: Ay.
1: Pwede ka na pumasok kahit di pa pasok.
0: Hindi pa. Mga August pa daw kasi yung pasok ka namin. Kaya, gets na gets ko talaga yung mga kabatch ko na very busy na sila ngayon na nag-asikaso talaga. Kaya, very challenging. Nasa bakasyon pa, pero paparamdam na talaga yung pasokan.
1: asikaso na kayo.
0: Oo.
1: Yung mga, ano, wala pang ginagawa dyan.
0: Oo. Kung wala naman kayong ginagawa dyan, guys, of course, we're looking forward sa mga interactions nyo.
1: Mm-hmm.
0: Yun nga pala. Sa mga interactions natin, kung gusto nyong mag-respond or mag-share ng mga, ano, the day nyo, mga daily ano niya.
1: Or yung ano yung sagot ninyo sa ating question of the day.
0: Yes.
1: Pero wala pa yun. Pero pwede niyo sagutin yun. Pero hindi muna.
0: Pwede niyo i-comment sa ating mga social media. Kung sa FB man, andyan yung FB Live natin sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. You guys can comment there sa mga inyong mga nice i-share sa hapon na ito sa ating mga ka-frenzy. At sa YouTube and Instagram naman, sa FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Ayan. At sa online streams naman natin, mga online streaming, andyan ang bit.ly/TheWayFM. Yeah. At of course, kung nais mo pang maki-further interact sa ating mga Kakarians. Yes. Uh-huh. You can also message us sa Kakarians Official GC.
1: Yes. And sa mga merong pang chat or pang pang text dyan na may load.
0: Mga radio listeners natin.
1: Mga radio listeners natin. Maaari kayong mag-text or mag-message sa ating cellphone number na 0998-843-0573. Yan.
0: Yes. We'll be looking forward sa lahat ng inyong mga interactions and especially sa kasagutan nga, di ba?
1: Yes.
0: Sa ating question of the day na maya-maya lang ibabahagi namin sa inyo.
1: Oo.
0: Yeah. Pero bago ang lahat, ano nga bang aabangan natin ngayon, ka-Frenzy Mika?
1: Yan. So, meron tayong isang pag-usapan natin sa araw na to na feeling ko nakaka-ano talaga siya, feeling ko, anong tawag doon yung word?
0: Nakaka-relate?
1: Na, nakaka-relate.
0: Or timely.
1: Oo, timely. Hinanap ko yung Filipino word ng timely. Pinahirapan ko pa yung sarili ko.
0: Patok pero, na patok
1: feeling
0: ngayon.
1: Feeling ko timely talaga siya for like our youth today.
0: Oo.
1: Kasi, yeah. Oo.
0: Yes.
1: Feeling ko, sabayan ko na ba? Hindi, wag na natin. Ay. Sabihin na, sige, ang ating topic for today is, maya-maya ako pa pala yung sasabihin. Sorry. Ayan. So, before that though, before natin i-discuss yung ating topic for today, let us listen first ating first song na ang pinamagatang Be the Change by Brit Nicole. And after that, we will start na tayo sa ating discussion for today. Ayan.
2: Let's vibe together as we listen to the heartbeat of our favorite tones. Your pulse. Your rhythm. Your zone. It's Vibe Zone.

0: Ayan, so welcome sa ating vibe zone for our today's
1: yeah.
0: episode. Ayan. So that song was Be the Change by Brit Nicole. And this song speaks about looking around your world and realizing the need for change. At hindi lang ito basta change. This should be a renewal of mindset that brings a long-lasting positivity. And soon, you realize that the change you want starts with yourself. Sabi nga sa song, if I only had one chance, I'd take it. To show love, to show others the right thing to do. At tayo, bilang kabataan, we have so many opportunities to make a difference in the people around us, whether it be in our families, friends, and schools. Sometimes we don't realize the impact we have because we don't take the chance of showing others what we have to offer. Lahat tayo may iba't ibang kakayahan at talento na maaari nating gamitin upang magbigay inspirasyon sa kapwa nating kabataan. And when we combine our skills and talents, imagine the difference we can collectively make. Kaya ka-frenzy, always remember that together, we can be the change. Iyan.
1: Wow. Ayan. Nagustuhan ko talaga yung kanta na yon. Be the
0: din.
1: Change by Brit Nicole, di ba? Kumaga, it's an encouragement or parang hinuhubog niya yung compassion natin sa mga kapwa natin and yung kumbaga yung nais natin na magdulot ng pagbabago sa ating mga komunidad, di ba? Kasi di ba may mga challenges talaga na hinaharap yung mga community natin na minsan nakikita natin yung mga paghihirap na nakapalibot sa atin at gusto natin na mag-cause ng change, di ba?
0: Gusto natin ng pagbabago.
1: Oo.
0: Pero you know, tulad nga ang sinabi natin kanina na sometimes we realize na yung pagbabago talaga is nag-start sa atin,
1: di
0: ba? Yun lagi natin narinig that change starts within ourselves.
1: Yes. Yung pagmamahal, yung compassion, yes. It starts from within, di ba? And very timely itong kanta na to dahil relate na relate siya sa pag-usapan natin today, di ba? Ka-frenzy Mika. Ano nga ba yung title of our conversation this afternoon?
0: Yan. So, ang title ng ating episode ay Gen Z Leaders, Youths Today, Building the Future.
1: Yeah. So, di ba, ikaw ba ka-frenzy Mika, marami ka na bang nakikita mga content ng mga kapakabataan, ng mga kaedad mo, kaedad ko, na parang nagpo-post na sila ng mga opinion, di ba nila, about sa mga politics or mga pangyayari sa komunidad natin?
0: Actually, you know, parang feeling ko, very, hindi na siya mahirap makita sa social media na yung mga youths talaga yung nagbigay ng, you know, yung opinion nila tungkol sa mga, hindi lang basta opinion na, di ba? Yung mga factual na, facts-based opinions.
1: Yung iba pa sa akin nila, nagpre-present sila ng parang ni-research talaga nila, di ba?
0: May reference
1: pa talaga sila. Okay, parang, nanghanga talaga ako sa mga kapakabata natin na may compassion talaga sila sa research at yung paghahanap ng mga kasagutan sa mga kumbang mga problema na hinaharap natin sa araw-araw sa mga community natin, di ba?
0: And like doon talaga sa mga pinipresente ng, you know, mga opinions nila na about sa mga timely na pangyayari. Makikita mo talaga yung commitment nila to
1: magpukaw ng
0: mga damdamin ng kapakabataan.
1: At magbahagi talaga ng inspiration. Yes. Although, hindi siya parang ngayong year lang or ngayong month lang siya parang nagagal. Pero, at kahit nung last year, nangyari na rin siya.
0: Eventually, it started to become very, parang open na talaga siya sa lahat ng youths.
1: Especially, this year na parang mas marami na talagang mga kabata nag-i-speak up. May mga advocacies na sila. Kung ba may mga pinagtatanggol sila tulad ng hindi lang sa politics kundi sa environmental crisis din, ganun, di ba?
0: Sa mga rights din na ng mga kabataan, ng mga yun.
1: Kaya at sa ngayon for our topic, may question tayo for the day na marahin yung sagutin at i-share nyo na rin naman yung mga kasagutan nyo dyan sa comment section or sa pag-text niyo sa amin. So, ka-frenzy Mika, ano nga ba yung question of the day natin sa ngayon?
0: So, ang ating zone in question ay, how can you be a good example or leader para sa ibang kabataan?
1: Ayan.
0: Ikaw, so, maaari niyo yung sagutan sa ating FB Live or ngayon sa ating cellphone number na aming sinabi kanina.
1: Yeah. Yun. So, ikaw ba ka-friend si Mika? Kung tatanungin ka, how can you be a good example or leader para sa ibang kabataan?
0: Ako kasi I'm the type of person talaga na lagi mong makikita sa school. Hindi lang sa pag-aaral, you know. Parang yung sa mga events, present ako, ganun. And I feel I feel like nag-start siya talaga nung last year. Yung na-realize ko din na, kasi very ano ako eh, madaldal akong person pagdating sa mga issue. Yan. And I realized that sort of thing, hindi lang siya yung basta dapat kinikip mo sa sarili mo.
1: Parang,
0: lalo na pag alam mong other people need to know and other people need to hear. So parang,
1: yes.
0: And hindi lang yun sa basta pag-share ng words mo, pero nakakita din dapat yun sa actions mo na, you know, the little things that you do for the community that you belong in.
1: Mm-mm.
0: Parang nakakita talaga yung passion mo to help the kaunlaran. The development ng community. Ayun. Ikaw na, yun, magusto magsasabi na naman siya na ako ba yung
1: hindi tatanungin?
0: Hindi naman. So, ikaw naman, ka-friend si Mike.
1: Kung ako tatanungin mo, feel ko hindi, paano ba ako mag-inspire or magpakita ng leadership? Well, to be honest, hindi talaga ako masyadong mahilig na sa parang leadership position. More on, sa support lang ako.
0: Mm-mm.
1: Mahilig ako mag-support ng mga leaders namin, for example, kung sa class or sa school. Pero, kung tatanungin ako, feel ko ako yung parang na-inspire ng mga leaders or yung mga kapwa-kabataan na nagpapakita ng inspiration na dahil sa kanila, mas encourage yun ako na mag-participate sa mga kaganapan sa school, sa community na nakakatulong rin. Di ba?
0: Yeah. Para ka palang ano, supporter.
1: Oh.
0: Galing mo dun.
1: Nagsusupport ako sa mga
0: supporter
1: leaders.
0: Siya.
1: Yeah. Nagbibigay ng push. Yeah.
0: Kaya,
1: kayo naman mga ka-friends, ano namang mga kasagutan nyo for our question of the day? May mga nagko-comments na ba dyan?
0: Yeah.
1: We'll be looking forward
0: sa
1: inyong mga kasagutan of the day.
0: Ayan.
1: Oo. May nakita akong nanonood kanina sa live pala natin. Gusto kong batiin.
0: Sige.
1: Ayan, shoutout nga pala kay Joaquin. Isang friend ko siya na dating classmate ko nung junior high. Hi, Joaquin. Yeah. Thank you for joining our live sa apa na ito.
0: Ayan. Hi, Kuya Joaquin.
1: May kasagutan nga pala siya. Nag-comment siya, voice for change, yes.
0: Voice for change.
1: May kasagutan nga pala siya for a question of the day. Ay, wow. Sabi niya pala, for me, being a good leader starts with being a good example. Yes. I don't have to be perfect. I just have to be genuine and consistent in doing what is right. I want to inspire other young people by showing kindness, respect, and responsibility in my everyday actions. I believe that even small acts like helping others, listening without judgment, and standing up for what is right can encourage people to do the same. As a leader, I want to remind the youth that our age is never a limitation. We all have the power to make a positive difference in our families, schools, and communities. Wow! Nagusto ko siya talaga yung comment.
0: Ang ganda ng sagot niya. Yung first part na sinabi niya na, I don't have to be perfect.
1: Yes, you don't have to be perfect.
0: You just need to be genuine.
1: Yes.
0: You know, kasi nga, yung starting, being a good leader though, starts with being a good example.
1: At tulad ng sinabi mo nga, ka-friend si Mika, na it starts sa from within na basta genuine siya na mula sa puso, na mabuti yung intention mo.
0: Yeah.
1: Na genuine yung ginagawa mo. Thank you once again, Joaquin Mapula, sa inyong kasagutan. Thank you so much for joining us as well sa live natin sa ngayon. Ayan. And, well, patuloy pa natin pag-usapan ito, di ba, ka-friend si Mika?
0: Oo.
1: Sino nga ba yung, may makakasama nga ba tayo for this afternoon? Para mas lalo pa nating maintindihan.
0: Pero mamaya-maya pa natin siyang i-introduce, ano?
1: Oo. Yeah. Kaya na nga, sa ngayon mga ka-frenzy, dadako na tayo sa ating drop-in safe zone para mas lalo pa nating maintindihan ang topic natin for today.
0: Yeah.
2: Makinig, makirelate, at ma-inspire sa iba't ibang kwento ng buhay. This is your daily dose of inspiring stories. This is your sanctuary. Your stories, your safe zone.

0: Ayan, so once again, we are back for our drop-in safe zone.
1: Ayan, so ngayong hapon niya, meron tayong mga kasamang guest na nakasama na natin siya dati pa, di ba? Kailan ba yung, ano? A few weeks ago din.
0: A few weeks ago, yes. Not too long ago.
1: Not too long ago.
0: So siguro familiar na siya sa inyo, sa mga ilang ka-viewers natin. Yeah. Ilang viewers natin.
1: Yes. So, ang ating mga kasama ngayong hapon is, I feel like fit na fit siya sa topic natin ngayon kasi isa din siya sa mga ina-admire ko na mga youth leaders.
0: Ayaw naman!
1: Yeah, sa era na to ng, sa ating school, ano. Kasi, nakikita mo siya hindi lang sa classroom events or ano. Pati sa mga, sa labas ng school, nakikita mo siya. And I feel like she's also one of the most genuine persons that I've ever met. Kaya,
0: wow naman.
1: Excited
0: nga ba
1: ako
0: ito?
1: Yan. So, ipakilala na nga natin siya. Ang dami pa kasing sinasabi. Ayan. So, ang ating mga kasama ngayong hapon, I see, walang iba kundi si Princess Candice Aspa. Ayan na siya.
0: Ayan. Hello po, Candice.
1: Hi, hello Candice.
2: Po. Welcome.
1: Hi. Ayan. So, kumusta ka? Kumusta ka ngayon?
2: Oh my God, nakakapagod yung past few weeks lately, pero kinakaya pa naman.
1: Pagod na siya.
0: Grade 11 student pagod nga pala. Oo. From Daraga National High School. Fresh from Daraga National High School.
1: Fresh from Daraga National High School. So, meron ka bang gustong batiin sa hapon na to? Ayan.
2: So, okay. So, first of all, it's so good to be back. Thank you so much for inviting me once again.
0: Yes.
2: And, shout out to my family members who are watching, to my siblings, my parents, and of course, mga SPJ peeps namin dati in team, friends ni Mika. Mm-hmm. And hindi ko makakalimutan yung section ko ngayon, mga 11 Block A people. Hi!
0: Ayan! Hello, hello! It's good hello. Na you're able to join us once again.
1: Uh-huh. Thank you so much for accepting ang aming invitation na sumama ka ulit sa amin ngayong hapon. Ayan.
0: Oo. Kaya, sa ngayon, Candice, ka-friends si Candice.
1: Yeah, ka-friends si Candice na natin.
0: Oh, ka-friends ka na namin for today, ah. So, sa ngayon, ka-friends si Candice, yung pag-uusapan nga natin, di ba, is tungkol sa mga youths na, kumbaga, nakikita na natin yung leadership sa kanila sa mga sa mga interactions nila sa community, mga ginagawa nila. And especially, tulad halimbawa sa social media, yung mga pinopost nila na mas nagiging vocal na sila sa mga opinions nila at makikita mo rin nagbibigay sila or nagpapakita sila ng example, di ba? Sa mga kapwa-kabataan. So, para sa'yo, nakikita mo na rin ba ito sa social media or sa community mo? Medyo may... struggles sa connection natin.
1: Baka na ano nakatapos.
0: Bumalik na siya.
2: Huh?
1: Sige.
0: Sige lang. Ayun nga, so yung katanungan ko nga pala.
2: Feel ko mahina ang signal. Ito talaga yung pinakabahan ko.
1: Ay, sige lang. Naman. Narinig ka namin. Nakikita ka pa
0: Sasabayan ka namin for... So yun nga, yung... May tanong pala ako sa iyo, Candice, regarding sa topic natin of for today. Kung baga, nakikita mo na ba yung mga minsan sa social media or sa community mo na may mga kabataan na mas vocal na sila sa mga opinions nila or nagtitake na sila ng leadership roles? Di ba? Oh, medyo na ulit siya. Di ba, ka-friends ni Mika? Kasi nga, it's very important na mapag-usapan talaga natin to kasi although habang hinihintay mo natin yung guest natin na ma-restore yung connection niya, pag-usapan muna natin kasi
1: ayan na siya,
0: she's back naman.
2: Luwipat ako ng pwesto pero
0: okay na ba, Candice?
2: Naririnig niyo po ba ako?
1: Apa.
0: Yes. Very okay. Audible ka naman po.
1: Audible.
0: Very hearable ka naman po.
2: Okay.
0: Ayan. So, ayun nga. May katanungan lang ako sa iyo, Candice, na nakikita mo na ba sa community or sa social media na may mga kabataan na very vocal na sila sa mga opinions nila or nagpapakita na sila ng leadership role?
2: Yes po, kitang-kita po talaga to, especially sa social media and sa mga students natin sa school, makikita natin na sobrang active nila sa pag-share ng opinions or ideas nila sa community natin.
0: Mm-hmm. Ayan, so para mas mapalalim pa yung pagkaintindi natin for our topic of today, may mga a few questions lang tayo for today na tatanungin natin at mapag-usapan natin and we will share with you. So, ayan na nga. So, nasa na ba yung question natin for today?
1: Ayan. So, ang tanungin muna natin siya kung ano yung kasagutan niya sa ating question of the day.
0: Ay, oo. Sige. Ayan.
1: So, para sa'yo, Candice, para sa'yo, in your opinion, how can leaders or how can youths be a good example or good leaders sa panahon natin ngayon?
0: Sa opinion mo?
2: Grabe question na. Grabe ang depth niya.
0: Sa opinion mo lang.
2: So for me kasi, how the youth can be a good example to our community is of course by number one is setting a good example, and how can we do that is of course by being a good person, of course.
0: Oh.
2: It's the first step. Mm-hmm. By loving yourself, you know, by loving yourself you can love your community and set a good example for our community.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Diba? Agree talaga ako sa sinabi niya na love yourself first, kasi 'di ba, kumbaga hindi ka makakapagpakita or makaka-show ng love sa iba kung wala kang pagmamahal sa sarili mo, 'di ba?
1: Kasi magre-reflect siya sa work mo or sa kung anong ginagawa mo.
0: Oo.
1: Yeah. So, Candice, ano naman ang kahalagahan ng mga Gen Z leaders sa ating community?
2: So, okay. Of course, it's a given na very important talaga ang Gen Z leaders sa community natin. Especially nowadays kasi from what I know, we're a part of, malaki yung bahagi natin sa population natin ngayon, di ba? And as a part of the youth, meron tayong parang fresh perspective sa iba't ibang issues, especially na exposed tayo sa mga ganito due to social media, and yung mga social issues, and other global concerns. Uh-oh. And hindi lang tayo mga observers sa mga nangyayari sa paligid natin. Merong maraming mga kabataan yung very active, ayun nga, sa pag-share ng opinions nila. And yung mga opinions na yun, always my reference and based on evidence na nire-research nila. So, parang tayong youth is reminder tayo na yung leadership, wala siyang pinipiling edad. Uh-oh. As long as you have the will to serve and love your people, you already have the potential in being a great leader.
0: Ay, yes. Wow naman.
1: Ang ganda nung sinabi niya dun sa part na yun na yung kailangan natin ng fresh perspective galing sa mga youths. Ayun.
0: Diba? Oo. And, secondly naman, Candice, nagaganap, may kung para sa mga iba na nagtatanong, diba? Kasi may iba dyan nagtatanong kung nagaganap lang ba ang leadership ng youths when they involve in politics.
1: Oo. Kasi ang dami kasing youths na, na nag-advocate tungkol sa politics and ganun.
0: Oo. Or kung sa politics lang ba nahuhubog yung leadership nila?
2: No, for me, hindi, no. Definitely not. Kasi napakalawak ng konsepto ng leadership. At hindi lang ito, limited sa politics. Diba? Important ang politics, pero hindi siya dito nagsistart. And eventually, hindi din dito nagsistop. Makikita yung will to serve mo in our everyday lives, the means of your actions, and of course in the words that you choose to express yourself in our everyday lives.
0: So meaning to say, hindi porket hindi ka involved sa politics, hindi ka na pwedeng parang tawagin na leader, di ba? Pwede ka ring maging leader sa mga simple na bagay rin, di ba? Na maging mabuting example.
1: Tulad yung sinabi niya na very malawak yung konsepto ng leadership. So, hindi lang yun, like, dahil doon lang natin siya mas madalas nakita. Hindi lang siya doon nakasentro, you know. Parang, yun nga, sa everyday lives natin, you know, sa school, or like, sa family natin, or sa community that we belong in. Ayun. So, sa ano naman, Candice, sa mga aling areas ba mas effective ang mga youth leaders?
2: So, personally kasi, halos lahat naman ng aspeto is may kakayahan ang youth leaders na maging effective. active. Ganon. Pero,
1: tama siya.
2: Kung mag-iisip ako ng isang specific na lugar, masasabi ko siguro is kung saan magiging effective and mapapakita talaga yung potential ng isang school leader is of course is yung sa school community. Kasi maraming ano, maraming skills dito madedevelop ang ating mga youth or students kagaya na lamang ng communication skills, decision making, and of course natututo din tayo about sa aspects ng teamwork and nagkakaroon tayo ng sense of responsibility bilang isang kabataan.
0: Yes,
1: true. Kasi ayun yan, sa school mo kasi mas madaming makikita talaga yung mga kabataan na kasi pumupunta tayo sa school para matuto and hindi lang yun about sa mga main subjects natin. Pero yung mga minention nga ni, ano, ni ka-friends Candice na teamwork, responsibility, ayun.
0: Oo. And dun kasi makita yung mga kaedad mo, di ba? Kaya parang familiar environment.
1: At the same time, kaya mong
0: it's a good start na.
1: It's a good start. Oo.
0: Kung saan ka pwede maging leader.
1: Tama.
0: Oo. Ayan. So, for you naman, Candice, any final words na gusto mong i-share para sa ating mga viewers na words of encouragement para sa mga siguro may mga viewers or listeners tayo na nagko-consider na maging ano mga youth leaders.
2: Okay, so as a part of the youth, it's very important for us to understand na hindi natin kailangan hintayin yung tamang panahon para maging isang leader. Leadership starts now sa little actions natin, sa ginagawa nating decisions in our everyday lives, at sa paraan na pagtrato natin sa ibang tao. Walang perfect leader, but of course, there's always a good leader. And makikita yon if you have the will to serve and the heart to serve your people.
0: Yeah. Yes. Thank you so much, Candice, sa iyong mga words of affirmation ba yan?
1: Words of inspiration.
0: Words of inspiration. Kumbaga, hindi mo lang oo, may mga effective adult leaders, pero leadership doesn't just start pag adult ka na, di ba? Tulad ng sinasabi na iba na age is not a limit talaga. So, it can start now para mag-take ng action basta may love and compassion ka sa mga kapakabataan, di ba? Thank you so much once again, Candice.
2: Thank you din po.
0: Yeah. I believe maraming mga natutunan yung mga viewers and listeners natin. Kami rin, may mga natutunan talaga kami. And
1: maganda yung mga sagot niya dun.
0: Na-enlighten kami regarding sa leadership ng mga youths. Yes, thank you so much for na we were able to have you ngayon sa hashtag friendzone.
1: Until next time.
0: We'll be looking forward to have you
2: ulit. Next time ulit.
1: Yan.
0: Yes.
1: Thank you, Candice. Bye.
2: Thank you. Bye-bye.
1: Bye-bye. Yan.
0: Ayan. So, I believe marami talaga tayong mga natutunan, 'di ba, sa hapon na ito regarding youth leadership youths. And sana may mga natutunan din kayo mga hashtag frenzy sa mga naibahagi ni Candice Princess. Kaya, and sa segment na ito, dadako na rin pala tayo sa ating Devil Zone.
3: Devil Zone. Your pulse, your peace, your faith, where every experience echoes wisdom and guidance.

Tunay nga na ang daming mga kaganapan sa ating bansa. Mga kaganapan na naapektuhan ang ating mga pamumuhay, pag-aaral, mga opinyon at mga pananaw natin sa ating mga komunidad. Mga kaganapan na hindi pa natin natuklasan o naranasan noon. Sa ating paglaki bilang mga kabataan, mas namumulat na tayo sa mga kaganapang ito at mas naiintindihan na natin kung bakit ito nangyayari. Oo, karamihan sa mga ito ay wala tayong kontrol. Ngunit, sa kabila ng mga problemang natutuklasan natin, sana nga'y hindi tayo ma-discourage pagkos ma-challenge tayo na ipamuhay pa rin ang kabutihan sa lahat ng ating ginagawa. Sana nga'y maging mga mabuting ehempleo tayo na magdudulot ng inspirasyon sa mga kapwa-kabataan. Sana nga'y patuloy na mahubog ang ating mga damdamin na magnais at gumawa ng mga pagbabago sa ating mga pamilya, paaralan

at compassion sa iyong kapwa. Let us pray. Lord God, sa hapon na ito, kami po ay nagpapasalamat sa mga panibagong mga mabuting aral na natutunan namin regarding our topic about youth leaders. Sana nga'y patuloy mahubog ang pagmamahal at ang compassion namin sa aming community, sa aming mga kapwa, kabataan, and sa aming pamilya. Kahit minsan mabigat ang patuloy na gawin ng mabuti, naniniwala kami na andyan ka para bigyan kami ng kalakasan and encouragement na patuloy namin magawa ang mabuti at kung ano man ang tama para sa ikabubuti ng aming mga buhay at sa ikabubuti ng iba. Salamat Lord na ikaw po ang naging number one good example namin na pwede namin tingnan bilang inspirasyon upang maging isang mabuting leader na youth sa aming mga community. Once again, we thank you sa lahat ng inyong mga itinuro sa amin sa hapon na ito na sana nga ipatuloy namin itong ma-apply sa araw-araw namin. In Jesus' name we pray, Amen.

Ayan. So, we are about to end today's episode. So, kami nga po ulit nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-comment at nag-interact sa amin today. Shoutout nga pala kay Joaquin Mapula, one of my friends na nag-share siya ng kasagutan nga natin for our question of the day.

0: hello and thank you. And shout out din kay Ma'am Mel na nakita ko rin nanood sa ating live. Hello yeah. po kay Mama. And gusto ko rin palang i-shout out si Dad
1: ate.
0: And si Ate ngayon na nag-work sa may Tagas. Oo.
1: And also we want to shout out din yung ating mga ka-frenzy na si ka-frenzy I and si ka-frenzy na Ara.
0: Yes. Thanks. Hope you guys are enjoying this afternoon. Mm-mm. Kung saan man kayo. Keep safe.
1: Yeah. And thank you din syempre sa ating nakasama na guest na si Candice Aspa. Thank you so much for joining us. And also kay Kuya Ramon sa ating tech side. Yan.
0: Yes. And of course sa inyong lahat mga ka-frenzy natin ng mga viewers and listeners that joined us. And we hope na may mga bago kayong mga natutunan sa mga pag-usapan natin today. And especially, sana na-enjoy nyo rin ang ating segment for today. Where sa hashtag friendzone, where the vibes are high and friendships are forever. Sa muli, ako nga pala inyong ka-frenzy Mike.
1: At ako naman ang iyong ka-frenzy Mika. Until next time, this is
0: hashtag friendzone.
1: Bye!

0: Have you been inspired and felt you belong here at Hashtag Friendzone? Let us know by reaching us through our contact information, 0998-843-0573, or message us on our FB page at Care 104.3 The Way FM. Looking forward to another time with you next Saturday here at Hashtag Friendzone.
1: Kuryente 15, tubig 400, gatas ni Kiko 12, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
2: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
1: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
2: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
1: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second-hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko. At para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
5: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
4: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
6: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
7: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
8: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
9: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
10: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
11: Bakit, Apo? Anong meron?
9: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month. Kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
10: Ah, ganun ba?
9: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
2: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
9: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
10: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
9: Oo naman po, kayo pa. Alakas niyo po sa akin, eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
2: Aba, eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
9: Po, as in ngayon, ha? Sige, sige po.
7: Kakerian, may mahalaga kaming impormasyon na ihahatid sa inyo para sa darating na Lunes, July 6, 2026. Ang FEBC Philippines ay magkakaroon ng special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mula alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga. Makakasama natin sina Heidi Bernardo Sampang at Attorney Jeremiah Belgica. At sa oras na alauna hanggang alas 4 ng hapon, makakasama naman natin sina Pastor Eric Cortez at Attorney Jeje Lacanilaw. Ito ang Bantay Impeachment. Sabay-sabay tayo, Kakerian, na aantabay, magbabantay at mataintim na mananalangin. Ngayon pa lamang hanggang sa mga oras na ating sinusubaybayan ang magiging kaganapan sa Senado para sa special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bantay Impeachment!
12: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
13: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
12: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
13: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
12: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Usapang adulting ba ang hanap mo? O gusto mo lang mag-chill and relax? For sure, makaka-relate ka. Tara! Let's connect!

0: Isang maganda at pagpalang hapon, aming mga connect. Isang oras na naman ang ating pagsasama-samahan na tayo'y mag-uusap-usap ng mga makabuluhang kwento at mag-chill ngayong hapon na to. At kami po ang inyong mga kasama, kami po ang inyong mga ante. Ako si Robbie Ann Zaragoza.
1: Ako naman si Auntie Grace Mata. At kung kayo ay young adults, young professionals, Gen Z, young ones, Gen Alpha, generations. So kahit anong generation ka pa man na kabilang, welcome na welcome kayo dito sa amin. Kaya tara,
0: let's connect! Let's connect sa mga struggles, sa mga victories, at sa kung ano pa man ang napangyari sa ating mga buhay nitong nakaraang linggo. So, ayun, sana ay samahan nyo kami at i-share ninyo ang mga nangyari sa inyo nitong past few weeks. Ano ba ang nangyari sa inyong sa mga trabaho ninyo, sa mga hobbies ninyo? Kumusta ang pagiging young adult natin dyan? O mga nagtatrabaho natin dyan na nagpupursige araw-araw? At para ma-share ninyo ang inyong mga thoughts, saan sila, Grace, pwedeng makipag-ugnayan sa atin?
1: Yes, thank you, Auntie Robs. Sa mga gustong makipagkulitan sa atin sa hapong ito, pwedeng-pwede nyo pong i-connect sa amin yan through our contact number 0998-843-0573 at sa ating social media naman, meron tayong naka-live tayo sa Facebook. So, i-search na lamang ang FABC Bicol dash KR104.3 The Way FM at pwedeng-pwede nyong ipadala ang iyong mga pagbati, mga kasagutan at mga insights sa ating Connect Talk, sa mga i-greet nyo, i-comment nyo yan sa ating comment section sa Facebook Live at i-share nyo na din, syempre, para mas marami tayong maabot ngayong hapon. Sa Messenger naman, kung kayo ay member ng Carrion's Official Jesus and Messenger, pwede rin ninyong ipadala ang iyong mga kasagutan, mga pagbati dyan sa ating Messenger GC. And hello ulit tayo. Hello sa mga nanonood sa atin sa YouTube, sa via FABC Bicol dash KR104.3 DWAYFM, at sa mga nakikinig sa atin dyan sa online streaming via bit.ly/thewayfm. At syempre laging special mention laging ang ating mga silent listeners sa radio. Hello po sa inyong lahat, magandang hapon.
0: Sana nga ay lahat ang nafe-feel ngayon ay maganda ang hapon na to. Kahit 'di ba, sabihin nating medyo siguro may latak pa yung pagod nitong nakaraang week kasi Friday pa lang kahapon eh. So maaaring medyo meron pang may natira pa na kailangan pa nating itulog o ipahinga. Pero at least 'di ba, weekend na naman, may time to recharge. A time na makasama natin ang ating mga mahal sa buhay na may quality, hindi yung nagmamadali lagi. So, kumusta kayo mga connect? Sana ay samahan nyo kami at mag-comment kayo o mag-text doon sa mga nasabi ni Grace na contact information kasi we appreciate na kayo ay nagbibigay sa amin ng mga inyong greetings, ng kung kumusta kayo, kasi para maipanalangin din namin kayo everyday. Actually ako, to be honest, yung mga nakikita kong comments, minsan nakikita kong mga kahit nga nagre-react, ay sometimes really also try my best na ilagay kayo lagi sa prayer list ko. And it's very, sa akin, para sa akin, it's an honor na isama kayo sa aking prayers. And yun, alam ko meron dyan na mag-comment o dito sa live natin. Pero habang naghihintay kami sa inyo, aming mga connect, syempre, ito muna ang kabady kong aking kukumustahin. Though madalas ko naman siyang nakaka-chat recently, but kumusta ka ngayon, Gracia?
1: Yes, ante. Okay. Oo. Thank you, ante. Ako'y okay naman kasi nakabawi ako ng tulog kagabi. Dahil medyo di ako relate doon sa 'di ba, ikaw ay nag-back to work na every Friday, no? Ako naman ay naka-experience ng holiday kahapon kasi holiday doon sa aming bansa, charot.
0: Yes, sana all.
1: Sana nakabawi ako ng tulog kagabi. So, it's a privilege. Thank you, Lord, na makapag, ano, makapag-program ng, ano, may kompletong tulog.
0: Sana all talaga. Parang gusto ko rin yan na marami-raming tulog. Yan yata yung hinahanap ko. Kayo yung bungad ko kanina eh.
1: Oo.
0: Yung marami-raming tulog.
1: Yes. Pero bago yan, kumustahin din kita. Hindi ko na makakalimutan. Kumusta ka man?
0: Thank you din, Grace. Pero before ako, ano, sumagot dyan sa tanong mo, meron lang mga ano.
1: Iyo, ang kukulit.
0: May lima agad na nanonood sa ating live. Salamat. At merong naunang mag-comment dito, si Uncle Alvis Ray Aison. Sabi niya, sarong naglalagablab na hapon tabi mga ante. Tapos, sinunod niyang comment yung malangis net. Kaya naglalagablab daw kasi sobrang init talaga sa labas actually.
1: Iyo, nakakadry ano, ng hair.
0: Wow. At ng skin. Arte-arte yan. Tapos si Jeryl Teres din, hello, Auntie Jeryl. Tutsi. Sabi niya, kumusta ang mga young adults? Eto, di na nakakayang. Bakit naman yan, Tutsi, hindi na nakakayang? Dahil din ba sa init ng panahon? O sa mga nangyayari sa ating life? Tapos si Ange, chika friends, si Ange na sobrang namimiss na natin dito. Sabi niya, hello mga ante, namiss ko to. Tapos open and close parenthesis ang mag-comment, wahaha. Miss you Auntie Grace at Auntie Robbie. We miss you talaga, Ange, at sana matuloy yung ating triple date.
1: Yes, oo. Pero ano ha, pumunta siya anong Wednesday sa bahay, kasi prayer meeting sa bahay. Andun siya. So, hindi ko na siya na-miss. Konti na lang na-miss ko si Ange.
0: Nabawasan yung pagka-miss. Kaya, oy, Angeline, sama ka rin sa prayer meeting namin.
1: Or, sama nga ka sa linggo, may niluluto.
0: Yes, may niluluto na sana tuluyang maluto at hindi
1: ay,
0: maging hilaw.
1: Ay, bukas pala. Bukas.
0: Oh, bukas pala na gabi. Sana maka-join ka. Ayun. Ayan. So, yun. Thank you sa mga nag-comment na. Alive na alive ngayong hapon na to. So, balik dun sa akong kumusta ako. I am okay by God's grace. Pero syempre, dahil nabanggit ko nga yung parang may latak pa yung pagod. Kasi, this past few weeks, yung dalawang week na nakaraan is, nagkaroon kami ng training. Doon nandyan kami sa isang hotel. Pero alam mo, diba, ang training is more on bombarded ka sa mind.
1: Mm-hmm.
0: So, iba rin pala yung pagod kapag marami kang inaabsorb doon sa physical na pagod.
1: Yes.
0: So, sobrang until now, ramdam na ramdam ko pa siya. At ang wish ko, magkaroon ulit ng kahit isang araw na mabigay sa akin na wala lang akong ginagawa. Yung alam mo yun, yung mapahinga talaga yung mind ko na hindi gumagalaw. Yung parang wala ka masyadong iniisip. Kasi nga, sabi nga ni Grace, kasi na-chat ko na rin sa kanya kanina na bumalik na yung aming 5-day work week. Kasi siguro bumaba na yung diesel. Kaya ganun, bumalik na yung 5-day work week ulit namin. So, yun, but it's okay naman. Ang importante naman ay masaya pa rin tayo sa ating trabaho at tuloy pa rin ang life. You know that. You know what I'm saying? Tuloy pa rin ang life. So, yun ang aming status ni Grace ngayon. Masaya.
1: Yes.
0: At is for now, and I think naman everyday, deep within, we are at peace, di ba? At dahil naman yun sa ating Panginoon. Mm-hmm. And kayo mga connect, sana dahil live na live tayo ngayon at nakikinig ang marami sa radyo, talagang maghihintay po kami sa inyong mga komento pa kung kumusta rin kayo. Parehas ba namin kayo na napagod this past few weeks o may mga naramdaman na medyo negatibo pero ngayon ay continuous yung healing o at peace na. Sana ano, comment din kayo kung kumusta po kayo. And habang hinihintay namin ang inyong mga comments, pakinggan po muna natin, pakinggan muna natin ang mas marami nyo pang mga komento at mga say. Dahil ang susunod na po na ating segment ay ang Anong Say Mo?
2: Opinion, comment, suggestion. Ikaw, anong say mo?

0: Okay, at para sa ating anong say mo, Kakonek, para sa iyo, kailangan ba talaga ang pagte-travel o luho lang ito? At bakit? Ayan, isa na namang ano, balitaktakan ng ating ang mga mababasa mula sa ating mga taga ano, ano ba? Connectors.
1: Connectors. Mga connect.
0: Mga connect. So, ayan, sa mga gusto pong ulit sumagot, i-message nyo yan sa ating contact number 0998-843-0573. I-comment mo yan sa ating Facebook Live, FEBCB, through FEBCB Call-Care 104.3 The Way FM. At i-comment mo yan, i-send mo yan sa ating sa Messenger GC, sa Carrion's Official GC. So, at dahil saan, sa ating live, wala pa namang sumagot sa ating tanong.
1: Mm-hmm. Pero sa ating post, sigurado meron.
0: Yes, wala sa ating post. Ay, sa yung post, yes, meron na. Always. And thank you sa inyo, mga kakonek, mm-hmm. na patuloy na sumasagot sa ating anong say mo. So, number one na lang, ay, laging ano, no? Parang laging top, ano?
1: Oo. Si Kuya Sunny.
0: Ay, yes. Si Sir Sunny Arevalo. Hello po sa inyo. Sabi niya, kung may luho, dahil man talaga makatravel to.
1: Joker talaga kasi si Kuya Sunny.
0: Dahil man na talaga makatravel to flat.
1: Niliteral naman ni Kuya Sunny yung luho. Luho. Kasi sa kaalaman lang po ng lahat, yung luho, kapag pronounce po dito sa Bicol na luho, ang meaning po nun ay butas.
0: Yes.
1: Kaya, ginoke po ni Kuya Sunny na kapag meron daw na butas, syempre, hindi daw makaka-travel kasi flat yung gulong. Ay, naku, diba? Kuya Sunny. Thank you sa pambungad mo na yan.
0: Sa una, yes, oo. Thank you so much,
1: Funny agad. Funny.
0: Oo, natawa agad ka. Ang ganda lang talaga kapag wala kang idea dun sa mga sagot na ating mga kakonek.
1: Masusurprise okay. Ka na lang eh.
0: Sabi ni, di ba nag-ano pa, second, ano pa, parang nag-agree si Sir Jun na sa'yo. Kakorek. Hindi na daw kakonek, kakorek na lang.
1: Kasi kinorek na yata ni Kuya Sunny sa ganong paraan.
0: Ay, okay, naku, thank you po sa
1: hello, Jun and Kuya Sunny. Sana okay kayo.
0: Okay, init ang mga makulito.
1: Oo, okay yata.
0: Okay, sabi naman ni babae ito.
1: Mm-mm, si Hans.
0: Si Miss Hans Olivenza. Kailangan na kailangan, lalo na kung kasama siya. Ooh!
1: Oo nga, meron itong kasama na, talaga eh.
0: Okay na. Okay, sabi niya, syempre need din natin makapag-unwind. Ang pera mababawi din naman yan, kaya samantalahin na ang pag-travel hanggat kaya pa natin. Kaya ano, tara?
1: Oh, yeah, mukhang niyayaya tayo ni Hans ha. Kailan yan, Hans? Kilala rin ito si Alvis eh. Baka gusto mo kami niyayain kung saan ka bang pupunta. Treat ni Hans. Joke lang, Hans. So, yun ah. Ang ganda ng kanyang sagot. Para sa kanya talagang need kasi lalo na sa mga nagtatrabaho na, di ba? Ang travel ay pang-unwind. Nakakatulong siya para tayo'y mas makabawi. Yung para, ay sabi nga niya, ang pera ay mababawi kasi syempre nagsasahod ka pa rin.
0: Yes.
1: Pero ang pagta-travel daw ay samantalahin na habang kaya pa natin. Kasi nga, parang related to sa dati-dating topic na yung sa mga magulang natin, na habang kaya din pa nila mag-travel, why not na mag-ipon tayo for them? At same as for us, na habang bata pa tayo, may lakas pa tayo, huwag nating hintayin na mag 60 plus pa tayo o 70 plus.
0: Or mga 50 plus na gaya mag-akyat ng bundok.
1: O kaya sa mga auntie-uncle dyan na niyayaya kong umakyat ng bundok, tara! Why not now? Sige.
0: Mag-ipon-ipon na. Habang pababa na yung gasolina. Di ba yung rason ko nung nakaraan sa'yo?
1: Oo.
0: Sabi ko, ang mahal ng gasolina.
1: Ngayon bumababa na. Kaya pwede na. Wala na tayong rason.
0: Meron pa.
1: Ay. Meron pa. Sige.
0: Okay, pero thank you, Ms. Hans. Yes. And sabi naman ni Mighty, kailangan ang travel sa may pera. Pero kapag wala kang pera at travel ka, luho na yun.
1: May point naman.
0: May point, yes.
1: Dapat talaga may pera kapag nagta-travel eh. Kasi saan ba naman talaga kukunin yung pang-travel kung walang pera? Diba? Need talagang pag-ipunan yan.
0: Yes, sabi na, thank you, Mighty. Sabi naman ni Tootsie, for me, hindi luho ang pagta-travel kapag ginagawa mo siya para mabuhay, hindi lang para mag-flex. Minsan, it is God's way para ipaalala na mas malaki ang mundo kaysa sa mga pinagdadaanan ko or natin. Hindi lahat ng biyahe tungkol sa destination, minsan tungkol siya sa paghinga, sa paglayo sa ingay. Nagre-remind din to na may mundo pa pala sa labas ng mga problemang halos nilalamon ka na. Kung may budget at hindi mo naman tinatakasan ang mga responsibilidad mo sa buhay, bakit mo ipagkakait sa sarili mo ang pagkakataong makakita ng bagong lugar, bagong tao, at bagong version ng sarili mo? Ang ganda. Grabe. Tago sa heart. So, no. Sabi niya, so, no. For me, travel isn't a luxury. It's one of the ways I choose to live, not just survive. Self-love na lang tayo, mga be.
1: Yes, tama yun, Tootsie. Kaya nga magta-travel kami soon.
0: Yes, grabe yung ano ni Tootsie. Tago sa heart.
1: Yes. He must do it, hindi dahil lang sa, hindi siya luxury. Ano na talaga siya, Neil. Pero yun, tama nga. Parang same din sa mga naunang comment na ang importante, di pa rin natin nakakalimutan yung mga responsibility natin. Kasi magiging negative lang siya kapag travel ka ng travel for your self-gratification or para meron kang mga matutunan or kung ano pa man na motivation, pero napapabayaan mo na yung mga priorities talaga na una. Nauna pa kaysa dun sa travel. So, if nababalanse mo naman, why not, di ba?
0: Yes.
1: It's for your, ano naman eh, for your good.
0: Mm-hmm. Yes, thank you. Mas lalo tayo nang i-encourage
1: mag-travel.
0: mag-one for travel. Okay. Sige, sabi you, naman ni, thank you. Sabi naman ni Miss Anna Ruth Liao, para sa akin, hindi lang luho ang pagta-travel. Kailangan din ito minsan para makapagpahinga, matuto ng mga bagong bagay. At magkaroon ng mga magandang karanasan. Pero dapat unahin pa rin ang mga responsibilidad at gawin lamang ito kung kaya ng budget. Ang mahalaga ay balanse ang paggastos at pag-enjoy sa buhay. Oho, 'di ba? Nag-isa si ano, si Tootsie at si Miss ano. Ruth.
1: Oh, talagang nagko-connect ang aming mga puso't isipan. Kasi mamaya makikita-kita rin kami.
0: Oh, di ba?
1: After this. Thank you, Ate Ruthie.
0: Yes, thank you po. Sabi naman ni Giselle Cerdeño Dubas, for me, luho ang isang bagay o travel kung hindi mo na pinaghahandaan at pinag-iipunan. Worst, iuutang mo pa. Grabe.
1: Aray ko po sa mga nakaka-relate dyan.
0: Traveling helps you physical and mental health. It really relieves stress. You can meet new people from places you didn't even know actually existed. Ha ha ha. You'll also discover so much like history, food, culture, and more. Yes, legit.
1: Wow. Ang ganda ng ano niya, no? Talagang
0: nagta-travel na ito si Sir ano.
1: Oo, oh, sobra. Nakikita ko mga posts, talagang traveler din siya. And ang maganda lang doon, bukod sa naiinganyo tayo doon sa mga sinabi niyang pwedeng mangyari kapag nagta-travel. Yun, ang ganda nitong sinabi niyang ang worst lang kapag nag-travel ka is yung iuutang mo pa. Parang sakit na sa ulo ng mismong nag-travel kasi parang pag iniisip mo pa lang na utang inutang mo tapos lalo na kung after nun hindi ka pa nagbayad. Sakit ng ulo dun sa inutangan mo. Kasi ikaw nag-travel, yung inutangan mo, hindi nagta-travel kasi pinautang ka. Joke lang. Anyway, but joke but no joke. Kasi may reality ng ganun, di ba?
0: Yes, and may mga kilala tayong ganyan. Char! Biro lang. Ay, pero oo nga.
1: Joke but no joke. Anyway. So yun, sana ano yun to, wake up call na dapat talaga pinag-iipunan siya para hindi na natin utangin, di ba, ang travel. So, plan dapat. For example, gusto mo mag-travel next year pa. So, ngayon pa lang, pag-ipunan mo na yung for July next year, mga ganon. Mayroon ka lang travel fund. Meron di ba yon yung pwede kang maglagay ng alkansya. Yes. And pa isa doon ay travel. So yun. Thank you, ano, Sir DJ.
0: Yes, and sabi naman ng nag-iisang Auntie Kay, Bryl Bernarte.
1: Hello, Auntie Kay.
0: As a millennial, lagi tayong nag-hustle para sa savings at needs. Yung rest, madalang na nga, kulang pa. Kaya para sa akin, hindi ito luho. Deserve natin ito. Bihira lang tayo mag-travel eh.
1: Oh, yes. Yes.
0: Oh, at yung niluluto nating carpool, napurnada pa. Oh, di ba?
1: Pero sana nga mangyari yung tomorrow, di ba? Nakikinig yata yung dalawa ngayon eh.
0: Yes, and actually, may nabasa ko kanina doon sa ano ni Uncle. Mm-hmm. Diba? Ang ganda nitong pag-usapan live kasi para ma-encourage din yung iba nating makakonect na ano, ay paano ba to? Hindi ko na napipindot yung ating live.
1: May sinabi siya sa ating
0: yes,
1: live.
0: Oh, sabi ni Uncle, sabi niya, arats, travel tayo sa sa sawangan daw dyan.
1: Oh, why not?
0: Mas maganda ang open area. Sa may seaside daw. Namili na.
1: Meron naman akong camping chair. So, go tayo dyan.
0: yes, sige. Tuloy na. Pagplanuhan natin yan. After ng ating pagpupuri kay Lord. Ano muna? Simba muna. Worship muna.
1: Diba? May nag-comment pa ba, guys?
0: Yes, sabi ni Daday. Hi, engineer. Hi daw.
1: Hello, Ate Arlene. Kumusta ka? Anong sagot mo sa anong say mo? Hindi ko yun mapalampasin kasi grabe rin ito ang wisdom eh.
0: Sabi naman ni Auntie Kay, go go, Power Rangers. Very random. Yeah, random nga. Bakit Power Rangers?
1: Bakit kaya yun, no?
0: Dahil ba tayo ay ano, Power Rangers nung kapanahonan natin yun? Ang random ng thoughts nito ni Auntie Kay.
1: Ako basta si ano, Power Ranger, ano, yellow. Wala kasi, ang green kasi lalaki.
0: Bakit kaya? Diba nag-isip tayo ng sandali ng random thoughts ni Auntie Kay. Anyway, sagutin mo yan at dyan ka lang.
1: Meron pa ba nag-comment sa ating live?
0: So far, wala na.
1: Mm-hmm. So, dahil wala na at habang naghihintay pa tayo, ikaw Grace, quick, ano?
0: May sasagot mo bala tayo?
1: Yeah, syempre. I'm interested kung anong sagot mo.
0: Yun na, nasagot naman ang ating mga kakonek.
1: Ano doon? Kahit isa lang. Ano yung pinaka natumbok ng ating mga connect?
0: Yung pag-travel na ano na pala ba 'yon?
1: Pinag-iipunan.
0: Yes, pinag-iipunan. Basta hindi mo inutang ano na 'yan.
1: Goods na 'yan.
0: Goods 'yan.
1: Yes. Same tayo, ganun din. And siguro ang dagdag ko lang dito kasi nakapag-travel na rin niya ako outside the country. Mm. Ang isa kasi sa personally ha. Mm-mm. Ito na naramdaman ko kasi ewan ko, siguro may ibang makaka-relate sa akin ng mga adults dito, mga millennials na may time sa mga buhay natin as mga workers na kahit alam na natin yung identity natin, medyo na-uplift din tayo, but minsan merong mga times na bumababa yung ating confidence. Mm-hmm. O minsan may mga natitrigger ng mga insecurities natin kasi iba-iba diba yung environment natin na pinupuntahan, mga nakakasalamuha na mga tao. Tapos nung pumunta ako sa isang lugar, sa outside of the country, nung mas nakita ko yung mga personalities, iba-ibang culture, iba-ibang tao, yung iba-ibang, even the beauty, yung iba-ibang definition ng beauty.
0: Mm-hmm.
1: Nung nakita ko yun dun, kasi yung pinuntahan kong country, o sabihin ko na sa Singapore, kasi actually si Uncle, wow, diba, nakapunta na rin. Hindi lang siya mga Singaporeans ang nandoon. Ang dami-daming mga iba-ibang lahi na nandoon. So, nakita ko yun, sabi ko, very timely. Tapos parang kinausap din ako ni Lord doon na iba-ibang klase ng beauty na ang nando doon. Bakit may time ka pang parang medyo mambaba sa sarili mo or matitrigger yung insecurity mo na pinakita sa akin ni Lord doon na, oh, sila nga ganito. Tapos, mm-hmm, I can see their beauty. At nakikita mong iba-iba nga ang mga tao, napaka-diverse. Tapos nakikita ako ni Lord na nag-iisa akong ganito. I'm very unique. So dun sobrang napakita sa akin ni Lord na you are worthy. You are loved. So yun, masyadong deep but ganun sa akin napakita ni Lord yung pagta-travel. Yung una ko talagang travel outside the country. Yun yung sobrang ano sa akin, na-highlight. At gusto ko talagang ma-share ngayon kasi traveling really means something to me. Kaya gusto ko soonest ay maka-travel ulit ako outside of the country kasi ang ganda lang ng mga nakuha kong lessons doon. So, yun, sa ating mga connect na meron pa kayong mga ganun na klaseng masishare, habol po kayo. At habang po kami, habang kayong humahabol at hinihintay namin ang inyong mga say, pakinggan po muna natin itong napakagandang awitin at very familiar na rin sa inyo kasi ito ang aming background music madalas. Ito ay ang awitin ni Forrest Frank na ang pamagat ay Good Day. At sa mga nanonood naman sa ating live ay mapapanood nyo ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Babalik po kami, tutok lamang po kayo.

Kakerian, may mahalaga kaming impormasyon na ihahatid sa inyo para sa darating na Lunes, July 6, 2026. Ang FEBC Philippines ay magkakaroon ng special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mula alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga, makakasama natin sina Heidi Bernardo Sampang at Attorney Jeremiah Belgica. At sa oras na alauna hanggang alas 4 ng hapon, makakasama naman natin sina Pastor Eric Cortez at Attorney Jeje Lacanilaw. Ito ang Bantay Impeachment. Sabay-sabay tayo, Kakerian, na aantabay, magbabantay at mataimtim na mananalangin. Ngayon pa lamang hanggang sa mga oras na ating sinusubaybayan ang magiging kaganapan sa Senado para sa special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bantay Impeachment!

0: At nagbabalik po ang programang Let's Connect dito lamang sa FBC Bicol, Care 104.3, D-Way FM. At darako na po tayo sa ating Connect Talk na ang ating topic ngayong hapon ay The 6 Benefits of International Travel for Millennials and Young Adults. At ang source of topic po natin ngayon ay galing sa Facebook page ni Jonathan Yabut at sa website naman ng Green Heart Travel. Ito ay yung greenhearttravel.org na ang title ng kanyang article ay 6 Reasons Why Traveling Abroad is Important for Young People. At yung kay Jonathan Yabut naman ay 7 Reasons Why International Traveling for Millennials is an Investment for One's Corporate Success. So kaya ito ang ating magiging topic ngayong hapon na to dahil yun nga, alam ko as kasamahan nyo sa mga nagtatrabaho na, sa mga everyday o madalas ay pagod dahil syempre kumakayod tayo para sa ating mga needs and even sometimes sa ating mga wants din. Let us see ngayon kung paano ang travel makakatulong sa atin. Kasi nga, di ba kanina sa anong say mo pa lang, nakikita na natin yung mga positive effects nito. And even dun pa lang sa na-share din namin ni Grace personally sa amin kung ano yung travel, there's really a positive impact on it. So dito, makikita natin through these articles, titingnan natin kung ano ba talaga ang pwedeng magawang positive nito o sa ating mga nagtatrabaho na. So, ayun. Unang-una, syempre simulan na agad natin. Kasi na-excite din ako dito actually dahil nga gusto kong mag-travel. Pero before that, I think meron pang hinabol na sagot si Uncle, di ba, Grace?
1: Yes, oo, meron. Uh-oh. Pero may sinabi siyang, sige, ikaw na magbasa na ito.
0: Ako okay. Ba? Hindi ko kasi siya.
1: Okay.
0: Ito na, yung ano niya. Ito. Ito yung comment pa ni Uncle Alvis sa anong say mo natin. Sabi niya, for me, wala naman kasi sa hierarchy of needs ni pareng Maslow ang travel.
1: Hindi ko alam.
0: Ay, pareng Maslow.
1: Sino siya?
0: Alam ko kasi si Maslow, isa siya sa mga traveler. Scientists or mga... Oo, oh, parang part siya, parang sina Shakespeare, sina Maslow, di ba? Tama ba ako, ano, Uncle?
1: Para ayoko
0: ang travel.
1: Sabi ko nga, ay, si auntie na nito magbasa. Di ko na naman to alam.
0: International naman daw. Ituloy ko lang habang di pa nagko-comment si Uncle Alvis. Sabi niya, international man yan or domestic. Travel is fun and has its benefits. It broadens your horizons, new experiences, culture, etc. I can't help but to compare yung bansa natin sa ibang bansa. Haha. Masaya siya. Best part probably for me is the arts and culture, especially pag-visit sa museums ng ibang countries. Ha ha ha. But in the simplest sense, I don't see it as a necessity in comparison sa real needs talaga ng tao. So yun, bukod dun sa hindi pa natin alam kung ano tong pareng Maslow o pareng Maslow. So, ay maganda na ang ganda nitong ano ni Alvis kasi yes, there are benefits. Tama naman at it's fun. Pero clear naman niya na hindi siya pwedeng makompare doon talaga sa mga priority needs natin. Like food, like ano pa bang priority needs? Syempre, ano, shelter, water. Hindi yung nag-travel ka nga, ano ka, nagtipid-tipid ka sa kain. Kasi mas gusto mo ma-experience yung museums. Pero kinain mo lang candy, di ba? So yun, parang ganun ko lang siya masyado ko lang in-exage. Pero yun din kasi yung thought ni Uncle Alvis. So, hintayin natin.
1: May additional pa siya, ante. Ah, sabi niya, meron din pala siyang benefit. Pampadagdag ng stamps sa passport.
0: Pero sa akin, mukhang hindi na siya kasi ganun ka yata uso yung stamp, di ba? Iba na yata ang nangyayari ngayon. Eh, kasi medyo ano na siya, tawag mo dito. Anyway,
1: oo. Hindi ko pa wala akong masay kasi hindi pa naman ako nakapag-travel out of the country. So, nakapag-travel ako doon pa, 'di ba? Dito lang sa ano. Magsakay-sakay man ako, airplane, pero diyan lang sa ano.
0: Sige. Habang iniintay natin yung ano ni Alvis doon sa kay Maslow o Maslow. Eh simulan na natin kung ano tong 6 reasons why or the 6 benefits of international travel for millennials and young adults. So, una sa ating listahan ay infinite opportunities to network, or it will boost your network internationally. So yun, unang-una, pag sinabi kasi diba nating network, meaning meron tayong mga nakakasalamuha o mga nakakausap socially sa iba-ibang bansa. So syempre, kapag tayo yung nagta-travel, may possibility talaga na meron din tayong makausap. Depende na lang kasi yata sa travel, kasi madalas naman kapag family yung kasama, medyo yung probability na meron kang makausap talaga na medyo masinsinan or kahit magtanong-tanong ka lang, 'di ba? Medyo hindi 'yun mangyayari kasi pwedeng planned na 'yun kapag family. Pero usually kasi nangyayari 'to sa mga solo traveler. Kasi you really need to talk to someone, like even direction, asking for directions, asking for even the spots kung saan ka pupunta. So doon pa lang masyado nang diverse yung network na makukuha natin. At sabi nga dito sa Green Heart Travel na website, kasabi kasi niya, nagta-travel kasi siya and even parang nag-work abroad siya at the same time nag-study. So, ano nangyayari dun sa network niya? Sabi niya dito, this is why traveling, especially for us, is even more important. Sabi niya, I would argue that in the globalizing world, it really can only benefit you to speak another language. Not to mention, it opens up a whole new world of people you can now connect with and understand that you would never have gotten the chance to get to know had you never learned their language. Or baka, at sunod pa pala, kasi yun sa language, more on language yun. Sabi niya dito, one thing I have learned in my time abroad is that people are generally very friendly and love to talk about their home and culture. This is not always the case, but more than often it is. Making friendships abroad can make this big world seem a little smaller and help you feel more connected wherever you go. So yun kasi ang maganda kapag may network. Like may mga nakilala ka sa ibang bansa, tapos may na-build ka pang relationship or friendship. So if ever umuwi ka man sa inyo at tagkataon na baka biglang hindi mo alam, nagkaroon ka ng business trip ulit doon, or bumalik ka for a travel, at least meron ka ng mga kasama doon at mas magiging, mas madali sa'yo na mag-travel pa sa iba-ibang lugar. Kasi sila na mismo ang taga doon eh. Alam na nila kung saan kayo pupunta. So ang ganda lang na magkaroon ng network, at hindi lang network sa sarili nating bansa kundi sa iba pang bansa, kasi ang ganda lang na meron kang mga nakikilala sa iba-ibang lugar. So yun, isa yun sa mga pwedeng mangyari kapag tayo ay nag-travel. Benefit siya na may mga makikilala tayo, at may benefit yun na pag may nakilala nga tayo doon. Ano pa ba, Grace?
1: Yes, and bagay yun, dagdag ko lang din. Agree, 100% agree ako dun sa sinabi mo. And then, sabi nga dun, di ba, dun sa Green Travel din, local knows best, di ba?
0: Yeah.
1: Di ba? Kapag ka naman nagtatanong-tanong ka. Mm-hmm. And then, yung, di ba, kahit umuwi ka na, yung network na na-build mo, nandun na yun, and kahit hindi ka bumalik doon, or may kailangan kang idea para sa kanila, pwede mo, di ba? Online na tayo.
0: Yes.
1: Pwede mo message. Oh, yan o.
0: Kunin mo yung kanyang mga social media accounts.
1: Yes.
0: Why not? Di ba?
1: So, oh, ang ganda nun. And nakaka-excite.
0: May organic encounter.
1: Yun na yun eh. Talaga yan. May nabasa pa naman ako sa comment ni Uncle sa Facebook. Oo. May sinabi siyang important doon.
0: Sige, mamaya. Pag-usapan natin yan.
1: Yes. So, number 2 sa ating listahan. Sabi ni... Ay, sabi.

0: Doon na lang tayo palagi na wala ng growth. And dahil nasanay ko doon sa ano mo lang, sa zone mo lang, yun lang na lang din yung natutunan mo. So sabi nga dito sa Green Travel din, sabi dito, sa kung sino ito nag-vlog na ito. Sabi niya, as young people daw, most of us have a pretty established comfort zone. Mm-hmm. So at home, 'di ba, sa bahay natin sila, kung ano lang yung kung sino-sino lang yung nakakasama natin sa bahay, sa work, para nandun lang na tayo. Mm-hmm. Kaya, di ba? So, the problem daw is, you learn the most in uncomfortable, unfamiliar situations. In our daily routines, you know how to act and respond to people and your surroundings. So, being in a new place with different people who hold different values and go about life differently or not so differently, you may strips all that familiarity away. So, yes, agree ako dito, auntie, kasi kahit nga hindi sa travel perspective, kapag nalagay ka talaga sa uncomfortable situations, doon mo talaga madi-discover, di ba? Ay, may skills pa pala si Lord na sa akin, na hindi ko pa, di ba, hindi lumalabas. Kasi andun lang ako sa ano eh. Yeah. Andun lang ako sa naging comfortable ako. So, kung imagine natin, what more pa kung makapag-travel tayo abroad, yung mga matututunan pa natin doon, di ba? May mga like yung pag anong tawag mo dito pala yan sa next ano sa next topic baka masayang.
1: For example, nung nag-travel ako, yes, meron kasing mga hindi wala dito sa Pinas eh. So doon parang wow, may ganito pala, tapos parang akong ignorante na parang panakita ko, wow, sana meron ito. So parang ano, nagko-conforme ako doon sa sinabi ni Uncle na medyo mako-compare mo din talaga, but in a way parang doon din, dahil nga hindi mo alam, dahil may ganun, kailangan mong matuto eh. Kasi kung hindi ka marunong, paano ka makakapunta sa pupuntahan mo? Kasi merong mga ways din na papaano, even yung finance, kung paano mo siya gagamitin doon. So, ang ganda lang. Tapos, ang ganda lang nitong last statement dito sa Green Heart. Sabi niya, embrace the discomfort, search for it because it is helping you grow. Yung sinabi ni Grace kanina, it's growth. Kapag lumabas ka sa comfort zone mo, kasi meron kang mga madi-discover sa sarili mo na pwede mong magawa, it's your growth. So, it's for our own good kapag hindi tayo nag-stay lang dun sa comfort zones natin. So, ang ganda, very brave thing to do na mag-travel kasi nga meron tayong mga madi-discover na pwede pala natin gawin at may mga bago na wala dito sa ating comfort zone na nasa country din natin, actually, ang ating comfort zone. So, yun. Ang third naman natin na benefit sa pagta-travel ay, ito, very relate ako dito, recharges you away from stress. At alam kong maraming makaka-relate dito ang ating mga connect na nagtatrabaho na isa sa mga nagagawa ng pagta-travel ay, syempre, nawawala yung stress natin. Kasi unang-una, nadadivert tayo doon sa thought o doon sa ginagalawa natin previously sa ating workplace. So, syempre, sa workplace, ginagawa mo yung routinary for your work or kung ano yung job description mo doon. Pero once kasi nag-travel ka na, may ma-erase na ma-erase doon sa ginagawa mo na routinary. Kasi you are focused more on enjoying, titingnan mo yung mga pupuntahan mo. Though minsan, sumisingit-singit pa rin ang trabaho. May mga tumatawag-tawag pa rin. Pero mas malaki yung porsyento na nandun ka sa pag-enjoy. And kasama mo pa ang family mo, lalo na if ever, kasama mo yung family mo sa pag-travel. So, mas enjoyable and relaxing na hindi mo masyadong naiisip yung stress or causing that stress, di ba? Mm-hmm. Kasi di naman natin nakakadagdag talaga sa stress ang ating mga workloads. For me, that's ano, standard yata. Parang para sa akin, very ano na, ideal yung workplace na sobrang, ay, wala akong stress. Parang very ideal siya and very rare yata.

0: natin.
1: Yes. And so, kung approve naman yung leave mo, yung vacation leave mo, huwag ka nang mag-open ng ano at huwag ka nang sumagot ng tawag.
2: Minsan kasi, kahit naka DND mode tayo or do not disturb mode.
1: Meron pa din talaga.
2: Minsan kasi sa letter, 'di ba? Usually kasi pag sa letter namin kapag kami ay nagle-leave or nagde-day off, may nakalagay pa doon na parang if ever kailangan talaga, pwede pa rin tayong ma-contact.
1: Ganun.
2: Oo, may ganun pa rin kasi depende rin yata sa ano.
1: Depende sa company siguro.
2: Oh, or sa nature of work. Like yung nature of work mo talaga is may emergency responses.
1: Oh,
2: so,
1: yes.
2: Kailangan talaga. Hindi mo talaga siya maiiwasan. So, yun. It will recharge us from our stresses. Ano naman, Grace, ang fourth natin na benefit dyan sa pagta-travel?
1: Yes, yung pang-fourth naman ay makes you realize that your style is not the only way in attacking problems. Wow, di ba?
2: Mm-hmm.
1: You can adapt to globalization. So, ito naman, ang parang ano ko din, parang same yung example ko dito sa number 2 din, di ba? Na kapag same kasi ang environment mo, gano'n ano siya eh, parang same din yung approach mo sa problem.
2: Mm-hmm.
1: And kapag same yung approach mo, wala ka nang parang wala ka nang learnings din, wala ka nang learnings na, parang kung isa-isang problema mo, nauulit sa same solution, same approach yung ginagawa mo, hanggang doon ka na lang.
2: Mm-hmm.
1: So, kung kapag traveling or magbunta ka sa ibang, di ba, kahit ma-assign ka sa ibang department, may matututunan ka eh.
2: Yes.
1: So, di ba? So, parang doon mo marirealize, di ba? Doon mo marirealize, may ibang way pala sila how to solve this. Mm-hmm. Ganito. Oh, diba? So, yung perspective ko kasi is medyo maliit lang dahil nga hindi ko pa natatry to travel abroad or kahit kung ano man yung approach diba, sa iba. So, medyo limited din. At si Auntie Rob sa mamaya baka may ma-share dahil ito ay nakapag-travel na. So, ano ba yung pwede mo ma-sample dito? In a way na, sabi dito, the only way in makes you realize that your style is not the only way in attacking problems.
2: Pero alam mo, Grace, parang ang, for me ha, sa akin kasi syempre yung travel ko, yung sabi ko nga, diba, with family ako at hindi naman ako yung for work. But syempre meron ka rin talaga makukuha doon. But as for me, parang feeling ko mas ikaw ang mas marami dahil you are working multinational, di ba? Or international.
1: Ayun.
2: So, feeling ko, sa akin lang ha, kapag nagtatrabaho ka kasi for other nationalities,
1: mm-hmm.
2: at ako kasi talagang sa Pinas lang ako nagtrabaho pa, never pa ako nagtrabaho for other country. So, sa akin, ang atake ko talaga, yung nalalaman ko lang as to my experience, pero pag nirealize ko, if ever man na magtrabaho ako or may makilala ako na nagtatrabaho sa ibang countries, I can really say na marami akong matututunan. Kasi kahit nga yung mga nakikita ko lang, diba, sa mga reels, sa mga videos na wow, sabi ko, kung alam ko lang to, diba, may mga ano na din ngayon, mga high-tech na, mga yung solutions is mga databases na, mga program na, na kung hindi ka nagse-seminar, hindi, wala kang sinasalihan na gano'n, hindi ka nag-i-invest. So, more on, yung ano mo, hanggang dun lang talaga sa workplace mo. So, very important na, para sa akin ha, to know that more, is mag-invest tayo sa mga trainings din. Kasi, for me, merong mga trainings na mga, ang mga speakers is from other countries. And lalo na yung mga techie-techie side. Kasi, even ang Philippines, di ba, nakaka-adapt na rin sa ganun. Kasi nga, nanggagaling din dun sa mga knowledge from, yung internationally, knowledge internationally. So, yun sa akin, parang, ang galing lang, parang, sana, mas maging advance pa ang Pilipinas na makuha na nila yung mga atake ng mga problema dito gamit yung solutions ng ibang bansa.
1: Yes, oo. Thank you, Aunt Rose. Kasi hindi ko nga din naisip yun.
2: Mas ikaw pala yung soap doon.
1: ako pala yung may kasamuhan din ng mga ano. Pero so, when it comes to ano, ang natutunan ko sa kanila, when it comes to solving sa amin kasi mga critical, di ba, critical problem, masyado silang ano, ang masyashare ko sa lang is, di ba, ang mga nakasama ko dito ay mga sa US. Pero sa US kasi iba-iba din pa, kasi ang laki baga nila, iba-iba pa rin. Proactive sila when it comes to ano, when it comes to solving problem. Hindi sila, hindi yung emotion, hindi hinahalo nito. Wow.
2: Emotional pala mga Pinoy.
1: Hindi hinahalo dun sa, di ba? More on, paano natin to, kaya ako, di ba, na-share ko na din. Parang hindi na ako nagpara-overthink. Kasi ang atake ko na lang, paano ko ito masosolve? Paano ko ito masosolusyonan? Doon ko din sa kanilang ano. Wow. Parang, hindi ko man ini-invalidate yung emotion ko, pero sineset aside ko muna at inuuna ko muna yung pag-solve ng problem. So, yun.
2: Yes.
1: Yun yung isa ko sa natutunan.
2: Wow, ang ganda dun ha. Set aside your emotions. Okay, noted. So, yun. Thank you, Grace. So, ang susunod natin na benefit ay saving up for a trip helps you understand better your finance skills and goals. So, ang ganda nito. Kasi, as tayong mga nagtatrabaho, di ba? Kanina pa, dun sa anong say mo, maraming nang nagsasabi na, oo, hindi siya magiging luho kapag pinag-ipunan at hindi mo nakakalimutan yung mga responsibilidad na nandiyan na talaga sa'yo. Pero, magiging luho lang siya kapag inutang mo or talagang binasta mo lang na, ay, gusto mo mag-travel, na napasipara mo yung mga dapat mong bayaran na bills kasi gustong-gusto mo na talaga mag-travel. So nagiging luho siya kapag ganun. Na pag mas prioritize mo agad-agad yung travel na hindi pala kaya nung iyong income. So parang live within your means. Live within your means, but also syempre dahil meron kang income, pwede mo naman siyang magawa pero kailangan niyang pag-ipunan. So dahil doon sa pagta-travel at pag-iipon, syempre, nalalaman na natin yung, ah, okay, kaya pala, pwede pala nating pag-ipunan yun. Meron pala akong skills sa, ano, sa finance. Parang, sa 12 months pala na pag-iipon ko ng ganito, kaya ko rin palang mapunta ang Japan, kaya ko rin palang mapunta ang iba-ibang bansa. But, it takes time, it takes patience. Kasi, yung pagiging atat kasi, yun din yung minsan nakalaban natin sa kaya yung finances natin ay nagiging gipit tayo. Kasi nga, masyado tayong atat at siguro connected din to sa pressure ng mundo na nakikita natin sa mga social media na, ah, buti pa siya, mga ganon. Pero you know that, patience is really worth it, yung waiting. Kasi kahit okay, nauna nga sila, pero alam mo naman sa sarili mo na hindi ka naman nagipit kasi alam mong pinag-ipunan mo. So, kung napangyari yun the next year or next year pa man yan, hindi ka nabigatan at mas, para sa akin, mas enjoyable yun eh, na nagpa-travel ka na wala kang iniisip. So, dun pa lang, natututo na tayo na okay, mag-ipon, maglagay ng travel fund, medyo mag-set aside or medyo yung mga wants natin, medyo bawas-bawasan. Ako, for example, ito na lang ha, quick na lang kasi may last pa tayong benefit na I learned to sacrifice something kung meron ako talagang gusto. Like, or may nagawa akong isang bagay na makaka-benefit sa iba. Meron akong sinasacrifice sa sarili ko na alam ko naman na hindi siya makaka- sacrifice ng health ko. Kasi minsan may ganun eh. For example, nag-sacrifice ka ng 1 meal a day. Tapos, di ka natuloy, yung health mo naman yung nawala, naging bad health ka na. So, ano naman, ibabalance mo talaga siya.
1: Yung milk tea na lang yung alit.
2: Ay, hindi naman ako nagaganon na. Wala na yun sa akin. So, yun, isa yun sa napakagandang benefit natin. And lastly, Grace, ano tong napakagandang tip na last?
1: Yes, yung last natin dito is sharpens your skills. So, communicating, reading body language and respecting culture, and also it will build travel builds confidence. You will develop also cultural sensitivity and being immersed to a second or third language. So una muna dito sa ating pag yung sa confidence, gusto ko yung travel builds confidence talaga, lalo na kung mag-isa ka lang. Na-experience ko na nung nag-travel ako mag-isa ba. Hindi ako mahatid ng ate ko. Kahit, di ba, pag-uwi na ako, hindi ako mahatid sa naiya. Kasi pag hinatid man daw ako niya, hindi na rin daw siya papapasukin. So, di ba, wala akong Sabi ko, paano kaya ito? So, nagsisituloy akong pumunta. So, hindi ko alam. Pero, di ba, mag-isa ko nun, so natutuwa ko. Ang una, ino-observe ko muna, pause muna ako. Kunyari, nagte-text ako. Pero nag-observe pala ako dun sa mga pumapasok. Sabi ko, ah, dito pala yung daanan. Dito pala. Tapos, pag pumasok na ako, wala na ako nakitang steps, dun ako nagtatanong. So, it will build confidence talaga. Kapag ka, lalo na, nagtra-travel ka mag-isa. Second naman is yung, di ba, may mga natututunan kang culture nila. Yung akala mong nabasa mo lang na culture na parang negative sa kanila, ay pagkabasa mo ng culture ng ganitong country, negative. Pero pag pinupumunta ka doon, ah, may deep meaning pala ito sa kanila. Di ba?
2: True.
1: Yes, so, maiintindihan mo yung kung saan sila nanggagaling. And same din sila sa atin kapag pumunta sila dito. And yun, third is yung second, you will be immersed to a second or third language na, mahalaga ito kapag ka nag-aaral ka ng, diba? Sabi nga, kapag ka nag-aaral ka ng second language or third language, mas maganda kung bumisikta ka mismo dun sa lugar na, diba, nag-aaral ka mag, anong,
2: Nihongo.
1: Anong, Nihongo, anong Japan? Sabi?
2: Sa Japan.
1: Japan. So, ayan, mas ba, diba, mga, mabuboost talaga yung confidence mo na makapag-usap ka sa kanila ng language nila. So, ayun. Ang ganda na itong, sharpens your social skills.
2: Yes. Tapos naalala ko lang yung confidence na yan. Bukod dun sa mga nasabi mo na, Grace, kasi very natumbok mo na yun. Sa akin lang, parang medyo joke, pero it really boosts my confidence na nag-travel ako. Kasi alam mo yun, yung nasabi ko na rin kanina, na dahil iba-ibang culture, kasi wala masyadong syempre, wala naman talaga sa nakakakilala sa akin. Mm. Yung pamilya ko lang nakakakilala sa akin doon. Tapos parang sobrang confident ako. Sabi ko, iba-iba ang ganda natin, girl. So, syempre, rampa kong rampa doon. Tapos parang alam mo yun, yung parang, dahil nga, iba-iba yung culture at iba-iba yung beauty. So, sobrang na-boost ang confidence ko doon. Yung parang alam mo yun, na walang pakialamanan. You'll just be yourself there. So, even asking, kasi syempre tayo mga Pinoy, medyo ano tayo dun sa pag-i-English, di ba? Mm-hmm. So, parang kahit mag-ask ng mga directions and all, parang meron, nagkakaboost talaga siya ng confidence yung pagta-travel. Kasi nga, bukod sa hindi ka kilala, there is something that na, yung multicultural, na ang ganda lang na may makakasalamuha kang ibang tao, na hindi ka ganun talaga kilala, even your culture din. So, tama ka dun na nagkakaroon ng learning sa bawat isa. Yun. So, yun yung 6 benefits natin sa international traveling. At sana, ito ay naka-encourage sa atin na mag-travel, tayong mga nagtatrabaho, but see to it. Yun, siguro yun yung take away ko na see to it na tayo ay nag-iipon at pinaghahandaan ito. Kasi kung basta-basta lang, yun, tayo rin yung, yung disadvantage nindun ay magdo-domino effect sa atin kapag tayo ay nagmamadali at nagagastos tayo for that. But in all, kapag ito'y naplano at okay naman yung ating finances, sobrang enjoy siya at nakakaalis ng mga stresses sa ating mga buhay. So, yun. At dahil dyan, ang ganda lang na i-end natin to, Grace, no? Sa prayer. Dahil si Lord naman ang nabigay sa atin ng lahat-lahat. Even yung mundo na ginagalawa natin, mga pinupuntahan natin, and all our finances at ang buhay natin ay galing sa Kanya. It's the best way to end this in prayer. So, Grace, can you lead us sa prayer?
1: Tayo pa ay manalangin, mga kakunik. Dakilang Diyos, maraming salamat sa hapon na to, sa ang panibagong topic na binigay niyo naman po sa amin. Salamat po sa pag-remind, Panginoon, sa amin na traveling is not luho naman pala kapag ginamit namin siya or ginawa namin siya, in-experience namin siya, Panginoon, in a way na makakapag na may magandang benefit, Panginoon. Salamat, Panginoon, na pinarealize mo sa amin na mahal mo kami, Panginoon, in a way sa pag-travel, O Lord. And thank you for the privilege, for the opportunity, Panginoon, sa mga nakapag-travel na, Panginoon. Thank you for their experience na nasa-share sa amin. And sa opportunity pa na sa amin or sa next, sa opportunity na mag-travel pa, Panginoon. Thank you for that privilege na ma-experience namin yung ibang ambience ng ginawa mo ng mundo, Panginoon, ng kagandahan ng na ginawa mo, O Lord. And thank you sa mga taong patuloy, Panginoon, na ginagamit mo or sa mga taong na-encounter ng mga lahat ng nag-travel, Panginoon, yes, para sa kanilang personal growth, corporate success, or anything, Panginoon, na mas lalong makakapag ma-appreciate namin, Panginoon, kung gaano kaganda ang mundong nilikha mo. Salamat, O Lord. And bless us always, Panginoon. And may, saan man kami pumunta, may we be a blessing to each other, Panginoon. Na may the love of Christ reflect, Panginoon, sa bawat isa, lalo na ma-share namin sila sa mga tao na kakasalimuha namin everyday. Thank you, O God. And this is our prayer in Jesus' name.
2: Amen. Ayun, napakaganda na naman ang ating napag-usapan at very breath of fresh air lang. And sana po next Saturday po ulit ay makasama namin kayo sa panibagong topic na mare-refresh ulit tayo. 2:30 to 3:30 every Saturday. And habulin ko lang happy birthday kay Martina Luis Cerote na ngayon ang kanyang kaarawan. Happy lang ha. So yun, ako po si Ante Robby Ann Zaragoza.
1: At ihabol ko din happy birthday sa aking trabaho. John Begueras.
2: Happy birthday.
1: Nakalimutan ko yung pangalan, Johnson Belezano pala yun. And thank you sa pagsama sa atin, mga kakonek. Thank you, Uncle. Thank you, Kams, na humabol sa ating Facebook Live. And sa iba pang mga nag-comments at nag-sagot sa ating mga katanungan, ako po si Auntie Grace Mata.
2: Ang dami pang comment actually, yeah. Ayun. So thank you sa ating nasa technical side na si Don Ramon Diaz. At yun, thank you po ulit. At susunod na po dito ang Campus Connect. Bye-bye! God bless!
0: Relate much ka ba sa pinag-usapan at gusto ng makikonect? Connect ka na sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, CARE 104.3 The Way FM. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Learning never stops. Kaya't kahit nasa bahay o kahit nasaan ka man, makinig at matuto kasama ang mga guro at estudyante ng Kabangan High School dito sa Campus Connect.

0: Yan, hello mga ka-campus! Isang mapagpalang araw sa lahat sa ating mga ka-campus connect. Welcome sa ating plataporma kung saan nananatiling konektado ang bawat isa kahit walang eskwela. Ako si Irene Ruga.
1: At ako naman si Jason Eckel.
0: At ikaw ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines, FEBC Philippines. At ito ang FEBC Bicol Station, KR 104.3 DWAY-FM. Kung nais makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng social media platforms, sa FB, KR 104.3 The Way FM, sa YouTube, KR 104.3 DWAY-FM, and sa IG at KR 104.3. Or sa mga nasa Carians Official GC, ay pwede po kayong mag-chat. Sir Jason, meron tayong contact number.
1: At sa mga nais na mga makipag-ugnayan, meron po kaming contact number sa Smart 0998-843-0573. At sa ating FB, FEBC Bicol Care, Bicol-Care 104.3 D-Way FM. Sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. At ang atin pong online streaming, bit.ly/TheWayFM. At ang aming pong messenger ay Carians Official GC.
0: Yes, sa ating mga listeners and viewers dyan, tuloy-tuloy lang ang saya at balita. Kaya tutok na sa Campus Buzz.
2: For latest updates, school news and announcements, here now is Campus Buzz.
0: Ligtas at maayos na eskwela, tiniyak sa CHS. Isang produktibong orientasyon ang hinarap ng mga guro ng Kabaangan High School noong Hulyo 24, 2026. Pinangunahan ng punong guro, Ana V. Maravilla, kasama si Kurt S. Rastrullo, Registered Guidance Counselor and School Information Officer, ang pagtalakay sa mga sumusunod. School policies and protocols para sa mas organisadong sistema ng paaralan, management of concerns, tamang proseso sa pagtugon sa mga isyu ng mga mag-aaral at magulang, DepEd Order 006 Series 2026, ang pinakabagong gabay para sa kapakanan ng lahat ng sektor sa paaralan. Fresh look para sa mga mag-aaral ng CHS. Gupit-pugi ang handog ni na Cecil Imbate at Jared Villarrojo mula sa Tom's Barbershop para sa mga estudyante ng Kabaangan High School nitong Hunyo 26, 2026. Dahil sa kanilang libreng gupit program, handang-handa na at super lodi na ang pormahan ng ating mga CHSians sa kanilang pagpasok sa eskwela. Libreng serbisyo na, garantisadong kalidad pa. Maraming salamat, Tom's Barbershop. Manatiling may alam at konektado CHSians. Dumako tayo sa Talas Isip.
2: Kaisipang matalas, tagumpayang landas. Narito na ang Talas Isip.
0: Yan, Sir Jason, magandang hapon.
1: Magandang hapon. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating live streaming sa Facebook
0: page. Yes, of course. Babatiin ko. Nandyan lahat ang aking mga estudyante. Sabi nila, Madam Early. Hi, Madam. Present ako, Madam. Si Nestornik Soriano. Sila yung mga 7 Curie students. Silang ating makakasama ngayong hapon mula sa Kabaangan High School. Nais kong pasalamatan ang kanilang advisor, si Ma'am Ermi Medallion.
1: Gayon din ang aking advisory class, ang 8th Petrarch ng Kabaangan High School. Nakamonitor din po sila ngayon at pati ang kanilang parents. Yon, sa aming GC, nakamonitor po sila sa ating live.
0: Wow, maraming salamat po sa mga magulang natin. Ang dami nating estudyante ngayon. Mm-hmm. So sa ating Talas Isip ay pag-uusapan natin, Sir Jason, mm-hmm, ang aming aralin sa week 1 and week 2. Ang karunungang Bayan. Yan. Nandito sila. Hindi ko na iisa-isahin i-shout out. Si Bemi Makahilig. Yan. Si Bemi palaging active sa klase. O sige nga. Mag-post nga dyan. Maglagay sa comment section kung ano ang karunungang bayan, mga Curie. And other students na nanonood at nakikinig sa atin. Sige nga. Siyempre, Sir Jason, nakalimutan natin, may kasama pala tayo. Akala ko tayo lang na dalawa. Siyempre, masaya tayo pero kahit papaano, masaya tayo kasi inabot tayo na ng dapat na hindi natin, ano yan Sir Jason, hindi natapos natin yung kontrata, ano?
1: Oo, ngayon ang pang-isang taon natin, ano?
0: Opo. Ayan, nakikinig dyan si Ma'am Yvette at si Ma'am Mel. At batiin natin, syempre, si Ma'am Sally.
1: Ma'am Sally Masinas.
0: Ang dating nating school principal na yon ay nasa Bagong Bayan East Washington na, si Sir Mike.
1: Hindi ko na bati si Ma'am Sally nung isang linggo dahil okay. Yung aking ang phone.
0: Okay lang yun.
1: Medyo may diferensya. Babawi tayo ngayon. Magandang hapon po, Ma'am Sally Masinas.
0: Yes, opo. At siyempre, ang ating assistant principal, si Sir Mike Delgado.
1: At ang ating principal ngayon na si Ma'am Anavi Maravilla.
0: Napiperma sa bagong kontrata.
1: Oo naman.
0: Kung sakasakali. Paringgan na natin si Ate Mel at si Ate Yvette, si Ma'am Yvette. Para i-renew tayo, Sir Jason. Yun ano, wala nang magagawa si Ma'am Mel at Ma'am Yvette at inannounce na natin na magkakaroon na ng pirmahan with Ma'am Anna V. Joke lang po.
1: May nagbabalik yung hindi yung panaipapakilala.
0: Ay oo nga. Siyempre, dahil ito yung ating last Saturday sa una nating kontrata,
1: unang taon
0: dito sa CARE 104.3. Hindi pwedeng hindi natin makakasama ang ating regular co-host mula sa parents parent representative kasi siya yung dating SGC elected co-chairperson. Kasi naka 3 years na daw siya kaya may bago yatang
1: Meron tayong bagong
0: mag-ano naman uli si Ma'am Anna Vin ang bagong SGC. Malay natin yung dati ay ma-elect pa din, 'di ba Sir Jason?
1: Oo naman.
0: Si Don Alphonse nga nagda-thumbs up. Gusto niya daw sana kahapon mag-attend kaso may duty siya. Kaya Ma'am Anna V, pwede po ito sa SGC din. Si Don Alphonse, yan. Ipakilala mo na Sir Jason, syempre, walang iba kundi si Sir CJ.
1: Ikaw din ang pakilala.
0: Oo nga, inaantay kasi kita. Sige po Sir C, bumati ka sa ating mga kakampus.
3: Hello, magandang hapon sa ating lahat, sa ating mga campus at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programang Campus Connect.
0: Yes.
3: Of course, magandang hapon sa ating assistant principal, si Lodi Mike, and sa ating principal, si Ma'am Anabi. And syempre, sa ating dating school principal, si Ma'am
1: Sally
0: Masinas. Nakalimutan mo agad yan. Sumagot na ang aking mga estudyante. Sabi ko, ano ang karunungang bayan? Paano ba nakikita dito sa comments, Sir Jason?
1: Ale.
0: Kasi sabi ko, oy, ang nauna si ganito. Sasabihin nila, ang nauna daw sila. Yan. Sabi ko, ano ang karunungang bayan? Sabi dito, pa-shoutout po. Joke lang. Lian Aguilar Milliares. O, sige, shoutout ko si Lian Aguilar Milliares. Mm-hmm.
1: Pakibasa na lang din yung aking mga anak dyan sa Petrarch, ma'am.
0: Okay.
1: Dahil hindi ko sila makita.
0: Sabi ni Aleya, ang karunungang bayan ay isang pinamana ng mga ninuno natin. Ang karunungang bayan, sabi ni Labalan, ay isang sangay ng panitikan. Sabi ni Bemi Salawikain. Sabi ni Shikina Llorente, pa-shoutout madam. Ayan na, shoutout na kita. Sabi ni Benny, pinamana sa atin ang ating ninuno. At sabi ni Aika, ang karunungang bayan po is, bakit may is? -5. Joke lang. Ay tungkol sa mga pinamana ng ating mga katutubo tulad ng Bugtong, Salawikain, Sawikain at Panaga. Uy, walang Panaga ha, it's Tanaga, Aika. Nagkaroon lang ng typo. Tama ba, Aika? Tanaga, yon. Sawikain, madam. Lahat ng inyong sagot ay tama, mga 7 Curie. Tunay na meron silang natutuhan. Subukin natin yung natutuhan nila, Sir Jason. Di ba? Sige po. Meron ka ba, Sir C? Sabi dito, Bugtong. Ang karunungang bayan kasi ay pinamana sa atin. Ito ay nagpapatunay na bago pa tayo sinakop ng mga Kastila ay mayroon na tayong sariling panitikan, Sir Jason. Kaya ito yung unang ano namin lesson sa grade 7. So kasama doon sa tinatawag na karunungang bayan, mga kakampus ay ang Salabugtong, Sawikain, Salawikain, Kasabihan at Tanaga. Yung Tanaga, yun yung maikling tula. Binubuo lamang ng apat na taludtod at pero may sukat at may tugma, Sir Jason, kaya magandang pakinggan. Ang
1: may
0: sukat niya, yes.
1: Meter, ano?
0: Yes po, sa English yan. Ikaw ang taga-translate para alam din. Parehas, di ba nililesson nyo din yun?
3: Pumapasok ba dyan, ma'am, ay yung ano natin sa Bicol, yung tigsik?
0: Yung tigsik, pwede din yun. Bahag, ano, isa rin siyang uri ng panitikan, di ba, Sir Jason? Akdang patula. Opo. So yung Tanaga, ano lang, apat na taludtod at saka pito ang bilang ng pantig sa bawat taludtod. Ngayon, susubukin natin ang natutuhan ng ating mga mag-aaral tungkol sa karunungang bayan. Meron kaming ibibigay na tanong. Ay, ano yan? Bugtong. Huhulaan ninyo. Siyempre si Sir Jason ang unang magbibigay ng premyo. 50 pesos sa makakahula. Dalawang 50 pesos. Ano, Sir Jason?
1: Dalawa.
0: Opo. Yung taga-Kabaangan, pwedeng maaaring kunin kay Sir Jason ang premyo sa Lunes. Sa mga hindi taga-CHS, i-GCash natin. Medyo marami ngayon ang papremyo kasi last day ng Campus Connect. Last Saturday. Nagpaparinig na tayo, Sir Jason.
3: Apat ang magbibigay ng premyo.
0: Apat?
1: Apat.
0: Lima. Magbibigay din si Sir Velva, Sir Jason.
1: Siguro yung katabi niya ganun
0: din. Yung katabi niya, magbibigay din si Mami Ana Cherie. Yan.
3: At syempre si Don.
0: Si Don Alfonso.
1: Tatagos doon sa unahan.
0: Tatagos. Sige. Simula.
1: Madami,
0: dapat pala sa akin simula, Sir Jason, pag ganyan ang premyo. Sige, unang bugtong.
1: Ano sa'yo? 100 sa'yo. No? 200.
0: Oo. 200, okay lang po. 5 pa yan. Okay lang. Ang daming nag-aabang natin.
1: Meron lang nakuhang sponsor.
0: We have 35 viewers. Nandiyan ba yung mga anak mo, Sir Jason?
1: Di
0: thank you, 7 Curie. Paunahan, 7 Curie ha, for 50 pesos. Susubukin natin ang inyong natutuhan sa bugtong. Ito ang bugtong. Dito ko itinanim, doon tumubo. Babasahin ko sana yung sagot. Oh, ready na daw, sabi ni Bemi.
1: Yung maunang, maunang magko-comment.
0: Oo, madam ko ako. Sige na, i-comment po ang sagot. Dito ko itinanim, doon tumubo. Yan, sige. Excited sila. Ano ang sagot? I-type na po sa comment section. Yes, ready na. Flashlight, sabi ni Nicole.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ni Aisel, flashlight. Nag-AI naman tong dalawa. Pareho ang sagot. Flashlight, ang sagot ni Rian.
1: Dito ko tinanim, doon tumubo.
0: Yes, sabi ni Rachel, flashlight. Lahat flashlight.
1: Mm-hmm. Meron bang...
0: Tandaan ninyo, ang sagot ay may kinalaman dapat doon. Medyo luma ang kasagutan kasi ito ay panahon ng ating mga ninuno. Wala pang flashlight noon. Di ba, Sir C? Sabi ni Sir C, ano? Kaya alam mo ba yun, Sir C?
3: Hindi ko rin alam.
0: Ay nako, hindi ka nakinig sa teacher mo.
1: Pero parang ano, no? May clue ka ba dyan, ma'am?
0: Ang clue, lumalabas ba ito pag umuulan?
1: At saka meron din ang flashlight nito, you know?
0: Oo, tapos parang nakakatakot siya pag maulan. Tama? Yeah. Or parang siya ang ano yan, sign na hihinto na daw yung ulan.
1: Pwede rin.
0: Ano ang sagot? Yes, Ma'am Erms, pwedeng sumali. Thank you so much, Ma'am Erms. Sabi ni Mark Gaven Candila, hindi anak. Sabi ni Ange, pasali po, kabuti, sahod ko, Diyos ko, Ange. Binasa ko pa. Ange, sige po, bombilya. Anino, ilaw, bombilya. Bahaghari, alitaptap, kandila. Yan, si Miko Lara, congratulations. Ang sagot niya ay kidlat. Ang nanalo ay si Miko Lara. Oh, palakpakan natin. Virtual clap
1: tayo.
0: Miko Lara. Yan. I-send kay madam ang GCash number or kunin po sa akin sa Lunes ang iyong premyo. 50 pesos.
1: Mm-hmm.
0: Next bugtong, Sir Jason.
1: Sige, ang susunod na bugtong, bahay ni Kiko, walang haligi, walang pinto. Yon, anong sagot? Bahay ni Kiko, walang haligi, walang pinto.
0: Mm-hmm. Aika. Tapos na another ano na bugtong Aika. Bahay ni Kiko, walang haligi, walang pinto. Yan, pinahulaan nyo to sa akin. Kahapon lamang, 7 Curie, binigay nyo to sa akin. Nabugtong. Yung sabi nyong punong-puno. Pagong daw, Sir Jason, sabi ni James.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ni Bemi, hoo.
1: May haligi yun eh, no?
0: Sana pagong. Mushroom, mali. Itlog. With question mark, tama, si Nadine Jane Puche, nanalo ka ng 50 pesos. Congratulations, Nadine Jane Puche. Ngayon, meron tayo. Ikaw, Sir CJ, meron ka bang alam na bugtong?
3: Okay.
1: Mm-hmm.
3: Siguro yung ano, ayan na, hindi mo pa nakikita.
0: Oh, sige, hulaan nyo. Si Sir CJ ang magbibigay ng 50 pesos. Hayan na, hindi nyo pa nakikita. Sabi ni Dylan, madam, ako ito. Tapos na yung itlog. Merong bagong ano, bugtong. Si Sir CJ. Si Ange ang sumagot. Hangin. Yes, Ange. Congratulations. Ang sagot ay hangin. Yan. Ikaw, Sir Jason.
1: Mm-hmm.
0: May bugtong ka po bang ibibigay?
1: Ano? Alam ko lang sa diversion.
0: Ano
1: doon
0: yun?
1: Sa ano, bugtong diversion.
0: O, Sir C, di ba? Isa pang bugtong, Sir CJ. Sira another 50 ano? Pesos.
1: Diversion road yun, bugtong
0: yes,
1: yun.
0: Yes, we have 40 viewers.
1: Di ko kasi mabasa, ma'am, ay, ang aking screen dahil nakikita mo naman, ano? Nahulog
0: yeah.
1: Kasi ang aking laptop.
0: So, tatlo na ang makakatanggap ng 50 pesos. Ngayon, paunahan sila. Meron ka pa pang bugtong, Sir CJ? 50 pa lang yun, ha?
1: Tatlong 50 na, no?
0: Tatlong 50 na. Isa pa lang ang nabibigay niya. Isa pa, Sir C. Ayan si Ma'am Ella. Hello, Ma'am Ella.
1: Ma'am Ella, magandang hapon po.
0: Yehey daw. May nauna na po. Wala nang bugtong si Sir C. Ikaw, Sir Jason.
3: Wala na akong malayo.
0: O, mamaya, babalikan natin si Sir CJ. Ngayon naman, alamin, i-comment po, mga anak, diyan sa comment section kung ano ito, kung salawikain, sawikain, o kasabihan. Ito po ang aking sasabihin. Ready na? Ready na? Dapat ang sagot, ano? Aha. Yan, hangin, tapos na po. May nanalo na Rian. Next na tayo. Ilagay sa comment section ang sagot kung ito ay salawikain, sawikain, o kasabihan.
1: Mm-hmm.
0: Ito po ang halimbawa. Ang bayabas na hinog sa sanga ay nahuhulog. Ang taong nagpapakababa sa langit ay itinatampo. Ang bayabas na hinog sa sanga ay nahuhulog. Ang taong nagpapakababa sa langit ay itinatampo. Ano ito? Salawikain, sawikain, o kasabihan? Si Sir C nag-iisip-isip. Kung ikaw ay estudyante ko noon, siguro 76. Mga ano, nahihirapan sa Filipino. Yan, sabi ni Robby Lozano ay salawikain. Robby, ikaw ang nanalo ng 50 pesos mula kay Sir CJ. Oh, nakadalawa na ba akong 50?
1: Oo na.
0: Pangatlo
1: na siya. Pang-apat na, bali apat na tayo.
0: Si kay Sir Jason na naman magpe-premyo.
1: Sunod naman, courtesy ni Ma'am
0: Maricel
1: Año Nuevo.
0: Salawikain yon. Ang nanalo ay si Robby Lozano.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Pag sinabi nating salawikain, di ba, ito ay may nakatagong kahulugan. Pagkasabihan, simple yung mga ginagamit na salita, direktang
1: literal
0: naunawan,
1: yun,
0: literal. Kapag sawikain, idioma yon.
1: Malalim din sa Tagalog, ano, sa Filipino.
0: Yes.
1: No?
0: Yes. Parang balon. Ito pa isa. Tukuyin kung salawikain, sawikain, o kasabihan. Amoy pinipig.
1: Mm-hmm.
0: Mga students natin dyan, amoy pinipig. Salawikain, sawikain, o kasabihan. Madali na lang hulaan at pinaliwanag ko na. Ano ang sagot? Ayan, si Robby Lozano. Ang nauna, Robby. Ang sagot niya ay sawikain. Congratulations, Robby Lozano. Yung mga tinumbs up ko, sila yung mga nanalo, ha? Baka lahat ito mag-claim sa atin sa Lunes. Yan, Robby Lozano, ang sagot ay Sawikain. Sawikain. Ay, si Robby Lozano ba ay ang anak ni Sir Tama, si Sir Robert. Sir Jason.
1: Tanungin natin si Robby.
0: Oo, Robby. Ikaw ba yung anak sagot, ni Sir Robert? Sa ating ano, yung kasamahan natin na non-teaching, di ba? In charge sa senior high school na po sa record section. Congrats, Robby! Ito na, isa pa. Tukuyin kung kasalawikain, sawikain o kasabihan. Ang gumagawa ng seryoso, siyang nagwawagi sa dulo. Ang gumagawa ng seryoso, siyang nagwawagi sa dulo. Ano ang sagot, Sir C? Sabi ni Nestor Nick, nakaduwana si Robert Lozano. Yan. Yes, congrats, Lian Aguilar. Ang sagot ay kasabihan. Yan. Anong ibig sabihin nun, Sir C, na ang gumagawa ng seryoso, siyang nagwawagi sa dulo? Ano kaya yung nais ipahiwatig ng kasabihan na yan? Tungkol saan ito, Sir CJ? Sige. Estudyante ka ngayon.
3: Pwedeng i-explain through ano? Yung sa mathematics na equation.
0: Oh, sige, kasi si Sir C ay mathematics teacher. Sir Jason, mag-ready ka na, ha? Oh, sige.
3: Dapat may board tayo dito.
0: Opo. Anong ibig sabihin nun? Ang gumagawa ng seryoso, siyang nagwawagi sa dulo.
3: Siguro sa atin sa ano, sa mga estudyante natin. Mm-mm. Na iano natin. 'Di ba, tayong mga tao, kapag may ginagawa tayong mabuti na hindi kailangan ng na dapat nakikita ng ibang tao, ginagawa natin ito dahil alam natin na ito yung tama at ito yung makakabuti para sa atin. Mm-hmm. Hindi man nakikita ng lahat, nakikita ito ng Panginoon natin at siya yung magbibigay ng reward sa atin sa at the end of the day.
0: Mm-hmm.
3: So, parang ganun yung ibig sabihin ng kasabihan natin yun.
0: Yes. Kung mag-focus ka ngayon, mag-aayos ka ngayon sa pag-aaral mo, siguradong makakamit mo yung tagumpay mo sa dulo, di ba? Kasi, di ba, kung ano yung ginagawa mo ngayon, yung paghahanda mo para sa future mo.
3: Okay.
0: So kung hindi ka ngayon magsiseryoso, di ang future mo ay hindi rin seryoso. Yung ano lang, chill-chill lang.
3: Parang si Sir Jason, seryoso.
0: Oh, Sir
3: seryoso.
0: Jason, ikaw. May
1: mahirap,
0: tanong ako sa'yo.
1: Mahirap kasi basahin itong...
0: May tanong ako sa'yo, Sir
1: ano
0: Jason. Yun? Ay, hindi, sasabihin
1: magkano
0: ko
1: ba yan?
0: Na lang.
1: Magkano yung tanong mo?
0: Yung amoy pinipig, ipapaliwanag ko. Baka ang ibig sabihin ng amoy pinipig daw... Ay, ano yan? Ito ay ginagamit noong unang panahon upang ilarawan ang dalagang Pilipina.
3: Ano iba na alawi.
1: Ibig sabihin, ano,
3: iba na
1: mabango.
3: Iba ng amoy.
0: O hindi. Grabe ka naman sa katabi mo dyan, Sir CJ. Pinaparinggan mo yung katabi mo. Ang ibig sabihin daw ay mabango o kaakit-akit. Yun yung amoy pinipig.
3: Positive side pala.
0: Yes, noong unang panahon. Ito naman yung halimbawa ng Tanaga. Ang isasagot nyo, mga ano yan, mga anak, ang isasagot nyo ay kung ilan ang sukat ng Tanaga. Paunahan pa din, ha, kung ilan ang sukat ng Tanaga.
1: Ano yung Tanaga, Ma'am Ay?
0: Tanaga ay maikling tula. Tula ng ating mga katutubo.
3: May sukat ang talata.
0: May sukat at tugma. Hindi yung tala, ano yan, saknong yun, Sir CJ. Yung talata sa tula,
1: verse.
0: Ano yun? Sa English verse, verse sa Filipino, saknong. Yung bawat linya, kapag talata, ang tawag doon pangungusap.
1: Mm-hmm.
0: Kapag katula naman, ang tawag doon ay taludtod. Sa English, line. Ano ba? Yung taludtod.
1: Mahirap ang Filipino talaga.
0: Ah, okay. Sige.
1: Malalim, ano?
3: Kahit siguro yung mathematics, di ba, na ano,
1: at saka yung,
3: express
1: ano,
3: mo siya in Filipino. Parang ang hirap pag-discuss.
0: Ano sa Filipino nga yung sipnayan? Ano yung ano?
1: Sipnay. What's sipnay?
0: Sipnayan?
3: Sipnayan ang mathematics.
0: Ayan, sabi ni Bemi, Madam. O kaya nga, maikling tula po, sabi ni Mark Gaven. Sinagot ka, Sir Jason, ang estudyante ko.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano
1: si
0: ang Tanaga.
1: Si Mark Gaven, Malto.
0: Sabi, game na madam. O, wag na daw tayo mag-chismisan. Game na sila.
3: Ang tanong mo, diba, is ano yung sukat ng...
0: Ang tanong ko ay, kung Iko-comment nila kung ilan ang sukat ng tula. Okay. Ito, babasahin ko ha. Palay siyang matino. Palay siyang matino. Nang humangi yumuko. Ngunit muling tumayo. Nang sumikat ay ginto. Yan. O, sige. Palay siyang matino. Nang humangi yumuko. Ngunit muling tumayo. Nang sumikat ay ginto.
1: Ang tanong dyan, ilan? Ano?
0: Ilan ang sukat? Ang tanong ay ilan ang sukat?
1: Meron na bang sumagot?
0: Ay, patingin daw Sir Jason kung may sumagot na.
1: Tingnan natin.
0: Meron na ba? Yung katabi mo Sir C, tapikin mo, sabi mo may naghahanap na sa kanya.
1: Meron na.
3: May sumagot na
0: daw. Ano na ang
3: Benedict
0: sagot?
1: Six.
0: Oh, sige nga.
1: Si Asher Cedric Barcelon, six.
0: Oh, Sir C, ilan? Mark.
1: Si Aika
0: Balbing.
1: Palay
0: siyang matino.
1: Meron nang nakakuha ng tamang sagot.
0: Palay siyang matino. Palay siyang.
1: Siyang.
0: Seven. Ay, oh, sinabi ko na mali.
1: Meron na nakakuha. Meron na.
0: Seven, sir.
1: Si Dylan Antoinette Luzuegro, 7 ang kanyang sagot.
0: Yan, i-thumbs up mo Sir Jason at hindi ko nakikita sa akin.
1: How do I do it? Paano ba ito?
0: Magre-react ka lang po.
1: Ito, nakuha ko na.
0: Yan, opo. Yan, congrats thumbs Dylan.
3: Up. Ang pagbilang pala niyan is yung bawat
1: syllable.
3: Pantig.
0: Yes, syllable. Magaling pala si Sir C sa Filipino. Pantig po ang tawag doon. Magagaling magpantig na ito.
1: Four lines siya. Four lines with seven syllables.
0: Yes.
1: Four each
0: lines.
1: Line.
0: Yes.
1: Uh-oh.
3: Apat na linya, pitong pantig.
0: Yeah. Ang linya ay taludtod, ang tawag. So, apat na taludtod. And then, ang sukat niya ay pipituhin. Kasi binubuo siya ng pitong pantig. Opo. Binibilang yung pantig. At syempre, meron itong tugma kasi lahat ay nagtatapos sa magkakaparehong tunog. Ang huling pantig ng huling salita. So, yun yung matino, yumuko, tumayo, ginto. Yan. Congratulations sa lahat
3: mukhang
0: ng nanalo.
3: Mukhang nagpaparamdam na si Mami Ginto.
0: Si Mami Ginto. Hello, Mami. Yan, nakakatuwa naman. Tuwang-tuwang ating mga estudyante Sir Jason. Yan. Patikim pa lang yan, 7 Curie. Marami pang Saturdays kung pagpapalarin tayo at pagbibigyan ng care. 104.3 DWAY-FM.
1: Oh, sino po ang panalo, ma'am? Sabi ni Benedict Lorica.
0: Oh, Sir Jason, sabi ko i-thumbs up mo.
1: Tinumbs up ko na si Dylan. Si Dylan ang nanalo. Dylan Antoinette Luzuegro.
0: Si Nestor Nick Soriano, may nag-thumbs up. Tinumbs up mo ba to Sir Jason? 7 po, madam.
1: Ang naunang nakita ko si Dylan.
0: So, si Dylan daw po ang nanalo.
1: Ating tinumbs up.
0: Sige. Sige, para naman ngayon, sabi ni Mark Gaven, ma'am. Ma'am, may nanggagaya. Pati ba naman sa live natin, kumustahan ngayong Sabado, ay may nanggagaya pa rin. Kayo talaga. Libre mo daw kami, madam. Sige, next Saturday. Sir Jason, nandiyan si Ma'am Sally.
1: Hi, Ma'am Sally. Magandang hapon.
0: Basahin mo yung comment niya.
1: Hinahanap ko din.
0: Sabi niya, happy anniversary, Campus Connect.
1: Yan. Happy anniversary sa atin, Ma'am Sally.
0: Akala ko, ma'am, happy endo.
3: Oo nga, ma'am. Baka naman.
0: Yan. Abang-abang lang. Mga ka-campus, mga anak, abang-abang lang sa ating susunod na pahula. Yan. Magbigay kayo ng mga halimbawa sa comment section ng bugtong sa wikain, sa bulawikain at kasabihan. Yan. Ngayon, Sir Jason, dumako naman tayo sa isang segment, ang Teacher's Voice.
3: Kulang pa ng isa.
2: Tinig ng ating guro, gabay ng kabataan. Teacher Tom.
0: Sir C, dahil ikaw yung mathematician natin dito, ilan na ang nabilang mong nanalo?
3: Pito na yata.
1: Pito
3: na yung...
0: Pito na. O di kulang pa ng isa, di ba? Mamaya, para hindi sila dyan aalis. Di ba? Mag-abang-abang kayo mamaya, meron pang tatlong 50 pesos na ipapamigay. Wow, si Sir C pala ang guest nila. Hindi po siya guest, ma'am. Talagang part na po siya. Ay, Ma'am Sally. Uy, Sir C, kinakausap ka ni Ma'am Sally.
3: Hi, Ma'am. Good afternoon, Ma'am.
0: Yan.
3: Oh, happy anniversary, Ma'am, sa Campus Connect.
0: Akala ko si Madam ang binabati mo ng happy anniversary.
3: Hindi, sabi syempre si Ma'am yung ano, yung nanay ng Campus Connect natin, di ba?
0: At sa kung pagbibigyan tayo, magkakaroon naman tayo ng bagong nanay. Yan si Ma'am Anna V. Yes, sabi ni Mark Gaven, hindi hayop, hindi tao, may buntot at may balbas. O pag hindi natin nahulaan, si Gaven ang mananalo na 50 pesos. Ano ang sagot, Sir Jason?
1: Hindi ko alam yun.
0: Hindi hayop, hindi tao, may buntot at may balbas. Yan, Gaven, kapag ka hindi namin nahulaan ang tatlo, ikaw ang mananalo ng pang-walo. Tama ba? Pang-walong 50 pesos.
3: Mais yata yun eh.
0: O, oh, Gaven, mais daw po ang sagot.
3: Mukhang ako yung mananalo.
0: Gaven, mais ba? Ayan. O, oh, sagot Gaven kung mais. Oh, hindi
1: yay daw,
0: ta-
1: yay. Sabi ni Gaven.
0: Ano?
1: Yay, sabi niya.
0: Yay, mananalo siya. Pero Gaven, sagutin mo kami, mais ba yon? Ay, naku. Uy, palibre sa nanggan. Ah, sabi ni Gaven, yes. O, oh, panalo si Sir C. Sorry, o. Oh, iba pang bugtong. Mag-post kayo. Pag hindi namin nahulaan, kayo ang mananalo ng 50 pesos. O, oh, sige lang. Magbabalik kami dyan mamaya. Diba? O, oh, Sir Jason, wala tayong ngayong guest. Tayong tatlo ang guest.
1: Mm-hmm.
0: Tama, Sir Jason. Hindi tayo nag-imbita ngayon kasi sabi nga natin, ito yung
1: ito
0: last
1: yung
0: Saturday
1: nating, ano,
0: sa first contract.
1: Bago yung ating
0: kaya
1: bagong
0: dapat,
1: taon. Ano?
0: Bagong taon, oo. Bagong kontrata.
1: Oo, bagong
0: kung
1: kontrata.
0: Pagbibigyan. Mm-hmm. Paringgan natin si Ate Mel at si Ma'am Yvette. Yan. Kung sakasakali man. Pero siyempre iniimbitahan natin si Ma'am Yvette at si Ate Mel, di ba? Na pupunta sa, na, ano, makausap tayo doon sa ating, bago tayo magbisita dito
1: ano,
0: tayo,
1: no,
0: contract signing.
1: Tayo naman ulit ang pupunta dito.
0: Tayo naman ang pupunta dito pagkatapos nila doon magbisita.
1: Correct.
0: So bakit ba may Campus Connect, Sir Jason? Dapat maipaliwanag natin ngayon para makumbinsi natin si Ma'am Yvette na bibigyan tayo ng ikalawang kontrata. Yan. So bakit nga ba may Campus Connect, Sir Jason?
1: Sino ang nag... ano nito, Ma'am Ay? Sino ang pinaka brain ito? Yan
0: ang
1: ating mapag-uusapan.
0: Actually,
1: sino ang brain at paano ito, kumbaga, anong tawag
0: nabuo.
1: Na? Nabuo. Oh.
0: Pinanganak.
3: Na-conceptualize.
1: Na-concept niyan.
0: Ay,
1: no.
0: English. Nosebleed ako dito. Diyos ko naman. Alam niyong Filipino teacher ako. Yan. Siyempre, nagsimula ito nung ang ating SPTA president ay ang ating napakagaling na technician. At nakita ko yung My Day ni Ate Mel. Ito ay awardee. May congratulations.
1: Congratulations.
0: Don Alfonso. Yan. Celebrating 10th year yata, Sir Alphonse, as chief tech. Diyos ko, 10
3: deserve
0: years.
3: Deserve yung
0: 10,000
3: award.
0: 10,000 din yun. Oh.
3: Dapat man talagang maging best technician.
0: Yes.
3: Sino ba naman yung nag-iisang naglalakad papuntang Baryu para lang ayusin yung ano, di ba nila?
0: Shout out niya yung place, bahala. Oo naman, naglalakad lang siya.
3: Naglalakad lang siya, iniwan niya yung motor niya doon sa may ano.
0: May sasakyan ka, hindi mo man lang siya sinervisan.
3: Hindi makapasok nga yung motor niya eh.
0: Ah, okay.
3: Lakad lang talaga siya papuntang tower nila.
1: Kitang-kita doon yung dedikasyon ano,
0: yes,
1: sa kanyang
0: yun
1: trabaho.
3: Kaya, yan ang isang proof kung bakit naging best technician talaga yung ating friend na Don.
0: Nasda Don. May-ari ng Baryo. Kasi Don, yan. Ikwento ko, nung siya ang ating SPTA president, siya yung nagpakilala sa atin kay Ma'am Yvette, di ba? Ng station manager ng CARE 104.3, The Way FM. At bago yon, tayo nagkaroon ng Campus Connect, may dinala rin sila sa atin yung medical and dental mission. At alam mo ba yung talagang, di ba, manghang-mangha yung ating mga stakeholders sa medical and dental mission natin? Kasi di ba, tayo lang daw yung medical and dental mission na nandun ang lahat, di ba? We have the Navy, the Air Force,
1: the BNP, BSP.
0: BHRMC,
3: yung dating BRT,
0: TH, nandun ang Knights of Columbus,
1: yung Kiwanis,
0: kasali natin yung Rotary,
3: yung Demolay din.
0: Yung sa massage, ano din po, di ba?

0: Kahit walang eskwela, lalong-lalo na ngayon, Sir Jason, na may tinatawag tayong instructional block. Yung mga activities ay hindi na talaga pwedeng i-conduct during instructional block. Like nutrition month, buwan ng wika. So napakaliging bagay nitong binigay sa atin ng CARE. At mga ka-campus, libre po tayo dito. Isang oras po, walang bayad ang ating pag-i-air ng ating program. Diba? So galing ito kay Don Alfonso, ang dating SPTA President. At syempre,
1: with the support of Ma'am Sally Masinas.
0: Ay, hindi ito ipapanganak kung hindi i-approve ng dati nating school head. At syempre, yung assistant principal kasama din. Si Sir Mike.
1: Sir Mike. Sir Mike.
2: At dahil dun sa activity natin yun, naging awardee yung Kabangan High School as yung school na may pinakamaraming volunteers, diba, sa
0: Brigada Eskwela. Opo.
2: Stakeholders natin.
0: At awardee dun nun ang SPTA natin. Two consecutive
1: years
0: na ang namuno ay sina Ana Sherry at sina Sir Alfonso din.
2: Kumbaga, diyan pa lang sa sa instance na 'yan, 'di ba? Makikita natin na walang imposible kung magtutulungan at yung magkakaisa yung lahat ng mga stakeholders para sa isang cause, para sa ating mga estudyante, syempre.
0: Syempre tumulong noon yung SGC para mangyari yung medical and dental mission.
1: Marami na pagsilbihan niyan,
0: Tumulong din sa atin yung PNP. Huwag nating kakalimutan 'yon.
2: Pati yung medical team ng PNP din kasama.
0: Yes, at isa pa sa ino-offer ng CARE sa atin sana yung 'di ba yung parang sa counseling, yung sa values, magtuturo. Hindi pa natin 'yun masyadong nabigyan ng pansin noon kasi medyo naging busy na tayo. So baka this time ay mangyari na sa ngayon ay iyan naman natin yung kay Ma'am Ana V pagpunta. So yun po. So mga ka-campus, ilagay sa comment section, nakakatulong ba kami sa inyo o hindi? Yan. Tuwing Sabado. At kami po ni Sir Jason ay isang taon din na pumunta dito po na wala rin kaming hiniling nakapalit. Di ba, Sir Jason?
2: Pero ang tanong siguro sa atin dito, ano nga ba talaga yung naging tulong ng Campus Connect sa atin?
0: Sa tingin mo, Sir CJ, as parent na din, di ba? Sa tingin mo po ba, ikaw ang sasagot niyan sa tanong mo. Sa tingin mo po ba ay dapat pang i-continue ang Campus Connect?
2: Para sa akin, siguro as SGC elected chair din. Magandang meron tayong ganito na pagkakataon na nagkaroon tayo ng privilege dito sa CARE na kahit 1 hour lang. Dati nga 30 minutes lang, di ba?
0: Oo, yan.
2: Dati 30 minutes at binigay sa atin, nag 1 hour na. Malaking pribilehiyo o pagkakataon para sa atin na dati, kung dati lang, di ba, ang mga announcement natin is yun, sa classroom lang.
1: Sa Facebook lang.
2: With this program, yung Campus Connect natin, at least nagkaroon tayo ng time, airtime para maipaabot natin sa mga estudyante natin. Hindi lang sa mga estudyante natin, pati na rin sa mga estudyante ng ibang schools at sa lahat ng mga nakikinig at na nanonood dito sa CARE.
1: Nagkaroon tayo ng malawak na reach sa pagsakay natin dito sa campus.
2: Yung information na dating confined lang sa loob ng school natin, na ilalabas natin or na i-share natin sa iba through this program. And with this program, nagkaroon din tayo ng mga avenue na kung saan nakakapag-invite tayo dito ng mga student leaders, mga teachers na kung saan nag-share ng mga experiences nila. And of course, kahit na nga, diba, yung mga may mga instances na nag-i-invite na rin tayo ng ibang students para mag-share ng mga experiences nila para sa mga estudyante natin, sa mga campus natin. At ibang mga teachers na rin na galing sa mga ibang schools para mag-share, makapagbigay ng learnings and learning experiences para sa mga ka-campus natin. So para sa akin, yun ang isa sa pinakamahalaga na nagkaroon tayo nitong programang Campus Connect.
1: Parang naging bridge yung itama. Campus Connect. Oo. Ano?
0: Tulay.
1: Oo. Tulay.
0: Taga-translate na nila sa inyo.
1: Para naging tulay sila para mas maabot natin yung mas malawak na population hanggang sa radio, di ba?
0: Yes, ito mga kasama natin ngayon, first time din nila na sumama sa atin ngayon na Sir Sina Campus Connect. Sabi nila, opo, nakakatulong kayo at nakakatulong

0: kapag pasaya pa.
1: Saka isa din ito, diba, sa ano ng ano, sa isa sa mantra ng care.
0: Mm-mm.
1: Na until all have reached.
0: Heard.
1: So parang ganun din tayo, 'di ba, na dati yun nga, confined lang sa within the school premises yung mga bosses natin.
0: Opo.
1: With this program, yun, mas marami na yung nakakarinig sa atin, mas marami na nakakarinig sa mga bosses ng estudyante natin, sa bosses ng mga teachers natin.
2: At tatatalakay natin yung mahalagang mga talakayin. Oo. Ano,
1: na ipapaabot din natin kung ano yung mga updates sa school, kung ano yung mga updates din na halimbawa yung mga awards na na-receive, kung ano yung mga achievements ng mga estudyante natin, and mga similar topics na mga ganyan na pag-uusapan natin dito every Saturday.
2: Nung ikaw ay naging guest dito, Sir C, ano, first time mo noon, ano, naalala mo pa ba yung ating pinag-uusapan noon?
1: Hindi ko na nga nakalimutan.
2: Hindi mo na maalala. Matagal na yan, no? Matagal na yan eh.
0: Uy, kasi nakalimutan niya na.
1: Ano yung topic natin yung ano?
0: Uy, pasalamatan din natin yung ating mga naging guest dito from Bagong Bayan Elementary School. Kung gusto nyo pong mag-guest uli, kapag may Campus Connect pa, ay makipag-ugnayan lamang.
1: Mga estudyante Buyuan, din natin sa Legacy.
0: Yan, from Legazpi City Science High School, from Buyuan National High School, from Orosite High School. So nakapag-connect na din tayo sa ibang campuses.
1: Isa yun sa magandang ano, di ba, na hindi lang tayo sa kabangan, kung hindi, nag-reach out na rin tayo sa ibang schools.
0: Apo.
1: Oo. Na kumbaga nagkaroon ng boses din yung ibang school through this program, Campus Connect. And soon, siguro kapag na-continue din natin itong program natin, baka makapag-invite na rin tayo sa ibang schools gaya ng sa Ateneo de Naga, UST, Bicol University, and others na kung saan makapag-tap na rin tayo ng mga their best students and best teachers na makapag-share dito sa program natin, na makapag-inspire din sa mga estudyante natin sa Kabangan High School.
0: Yes. Sang-ayon ka ba dun, Sir Jason?
2: Oo naman. At siguro, sa mga darating pang ano, no, pagkakataon, kung tayo mabibigyan ulit ng pagkakataon, magkakaroon tayo, Ma'am Ay, ng ang tawag natin dito kahapon, yung parang magre-reinvent tayo ng ating mga segment na iba, no?
0: Magiging scientist tayo sa pagbubukas ng
2: para ano?
0: Para mukha ng Campus Connect.
2: Para makasabay pa tayo doon sa
0: kasi
2: tumutuwa
0: yung mga bata, sabi nila sa akin, "Ma'am, nakaka-enjoy ito." Sila yung mga first timers natin, Sir C, na viewers kasama natin ngayon. Ang 7 Curie, maraming salamat, Ma'am Ermi Medallion. Yan. Very supportive kasi ang ating mga teachers sa Kabaangan High School. Kung kaya ang ating mga students naman ay talagang ano, supportive din sa atin.
1: A challenge,
0: diba, sabi kong ano ang puno, siya ang bunga.
1: Siguro, Ma'am, ay i-challenge na rin natin yung mga Curie natin na i-invite din nila yung mga friends nila from other section and other
2: pati
1: schools.
2: Pati parents nila.
1: Oo, tama. Pati parents sila na makinig na rin at maki-interact dito sa sa program natin.
0: So
1: sa
0: kapag maglalagay na ba tayo dito ng parents segment? Bagong mukha. Okay. Siyempre, meron tayong SPTA at SGC. Meron tayong SSLG. Di ba, Sir Jason?
2: Pwede natin silang imbitahin ulit.
0: Pwede natin. Yan, nag-aabang na yung mga bata. Sabi nila, sabi ko, antayin po ninyo pag nagsabi akong, sige, magbigay na ng bugtong. Doon tayo, Sir Jason, magpipili, di ba? Huhula tayong tatlo. Sige. Ngayon na, Curie. Sige po, sa ang last na nag-ano ay si Dave. Lumilipad, walang pakpak. Hindi pa yan, ha? Ito na po, antayin ang hint ko. Sasabihin ko, mag-comment ng bugtong. Pag yun yung sinabi ko, comment agad. Yung mauna, Sir Jason. Sir C, nakakaano ka ba? Napa-follow mo yung ano natin? Tulungan tayong tatlo, ha, kung sino mauuna.
2: Sige.
0: Mga ka-campus, i-comment ang inyong bugtong at huhulaan namin. Pag hindi namin nahulaan, kayo ang mananalo ng 50 pesos.
2: Okay, 3, 2, 1, go.
0: Go.
2: Si Dave Nathaniel Daito.
0: Lumilipad, walang pakpak. Ano ang sagot? Pagtulungan nating tatlo, sayang
2: at
0: ng 50
2: si
0: pesos.
2: At si dito muna tayo sa una.
0: Kay Dave muna, Sir Jason.
2: Lumilipad, walang pakpak. Saranggola?
0: Dave, ano saranggola
1: balita
0: daw.
2: Pwede rin.
1: Balita.
0: Dave, sagot agad. Pag hindi, papa, ano kami next? Saranggola daw, Dave.
2: Balita
0: kaya,
2: naman, Kai.
0: Balita. Sabi ni Sir C.
2: Tantayin natin si Dave.
0: Ano ang sagot, Dave?
1: Mabilis lumipad yung balita, di ba? Kahit walang pakpak.
0: Oo.
2: Parang tama yung balita, no?
0: Parang tama, Dave.
2: Hinantayin natin si Dave.
0: Ano ang sagot, Dave? Kapag ka hindi ka sumagot, wala kang 50 pesos.
2: Bilangan natin ng 10 segundo siguro.
0: Dave,
2: no?
0: Sige. Lumilipad, walang pakpak. Yun ang comment. Ang sagot nga daw, Dave, ay saranggola kay Sir Jason. Mm. Kay Sir C, ang sagot niya ay balita. Ano ang sagot, Dave? Isa, dalawa,
2: gawin
0: tatlo.
2: Natin ano? Gawin natin 100.
0: Hangin po.
2: Hangin.
0: lumilipad walang pakpak. O sige, thumbs up natin si Dave. Siya ang nanalo ng 50 pesos.
2: Ginawa kong 100 yung 50. nasabi ko na eh. Gagawin natin 100 yeah. yung unang tanong ni Dave.
0: Isa pa ba?
2: Mm-mm.
0: Na 50?
2: Isa pa, isa pa.
0: Nakailan tayong 50?
2: Pito, pito plus isang 100. Isa pang 50.
0: Isa pang 50. Sige mga anak. Paunahan, maglagay sa comment section ang halimbawa ng tanaga. Sige. Paunahan, maglagay sa comment section ang halimbawa ng tanaga.
1: Mukhang mahaba-habang hintayan yan kasi medyo mahaba.
0: Kaya mag-usap-usap muna tayo. Oo. Sige.
2: Sige.
0: Ano pa Sir Jason ang gusto mong sabihin tungkol sa ating journey dito sa Campus Connect?
2: Ano nga ba yung sana ba tayo kanina? Wala ako, no?
1: Andito tayo sa part, di ba, na kung paano na-conceptualize itong program natin. At dumating na rin tayo sa point na maraming naging parte na ng mga programa natin sa loob ng isang taon.
2: So, naging makabuluhan yung ating mga tinalakay.
0: Sa tingin
2: mo
0: ba, Sir Jason, nakatulong tayo sa ating community?
2: Sa tingin ko, oo naman. Kasi ang aim, ang goal ng ating programa ay maka-impart, no? Nang hindi lamang ng mga impormasyon, kundi maka-inspire, maka-motivate ng ating mga tagapakinig. Lalong-lalo na ng ating mga estudyante.
0: At dapat merong matutuhan ang ating mga kakampus sa atin. Sa tingin mo ba sa ating mga naging paksa, sa bawat Sabado na pumupunta tayo dito ay may natututuhan ang ating mga kakampus?
2: Siguradong meron.
0: Kahit nga akong host, may natutuhan ako,
2: di ba? Two-way bagay yun, ano? Yun nga, sabi siyang dumidilig, nadidilig din. So kaya tayo naman, kahit, yung ano yun, nasa Biblia yun.
0: Siyang
2: dumidilig ang wika, pero sa tingin ko si Sir G, si meron ano, no?
1: Ano yun?
2: Siyang nadidilig.
0: Bawal kayo, siyang dumidilig. Kasi marami tayong kakampus dyan.
1: Ano yun?
0: Siyang salawikain.
1: Siyang
2: dumidilig, nadidilig din.
0: Dahil nasa
2: Biblia
0: siya, ano yun? Sawikain.
2: Wala ka namang nakitang nagdilig ng halaman na hindi na anuman, nabasa ng kanyang ano, no? So, kung tayo halimbawa, nagbibigay tayo ng mga aral sa ibang tao, hindi ibig sabihin hindi natin kailangan yung aral na ating sinishare sa kanila.
0: So, ako hindi ganun.
2: Tayo
0: open
2: din, meron. Oo, tayo, pag nagbibigay tayo ng mga aral sa kanila, meron din tayong nakukuha mismo doon sa ating binibigay.
1: Minsan sa mga ano, sa mga ini-invite natin, di ba, ditong mga guest, gaya ng mga subject matter experts natin, gaya ng minsan ina-invite natin dito yung guidance counselor natin, di ba?
0: Ay, oo!
1: Malaking bagay yon na nakakapag-share yung guidance counselor natin sa ano, kung paano i-handle yung mga problema, kung paano i-address yung isang simpleng akala natin simple lang pala, pero yun pala may mas malalim na dahilan.
2: Gusto kong maano, ma'am, ay dito si ano, si ma'am Tin sa susunod.
0: Ma'am Tin sa
2: Mudyo.
0: Yeah. Ang husband ni Ma'am Tin ay mayroon din ditong program po. Parang sunod sa at pagkatapos natin may sunod din susunod
2: na siya. Si Ma'am Tin na ng ating
0: guidance designate. Sa Kabangan Sir CJ, mayroon kaming guidance counselor si Sir Kurt S. Arastrul, yung registered guidance counselor po siya. And at the same time, siya po ang aming school information officer. And kapag ka po busy si Sir Kurt, kasi division-wide, minsan ano, hinihingian ng tulong si Sir Kurt, meron pong maiiwan sa amin simula ngayong taon na tinatawag na guidance designate. Meron po kami si Ma'am Tin Zamudio and si Ma'am Sherry Ann Selfides. Na naipagpakamali palagi ang pangalan
1: kala
0: kay Ana
1: si Sherry
0: Ann. Yan.
1: Ana Sherry
2: Ann. Baka bigla may lumapit kay Ma'am Ana Sherry.
1: Kala ko nagbago na ng
2: profesyon.
1: Profesyon ng ating friend. Nagkaroon na siya ng role, ng bagong role sa Kabangan High School.
2: Di natin alam ano.
0: Oh, di ba nahirapan yung mga ano ko, anak ko. Sa tagline, ah, ito na. Sino na, nauna na si Nathaniel Dave. Sabi ni Dave, sa tagline na talino, lubos na inabuso, walang sinasanto anuman ang estado. Dave, mm-hmm. dapat merong sukat. Ilan ang sukat, Dave? Sa, oh, bilangin yung dalawa.
1: Sige, Dave.
0: Sa tagline na talino, pito. Lubos na inabuso,
2: pito. Rin. Pito.
0: Walang sinasanto.
2: Anim.
0: Walang sinasanto. Anim.
2: Anim.
1: Kulang.
0: Ano man ang estado. Yung pangatlong ano, taludtod ano, Dave, walang, ay kulang ng isa ang sukat. So walang sukat.
1: Kinulang.
0: Oh, hindi ang tanaga. Kapag tanaga, dapat binubuo ng pitong kantig.
2: Pito? Uh-huh.
1: So, hindi nanalo si ano?
0: Si Dave. Si May Dave. Sumunod kay Dave, Sir Jason. Mm. Si Zian Alea. Jean pala ang pronunciation ng name niya.
1: Jean.
0: Jean. Z-H-A-E-N. Jean Alea. Ang ulan ay liliwan. Bagyo ay magdaan man. Araw ay sisikat din.
2: Mm-hmm.
0: Bukas ay liliwanag. Yan, tama
1: pero,
0: ba?
1: Pero yung dulo paano yung ano, yung dulo yung ang din? Hindi nagka-rhyme.
2: Oo, araw ay sisikat din. Liliwan
0: din liwanag. Yung pagbigkas niya ay malumay lahat.
1: Pero mm-hmm. yung so, sabi mo kanina, 'di ba, dapat yung dulong pantig ay magkakapareho.
0: Yan, kasi yun yung tinatawag na tugmang ganap.
1: Oo. So doon may violation si.
0: Ito magtugma siya sa ano, bigkas, 'di ba, Sir Jason? Pare-pareho ang pag ang bigkas ng
2: man.
0: Salita malumay, liliwan, man, din, liwanag.
2: Pwede ba yung din?
1: Oo.
0: Hindi, yung bigkas ang pinag-uusapan natin, bigkas ng salita. Kasi yung tugma, merong tugmang ganap, yun yung may pattern kami na A, A, B, B, yung parang unang taludtod, pangalawang taludtod. Meron namang tugmang ganap na yung sa tunog, paraan ng bigkas, di ba, malumay, mabilis, maragsa.
1: Magkakapugba yung tunog.
0: Yan, magkakapareho ang bigkas ng salita. May tugma pa rin
1: so,
0: yun.
1: So, panalo mayroong, yung ano natin. Yung
0: mayroong entry. Tugmaan sa katinig. Yung ab, ak, ad, at, magkakatugma yun.
2: Mm-hmm.
0: Pero hindi ito. Dapat pare-pareho kasi hindi ko ito tinuro sa kanila. Dapat, Zian, yung tinuro lang natin, pinag-usapan natin sa classroom. Meron tayong apat na tugma ang ganap na tinalakay, di ba, Dian? Isaiah.
2: Oh, ito si ano, si Rayan Belardo, meron siya. Magulang ang kanyang title yata ito. Magulang ay mahalin at huwag lilisanin. Ano mang sasapitin, sila ay pipiliin. Oh, yun. Ano bang hatol mo doon?
0: Ilan ang sagot?
2: Tagpipito.
0: Tagpipito. Ano yung tugma? Lahat?
2: Lahat. Lin. Lahat. Mahalin, lisanin, sapitin, piliin.
0: Okay, thumbs up muna, Sir Jason. Meron na 50 pesos.
2: Mahirap-hirap yung ginawa niya. Gawin natin 100 yung
0: thank
2: mahirap.
0: Thank you, Sir Jason. Dahil mahirap. lagyan mo yung comment dyan, ha? 100 pesos. Sige, 100 pesos daw ang ibibigay sa'yo ni Sir Jason.
2: 100.
0: Sino siya, Sir Jason? Hindi ko nakita.
2: Si Rian Belardo.
0: Ah, okay. Ito, Rian, 100 pesos ang ibibigay sa'yo.
2: Ang 50 dyan galing
0: love
2: din kay Ma'am
0: ang
2: Maricel
0: natin.
2: Año Nuevo.
0: Yes. Congratulations sa lahat ng nanalo. Gusto pa naman naming ano, makasama kayo ngayon, magbugtungan, mag ano ng mga karunungang bayan. Subalit po ang ating oras ay malapit nang magtapos, Sir Jason. Kaya bago tayo magpaalam, nais naming sa pagdiriwang natin ang ating anibersaryo ngayong araw, ito rin ba ang ating magiging huling pagsasahim papawid? Sa ilalim ng pagtatapos ng ating kontrata rito sa tahanan na nagpatuloy sa atin, Question mark po yun.
2: Ang sagot noon, depende kina ma'am.
0: Apo. Kaya mula po sa kaibuturan ng puso ng buong pamunuan ng Kabaangan High School, nais nating ipaabot ang ating walang hanggang pasasalamat sa Care 104.3 The Way FM. Maraming salamat sa pamunuan at mga staff ng istasyong ito sa pagtitiwala at pagpapatuloy. Kayo ang naging katuwang namin upang ang tinig ng mga guro at mag-aaral ay makarating sa bawat sulok ng komunidad. Hindi matutumbasan ang anuman ang inyong naging kontribusyon sa edukasyon ng mga kabataang Kabaangan, CHAsians, at iba pang paaralan. Tama ba, Sir Jason? Kaya maraming maraming salamat. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Campus Connect. Tandaan, ikaw, ako, at tayong lahat ay may papel sa paghubog ng isang maunlad na kinabukasan. Muli, ako si Irene Ruga.
2: Ako si Jason Eckel.
1: At ako si Sir C.
0: At ako si Sir C. Na nagsasabing, maging konektado.
2: Maging inspirasyon.
0: Dito lang sa Campus Connect.
2: Maraming salamat sa Campus Care 104 Family.

Sa mga kaalamang tinalakay, maaari kang makibahagi ng iyong mga natutunan at nais pang matutunan sa pamamagitan ng pag-text sa cellphone number 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph o kaya sa ating FB page, CARE 104.3 The Way FM.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Kiddos, standby na tayo. We are airing in 5 minutes.
2: Oh no. Wait lang, 5 minutes na lang matapos itong game ko. Wait!
3: Naku, 5 minutes na lang mag-on-air na tayo. Mamaya na lang yan, TJ.
4: Oo nga, Kuya. That game can wait naman po.
5: Baka naman pwede i-save mo muna, Kuya.
2: Yun nga, Cephas. Live game kaya di pwede i-save. Pero tama kayo, guys. As the oldest, dapat ako pa nga nagpapakita ng good example sa inyo. Sorry ah, na-carried away lang ako. Sige, let's do this. It's time to double time.
1: Going live in 5, 4, 3, 2, 1.
6: Good morning!
7: A warm welcome sa inyong lahat and welcome to another exciting episode ng Okido the 414 Kids Show. Kasama ninyo ang inyong favorite ate on the air. This is Ate Michelle Tolentino at syempre kasama ko ang ating energetic Okido squad.
2: PG Tagorda at your service.
8: Ako naman po si Rich Gabriel. Hello, kiddos!
9: Cephas Almasco po, and I am Angel Faltado.
6: Welcome to Okido, the 414 Kids Show!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company ng World Vision.
8: Kami po ay napapakinggan.
9: Hello po sa ating mga kiddos sa Kabikulan na nakikinig sa ating True Care 104.3. Tawagin na ang mga kapatid, kaibigan at kapamilya at makinig sa ating episode today. Tungkol saan nga ba ang ating episode today?
7: Good question, Cephas. Ngayong araw, we will talk about priorities.
9: Priorities? What does that mean po, Ate Michelle?
7: Ganito. I will explain by asking first a question. Ano ang uunahin ninyo, laro o aral?
9: Can I be honest po? Laro po ang sinasabi ng isip ko. Ang saya po kasi maglaro.
8: Oo nga, masaya talaga. Lalo na kapag kasagsagan po ng laro. Ang hirap tumigil.
7: Good, Cephas. At least sinabi ninyo kung ano talaga ang nasa isip ninyo. Pero alam nyo mga bata, hindi lahat ng gusto natin ay dapat agad nating ginagawa. May mga bagay na mas mahalaga. Yon ang tinatawag na responsibilities.
9: Responsibilities? Parang mga tungkulin po.
7: Yes, Angel. Bilang mga estudyante, ang pangunahing responsibility natin ay mag-aral. Kasi ang pag-aaral ay paghahanda para sa future. Kung inuuna natin ang laro palagi, baka makaligtaan natin ang mas mahalagang gawain.
8: Tama po. Kapag may homework, dapat tapusin muna bago maglaro. Kasi kapag natapos na, mas masarap maglaro nang walang iniisip.
9: So, ibig sabihin po, kapag inuuna natin ang responsibilities, mas nagiging maayos ang lahat?
7: Exactly, Cephas. Kapag natututo tayo mag-prioritize, nagkakaroon tayo ng discipline. At ang disiplina ay tumutulong para maging mabuting Pilipinong mag-aaral. Ano nga ba ang memory verse natin, kiddos?
2: Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon. Colossians chapter 3, verse 23. Ibig sabihin, kahit sa homework o sa laro, gawin natin ang maayos at para kay Lord.
9: Ang ganda po talaga ng verse. So kahit sa simpleng pagsunod sa schedule, pwede pala nating i-offer kay God.
7: Tama, Angel. Kaya ngayong episode, pag-uusapan natin kung paano makakatulong ang routine, habits at time management para maging masaya pa rin tayo sa laro pero hindi napapabayaan ang aral.
8: Naisip ko po, Ate Michelle, a schedule will really help, di ba po? para may routine po tayo na susundin.
9: Ano po ang routine?
2: Routine means mga bagay or activities na ginagawa mo ng paulit-ulit hanggang makasanayan mo na.
9: Ah, kailangan po ng discipline dyan.
4: Pwede rin po tayo gumawa ng checklist. Una, homework. Tapos, laro. Hindi pwedeng puro laro lang.
2: Eh, paano kung puro laro ang nasa checklist ko?
8: Ay nako, TJ. Puro ka laro. Baka hindi ka makapasa sa exam.
2: Joke lang naman. Pero tama. Dapat balance. May oras sa laro, may oras sa aral. Pero ang totoo po, Ate Michelle, nahihirapan po ako. It's so easy po to say na mamaya na lang. Hanggang sa gabihin na ako at wala nang matapos.
8: I can relate, TJ. At ang ending, may rita si Mama. Tapos, tayo naman ang may stress kasi nagmamadali.
7: I understand the struggle, kiddos. Kasi maski kaming mga adults ay may struggle na gaya ninyo pagdating sa priorities. At ang totoo, even our physical and spiritual health ay affected kapag walang discipline. If we don't manage our time well, nawawalan tayo ng time mag-devotion, magbasa ng Bible, at matulog ng maaga.
2: Kaya nga po na-realize ko na habits are like building blocks. Kung maganda ang daily habits mo, mas magiging productive ka.
8: Iyan pong regular routines help us feel less stressed and more focused.
7: Spot on, Rich and TJ. Alam nyo ba? Managing our time well is also a form of worship dahil ang oras ay regalo mula sa Diyos. Physical discipline reflects spiritual discipline.
4: Wow! So ibig sabihin, kahit ang paggawa ng homework, pag-aayos ng higaan, at pagsunod sa schedule natin, dapat nating gawin ng may galak kasi para yun kay Jesus.
8: Amen! Physical rewards follow when we honor God with our time. Kaya mga ka-okido, subukan natin gumawa ng to-do list araw-araw. Una ang Lord at ang aral bago ang laro.
7: Natutuwa akong makinig sa inyo, kiddos. Ang ganda ng mga suggestions ninyo. Kasi nga, bilang mabuting Pilipinong mag-aaral, kailangan ninyong matutong mag-manage ng oras at gumawa ng tamang habits.
6: Amen!
7: At syempre, kiddos, always remember our memory verse. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon. Colossians chapter 3 verse 23.
2: At kasama po ang pag-aaral sa sinasabing gawain.
8: So whether we play or study, dapat po laging nasa puso si God.
6: Amen.
0: Tawanan, biruan, joke-joke lang. Just kidding.
8: Ano ang tawag sa manok na binibit-bit?
9: Ano daw?
8: Eddie, chicken, carry.
0: Just kidding!
2: Eh, yung chicken na hindi pinapansin, ano tawag dun?
8: Ano daw?
2: Eddie, sa chicken for granted.
0: Just kidding!
7: Ano ang ginawa ng pusit nung pumasok siya sa bangko?
9: Ano daw?
7: Eddie, nag-deposit.
0: Just kidding!
7: Sa pera natin, ano ang nauna? Yung paper bills o yung coin or barya?
8: Ano nga po ba?
7: Eddie, barya kasi coin purse.
0: Just kidding!
9: Kiddos, napatawa ba namin kayo?
4: If you have clean and jokes for kids, share nyo na sa amin yan at maririnig nyo yan dito!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata!
8: Hi kiddos! Kung kayo ay nakapanginig sa ating usapan kanina about building good habits, i-share nyo sa amin ang inyong good study habits.
2: Kung tayo ay may routine or checklist, type niyan sa comment section ng ating FB page para naman maraming batang ma-inspire.
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
2: Alam nyo ba na ang mga successful students ay may routine na sinusunod araw-araw?
8: Yes, kiddos. Sabi ng mga eksperto, kapag may routine, mas natututo ang utak natin na mag-focus.
7: Another trivia, alam nyo ba na ang salitang discipline ay galing sa Latin word na disiplina, na ang ibig sabihin ay instruction o training.
9: Wow! Kaya pala kailangan ng disiplina sa oras at gawain.
4: At kapag may disiplina, mas nagiging mabuting Pilipinong mag-aaral tayo.
10: Amen! Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid!

0: Jose! Jose! Jose!
1: Oh, Ate Teresa. Ano ba? Naglaro pa ako eh. Natalo ako neto eh.
0: Nako! Matatalo ka talaga kapag hindi ka tumigil sa kakalaro mo ng computer games. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Ay, hindi mo ko pinapansin.
1: Eh, kasi nga, sa gitna ako ng paglalaro. Ayan, ayan. Talo na nga ako. Ano ba kailangan mo kasi sa akin?
0: Tawag ka ng tatay. Lagot ka. Nakitin na tatay yung mga scores mo sa CTRLs at quizzes. Puro low scores ang nakuha mo.
1: Ako, tinitignan na pala ni tatay ang mga notebooks ko. Lagot na nga ako na ito.
2: Oh, Jose, paano mo ipapaliwanag sa akin ang mga scores mo sa seat work at quizzes mo? Umpisa pa lang ng school year ay ang bababa na ng mga scores mo. Anong mangyayari sa mga grades mo niyan?
1: Eh, tatay, kasi po ang dami kasi mga assignments na pinapagawa ng teachers namin sa school. Kaya hindi na ako nakapag-memorize ng lessons namin. Nauubusan po ako ng time sa pagsagot sa mga homeworks at projects namin.
2: Nako, Jose. Huwag mo ngang gawing dahilan ng mga assignments mo. Tinignan ko ang mga assignment notebooks mo. Eh, hindi naman marami ang mga assignments mo sa isang araw. Kayang-kaya mong tapusin ang mga yun ng sandali lang.
1: Kasi po may inuutos din po sa akin si nanay at si ate. Kaya hindi ko po nagagawa mag-review ng mga lessons ko. Kaya mababa po ang scores ko sa seat work at quizzes.
2: Hindi yun ang tamang dahilan, Jose. Alam na alam mo yun. Kung marunong kang mag-manage ng time mo, hindi ganito ang magiging resulta ng pag-aaral mo.
1: Time management? Hindi po ba sa opisina na lang yan?
2: Anong sa opisina lang? Maging sa pag-aaral ay kailangan din na maayos ang pag-manage ng oras mo. At saka, ano bang ginagawa mo kanina? Ang tagal mo bago ka lumapit dito sa akin ha?
1: Eh, opo. Eh, tatay, naglilibang lang naman po ako eh.
2: Naglalaro ka ng computer games, di ba? Ilang oras ka na naglalaro?
1: Mga 2 oras pa lang po.
2: At kung hindi kita pinatawag sa ate mo, hindi lang 2 oras ang gagawin mo?
1: Eh, gusto ko lang po kasi maglibang kahit sandali lang po.
2: Sandali ba yung 2 oras? Alam mo, Jose, hindi naman kita pagbabawalan sa paglaro ng computer games mo. Pero kung iyan ay nakakasira na sa pag-aaral mo, hindi na magandang gawain yan. At ang sabi pa ng ate mo ay nagpupuyat ka sa paglaro ng computer games. Madaling araw ka na raw natutulog.
1: Eh, hindi naman po gabi-gabi.
2: Ah, at nangangatwiran ka pa.
1: Nakakainis naman si ate. Ang hiling magsumbong.
2: Anong sinasabi mo?
1: Wala po.
2: Oh, anong balak mong gawin ngayon dito sa mga grades mo?
1: Mag-aaral na po ako ng mabuti.
2: At anong gagawin mo sa computer games mo?
1: Titigilan ko na po ang paglalaro ng computer games.
2: Warning na ito sa'yo ha. Kapag nakita ko pa na naglalaro ka na naman ng computer games at pinapabayaan mo ang pag-aaral mo, kukunin ko na ang cellphone mo. Maliwanag ba?
1: Opo, maliwanag po.
0: Bakit nakasimangot ka dyan?
3: Eh kasi hindi ko natapos ang assignment ko eh. Natatakot ako na pagalitan ni teacher.
0: Bakit naman hindi mo natapos?
3: Nawili akong maglaro kagabi ng word game sa cellphone ko. Hindi ko na malaya na gabi na pala.
0: Nako, ganyan din ang problema ng kapatid ko. Kaya napagalitan siya kagabi ni tatay.
3: Alam mo, Teresa, kapag naumpisahan ko na ang maglaro, parang ang hirap na ang tumigil.
0: Oo, parang nakaka-addict ang paglalaro sa cellphone. Kaya nga, dapat ay may self-discipline ka.
3: Yun nga ang problema ko eh. Wala akong self-discipline. Hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko sa paglalaro.
0: Kaya, apektado rin ang grades mo, di ba?
3: Oo nga. Kahapon ay tinanong ako ni teacher kung bakit ang baba ng score ko sa quiz natin sa music. Ang sabi ko ay inuna ko yung paggawa ng assignment ko sa math.
0: Pero ang totoo ay naubos ang oras mo sa paglalaro ng word game.
3: Oo, ganun na nga.
0: Dapat inuna mo muna ang pag-aaral kaysa sa paglalaro. At saka ang dali-dali lang naman ng lesson natin sa music tungkol lang sa mga notes, rest, at time value nila. Hindi mo ba yun natatandaan?
3: Nalilito kasi ako eh.
0: Dapat ka nga talagang nagko-concentrate sa pag-aaral. Kung nahihirapan ka natandaan ng mga simpleng bagay.
3: Ganoon na nga ang gagawin ko. Uunahin ko ang pag-aaral kaysa ang paglalaro.
0: Tama! Kasi ang priority natin bilang mga students ay ang mag-aral. Dapat ay marunong tayong mag-manage ng ating time sa pag-aaral, paglalaro, at paggawa sa mga gawaing bahay.
3: Hindi na nga ako pinagawa ng mami ko sa bahay dahil sa disability ko eh.
0: Oh, ganoon naman pala eh. Di dapat ay marami kang oras sa pag-aaral.
3: Oo nga. Mula ngayon ay uunahin ko na ang pag-aaral ko kaysa sa paglalaro.
0: Tama. That's the right thing to do.
1: Ay, gusto ko na maglaro ng computer games. Pero kailangan ko pigil ng sarili ko. May mga assignments pa ako. At kailangan ko mag-aral para sa quizzes ko bukas.
4: Oo, oh, Jose. Okay ka lang ba? Bakit nakakunot ang mga noo mo? May problema ka ba?
1: Ako, nanay. Gustong-gusto ko na po talaga maglaro ng computer games. Pero kailangan ko pong pigil ng sarili ko.
4: Alam mo, hindi mahirap ang mag-aral kung mahal mo ito.
1: Bakit po? Mahal ko naman po ang pag-aaral ko ah.
4: Ayun naman pala eh. Hindi na magiging mahirap sa'yo ang i-give up ang paglalaro ng computer games kaysa sa pag-aaral.
1: Kaso nga po, nanay. Natutokso po ako eh.
4: Hindi ka matutokso kung mas mahal mo ang pag-aaral. Parang sa relationship lang natin yan kay Lord. Kung mahal natin si Lord Jesus, hindi na tayo mahihirapan na paglabanan ng mga temptations. Hindi natin papansinin ang mga distractions.
1: Ganun po ba?
4: Oo, ganun yun. Naaalala mo ba yung kwento ni Jose sa Bible?
1: Opo, yung kapareho ko po ng pangalan. Yung naging pinuno sa Egypt.
4: Oo, siya nga yun. Dahil mahal niya ang Diyos, hindi niya pinansin ang distractions. Kahit na tinukso siya ng asawa ni Potiphar, hindi niya pinansin to. Sa halip ay sinunod niya si God.
1: Kaya nakapasa po siya sa test?
4: Tama, nakapasa siya sa tests at naging successful. Kasi hindi siya nagpadala sa mga distractions o mga temptations. Nakafocus siya sa Diyos kasi nga, mas nagahari sa kanya ang love niya kay God. Kaya kahit na anong masasamang nangyari sa buhay niya, kay God pa rin siya sumunod.
1: Oo nga po. Tama. Ganun nga ang gagawin ko. Pairalin ko ang love ko kay Lord Jesus at unahin ko na ang gawin ng tama. Unahin ko po ang pag-aaral kaysa ang paglalaro.
4: Tama. Correct ka dyan, anak. Kasi kapag mababa pa rin ang grades mo, hindi lang ang tatay mo ang magagalit sa'yo, kundi ako na rin.
1: Nanay naman eh. Pati ba naman kayo magagalit sa akin?
4: Hindi naman ako magagalit talaga. Kaya lang, malulungkot ako. Kasi gusto ko na maging successful ka, anak.
1: Hayaan po ninyo, Nay. Magkabago na po ako. Hindi ko na po unahin ang paglalaro. Mas pagbubutuin ko na po sa pag-aaral.
4: That's my boy. Kaya nga love na love ka ni nanay eh.
1: Siyempre po. Love ko din po kayo.

0: At ngayon, oras na para sa pinakamasayang pagbati sa buong mundo. It's time for Best Day Ever!
1: Happy birthday sa aking pamangkin na si Migs at sa aking tito at tita na si Tito Ed at si Tita Emma. Happy birthday sa inyong lahat! Sabay-sabay nating kantahan ang ating mga birthday celebrations!

0: God bless you more.
1: Before we close, let us pray. Lord, we are so thankful because you are the God of wisdom. You are also the God who disciplines us and loves us. Maraming salamat, Panginoon, sa reminder sa episode namin ngayon na matuto kaming i-prioritize ang mga bagay and think about the ways that we can honor you with our life, that everything that we are doing in our life is our form of worship. Lord, we pray that we will be good stewards of our time, of our talent, of everything that you have given us. Nawa, Panginoon, makita ito sa aming pag-aaral, sa aming pagtatrabaho, at sa lahat ng mga bagay na in-entrust mo sa amin. May we be find faithful and good stewards of all the blessings that you have given us. Lord, pinapanalangin pa rin namin yung affected ng trahedya recently, yung mga nalindol. Sa Mindanao, Panginoon, tinataas po namin ang bawat isang pamilya na affected nito. Ang prayer po namin, Lord, patuloy niyo silang i-comfort, and we pray, Lord, that your healing and your provision will be upon them. Tinataas namin patuloy ang aming bansa. Lord, we pray for godly leaders who will lead us. We pray that each one of them will think about the future of this country. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen!
1: Bago tayo magpaalam, balikan natin ang ating natutunan ngayon. Ang batang marunong mag-manage ng oras ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa bayan bilang isang mabuting Pilipinong mag-aaral. Ano nga ba ang takeaway ninyo ngayon?
3: Natutunan ko po na hindi masama maglaro, pero dapat nasa tamang oras at lugar. God wants us to be responsible. No more procrastination for me po.
4: At ako naman, lagi kong aalalahanin ang Colossians chapter 3 verse 23. Kahit mahirap ang math assignments, ay gagawin ko ito ng buong puso dahil si Jesus ang pinaglilingkuran ko.
5: Let's start small, kiddos. Gumawa tayo ng routine chart sa bahay at hilingin natin ang tulong ng Holy Spirit para maging consistent tayo.
6: Tama! Kaya sa tanong na laro o aral, anong uunahin ko? Ang sagot natin, unahin ang tamang gawain sa tamang araw at oras, at laging unahin si Lord.
3: Amen! And it's time to say goodbye, kiddos!
5: Pero huwag malungkot, kasi magsasama tayong muli next Saturday!
6: Same time, same channel!
4: Pero bago tayo magpaalam, we want to say thank you to our Okido teammates. Maraming salamat po kay Tita Marvelous Malay Salumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Piatris Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kilajito Pogi, Ati Faithful Faiti, at Mommy Lovely Leia Morada.
6: Thank you din po kay Tita Tini Tadeo Castillo at sa World Vision pa sa ating script at Kwento Kids.
1: Again, thank you to our program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at World Vision. This is Ate Michelle.
5: And I am Angel.
4: Ako po si Rich.
6: Sefa's here.
3: This is TJ. Kita kids tayo muli sa susunod na Sabado sa
2: Okido, the 414 Kids Show. God bless you!
7: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company.
8: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
0: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music, musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Paburi Broadcast with Kathy Amaka.
1: Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Paburi. Ako po si Kathy Azada Amaka ang makakasama ninyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon dito lang yan sa CARE 104.3 DWAY-FM para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs. Bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page. At muli tayo ay nagpapasalamat sa ating mga kaagapay na nag-iwan ng kanilang mga mensahe at pagbati sa ating Facebook page. Unahin po natin ang kapatid na si Faustina Frankie Habla. Gandang hapon, Miss Kathy, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Nakikinig habang nagluluto. Thanks po sa pa-picture nung anniversary. Sobrang blessed ako nung anniversary. Sa mga papuri singers, ang babait ninyo, game na game sa pa-picture. Ganda pa po ng mga boses. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sister Faustina. At magkita-kita tayong muli sa susunod na anibersaryo ng FEBC Philippines. Ayan. Mula naman kay Rosa Ariguin, magandang hapon po mga kapapuri. Sa Diyos lagi ang papuri. At sa Diyos ang papuri, blessed afternoon, Ma'am Kathy. Mula yan kay Rosalinda Ohano Manzano. At good afternoon, papuri, always listening on PM Radio. Mula yan kay Epifanio Salvador. At mula kay Melissa Puno Padilla, ang cute po ninyong magkapangpangan. Ayan, salamat. Nagsusumikap na magsalita sa Kapampangan dahil meron akong pamangkin at kapatid na nasa Apalit, Pampanga. Salamat sa inyong lahat, mga kaagapay. Ang ating pong tampok na mga awit sa hapong ito ay mula po sa Papuri 13, Pinakamamahal Kong Bayan Album. At bago po natin mapakinggan ang ating unang tampok na awit, ating pong paksain ang bakit ang pagsunod o pagtalima ay mahalaga sa Diyos. Ayan, ating siyasatin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagsunod. Mayroong maraming sinasabi ang banal na kasulatan tungkol dito mula

Genesis hanggang Revelation. Sa kwento ng sampung utos ng Diyos, ating matutunghayan kung gaano kahalaga sa Diyos ang konsepto ng pagsunod. Nasusulat sa Deuteronomy 11:26, sa araw na ito, binibigyan ko kayo ng pamimilian, pagpapala o sumpa. Pagpapala kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos, ngunit sumpa kapag sumamba kayo sa ibang Diyos sa halip na sumunod sa kanyang mga utos. At ang buod ng mga talatang ito ay sumunod ka at ika'y pagpapalain, sumuway ka at ika'y isusumpa. Sa bagong tipan, ating matututunan sa pamamagitan ng halimbawa ng Panginoong Hesukristo na ang mga mananampalataya ay tinawag sa buhay ng pagtalima o life of obedience. Ano ang kahulugan ng pagsunod ayon sa Biblia? Ang pangkalahatang konsepto ng pagsunod, parehong sinasabi sa Luma at Bagong Tipan, ay makinig sa mas mataas na awtoridad. Ang atin pong unang tampok na awit mula po sa Pinakamamahal Kong Bayan, Papuri 13 album, ay ang Pinakamamahal Kong Bayan. Isinulat ni Sock Villanueva at inawit naman ni Edward Granadosin. Halina't ating pakinggan ang awit na ito na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Cathy Amaka, ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y nabebless habang nakikinig dito sa Papuri. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Muli tayo ay nagpapasalamat sa ating mga kaagapay na palaging sumusulat at nag-iiwan ang kanilang mga komento sa ating Facebook page. Mula po kay Jessica Jeng, blessed afternoon po, everyone. At paborito ko ang mga awit nyo sa Papuri 14, Kung at Di Susuko. Uy, maraming salamat. Kakaibang message at nakaka-encourage. Sa Diyos ang Papuri, RD Alistair Abante. Ayan. Mula naman kay Nestor Balesteros, amen, sa Diyos po ang papuri. At ang sabi naman ni Len Agdon Reyes, blessed afternoon po, Ma'am Cathy, sa Diyos ang papuri. To God be the glory. Thank you po, Miss Cathy. God bless po. Mula po yan kay Nora Panchela. At have a blessed day, ang sabi naman ni Euforcina Bernardino. At mula naman kay Rodrigo Navadayag, sabi niya, amen. At mula po kay Joy Pineda. Ayan. Ang naulila po kay JC Pineda, ang ating masugid na tagapakinig na isang walong taong gulang. Ang sabi niya, sabay po namin. O, sabay po kaming nakikinig ni JC. Miss ko na po ang anak ko. Ayan, mahigpit na yakap sa iyo, Sister Joy Pineda. Ayan. Amen, praise God po, ang sabi naman ni Annalisa Lumanog Garcia. Ayan, tampok po natin sa hapong ito ang ilang mga awit mula sa Papuri 13, Pinakamamahal Kong Bayan album. At bago yan, sa pagpapatuloy po ng ating pinapaksa, at ito ay kung bakit ang pagsunod o pagtalima sa Diyos ay mahalaga sa Kanya. Isa sa mga katagang Griego para sa pagsunod na sinasabi ng Biblia ay nagbibigay kahulugan sa ideya ng paglagay sa sarili sa ilalim ng kapangyarihan at utos ng isang tao. Isa pang salitang Griego para sa pagsunod na sinasabi sa bagong tipan ay ang magtiwala. Ayon sa Holman's Illustrated Bible Dictionary, ang maikli at malinaw na kahulugan ng biblical na pagsunod ay pakinggan ang salita ng Diyos at kumilos ng naaayon dito. Sinasabi naman ng Ehrman's Bible Dictionary, ang tunay na pakikinig o pagsunod ay kinabibilangan ng pisikal na pagdinig o pisikal na pandinig na nagbibigay inspirasyon sa nakikinig at isang paniniwala o pananampalataya na nag-uudyok naman sa tagapakinig upang kumilos ng naaayon sa nais ng nagsasalita. Sa makatuwid ang ibig sabihin ng pagsunod sa Diyos ayon sa Biblia ay makinig, magtiwala at magpasakop sa Diyos at sa Kanyang salita. Mga dahilan kung bakit mahalaga ang pagsunod sa Diyos. Una, tinawag tayo ni Jesus upang sumunod kay Hesukristo. Ating matatagpuan ang perfect model at ng obedience. Bilang Kanyang mga alagad, tayo ay sumusunod sa halimbawa ni Kristo, pati na rin sa Kanyang mga utos sa ating o ang ating motibasyon sa pagsunod ay pag-ibig. Narito na po ang ikalawang tampok na awit mula po sa Papuri 13, Pinakamamahal Kong Bayan album. At ito ay ang Nagtitiwala, isinulat ni Ismael Ansaldo at inawit naman ni Len Resurrection. Halina't atin ang pakinggan ang awiting ito na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Paburi Broadcast with Kathy Amaka.
1: Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang nakikinig dito sa Papuri. Nagpapasalamat tayong muli sa ating mga kaagapay na nag-iwan ng kanilang mga pagbati at mensahe sa ating Facebook page. Mula po kay Len Agdon Reyes, blessed afternoon po, Ma'am Kathy, sa Diyos ang Papuri. Mula kay Helen Estremera, blessed Thursday afternoon po, Ma'am Kathy, always listening sa Papuri here in San Jose del Monte, Bulacan. God bless po. At ang sabi naman ni Enrique Azarias Jr., God bless you more, kapatid na Kathy. Ayan, salamat sa iyo, kapatida. At mula naman kay Priscilla Garcia, hello po. God bless you po, Sis Kathy, mula kay Ernesto Pascual. At shout out kina Analisa Lumano Garcia at Nilda Onida Vicencio. Ayan, maraming salamat sa inyo mga kaagapay sa inyong mga pagbati at mga mensahe para sa atin dito sa ating programang Papuri. At ang tampok po natin ngayong hapon ay ilang mga awitin mula po sa Pinakamamahal Kong Bayan album. At bago yan, sa pagpapatuloy po ng ating pinapaksa na kung bakit ang pagsunod o pagtalima sa Diyos ay mahalaga sa Kanya. At ang ikalawang dahilan kung bakit mahalaga ang pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod ay isang act of worship, habang ang Biblia ay binibigyang diin ang pagsunod, mahalagang tandaan na ang mga mananampalataya ay hindi justified o nabigyang katwiran sa pamamagitan ng pagsunod. Ang kaligtasan ay libreng regalo ng Diyos. Ang tunay na pagsunod kay Kristo ay dumadaloy mula sa mapagpasalamat na puso dahil sa biyaya na ating natatanggap mula sa Panginoon. Sabi sa mga taga-Roma 12:1, kaya nga mga kapatida, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang ikatlong dahilan kung bakit mahalaga sa Diyos ang pagsunod sa Kanya. Binibigyan ng gantimpala ng Diyos ang pagsunod. Paulit-ulit nating nababasa sa Biblia na binibiyayaan at ginagantimpalaan ng Diyos ang pagsunod. Ito ang sinasabi ng mga talata sa Biblia. Sa pamamagitan ng inyong o ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Genesis 22:18. Higit na pinagpapala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Luke 11:28. Narito po ang ating ikatlong tampok na awit mula po sa Papuri 13 album. At ito ay ang Bayan Natin, isinulat ni Intoy Ramientos at inawit naman ni na Armand Navajas at Phoebe Magbanwa. Halina't atin na pong pakinggan ang awiting ito na susundan pa ng iba pang mga awiting Papuri.

0: Cathy Amaka ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang patuloy na nakikinig at harinawang inyong napupusuan ang ating song lineup. Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Ang bilis ng oras, tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Pero bago ang tuluyang pagtatapos, mayroon pa po tayong ika-apat at ikahuling tampok na awit. At bago yan, sa ating pagpapatuloy, sa ating pinapaksa na

kung bakit mahalaga sa Diyos ang pagsunod at pagtalima sa Kanya. Ang ikaapat na dahilan kung bakit mahalaga sa Diyos ang pagsunod sa Kanya. Maging tagatupad kayo ng salita ng Diyos at hindi tagapakinig lamang. Kung hindi dinadaya ninyo ang inyong sarili, sino mang nakikinig sa salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng taong tumitingin sa kanyang mukha sa salamin at pagkatapos makita ang kanyang sarili ay umalis at kaagad nalimutan ang kanyang anyo. Subalit ang taong masusing tumitingin at nagpapatuloy sa sakdal na kautusang nagpapala sa tao, siya ang pagpapalain ng Diyos sa kanyang mga gawain. Kung siya'y tagatupad at hindi lamang tagapakinig na lumilimot sa kanyang narinig. Ang ikaapat na dahilan kung bakit mahalaga ang pagsunod sa Diyos, ang pagsunod sa Diyos ay nagpapatunay ng ating pagmamahal sa Kanya. Sa aklat ng 1 at 2 Juan ay malinaw na ipinapaliwanag na ang pagsunod sa Diyos ay nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos ay nagpapahiwatig ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Nasusulat sa 1 Juan 5:2-3, ito ang palatanda ang iniibig natin, ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay tumutupad sa Kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos. Love means doing what God has commanded us, and He has commanded us to love one another, just as you heard from the beginning. 2 John 6. Ang ikalamang o ikalimang dahilan kung bakit dapat tayong sumunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay nagpapatunay ng ating pananampalataya sa Kanya. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos sa 1 Juan 2:3-6. Sa ganitong paraan, nalalaman natin na nakikilala natin siya kapag sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya ngunit hindi sinusunod ang Kanyang mga utos ay isang sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ang sinumang sumusunod sa Kanyang mga salita, totoong naganap sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. Sa ganitong paraan ay nalalaman natin na tayo ay nasa Kanya. Ang sinumang nagsasabi, siya ay nananatili sa Kanya, ay nararapat din namang lumakad kung papaano lumakad si Jesus. Ang atin pong panghuli at ikaapat na tampok na awit ay ang dalangin ko na isinulat nina Lamberto at Nelson Valino na inawit naman ni Celeste Mililia. Ngunit bago tayo magtapos at bago natin mapakinggan ang awit na yan, nasusundan pa ng mga ibang awiting papuri, we are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ang inyong nakasama, Kathy Azada Amaka. Laging tandaan, tanging sa Diyos ang papuri!

programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Ang tamang oras, 6:30 ng gabi.
2: Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

isang mapagpalang araw na Sabado po sa bawat isa. Kumusta po kayo mga Kakarians? Sana po ay nasa maayos po kayong kalalagayan. At well, sa gabing ito, tayo po muli ay magkakasama-sama sa dito lamang sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. At ikaw ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines at ito ang FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor George. At sa pagkakataong ito, maaari din po kayo makipag-ugnayan sa FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM, maging sa sumusunod na numero sa smart number 0998-843-0573. At maaari din kading makipag-ugnayan sa ating social media account ng ating istasyon, ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM sa FB po yan, at maging sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Sa ating online streaming, Bitly The Way FM, at maging sa ating messenger account, Carians Official GC. Sa gabing ito, kumusta po kayo? At hayaan po natin na minsan pa tayo ay makapagbasa ng salita ng Panginoon sa gabing ito. At hayaan niyo po, nabasahin ko ang magandang balita, no? Ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito in 1 John chapter 1 verse 5 to 10. 1 John chapter 1 verse 5 to 10. Basahin ko po sa New International Version. Sabi po dito, "This is the message we have heard from him and declared to you. God is light. In him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him and yet walk in darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness." Verse 10, "If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar, and this word is not in us." Sa gabing ito, kaibigan, mga Kakarians, hayaan niyo po na may bahagi ko po ang pamagat na ito, evidences of true faith. Alam mo, sa ating pagtanggap, sa ating pananampalataya sa Panginoon, na it is important. It is a must na meron pong ebidensya o katunayan, patunay, na tayo ay merong totoong pananampalataya sa Diyos. Paano natin masasabi? Paano masasabi ng ibang tao na meron tayong totoong pananampalataya kay Kristo? At ano ba yung sukatan nito, no, sa ating paglakad at sa ating in our Christian walk? Dito po sa ating paglakad sa tanglaw sa daan ng buhay na ito. Well, unang katotohanan, no? Unang ebidensya para makita sa atin na tayo ay may totoong pananampalataya, no, sa ating Panginoong Diyos. Una, dapat meron tayong totoong relasyon sa Diyos. Paano ba nakikita na totoong meron tayong relasyon sa Diyos? Ano ba yung paano ba ito nasusukat? Kung tayo ay may totoong relasyon sa Diyos. Kapatid, no, isang bagay, no, para makita sa atin na tayo ay may totoong relasyon sa Diyos, no, dapat lumalakad tayo sa liwanag. Di na dapat tayo namumuhay, no, gaya po ng nabanggit natin kanina. No, in 1 John chapter 1 verse 7, sabi po dito, "But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin."
ano po ang itinuturo sa atin sa gabing ito ng talata na to? Ito po ay nagbibigay paalala sa atin, no, na kapag tayo ay namumuhay sa liwanag, no, meron tayong malalim na pakikiisa o pakikisama at pakikiisa, lalong-lalo na po sa dugo ng ating Panginoong Diyos na kung saan naglinis sa atin mula sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin nito, ang pagiging totoo at tapat sa Diyos, yun po ay bahagi po ng ating, na tayo ay may totoong relasyon sa Diyos. Ang pamumuhay sa liwanag, ito ay nagbubunga ng mabuting relasyon sa Kanya at maging sa ating kapwa mananampalataya. Kapatid, sana yung yung pagtanggap mo, yung pananampalataya mo sa na tinanggap mo sa Diyos, no, na meron ka sa Panginoon, dapat may makitang ebidensya na kung saan, para makita na tayo ay may totoong pananampalataya sa Diyos, dapat yung ating pagtanggap ay hindi lang nagtatapos doon. Dapat mas lalo pa tayong lumalim sa relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga napaka-importante na binasa ko kanina, no, meron tayong totoong paglakad sa liwanag, lalong-lalo na sa katotohanan sa salita ng Panginoon. Dapat tayo ay nabubuhay sa liwanag. Yun ang nais ng Panginoon, that we should present ourselves, no, that is pure, at yung may holiness, no, dahil ang Diyos na minsan pa nagligtas sa iyo at sa akin, no, siya po ay banal at siya ay walang kapintasan. Kaya sa gabing ito, mahalaga na kung tayo, para makita sa atin na tayo ay natotoo ang ating pananampalataya sa Diyos, dapat makita sa ating paglakad dito sa mundo na tayo ay hindi na doon umaayon o lumalakad sa kadiliman, kundi tayo ay lumalakad na sa kaliwanagan. Dahil ano ang nasa kadiliman? Yun po, madalas nandoon yung kasalanan. Ano yung reality nito? Sana sikapin natin sa ating buhay Kristiyano, dapat mamuhay tayo sa katotohanan. Because this is the evidence. Ito po ay isang ebidensya na tayo ay may totoong pananampalataya sa Diyos. Pangalawang bagay para makita sa atin, no, na tayo ay may totoong pananampalataya sa Diyos, dapat makita sa atin na tayo ay may totoong pagsunod. Yung relasyon natin sa Diyos, dapat magresulta yan ng totoong ng ating pagsunod, no, sa ating Panginoong Jesus. No? Ano yung totoong pagsunod? Pagsunod na pagkakaroon ng buhay na tapat at buhay na walang itinatago. Buhay na tapat. Ibig sabihin, anong ibig sabihin nito? Ang ating buhay, if we have this true faith in God, dapat hindi na po tayo, wala na po tayo doon sa pamumuhay na kung saan meron pang itinatago. Dapat ang buhay Kristiyano, ang buhay mo ngayon, kapatid, kaibigan, na iyon ay buhay na dapat hayag na sa katotohanan at wala nang dapat na itinatago. Kung totoong meron kang pananampalataya sa Diyos, no, dapat wala na tayo doon sa dating pagkatao na kung saan tago ng tago. Yun, ito yung katotohanan, kapatid. Para makita sa atin na tayo ay may totoong pananampalataya sa Diyos, hindi lamang tayo mas lumalim sa relasyon, kundi mas lalo dapat na nakita sa atin na tayo ay merong totoong pagsunod. At ang pagsunod na yun ay dapat na meron makita sa atin yung buhay na tapat at pamumuhay sa katotohanan. Pamumuhay na kung saan
yung ating pagsunod, no? Ito yung nire-require tayo na hindi na dapat tayo tago ng tago. Kumbaga, sabi ko nga kanina, ang buhay Kristiyano ay dapat hayag sa atin ang katotohanan. Kaya anong ibig sabihin nito? Ang totoong pagsunod, hindi naman, it is not about hindi ka na magkakasala. No? Hindi ka na perfect ka na. No. Kundi sinisikap mo na ang buhay mo, no, ay alam natin na one day, no, we will give an account sa Panginoon. At walang bagay na hindi nahayag sa Diyos. Kaya, kung sa, hanggang sa pagkakataong ito, ang buhay mo ngayon, tago ka pa rin ng tago, kapatid, habang may pagkakataon pa, mamuhay tayo, no, sa katotohanan at liwanag ng salita ng Panginoon. True obedience, it means aligning our life with the very nature of God. Ang ating totoong pagsunod, ito ay ina-align natin sa kung saan, no, yun yung nais natin na maging makaabot tayo doon sa halimbawa na pinakita sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya, let us live a transparent life. Kung totoong sinasabi mo na meron kang relasyon sa Diyos, aba, dapat sumusunod tayo sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Live a transparent life. Live with integrity. Sa mundong ito, para bang napakahirap ng mamuhay ng may integridad. Pero alam mo, kahit mag-isa ka na lang, madalas naririnig ko ito, no, sa aking senior pastor, no? Kahit mag-isa ka na lang, yung integridad dapat nandoon pa rin. No? Hindi ibig sabihin na mag-isa ka na lang, hindi ka na majority. Pag sa Panginoon, kahit mag-isa ka lang, majority ka pa rin sa Kanya. Kaya, manatili, no, na manahan, no, manatiling mamuhay with doon sa liwanag at katotohanan ng salita ng Panginoon. Live a transparent life, dapat hayag sa atin bilang Kristiyano ang buhay na totoong may pananampalataya sa Diyos. At dapat nakikita sa atin yung integridad na nais ng Panginoon na dapat taglay natin sa ating buhay Kristiyano. Pangatlong bagay, para makita sa atin that we have this true faith in Jesus, dapat tayo ay may totoong pagmamahal, lalong-lalo na. No? Hindi lamang sa ating sa kapwa, kundi lalong-lalo na sa ating Panginoong Diyos. Ang pagmamahal, hindi ka nagmamahal dahil nire-require lang. No. Magmamahal tayo dahil minahal tayo ng Panginoon. At ang pagmamahal na yan, kapatid, na sana hindi pagmamahal dito sa mundo, dito lamang sa mundo. Dahil anong sabi ng salita ng Panginoon? 1 John chapter 2 verse 15 to 17, do not love this world nor of these things it offers you, for when you love the world, you don't have the love of the Father in you. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and a pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away along with everything that people crave, but anyone who does what pleases God will live forever. Kapatid, napakaganda ng binasa natin, no? Na sana yung pagmamahal na meron ka sa ngayon ay yung pagmamahal na kung saan nakabase sa salita ng Panginoon at hindi nakabase sa mundong ito. Dahil sa last part na binasa ko, mga bagay dito sa mundo, mawawala po ito. Ang lahat ng maaring iniibig mo dito sa mundo, mawawala yan. Pero yung pagmamahal, na
na nais ng Panginoon. Pagmamahal at pagsunod natin sa Kanya, yun yung mga bagay that will last forever. So, ito yung nais ng Panginoon sa atin. Habang may pagkakataon pa na makita sa atin na tayo ay may totoong pananampalataya sa Diyos. May mga bagay, kapatid, na aminin mo man sa hindi, may mga bagay na hindi ka ibig-ibig sa atin. Opo. At may mga bagay na maaring nakikita ng ibang tao, yung imperfections natin. Pero alam mo, kahit ano pa man yun, no, merong yung paglilingkod na totoo at tapat, na may kalakip na pagmamahal. Kahit na kaaway mo, kahit na hindi mo pa yan gusto, kailangan mong pa rin mahalin yan. Dapat makita sa bawat isa sa atin ang totoong pagmamahal. Na? Dahil ito ay isang ebidensya na tayo ay may totoong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. So, kapatid, sa gabing ito, na, let us be enlightened ng salita ng Panginoon. At sana mas piliin natin na mamuhay sa katotohanan at sa liwanag ng salita ng Panginoon. Dahil yun naman talaga yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Para makita ng Panginoon. Makita sa atin, sa buhay natin na tayo ay may totoong pananampalataya sa Diyos. Well, sa gabing ito, pagkakataong ito, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin sa mga nakikinig sa radyo at ilang paalala naman sa mga nanonood online. Babalik pa po ako. Maraming salamat po.

0: Tayo po muna ay manalangin sa gabing ito. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat minsan pa sa katotohanan ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa ang mga salita mong ito, patuloy Lord, na magdulot sa bawat isa ng higit na paglago at katatagan sa buhay espiritual, sa paglakad at pagsunod sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na tulungan mo kami, Lord, na mas lalo kaming maging totoo ang aming relasyon sa iyo. Patuloy kaming lumakad sa katotohanan at katwiran ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, na sa buhay na to, maraming maaring gawin ang kaaway para kami ay panghinain at ilayo maayos na relasyon sa iyo, Panginoon. Subalit, Lord, huwag mo pong itulot na sino man sa mga anak mo ay mapalayo sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo, Lord, ang mga anak mo na patuloy na mas lalo, Lord, na sumunod sa katwiran at katotohanan ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, mas lalong patuloy, Lord, na pagsikapan po namin na ang mga salita mong ito ay patuloy na mabigyan po namin ng pagsunod para po, Panginoon, makita sa amin na kami totoong may pananampalataya sa iyo. Tulungan mo din po, Panginoon, ang bawat isa na magkaroon po ng totoong pagmamahal sa iyo. Pagmamahal na hindi nawala dito sa mundo, na hindi dito sa mundo, kundi pagmamahal that will last eternity, O God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw po ang patuloy na yumakap at patuloy na mag-comfort, maging patuloy na magbigay ng pag-asa, Panginoon, sa sino man sa gabing ito na sobrang nahihirapan, Panginoon, sa kanilang buhay. Maranasan po nila, Panginoon, ang iyong pagyakap at higit sa lahat ang iyong dakilang pagmamahal. Salamat, Lord, sa gabing ito. Purihin ka, Ama, dakilain ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Well, sa gabing ito, minsan pa tayo po ay umabot na naman sa pagtatapos sa programa. So, again, bukas po ay araw ng Linggo. Sana po ay huwag mo makalimutan, kaibigan, nabigyang prioridad ang Panginoon sa buhay mo. Huwag mong kalimutan ang pinakamahalagang date mo para sa Panginoon sa darating na bukas. At sa bawat isa, maraming salamat po sa mga sumubaybay at nanood sa online. Na maraming salamat po sa mga kapwa ko pastor at maraming salamat din sa mga patuloy na sumusubaybay at sumusuporta po sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay, maging sa patuloy na nagbibigay ng suporta dito po sa ating istasyon. Maraming salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon, at kung kayo ay patuloy na nagnanais na makatulong pa para sa gawain sa Panginoon, please, makipag-ugnayan lang po kayo sa management po ng ating istasyon dito lamang po sa Care 104.3 The Way FM. At higit na pagpapala at pabor ang ibalik sa inyo ng Panginoon. So, minsan pa, maraming salamat po at sa bawat isa sa gabing ito, sana po ay na-bless po tayo ng salita ng Panginoon sa gabing ito. Again, maraming salamat po at sa Diyos lamang po ang kapurihan. God bless you all.
1: Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE Number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM.

30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.

Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ako si Kuya Gordel Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3, The Way FM, at maririnig nyo rin kami sa DXKI Coronadal, Your Friendly Voice. Minsan sa ating buhay, dumarating tayo sa isang sangang daan. Isang sitwasyon, isang salita, o isang pangyayari na tila gumigising sa ating natutulog na malay. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na pagod ka na sa maling landas at bigla mong nararamdaman na kailangan mo nang magbago?

ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang ang pagbabalik ng anak. Kaibigan, ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magkamali at maligaw ng landas. Ngunit, ang mas mahalagang katanungan ay ito. Ano ang gagawin mo kapag napagtanto mong mali na ang iyong dinadaanan? Ang isang turning point ay hindi lang basta paghinto. Ito ay ang matapang na pagtalikod sa dilim upang harapin ang liwanag. Isipin natin ang tanyag na kwento ng prodigal son. Kinuha niya ang kanyang mana, nilustay sa bisyo, at namuhay ng malayo sa kanyang ama. Dumating siya sa puntong wala na siyang makain at pati pagkain ng baboy ay ninais na niya. Iyon ang kanyang turning point. Ang sandali ng matinding hirap kung saan sinabi niya sa sarili, "Babalik ako sa aking ama." Hindi siya nanatili sa kanyang dumi at pagkakamali. Nagpasya siyang bumangon at bumalik. At ang kagandahan nito, bago pa man siya makarating, tinakbo na siya ng kanyang ama, niyakap at tinanggap ng buong buo. Sabi sa ikalawang Korinto 5:17, kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang na. Ang mga dating bagay ay lumipas na, at narito ang lahat ay naging bago. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat para sa isang bagong simula. Ang iyong nakaraan ay hindi kailangan maging bilangguan ng iyong kinabukasan. Ang bawat gising sa umaga ay isang paanyaya ng Diyos para sa isang panibagong direksyon. Ang turning point ay nagsisimula sa isang desisyon. Ang pagpili ng mas mabuting landas kasama ang Panginoon. Tayo'y manalangin.

Panginoon, salamat po dahil ikaw ay Diyos na langing nagbibigay ng pagkakataong magbago. Idinadalangin po namin ang aming mga kaibigan na nasa gitna ng mga kalituhan o maling landas ngayon. Bigyan mo po sila ng liwanag upang makita ang tamang daan. Tulungan mo po kaming magkaroon ng paninindigan na iwanan ang mga bagay na nakakasama sa amin at yakapin ang bagong buhay na alay mo. Salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig na laging handang tumanggap sa amin. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kaibigan, oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako, si Kuya Gord Del Pilar, at nagpapasalamat din tayo kay Chini Davila na nagsulat ng ating inspirational story sa umagang ito. Hanggang sa susunod na, kaalaman sa iyong daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mo magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.febc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Kakerian, may mahalaga kaming impormasyon na ihahatid sa inyo para sa darating na Lunes, July 6, 2026. Ang FEBC Philippines ay magkakaroon ng special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mula alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga, makakasama natin sina Heidi Bernardo Sampang at Attorney Jeremiah Belgica. At sa oras na alauna hanggang alas 4 ng hapon, makakasama naman natin sina Pastor Eric Cortez at Attorney Jeje Lacanilaw. Ito ang Bantay Impeachment. Sabay-sabay tayo, kakirian, na aantabay, magbabantay at mataintim na mananalangin. Ngayon pa lamang hanggang sa mga oras na ating sinusubaybayan ang magiging kaganapan sa Senado para sa special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bantay Impeachment!
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Gising na! Halina't sama-samang magpuri, magsamba sa musika, pagsamba at iba pa. Kasama ang ating tampok na church partner for the day. Ito ang musika, pagsamba at iba pa.

Magandang umaga po, Kakarian. Welcome po sa musika, pagsamba at iba pa. Nandito na naman po tayo para magbigay ng papuri sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng mga papuring awitin at pakikinig ng salita ng Diyos. Ako po si Jonna Marie T. Lunas ng Life in Christ Church at inaanyayahan ko po kayo na makiisa at makigalak sa musika, pagsamba at iba pa, Worship Service Edition. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa inyo sa araw na ito na kami po, Lord, ay binigyan niyo ng panibagong pagkakataon. Tunay nga, Lord, na napakabuti niyo po, Ama, at tapat kayo sa inyong mga pangako. Lord, sa araw na ito, samahan niyo po kami. Ano man, Lord, na mga bagay na nagbibigay ng alalahanin at takot sa aming mga puso ay pinagkakatiwala na po namin ito sa inyo. Salamat po, Ama, sa iyong sukdulang biyaya na patuloy naming nararanasan sa araw-araw. And Lord, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga nagawa, mga pagkakasala, Lord, na laban po, Ama, sa inyo at laban po, Ama, sa aming kapwa. Ama, nawa sa araw na ito, bigyan niyo po kami, Ama, ng aming mga pangangailangan at nawa, Lord, ang iyong kaalaman at karunungan ang sumaamin po sa araw-araw. And Lord, thank you po, Ama, sa inyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen.

0: Hallelujah. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nasasabik ba ang lahat na magpuri sa ating Panginoon?
1: Amen.
0: Handa na ba ang lahat na mag-awit para sa ating Panginoon?
1: Amen.
0: Yan, palapakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Awitan natin siya ng masiglang awitin.

yan. Patuloy natin sa amin dahil. Kalat ang puso ko sa presensya mo. Sumasama.

Pananghoy chapter 3 verse 22 says, ang tapat at wagas na pag-ibig ng Panginoon ay hinding-hindi magmamaliw at ang kanyang habag ay hindi matatapos. Mga kapatid, tunay nga na ang dakilang pag-ibig ng Panginoon ay araw-araw nating nararanasan. Bawat pagsinag ng araw, bawat pagmulat ng ating mga mata. Kaya ngayon patuloy natin siyang awitan at handugan ng papuri at pagsamba. Samahin niyo kami. Sa siyang kaibutin ng ating Panginoon.

Panginoon naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa dakila, tapat, at wagas na pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil kailman hindi ka nagbago, Panginoon. Ang iyong dakilang katapatan, Lord, ay patuloy naming nararanasan noon, ngayon, at magpakailan pa man. Kaya, Lord, patuloy ka naming hinahandugan ng awiting ito, ng papuring ito, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang nararapat ng aming papuri, pasasalamat noon, ngayon, at magpakailan pa man.

Siya pong mapagpalang umaga sa ating lahat, mga masugid na taga-subaybay at sa mga nararating ng 104.3 The Way. Ako po ay yung makakasama, Pastor Henrich, ngayong umaga para sa ating musika, pagsamba at iba pa. Bago po tayo mag-umpisa sa ating pong pag-aaralan, tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, sama naming banal, salamat sa araw na ito na kami po ay muli binigyan mo ng panibagong lakas, panibagong umaga, panibagong pagkakataon, masilayan yung katapatan sa aming mga buhay. Hayaan mo po na sa araw na ito, ikaw lamang po ang maging sentro, maging una, maging priority ng aming mga buhay. Hayaan mo na sa aming pong pag-aaralan, bigyan mo po kami ng gabay at nawa, Lord, magamit namin ito sa araw-araw naming pamumuhay. Mabago nawa po nito ang aming landas patungo sa iyo, sa pagkilala sa iyo, at nawa, tuloy nitong magbaguin ang aming araw-araw na pamumuhay. Hayaan mo po na sa aming pag-aaral, dalangin ko po na gabayan mo po ako, Lord, and nawa, hayaan mo rin po sa mga nakikinig ay patuloy, Lord, silang mabless, and nawa, maintindihan ng namin ng bawat isa ang kalagaan ng iyong salita sa aming pong mga buhay. Salamat pong muli, Ama, sa aming sa araw na to. Sa iyo po ang papuri, pasasalan, pagdakila sa aming pong buhay. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Ngayong mga kapag-aralan po natin ang Matthew chapter 26, ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Actually, isa po itong babala patungkol sa pananalangin. Kung paano dapat at gaano kahalaga po ang pananalangin. Ito po ay aking babasahin. Sabi niya dito, sinama ni Jesus ang kanyang mga lagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay na sa tinding kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maari po ilayunin niyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, Talaga bang hindi kayo magkapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin.

hangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakanda, ngunit ang laman ay mahina. Ito po ay matatagpo natin sa Mateo chapter 26 verse 39 hanggang 41. Ngayong umaga, pag-aralan po natin ito. Ano po bang kalagahan ng prayer sa ating mga buhay? And paano nyo po ba inuumpisaan ninyong araw? Paano ba tayo, ano ba ang una natin ginagawa pagkagising natin sa umaga or bago tayo matulog, mga kapatid? Alam natin na prayer is our communication with the Lord, and it also has a power to resist the devil, and dito rin po tayo nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid, tingnan natin bakit malaga ito na paalala, at ano po ba ang nais nitong iparating sa atin ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. And makikita natin, malaga po ito sa atin na minsan nineneglect natin malagang bagay na dapat nating ginagawa. And ang background, historical background pong ito, ay ito ay naganap after ng Last Supper, ng bago si Jesus ay ipagkanulo, arestuhin, hiabla at ipako sa krus. And nangyari po ito sa Garden of Gethsemane. Dito na nalangin si Jesus Christ ng taimtim. And dito po, alam natin na ito na yung tamang oras. Yan. Madalas sabihin niya, my time has not yet come, but this is the time na sinabi na ito na yung, but this is the time. Yan. This is the time of suffering, betrayal, and the death was near for Jesus Christ. Alam niyo po, ang tagpong ito ay madamdamin pa kay Jesus Christ. Kaya nga po, he's looking for someone, lalo na kanyang mga disipulo, kasama niya po dito. And yung kanyang pinakamalapit sa kanyang tatlo ay sinama niya si Peter, si James and John, ng mga anak na Zebedeo. Ngunit nakakalungkot that while Jesus was agonizing in prayer, pouring his heart to the Father, preparing to bear the sin of the world, yung kanyang mga disipulo ay andon natutulog. Alam niyo po, nakakalungkot dahil kung kailan sila niyaya ni Jesus for prayer, in prayers, doon din po sila nasumpong niyang natutulog. No, nakakalungkot po, no? So, meron tayong titingnan mga ilang points para po malaman natin ano po bang pinapahiwatag nito sa atin, mga kapatid. Una, tingnan natin yung companion. The companion. Si Jesus, sa verse 36, sabi niya, then Jesus came to a place called Gethsemane, sabi sa Tagalog. Ay, sa English pala, no? Sorry. Said to his disciples, sit here while I go and pray over there. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee. No, isinama niya because Jesus Christ, tandaan po natin yung he knew, alam niya ang kanyang sasapitin, he's looking for someone or for a companion na makakasama niya in prayer. So, tinawag niya, sinabihan niya si Peter and yung dalawa, nasamahan siya to pray. He's very deeply concerned sa mangyayari sa kanyang buhay. No? Grabe yung overwhelmed and sorrow na nararanasan ni Jesus Christ to the point of death. And alam niyo po, they are not just an ordinary people. They are disciples, pinakamalapit kay Jesus Christ. No? Nagsimula, sabi sa Tagalog, alam niyo po ba yung nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kolo. Kasi si Jesus Christ, alam niya yung kanyang sasapitin. Part of being God is alam niya, or because he is God, alam niya yung kanyang sasapitin doon sa cross, doon sa kanyang pagdaranasan. Alam niyo po, this is very crucial sa part ni Jesus Christ na kailangan nating maintindihan na this is the point of life ni Jesus Christ na alam niya yung sasapitin niya, hindi ito basta-basta. Kaya nga, kung i-analyze, bakit kailangan ni Jesus Christ ng kumpanyo samantalang nagpipray naman siya minsan, pag madaling araw, hinahanap siya kanyang mga disipulo, bigla siyang nawawala to pray. But this time, this is the time na he need someone to be with him. And alam niyo po, mahalaga ito na makita natin na Jesus is not just, hindi lang siya naghanap ng makakasama, kundi na sa atin, lalo na sa mga mananampalatayang nakikinig, this is sharing the burden na meron si Jesus Christ sa atin.
yung burden and yung suffering na meron siya para sa ministry and at the same time para sa ibang tao. So when Jesus was in that moment, ang next nito po is he command. He commanded, no? Sabi sa verse 38, 39, then he said to them, "My soul is exceedingly sorrowful even to death. Stay here and watch with me." No? Sabi, maghintay kayo at rito at samahan ninyo ako magpuyat. No? So yung command is, sabi diyan, is watch, no? To stay here and to watch with me. Kaya lang, nakakalungkot mga kapatid, ang command ni Jesus to watch. Ibig sabihin ng to watch, siguro, hindi ito bago sa atin, no? To guard or to stay awake, to be alert, to be vigilant, to be on guard, no? Magmatsyag, no? Ibig sabihin, Jesus Christ is binibigyan sila ng pagkakataon na maging kabahagi ng kanyang paghirap and sila ay mag-abang or magbantay. No? So, kung titignan natin, sabi ko kanina, he want to share his burden, his sorrow, his work. At the same time, kung titignan po natin, mga kapatid, Jesus Christ wanted their presence and their partnership sa kanyang gagawin, lalo na dito sa cross, no? Yung partnership in prayer, mga kapatid. Yun nga lang, alam natin na nakakalungkot ang makita niyong na natutulog kila Pedro. Sabi ko nga po kanina, this is the most critical hour in the history and in life of Jesus Christ. They needed to be alert, but yun, nakakalungkot, natutulog po sila. Mga kapatid, alam niyo po, sa atin, no, sa mga nakikinig, malaga pong panalangin. Kung meron man panahon na dapat tayong nananalangin, nakikita natin yung burden ni Jesus, it is now. Ngayon na po. And tandaan po natin, even Jesus prayed. Malaga po sa atin ang panalangin. Yung word na prayed, it's a continuous action. Dahil ito lang po ang ating magiging kalakasan, lalo na pag mayroong mga dumarating na pagsubok. Alam niyo po, when we follow Jesus Christ, a lot of sacrifices we need to do, especially sa ating prayer time. We need to devote more time in prayer. Hindi basta-basta mananalangin tayo pag may kailangan lang tayo, mga kapatid. No? Hindi ito basta mananalangin tayo dahil kung kinakailangan lang. Kundi, this should be our lifestyle. Kaya, sa atin, no, ito din po ang nais makita ng ating Panginoon. Na tayo po ay stay alert and at the same time, to be watchful or to stay alert sa possible na mangyayari. And ang pangatlo, mga kapatid, is merong consequence, no? From companion, command, and then ito naman yung consequence. No? Ang consequence, bakit merong consequence? Dahil, no, there's some consequence of not being alert. Hindi sila nagbantay, hindi sila, sabi nga, naging alerto. Ang nangyari, sila po ay nakatulog. Sabi sa verse 40, nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo magpupuyat? So nakakalungkot, no, yung mga, sabi nga, closest friend niya, closest disciples, at the critical moment ng buhay ni Jesus Christ, ini-expect niyang makakasama siya, kung sa ano, sasamaan siya to the point of death. Yun nga lang, mga kapatid, no, they have failed. They have failed the Lord. They have failed to do the command of Jesus Christ. Dahil sila po ay hindi naging alert, hindi sila po naging watchful. There is failure, mga kapatid. Alam niyo po, nakakalungkot na madalas nasosobran tayo sa pahinga. Tandaan po natin, hindi masama ang pamamahinga, ngunit ang kasalanan, ang pagiging tamad at wala ng oras para mag-pray. Minsan, kulang tayo sa tulog, sobra sa tulog, I mean, kulang sa prayer. Pagkagising sa umaga, puyat, hindi na mag-pray. Mga kapatid, dito nakakalungkot, lalo na sa mga Kristiyanong nakikinig ngayon. No? They do not understand what was happening. Kaya nga si Jesus Christ, maging magmatsyag kayo. No?
hindi nila alam na Jesus Christ is sharing His passion, His burden, His partnership with them in prayer. So, dito po, madalas nagiging failure ng mga Kristiyano, ng mga tao. Huh? Alam niyo po kung bakit merong failure sa part ng tao. It's not because they are weak. They failed because they don't use their power to triumph over enemies. They don't pray. Hindi dahil sa mahina, kundi hindi nananalangin. Parang ito ay, kung illustrate natin, parang sundalo yan. Hindi natatalo ang sundalo dahil wala siyang sandata. Natatalo ang isang sundalo pag hindi niya ginagamit ang kanyang sandata at hindi siya nakapagbabantay kung kailan darating at kung kailan siya mag-aabang sa kaaway. Hindi big deal kung kailan, kung wala kang sandata. Meron tayong sandata, panalangin, ngunit minsan hindi natin alam kung paano gagamitin at paano mag-abang. Dito nakakalungkot sa atin, mga kumandito ni Jesus Christ. Kung titingnan natin, si Jesus Christ din ang nagturo ng pananalangin sa kanyang mga disipulo. But they don't take Jesus' command seriously. Alam niyo po, I believe, naniniwala ko, it's not just physical tiredness. Sometimes, parang hindi sila, kung titingnan natin, hindi sila parang interesado. Parang, andun yung, kung saan, papetik-petiks lang. Yung physical tiredness, yes, pagod sila physically, pero sometimes, kayang paglabanan, yung pagod na yun, kung talagang gusto mo. Yung, alam niyo po, yung deeper problem dito, sometimes sa atin, yung spiritual blindness na tinatawag. Yung spiritual sleepiness. Tulog na tulog tayo spiritual. Tulog na tulog tayo to the extent na minsan wala na tayong time para tingnan yung kagustuhan ng ating Panginoon. Alam niyo po, when we pray, mga kapatid, we have that power to resist the devil. And then at the same time, through prayer, we know God's will. Kaya nga tinuro ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo, kung makikita natin yung prayer niya is two-part. No? Before siya umingi, sabi niya, "Thy kingdom come, thy will be done." Malaga po yung mga kapatid na inuuna natin ng pananalangin upang doon din natin nalalaman kung paano tayo magtatagumpay at malalaman ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Itong mga disipulo, they don't understand that the enemies was coming. Kaya nga po, after nito, di ba si Peter, kung malalaman natin, no, siya po ay pag nagkanuli niya si Jesus Christ. Dahil po ito, marahil sa kanyang hindi pananalangin. Ito ang greatest truth or danger sa isang tao is not, sabi nila, sabi sa nabasa ko, hindi spiritual persecution or trials or trouble, kundi yung pagiging tamad and being asleep habang may parating nakapamakan. Pero baka very comfortable sa mga nangyayari, pero hindi nag-aabang kung kailan yung magaganap yung hindi inaasahan. Minsan maraming time na ginugugol sa social media, sa barkada, entertainment, pleasures, even minsan sa mga activity, but kulang sa time sa prayer. Minsan may mga time na inilalaan sa mga walang kwenta. Pero alam niyo po, sabi ni Jesus Christ, could you not watch 1 hour? No, same with the disciples. Kung tayo kayong tatanungin, nananalangin ba tayo ng isang oras man lamang? Inilalaan ba natin sa loob ng 24 hours, meron ka bang isang oras para mag-pray? At pag may problema na, saka tayo natututo mag-pray o lumapit sa Panginoon. Mga kapatid, mahalaga po ito, mga nakikinig, mahalaga po ito sa atin. Yung command ng ating Panginoon, to watch, stay alert, and pray. And dito po sa verse pang-apat, ito ang challenge actually ng ating Panginoon. Watch and pray, lest you enter into temptation. Spirit is willing, but the flesh is weak.
Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. So tingnan po natin, oh, Jesus is giving us a warning. Lahat tayo, actually, lahat tayo, hindi naman. Even si Jesus Christ, he was tempted. Kaya nga, sabi dyan, manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Alam natin, ang kaawa ay isang parang leon na umaali-aligid sa ating paligid. We're not exempted. Mga kapatid, hindi tayo exempted sa temptation that because even Jesus Christ was tempted. And the only strategy to survive in temptation is ano po? To watch and pray. Pinakamahalaga po 'yun, no? So kung titingnan natin, no? Una, kung titingnan natin kung isasab ano natin ito sa points, una, makita natin to pray. To prepare, I mean, to be watchful. No, isang P. Number one na P. The attitude or the attitude of being alert. Pag sinabing to watch, be aware or beware. Or to be watch, maging handa. Know the enemy, know your weakness. Know the times when we live in. Ano ba yung mga nakikita natin sa ating paligid? Know kung kailan ang kaaway mag-i-struck. Know your heart. Guard your heart, mga kapatid. Know the things na nangyayari sa ating kapaligiran. Watch for the signs of the times sa ating kapanahunan, sa mga nag-aabang ang pagdating ng Panginoon. Dahil ang kaaway ay pag-alagala lamang. And pangalawa is to pray. The action of dependence. So ang challenge sa atin, sa pang-apat nating points is to prepare or be watchful and then pray. The action of dependence. Alam niyo po, when we pray, we rely on God. But when we do not pray, sometimes parang sinasabi niya, ay kaya ko, bakit ako magpipray? I have the things that I need. I have everything that I need. Bakit pa ako magpipray kay Lord? Sometimes merong arrogance yon, merong pride when we do not pray. We cannot live doon lang sa gusto nating mangyari. We need to be guided by our prayers. Dangerous po ito sa atin kung hindi tayo nagpipray. No? Malaga po that we rely on the power of the Holy Spirit sa ating pong mga buhay. May mga bagay na di natin gawin kahit gustuin pa natin. But when we pray, doon kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, ang prayer is not just asking for the things that we need or we want. Prayer is drawing strength from God, asking for His wants and His will. Yun ang pinakamalaga, mga kapatid. Why we pray? Not just we ask for anything. Not just dahil may kailangan ako, Lord. Kundi, Lord, gusto kong maalaman ang kalooban. Garubaga, kung sa Bicol, no, nakikipagbuno tayo, no, or humingi tayo sa Panginoon, nagpipray tayo kung may kailangan na lang tayo. And prayer is also, we are trying to fight. Without prayer, we are trying to fight the devil na wala tayong sandata. Garubaga, bare hands lang. Kaya, watch, when we watch plus pray, there is safety. Doon natin nakikita ang kalooban ng Diyos and doon din tayo nagdudraw ng strength sa banal na Santong Espiritu. When we watch lang, kung tayo nag-aabang lang, parating na yung kaaway, wala tayong strength. Wala tayong power. When we pray naman, pero hindi tayo nag-aabang, nagpipray nga tayo, pero hindi natin alam kung kailan, kaya lagi pong magkasama itong watch and pray. Lagi po itong connected. And bakit po tayo kinumend ni Lord to watch and pray, mga kapatid? Bakit po kaya? Ano sa tingin nyo? Ito yung purpose. So that you will not fall into temptation or upang hindi kayo madaig ng tukso. This is the purpose kung bakit si Jesus tinuruan po tayo. Alam ni Jesus Christ na He is also tempted. Alam niya na mahina ang ating pong mga flesh, ang ating laman. May tinatawag na lust of the flesh, lust of the eyes. Meron pong gusto ang ating physical na pangangatawan. Kaya nga po, no, sabi ni Jesus Christ, niya sinabi, you won't be tempted. Hindi kayo tutuksuin. Kundi,
Now, watch and pray so that you will not fall into temptation. Ibig sabihin, talagang matutok, tutuksuin tayo. Yun nga lang, may panlaban. To pray and to be watchful. At the same time, kung bakit, dahil alam niyo po, ang temptation, trap ito sa atin ng kaaway. Temptation is a trap for us to commit sin para gumawa tayo ng kasalanan. Ayaw ito ng Panginoon. No? Ayaw din natin magkasala. Yung espiritu natin ayaw magkasala. Yun kung bakit si Peter dininay niya si Christ, because yun nga sabi ko po, he falls into sin because of temptation. Ito yung magiging alam niyo po, ang pang-apat nito, di ba? Sa challenge sa atin, sa pang-apat natin na points, challenge, may challenge doon to prepare, to pray, dahil merong purpose, and then meron pong nagiging danger or problem. Alam niyo po kung ano is, yun po na meron tayong kahinaan, mga kapatid, mga nakikinig. Meron po tayong kahinaan. Alam niyo pong kahinaan natin. Sabi ni Jesus Christ sa verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakanda, ngunit ang laman ay mahina. Yun po ang danger. Yun ang problema natin. Merong kagustuhan yung spirit natin, ngunit mahina ang ating laman. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ibig sabihin, hindi ito po justification na tayo magkasala or tayo mag-fall into temptation. Ay hindi, kasi tao lang ako. Hindi. Dahil nga tao ka, yun ang dapat mong gawin. Be watchful and pray. No? Ibig sabihin, binibigyan ni Lord, ni Jesus, binibigyan tayo ng warning. Dahil tao ka, mahin ang pangangatawan mo, mahin ang iyong laman, madali siyang matukso, manalangin ka. Hindi sinasabi ni Lord na dahil tao ka, mahin ang iyong laman, okay lang mag-fall into temptation. No. But binibigyan tayo na ito yung diagnosis ng isang human nature. Ito yung kung saan kasagutan sa human failure. Ang manalangin or mangibabaw yung kagustuhan ng ating mga espiritu. Kaysa sa kagustuhan ng ating laman na puro lang tulog or patamad-tamad. Mga kapatid, malaking bagay po sa ating ang pananalangin. At ang ating pong buhay ay nakasalalay sa ating pananalangin everyday. Hindi lang pag Sunday, hindi lang pong kung kailan lang tayo may problema. Malaga po na nananalangin tayo dahil dito tayo umugot ng lakas. Dito tayo nakikita natin ang kalooban ng Diyos. At the same time, dito rin napaglalabanan natin ang tukso. Malaga po ito sa atin dahil everyday sa ating pamumuhay, lagi pong nakaabang ang ating kaaway. Malaga din na makita natin ay yung burden pala ni Lord, ibinabahagi niya sa atin every day when we speak to Him. His sorrows, yung mga kailangan niya, ang gusto niyang ipagawa sa atin. Ngayong umaga, gusto ko pong kayong tanong, ano po ba ang, kung kayo tatanong, kumusta po ang prayer life niyo? Kumusta yung spiritual alert? Gaano ka ba ka-alert kapag may dumating kaaway? Paano ka ba nagiging guarded sa iyong buhay? Tandaan po natin, prayer is not an option. It is intentional. Hindi lang kung kailan lang. Hindi lang option ma. Hindi. It should be lifestyle. Everyday. Lifestyle. Buhay mo na. Part na ng buhay mo. Hindi pwedeng matapos ang araw na hindi ako magpipray. Hindi dapat ako gagawa ng mga bagay na hindi ako nagpipray. Intentional. And at the same time, know your weakness. Kung kailan, kung ano ang kahinaan natin. Kasi kung saan tayo mahina, doon papasok ang temptation. Mga kapatid, sa muli, hayaan po natin na alagaan natin ang ating mga spiritual journey, ang ating mga buhay spiritual. Alam niyo po, there's danger in spiritual sleepiness and there's power in prayer na itinuturo sa atin ng ating Panginoon.
Sa muli po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa po sa inyong nakikinig. Salamat po sa isang pribilehiyo na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng programang ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Henrich, na nagsasabing pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.

Maraming salamat po, Pastor Henrich, sa pagbabahagi ng mensahe sa umagang ito. Kaibigan, kung ikaw ay naghahanap ng church family kung saan mas pwede mo pang makilala si Jesus sa iyong buhay, pwede kang bumisita sa aming iglesia sa Life in Christ Church na matatagpuan sa Porok 3, Washington Street, Barangay Baskaran, Daraga Albay. Inaanyayahan din po namin kayo na dumalo sa aming Wednesday midweek service sa ganap na alas 4 ng hapon at Sunday service sa ganap na alas 9 ng umaga. At kung ikaw ay nagnanais din na maging isa sa mga church partner ng FEBC Bicol 104.3 The Way FM sa pamamagitan ng programang musika, pagsamba at iba pa, makipag-ugnayan lamang po sa kanilang cellphone number 0998-843-0573 o kaya naman po ay mag-message sa kanilang FB page FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating musika, pagsamba at iba pa worship service edition. Hanggang sa susunod po na linggo sa ating muling pagsama-sama. God bless everyone!

tayo sa ikaw ay ikaw. Nandito kami, Panginoon, dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong grasya, Panginoon. Lord, salamat sa dakila, tapat at wagas na pag-ibig na pinadamo mo sa amin, Panginoon. Simula pa noon, ngayon, at magpakailan pa man. Kaya Lord, sa iyo po namin binabalik lahat ng kapurihan, Panginoon, lahat ng kapasalamatan na

Bitin ka ba sa ating pagsamba? Maaaring makipag-ugnayan para sa iyong katanungan. Mag-text lang sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.

0: Kakerian, may mahalaga kaming impormasyon na ihahatid sa inyo para sa darating na Lunes, July 6, 2026. Ang FEBC Philippines ay magkakaroon ng special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mula alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga. Makakasama natin sina Heidi Bernardo Sampang at Attorney Jeremiah Belgica. At sa oras na alauna hanggang alas 4 ng hapon, makakasama naman natin sina Pastor Eric Cortez at Attorney Jeje Lacanilao. Ito ang Bantay Impeachment. Sabay-sabay tayo kakirian na aantabay, magbabantay at mataintim na mananalangin. Ngayon pa lamang hanggang sa mga oras na ating sinusubaybayan ang magiging kaganapan sa Senado para sa special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bantay Impeachment!
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Happy Sunday, everyone. This is the day that the Lord has made, so let us rejoice and be glad in it. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines, nakasabi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ako po si Maria Shadow E. Basco, or simply Ma'am C, your host, broadcasting from FEBC Bicol Station, Care 104.3 The Way FM, and this is Movie Mates, a missions mobilization program. In the context of missions mobilization, our God is providing ways so His church discovers her roles para maipangaran ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. It involves shifting our worldview, so the church places the Great Commission in the highest priority. Ang salita pong mobilization ay connected po sa paggawa o pagkilos, to put into motion, at merong nagpapagalaw nito. Siyempre, simula pa nung una, ang Diyos na talaga ang gumagawa hanggang sa panahon na ito. Kaya yan nga ang ibig sabihin ng salitang history. His, tumutukoy sa Diyos, story. So ito yung kanyang kwento simula pa noon po hanggang ngayon. This is really His story. At bahagi ng kwentong yan, mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak to do that which He purposed in the Garden of Eden. Ano yon? To restore creation and to redeem you and me at lahat ng maniniwala sa pangalan ng kanyang anak at sa ginawa ng kanyang anak. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are always working to invite His people in to join in His purposes. Yun naman pong nasa Missions Mobilization Ministry, minsan tinatawag na Missions Advocates, Mobilizers, and Movie Mates. We inform you, we inspire you, and we challenge you to take your part and join in the world Christian journey. Kaya kung meron po kayong mga katanungan, makipag-ugnayan lamang po kayo sa mga sumusunod na mga contact informations. Ating pong cellphone number sa Smart 0998-843-0573. At meron po tayong 2 social media platforms. Bukod sa napapakinggan nyo po ito sa radyo, pwede nyo po itong mapanood sa Facebook Live. Simply type FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, Ang Daan FM. And then sa YouTube po and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM. At kung gusto nyo pong marinig yung buong program, including yung songs, because sa Facebook at sa YouTube, hindi nyo pong mapapakinggan yung mga awitin because of their regulations. Pero sa live streaming link po natin, pwede nyo pong mapakinggan ng buo yung program. Ito po yung link, maliliit na letra, bit.ly/thewayfm, bit.ly/thewayfm. At kung nais po ninyong makisali sa mga usapan at huntahan, abay, pag nanonood po kayo, mag-message lamang po kayo dun sa program na pinapanood nyo na gusto nyo sumali sa group chat. Ang ating pong messenger group chat ay Carians Official GC, at meron pong mag-a-add sa inyo sa GC na iyan. Ang ating pong address ay nandito po tayo sa Maharlika Highway ng Barangay Arimbay, Legazpi City. At gusto kong batiin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong unang Sunday ng July. Bukod doon, siyempre, alam ko may mga universities pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagkakandak ng kanilang mga graduation. Meron kaming kamag-anak na ngayon pa lang darating na week graduate sa UP. So pagbati sa inyo, at syempre pati yung mga nagdiriwang ng kanilang mga wedding anniversary or church anniversary at anumang milestone sa buhay, pagbati po sa inyo.

0: Mga kaibigan, welcome po sa ating segment na Movie Move. At sa umagang ito, meron po ako mga panauhin na makakasama po natin ngayong umaga. Sila po ay mga estudyante, kasama ko. Kami po ay magkakaklase sa isang Missions School, ang Bicol Institute for Missions and Evangelism. Isang taon po kami nag-aral at nakagraduate na. Kaya in-invite ko po itong dalawang ito to talk about their experience para ma-inspire din po kayo. Kaya gusto kayo, Teen, welcome again.
1: Hindi po, ma'am.
0: Si Christine Asilo po, naging guest na natin siya dito. At si Jeric din, welcome back.
2: Welcome back.
0: At yun nga, no, nasabi ko na mga estudyante kayo. So,
1: yes po.
0: Bakit kayo nag-enroll dun sa Missions School?
1: Sa akin po, personally, dati po, yung kasama lang namin si Eloids po, yung si Elode dapat ang pinaka-prospect namin. Pero
0: pinaka-prospect na
1: mag-aral po doon.
0: Okay, okay. Pero kayo din, mag-aaral ka din.
1: Pero nung dumating po sa punto na parang yung ginagawa niya ay gusto ko din. So nag-decide po ako na sumali din po. Ang 'di ba ang una po natin ay parang sit-in lang. So nakita
0: ko mag-observe muna.
1: Okay. Pero during po ng pag-aaral nung nasa klase na parang uy, talagang pwede tong tapusin kasi yung lesson po doon is more about mission po talaga. So yun po. Yun po yung isang nakapag-encourage po sa akin na talagang tapusin yung isang taon na yun.
0: Ikaw sa'yo, Jeric, anong motive mo? Ba't ka nag-enroll?
2: Sa akin po, ma'am, si nung time na yun na kakatapos lang nun ng Kairos ko eh. Tapos sabi ko, desire ko talaga mag-go. Tapos si Ate Tim kasi parang sinasabihan ng church na aalis daw sila. Tapos mapamindan daw sila OJT. Tapos parang sabi ko, uy, parang gusto ko man din. Sabi ko, gusto ko din mag-share ng gospel doon sa Mindanao. Tapos tinanong ko po si Ate Tin kung pwede pa mag-join. Yung sabi ni Ate Tin, sasabi daw po sa'yo, ma'am, si. Eh, nung time na yun, agad-agad kinabukasan Saturday nun eh.

0: Tapos nag-aaral ulit, nag-aaral na ako noon nung time na yun. Pero sabi ni Pastor Roger, sit-in daw muna ako. Tapos, pero sabi ko, parang nalungkot ako nung time na yun. Sabi ko, parang hindi ako makagraduate, parang sit-in lang eh. Tapos yun, yun, pamsin nung ano na yun.
1: So, syempre, excited kayo kasi panibagong karanasan at panibagong learning. Kung yun naman, excited kayo, ano naman yung mga challenges during those lecture times? May challenge ba kayo o okay lang?
0: Carry naman,
1: wala kayong challenge.
2: Sa akin po meron.
1: Ano yung challenge sa Yutin?
2: Eh kasi diba, may anak ako.
1: Mm-hmm.
2: May mga gawain sa church.
1: Mm-hmm.
2: And pag Saturday, punong-puno. Kasi may pag morning doon sa Bimay.
1: Mm-hmm.
2: Pag hapon doon sa labas, ministry sa mga bata.
1: Mm-hmm.
2: Tapos pag gabi, praise and worship practice po. So talagang punong-puno yung Saturday.
1: Mm-hmm.
2: And pag Sunday, ay punong-puno na din.
1: Mm-hmm.
2: So, wala pong panahon. Naglalaba po ako yung mga gawaing bahay
1: mm-hmm.
2: na ginagawa ko pag Sabado.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ko na po siya nagagawa.
1: Hindi mo siya nagagawa. So, parang, nagkaroon ka ba ng feeling na nagmamaktul ka? O tumigil, o kaya, tigil na lang kaya ako sa Bimay? Ganon.
2: Hindi po, kasi nung nagsimula nga pa ako na nag-enroll doon at napakinggan ko yung mga teaching po doon. Yun po, baliwala yung pagod talaga.
1: Oo, kumbaga, nagawa ng paraan.
2: Mm-hmm.
1: Kumbaga, yun yung kairos moment mo, ayaw mong palampasin.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw mo siyang palampasin. So, marami, okay, fast forward na tayo dun sa lecture phase natin. So, marami na tayong natutunan. Ano. Pero, sinabihan tayo na mag-outreach tayo at ang pupuntahan natin ay unreached people group.
2: Yes po. Mm-hmm.
1: Hindi siya mga taong nasa paligid lang natin, kundi iba yung kanilang kultura, iba yung kanilang wika, iba yung kanilang spiritual
2: mm-hmm.
1: na paniniwala. So, feeling nyo ba, ngayong tapos na yung outreach, pero feeling nyo ba, naihanda tayo nung mga teachers natin?
2: Yes po. For me po, oo.
1: Inihanda nila tayo?
2: Mm-hmm.
1: Oo. Okay, sige. Anong nararamdaman nyo nung, syempre, kailangan ng pera, di ba? Finances, magpa-fundraising ka.
2: Yes po.
1: Kasi, syempre, yung pamasahe, wala naman, hindi naman yung libre, wala naman ang dilibre sa atin. So, kanya-kanya tayong, ano, plus, as a team, ay nag-raise tayo ng fund. Pero, during the time na nag-prepare na kayo, ano yung exciting part sa inyo?
2: Ako po personally, exciting part po talaga ang makapunta sa ibang lugar. Yun po talaga yung pinaka gusto ko, yung makamit ako ng ibang tao na wala pang, yung mga unreached po talaga. So yun, yun po yung pinaka reason.
1: Ikaw, Jerry?
0: Sa akin po, pinaka-exciting dun kasi ako po, alam naman natin sa team na parang konti lang yung na-raise kong fan. So, sa akin ang pinaka-exciting doon kung paano gumalaw si Lord sa
1: parang gagalaw. Kasi ikaw ganun yung financial ano mo hindi kayo excited na first time kong sasakay ng aeroplano
0: yun nga po mamasaya
2: parang pangalawa na lang
1: nakarating ka na ba ng Manila?
0: Hindi pa po first time po lahat sa akin
1: lalo na sa Mindanao so exciting yun so ayun na meron ba kayong expectation? Meron kayong ini-imagine na inaasahan na pagdating namin, ganito siguro yung itsura ng mga tao, ng community, ganito. Meron ba kayo?
2: Meron, ma'am, sis. Especially po doon sa ano?
1: Sa Manila.
2: Sa Manila din.
1: Oo.
2: Kasi yung unang destination natin ng Maharlika ay dahil na-debrief tayo kung ano yung daratnan natin doon.
1: Daratnan.
2: So parang, yung dumating ka doon, iba sa kung anong pinaghandaan mo sa nadatnan mo.
1: So parang ang taas-taas nung preparation.
0: Tama.
1: Ang taas-taas pero pagdating dun yung actual,
2: hindi
1: naman pala ganun talaga kataas. Pero alam nyo, may nabasa ako nung isang araw na mas maganda raw yung mataas yung preparation mo.
0: Tama.
1: Mas maganda daw yung kaysa hindi ka talaga hinanda. At kulang yung preparation mo pero sobra pa lang yung reality pala sobrang taas. Mas maganda daw yung ganoon. So nandun na tayo sa first location natin sa Manila sa isang community doon. Ano yung nakita ninyo na ginagawa na ni Lord doon sa community? Kasi hindi, sabi dun sa isang topic dito, hindi daw natin bibit-bitin si Jesus at dadalhin dun sa community. No, but God is already there. So ano yung nakita ninyo na ginagawa na ni Lord dun sa community?
0: nakita ko po doon na grabe, grabe yung ginawa na ni Lord doon sa mag-asawa na yun.
1: Sinong mag-asawa?
0: Si Kuya Chris.
1: Yung workers. Opo. Yung mga manggagawa doon.
0: Opo, si Kuya Chris and si Ate Doty.
1: Ba't mo nasabi na grabe na yung ginawa ni Lord sa kanila?
0: Kasi yung ministry po nila, yung pakikialam po. Grabe. Grabe po yung ano eh.
1: Ay, may bagong ministry. Ano? Oh, ministry yung pakikialam.
0: Pakikialam po. Pakikialam ministry po yung ministry po nila doon. Grabe po yung struggle nila, yung problema. Pero grabe si Lord na gumalaw nga yung plinano niya. Nakalaan na talaga.
1: Sa perspective ni Lord, talagang nakalatag na. Kung paano yung sunod-sunod na mga event, yung mga circumstances. Pero sa kanila, ano, hindi siyempre nila yun alam.
0: Okay. Pero sa kanila po talagang ano, talagang committed talaga sila. Andun talaga yung heart mo, ang heart nila, dun sa community na yun. Kaya dun sila mismo hinubog. Tapos, sabi nga ni Kuya Chris na, dahil po sa community na yun, tumapang sila. Dahil po din sa community na yun.
1: Doon siya, yung literal talagang matapang lakas ng loob, natutong sumagot, natutong lumaban ng humarap. Hindi laban yung makipag-away, kundi harapin yung bawat sitwasyon. Yung community din yung nagpatapang sa kanya. Sa'yo, Tin?
2: Sa akin po, talagang nakita ko po doon na kumilos na ang Panginoon. Bago po man tayo po talaga punta doon. Kasi marami na po doon na mga believer na po talaga. Mga EMS believer na.
1: Mm-mm.
2: And then may umaalis pero may nag-stay po talaga. So, tapos yung talaga nakaka-amaze yung ginagawa ng Panginoon doon sa mag-asawa.
1: Mm-mm.
2: Kasi talagang nakapasok sila sa community at minahal sila ng community.
1: At sila din, inari nilang kanila din yung na-community.
2: Mm-mm.
1: Kasali talaga sila. Sabi nga sa isang kwentuhan, ano na, both of them, nagsabihan sila sa isa't isa na kung mamatay tayo dito, mamatay tayo dito.
2: Correct po.
1: Diba? Sinabi nila yung ganun. So, lesson learned. Habang nandun kayo, ano naman yung itinuro sa inyo ng Panginoon? Diba? Usually, akala natin, kung bitbitin natin si Jesus, ibibigay sa community. Tayo rin, may lesson tayong bitbit, ibibigay natin sa community. Pero hindi eh. Tayo rin mismo, tinuturuan tayo ng community din dinatnan natin.
2: Mm-hmm.
1: Meron bang itinuro sa inyo yung sa pag-stay
2: akin,
1: ninyo doon?
2: Sa akin po, I know. Kasi diba, sa mga balita, pag nakikita natin sa balita yung mga EMS people, ang sinasabi ay mga matatapang.
1: Mm-hmm.
2: May part na oo, kasi siyempre kung yung taong yun talagang matapang yun. Pero nakita ko po doon na madali silang makausap, makapag-communicate
1: i-approach,
2: sa kanila.
1: I-approach.
2: Tapos talaga pong kapag nakausap mo sila, nakikinig po sila.
1: Mm-hmm.
2: Kaya pag nakuha mo yung loob nila talaga at nirespeto mo sila, makukuha mo din yung respeto at pakikinggan ka nila.
1: Parang haharapin ka talaga eh. Haharapin ka nila, titingnan ka talaga nila at talagang titigil sila sa ginagawa nila para kausapin ka talaga.
2: Tsaka yung mga pinuntahan po namin na bahay-bahay, so talagang welcome ka kahit na bago ka pa lang na nakikita nila, bago ka pangkakilala. Pero dahil nga po, sabi ko kanina, nakapasok sa community yung mga workers po doon. So yung mga pumunta po doon ay talagang kumbaga magaan po yung kahit na sinasabing pugad po yun ng mga ano
1: ng mga criminal.
2: Pero makikita mo po doon sa compound na yun na may kahit po ano po ay talagang may peace na po doon sa community na yun.
1: So ano naman yung naging challenge nyo doon?
0: Sa akin po, siyempre, yung pag-share talaga ng gospel. Yung first time ko po doon mag-share sa isang imam doon sa tatay po ng believers na po. Nag-share po ako noon, tapos nung time na nung faith na niya, parang ang sigla-sigla niya kasi faith niya yung pinag-uusapan eh. Nung faith ko na po, nung narinig niya si Jesus, pinagtatawanan niya po ako. Yun yung po yung struggle ko. Paano ko po yun?
1: Tatawid. Paano mo itatawid yung gospel?
0: Oo. Tapos, isa po, sinabihan pa ba akong magbalik Islam nung time na yun. Parang, sabi ko, paano ba doon? Ganyan. Parang, ang hirap naman talaga. Ang hirap po.
1: So, anong ginawa mo na lang?
0: yun na po, tinapos ko na lang po yung gospel. Sabi ko kay Lord, Lord, ikaw na po bahala kasi yun naman talagang kailangan natin eh. Isipresent lang yung gospel.
1: Mm-mm, tama.
0: Si ang Holy Spirit nang gagalaw sa kanina.
1: Pero there is something na na-break sa'yo. Yung, kung hindi mo yun ginawa, hindi mo naranasang mag-share sa imam.
0: Tama.
1: Diba? Siguro, masabi ko, sigurong lakas ng loob. Mm. Because of that experience, naalis yung agam-aga mo na imam yung nakakausap mo, nakapag-share ka. At mababait naman talaga. Willing sobra. Naman talagang makinig. Mm. Hahayaan ka talaga na i-share mo yun. Mm. At, pero siya, hayaan mo din na i-share din niya yung kanyang faith.
2: Correct po.
1: Oo. Sa Yutin?
2: Sa akin po doon, yung challenge po ay dahil marami pong bata, ano? Yung pag-handle din po sa kanina kasi medyo makukulit talaga yung mga bata. Ano, pero yun.
1: Manila, yun.
2: Yun nga po eh. Mm-hmm. So yun. Saka yung ano din po, yung parang pag lumalabas ka, yung kasi na-deprip po tayo na wag titingin sa mata nila kasi parang ganun.
1: Oo, lalo so, na yung mga lalaki.
2: Ako po, ang personality ko po kasi parang ningiti ka.
1: Oo.
2: Parang madali kang ano, tapos ningiti ka sa mga nakakasalubong mo ganun. Mm-hmm. So, yun po naging challenge sa akin kasi paano mo yun aalisin sa personality mo na nandun ka.
1: Palangiti ka, palabate, nang ganun.
2: So, yun po yung challenge sa akin doon.
1: So, all in all, ano yung impression nyo? Ano yung pinarealize sa inyo ng Panginoon? Ano yung nilagay ni Lord sa puso ninyo doon sa first location ng outreach?
2: Madaming
1: work. Kumbaga, umalis ka man doon, ano yung bit mong magandang bagay pag alis mo doon?
0: Sa akin po, yung sa community talaga, sa loob ng center, doon ko po na ano na parang family, nilagyan po tayo bilang family nila. So, yun yung po yung binitbit ko pag-alis natin na. Parang, so, winelcome po talaga tayo dun. Pero dun nga sa community na parang iba talaga yung feeling eh. Pag nasa labas ka na eh. Parang, kunti na lang, sasaksaki ka na dun eh. Pero, yun nga, parang dun sa community, sabi nga ni Ate Tin na ibang-iba talaga nung time na yon. Pero once na nakuha mo nga yung respect, yun yung parang makukuha mo din sa ano na pag nirespeto ka din nila, pag nirespeto mo sila, respetuhin ka din nila. Mm-hmm. So nakuha ko yung respect talaga nun.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Sa akin din po yung bonding talaga din kasi yun yung po madaming ginawa po doon.
1: Mm-hmm. So, alam ko nga, may sinabi ka na naiwan yung puso mo doon.
2: Yung banding po doon. At hanggang ngayon po, ay nagtichat pa din yung naghihingi ng prayer. Tapos, palagi po siya nag-update ng gawain doon. Mm-hmm. So, parang may sinasabi. Kasi palagi siya nag-update. So, yun po. Yung banding na nabuo po doon.
1: Okay. So, sige. Let's go to the next location. So, again, hinanda tayo, di ba? Ganito, ganito. Marami tayong narinig ng mga kwento from missionaries also na mga Filipino na may karanasan. So somehow, marami tayong mga ideas, mga preconceived ideas. Ano? So first impression sa community, sa second location. First impression?
0: Sa akin po, so first impression, kasi sabi nung nasa first location pa lang tayo, iba yung expectation na natin. Mm-hmm. So, sabi niyo baga Ma'am Sina, baka dun sa Mindanao, mangyari.
1: So, kung saan tayo hinanda. Kung saan tayo hinanda, dun mangyari.
0: Tapos nung time na yun, gabi pa naman tayo dumating dun eh. Parang sabi ko, ang tahimik. Tapos, madaming checkpoint tong time na yun. Tapos, yun parang ano ba, parang nakakatakot pag gabi. Pero kinabukasan, doon ko po na-realize na yung community na yun, napaka-peaceful. Very welcome po kami doon sa Mindanao, sa JSKP, sa Bulod, na once na nakuha mo nga talaga yung respect, parang ano na yun, parang mayor tayo din. Pag tinaas mo yung kamay mo doon, tataas sila. Respect.
1: Ayaw, 100% na people group talaga yun. Walang halo yung napuntahan natin. 100% na isang people group sila. So siguro, ikaw Tin, first impression mo pala?
2: Dahil dumating po tayo ng gabi, no? Gabi na tayo nakarating doon, so pagod na din. Pero nung dumadaan po tayo sa maliblib na, sa mga madilim na, pinapunatag ko po yung ano ko, yung heart ko, at nagpe-pray po ako na Lord, ano man ang mangyari, maganap ngayon, alam ko na nandiyan ka.
1: Mm-mm.
2: May protection kami sa iyo kasi nga po liblib talaga. So kahit po nakahiga ako, tapos ano, yun po yung laman ng prayer ko. Silent prayer.
1: Okay. So something new na na-experience doon, yung bago sa iyo. Bagong karanasan na doon mo naranasan.
2: Bagong karanasan.
0: Yung ano, yung ministry po ang ano, parang kahit ang daming ministry po, parang sobrang napagod po dun sa ministry na yun. Pero sobrang na-enjoy ko po dun talaga yung ministry dun. Kasi everyday may ginagawa, may iba-iba.
1: Like for example, para for the sake ng mga nakikinig sa atin, ano yung example ng mga ministry? Meron pa rin ba doon ministry yung pakikialam?
0: Wala na. Wala na po. Dun po, ano, organize lahat. So, dun po, parang a ministry dun talaga, tutorial.
1: So, sa mga estudyante.
0: Mga estudyante.
1: And
0: so,
1: then,
0: nakapagturo po kami sa isang school, sa elementary,
1: mm-hmm.
0: sa mid-kunding po, elementary school. And may scholarship po dun kasi. So, may tutorial kaming ano.
1: Yung mga recipient ng scholarship
0: nila. May scholarship, tapos mm-hmm. may pinapakain, tapos may mga kids ministry, ang dami pong ministry doon. Hindi po parang maboboring doon ng ano, ang workers kapag ganun.
2: Matrabaho.
1: Mm-hmm. Which is, kulang nga talaga mm-hmm. sa worker.
0: Mm-hmm. Kulang.
1: Dahil
0: kulang.
1: Sa laki ng ministry, kulang yung worker.
2: Mm-hmm. Yun
1: sa youth din, meron
2: sa
1: ka ba?
2: Sa akin po ay yung dalawang youth doon na-counsel ko po sila kasi yung may topic po doon na love your enemy. So yung teaching doon. Tapos meron pala na nakatago doon sa dalawang batang yun na talagang hindi pa nila ma-let go. Kahit po believer na sila.
1: Mm-hmm.
2: So naungkat po yun doon, nakita. So yun po yung pre-nasis. So at na-process naman po at nakita ko po doon na kailangan talaga ng worker kasi nga po hindi na masyado siyang nakikita ng worker na nang doon.
1: Mm-mm.
2: Parang na-overlook
1: sa dami nga ng ministry, sa dami at kokonti sila. So yun.
2: Opo.
1: Pero I know na through the lessons na tinuturo sa kanila na ano siya na na-address, pero hindi ganun kalalim talaga, kaya ganun talaga siya. So balikan natin yan mamaya. Meron tayong isa pang lugar na pinuntahan, pero yung people group na pinuntahan natin yung mga
2: Teduray
1: sila. So ano naman doon, ako magkwento lang, ako nagulat lang ako, ang natawa kasi doon meron pa lang dito sa atin, 'di ba, yung naka-tricycle na malunggay at pandesal doon hanggang sa bundok.
2: Correct.
1: Meron din ganoong tricycle na may pandesal. Sabi ko, pambansang ano na to. pambansang bakery.
2: Sa akin naman si yung puro wifi, yung lahat ng wifi, may wifi lahat.
1: Yung piso wifi.
2: Piso wifi.
1: Bundok
2: 'yun eh, pero piso wifi.
1: Oh, 'di ba? So ano naman yung nakakatuwa dun sa mga kapatiran na Teduray? Lalo ka na, umakyat kayo sa bundok.
0: Opo. Dun po sa taas po, sobrang masasabi ko po na dun po, parang kulang talaga. May kakulangan po dun.
1: Sa
0: kuryente. Kailangan po nila ng parang solar. Tapos
1: okay.
0: Kuryente. Dun, parang sabi, 4-8 poste ang kailangan para mapatayuan mm-hmm. ng kuryente doon.
1: Mm-hmm.
0: So, doon mas ano ko, yung mga bata, mga ano, mm-hmm. mga nagsikalat lang, pero nag-aaral po sila. Yun mm-hmm. po yung kagandahan po doon.
1: Na kahit ganoon, may eskwelahan.
0: May eskwelahan. Ang kaso, parang bata pa lang, ang tarik-tarik na ng
1: nilalakaran. Bundok talaga.
0: Bundok.
1: Oo.
0: Parang pababa, tapos tataas ka ng mm-mm. sobrang ano.
2: Madaming ahon.
0: Wala, isang ahon, pero mm-mm. nakakapagod.
1: Mm-mm. Kaya hindi kami pinasama ni Tin, kayo okay. lang mga lalaki ang umakyat doon.
0: Kasi yun nga po, parang antarik-tarik. Yun nga po, yung kasama po namin na si Kuya Glenn is muntik nang may matay.
1: Mm-mm.
0: Dahil po, nahagip po ng hangin. Tapos buti nga po, may dala-dala si Chanang, yung Bix po, baga ma'am si. So, nakatulong po 'yun.
1: So ano yung itong outreach na ito na part ng pag-aaral natin sa Missions School, ano, nakatulong ba talaga sa inyo?
2: Opo, sa akin malaki.
1: Nakatulong ba talaga sa inyo? Masasabi nyo at this point of your life na hindi ako nagsisisi, hindi ako nang hinayang na pumasok ako sa school at sumama ako sa outreach. Masasabi nyo ba na ganoon?
2: Opo, kasi papunta pa nga po namin dito sa jeep kami, nag-uusap kami. Tapos para, sinabi ko kay Jeric na inahanap ko yung gawain doon. Di ba po, nung testimony natin ay sinasabi ko palagi sa inyo na it will never be the same again.
1: Oo, you will never be the same again. Mm-hmm. Pagbalik mo, ibang-iba ka na.
2: Hanap-hanap. At yun po yun, yung pinag-usapan namin kayo na parang namimiss mo na yung kahit po 1 month lang po yun.
1: Mm-mm.
2: Para po sa akin, maiksinga talaga po yun yung 1 month. So, yun.
1: So, ano yung inilagay sa inyo ng Panginoon na nakikita ninyong yung ibinigay niyang iyon sa inyo, ito yung haharapin nyo, gagawa nyo ng decision for long term. Meron ba siyang inilagay? Kung meron man, may inilagay ba siyang hamon sa inyo? May inilatag siyang hamon sa inyo? Or
0: sa akin po, talagang sobrang laking hamon po to na nilagay sa akin ng Panginoon, kasi dun ko po nakita na kulang talaga ng workers dun sa pinuntahan po natin. So,
2: actually parang, sa lahat.
0: Oo, sa lahat naman.
1: Oo. Pero actually, 'di ba, pareho din sa churches din natin. Sabi ng mga churches natin, kami rin kulang ng worker.
0: Pero dun talaga kulang na kulang.
1: Mas grabe
0: mas
1: doon.
0: Grabe.
2: Mas kasi grabe. Mas marami po doon.
1: Mm-hmm. Ang need.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga doon, unreached talaga. Dito, sinasabi bagang unsaved at sa unreached.
1: Oo, magkaiba yung unreached sa ano, sa unsaved.
0: Mm-hmm. So, yun po sa akin tinanim talaga.
1: So, ano yung ginagawa ng itinanim na yan sa puso mo ngayon? Saan ka nito? Saan mo nakikitang nililid ka nito sa nilagay sa'yo ni Lord?
0: Sa akin po, nililid po ako ni Lord na inihanda po ako ni Lord ngayon sa kung saan man po ako dadalhin niya. So, pinaprepare niya po ako kung sino man po yung makakasama ko sa pagmimission na ito.
1: Pinaparinggan niya ata itong batang to.
0: So, yun nga po. Yun nga po, share ko na din na may isa po akong pinagpipray na pumayag po na makasama ko. And parehas po kami nagpipray kung saan po kami dadalhin ni Lord na magkasama.
1: So, sa madaling sabi, you are preparing yourself, open ka na pumunta sa field.
0: Tama.
1: Pumunta sa field. Hindi ka lang manatili sa church, kundi pupunta ka talaga sa mission field. How about you, Tin?
2: Sa akin po, ngayon mo lang po inahanda ko na si yung anak ko. Nag-uusap po kami, and then yung asawa ko, and then yung kasi may bahay kami, so paano yung bahay?
1: Uy, sasabi ng iba, sana all may bahay.
0: Oo, kami nga, wala.
2: May bahay na, kahit maliit may bahay na. So, yun, pinagpipray ko po yun kasi next year po ay grade 11 na si Kate. So,
1: pwede siyang mag-aral anywhere.
2: Opo. So, yun yung pinagpipray ko kay Lord na kung dito niya ako nilalagay, maging smooth po yung
1: transition.
2: Yung daan po.
1: Mm-mm. Sabi nga ni Dr. Ralph Winter, ano na, from the moment daw na, okay, bago ko yung sabihin, masasabi nyo ba na tinatawag kayo ni Lord sa mission field?
0: Yeah, ako po personally.
1: Matutukoy nyo ba yung specific na, kahit yung year lang, kung kailan mo na-receive yung call? Kung matutukoy nyo, kasi sabi ni Dr. Ralph Winter, normally daw, from the moment na natanggap nung tao yung call, hanggang actually mag-launch sa field, sabi niya, it takes 7 years daw. Yung process, yung decision, yung ano talaga, it takes daw 7 years. Pero meron din naman mga exemptions na madali lang sila talagang nag-launch sa field. Pero gaya mo na may family, pero yung need nga grabe.
2: Sa akin po nung nagtook ako ng Kairos po, yung pinakauna.
1: So akala ko mobilizer ka. Ano lang pala yon? First step.
2: Yun po yung kasi naalala ko talaga, di ba lagi ko pong kinukwento sa inyo, naalala ko yung dinodrawing ko doon. Na
1: sa integration.
2: Maalis po talaga ako. May dala akong bag. Pero may asawa na po ako nun, di ba, nagtook ako ng Kairos. So, malaki na nun si Kate. Tapos may dala akong bag, dinrawing ko, tapos may mga tao, may mga bata, ganyan po. Mm-hmm. Tapos ang nandrawing ko nga doon, may ilog, may bundok, mga ganun po. So yun po yung tapos hindi po siya naaalis talaga. Hanggang ngayon. So kaya po, yung Bima ay malaking tulong po talaga siya kasi mm-hmm. mas na lumawak po yung ano mm-hmm. yung knowledge ko po about sa pag-mission talaga.
1: So alam talaga ni Lord yung kanyang gagawin and siya ang mayroong timetable. Ang sa atin lang talaga is to really listen, makinig tayo sa kanya, masdan natin kung paano niya tayo nililid. At ang importante sa lahat ay yung mag-step ka. Obey. Hindi naman niya hinihinging 10 step eh. Just your first step, di ba? So siguro ngayon, gusto ko pa sana tayo mag-usap-usap pero maiksi na yung ating time. Siguro manalangin tayo. Manalangin. Ipag-pray natin yung alalahanin natin yung mga siguro someone will pray for those locations na napuntahan and someone will pray for yung mga nakikinig na mga Christians sa atin ngayon and I will close in prayer. Sige, tayo manalangin.
2: Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat ng Diyos na kataas-taasin, salamat po sa opportunity na ito na lumapit po sa inyo at manalangin para po sa lugar kung saan po kami nag-mission exposure, Lord. Alam mo yung mga needs nila, alam mo yung kailangan po nila sa araw-araw. And we pray, Lord God, ng yung protection po sa mga manggagawa po doon at sa mga believer na po na nandoon, ng mga kabataan. Dahil hindi pa po alam ng mga magulang nila, Lord, ang tinanggap nila, Panginoon, sa tinanggap ko nila sa kanilang buhay, Lord. And I pray na yung ministry po doon ay mas lalong lumakas at marami pang maabot, Panginoon, ng mga kabataan at maging mga magulang nila, yung mga MS people, Lord. Salamat dahil ikaw ay Diyos na tapat, patuloy mo silang iniingatan. And sa'yo namin po pinagkakatiwala ang lahat, O Lord, ng mga buhay nila and patuloy na ikaw ang maparangalan sa mga gawain na nandoon, Panginoon.
0: Yes, Heavenly Father, Lord, dinalapit ko po, Panginoon, yung mga viewers na nakakapinig ngayon, na nawa ma-encourage po sila sa amin, sa experience po namin sa mission exposure na ito. Lord, Holy Spirit, ikaw na po bahala sa lahat ng mga nakapakinig. Nawa po, may mag-commit din na gusto din ma-experience itong mission exposure na ito, ma-share yung gospel na dahil po sa pagmamahal nila sa inyo, Panginoon, ay gagawin nila ito para po maikalat yung kung sino kayo, kung anong ginawa niyo, Panginoon. Lord, inilapit lahat po nito, Panginoon, ay tinataas po namin sa pangalan niyo, Panginoon Jesus.
1: Yes, Lord, tinataas ko din po sa inyo si Tin at saka si Jeric. Maraming salamat sa mga bagay na pinaranas niyo sa kanila. Maraming salamat sa mga bagay na pinakita niyo sa kanila. At maraming salamat, Lord God, sa itinanim mo sa kanilang mga puso. Ang dalangin ko ngayon ay payabungin mo ito, nawa yung ugat ay lumalim para maging matatag ito na anumang mga pagsubok ang dumating ay mananatili yung itinanim mo sa kanilang puso. At dalangin ko na yumabong ang bagay na ito sa kanilang buhay. At kung ano man ito, Panginoon, lalo na si Jeric na nagsabi na talagang alam niya si Tin na tinatawag mo siya sila sa mission field. Ikaw, Lord, ang maghanda sa kanila. Ikaw ang maggabay sa kanila sa mga steps na dapat nilang gawin. Open doors for them. Kung sino ang pwede po nilang makausap para magabayan sila. Kung saang location mo po sila ipapadala. At mangusap ka rin sa kanya-kanyang mga pamilya po nila. Kanya-kanyang mga pamilya. Hindi po ito madali, pero alam namin na kahit sinabi mo sa iyong mga salita na ang sino mang hindi mag-iwan ng mga mahal sa buhay ay hindi karapat dapat maging disciple mo. Lord, ang ibig mong sabihin noon is, ang ibig sabihin noon, mahal mo rin ang pamilya ng mga naglilingkod sa iyo. Ang hinihingi mo lamang is yung pagbibigay sa iyo ng priority na kung umalis man sila, lumayo man sila sa kanilang mga pamilya, you are the one who will take care of them alang-alang sa pananampalataya ng mga anak mo na susunod sa'yo. Kaya, Lord, dalangin ko na patuloy pa na marami ang tumugon. Mm-hmm. Yung send Philippines, yung St. Pilipinas na ginawa dito, no, dumalo ang 13,000 na mga kabataang Pilipino. Ang iba't ibang ARISE conferences na ginagawa, ganun din po yung naganap nung June, yung pagtitipon Lord ng mga churches, mga leaders, mga alliances ng iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga denominations na maging seryoso na ang church ay bumalik sa kanyang unang purpose na maging disciple maker. Hindi lamang Lord converts ang gagawin, kundi talaga mga disciples. And your disciples multiply. Ito po yung nais mo. So, dalangin ko na even Lord, itong radio station ay magamit mo sa ganung paraan. Na maging disciple maker. Na sa iba't ibang programa nito, iba't ibang tema, ay ma-inspire ang mga tao na isipin ka, isali ka sa kanilang buhay at imbitahin ka na maging bahagi ng kanilang buhay. Kaya Lord, maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen.
2: Amen.
1: Ayan. So siguro tig 1 minute bawat isa. Ano yung gustong iwanan nyo sa ating mga nakikinig? Kung meron kayong words of inspiration na gustong iwanan, ano yung gusto nyong iwanan sa kanila? Naku, talagang napipina yung dalawa.
0: Sa akin, ano? Ano ba yun?
1: Words of inspiration na gusto nyong iwanan.
0: Sa akin, kung talagang tinatawag kayo ng Diyos na mag-go, i-share ang salita niya. Hindi dahil yun sa sarili natin, kundi dahil mahal natin ang Diyos. So, sabi nga sa kanta, to love the Lord your God
1: is the heartbeat
0: of our nation. So, yun yung maiiwan ko sa inyo na mag-go lang kayo dahil mahal niyo ang Diyos.
2: Sa akin naman, huwag nating titingnan yung ang tawag doon yung mga paraan. Para sa akin kasi ay dapat ka lang talagang mag-obey. Sumunod ka lang talaga sa Lord kung anong pinapagawain. Doon, naranasan namin kung paano kumilos ng Panginoon doon sa isang buwan na exposure na yon. So, ang Panginoon talagang kumikilos siya. So, kapag nag-obey ka, bibigyan ka talaga niya ng mga kapamaraanan na hindi mo talaga maiisip. Kaya, kung may mga nag-hesitant kayo sa puso niyo na parang hindi niyo kaya o parang mahirap gawin, awag. Mag-obey lang talaga at magtiwala talaga ng buong puso sa Panginoon dahil siya ay tapat talaga na tumutugon.
1: Maraming salamat sa inyo. So mga kaibigan, the greatest mobilizer is calling his church to work with him. So pinagpala na po tayo, pero ang pagpapalang yan ang may purpose. It's not only for us, pero maging pagpapala din po tayo sa iba. Niligtas na niya tayo, pero huwag po tayong huminto doon na okay na sa atin na maligtas. Marami pa po ang kailangang maligtas at nag-i-invite ang Panginoon na samahan natin siya para sa gawain ito ng pagliligtas sa mga tao na makakarinig ng gospel. Kaya sama na po tayo sa World Christian Journey. Sabi nga po ng ating dito sa ating likod, ano, until all have heard, let us live a life on missions with God. So, sa pangalan po ng ating mga panauhin,
0: ako si Jeric.
2: Ako po muli si Tim.
1: Ako po si Ma'am si Sherry Ibasco. At sa technical side, nakasama po natin sina Don Ramon at Don Alfonso. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.
3: You want to be a MobiMate like us, you can contact us at 0946-763-9858, 0929-359-4298, or 0915-931-7184. You may also email us at info@dway.febc.ph. Our Facebook page is CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, Lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay.